Ena pina ki a Mooney Long, Made for Me, e pelo mono ki o bapale se pina ya Amandle Brown, e mula ga Setswana re moratiwa. Mabedi metsotso ke na ile hantle ho ya le shome le motho mongwe botse ke nga ka mara hora ya bobedi nna na o ke la dikalaneng tsebeletso ngena e kholo ya lesedi ena e ketekang kgweding yena dilemo tse mashome a tsiletseng a metso e tsiletseng.

0: Bina ko monate sebele tsenya le sedi imetso swidula hantle ho ya le shome le metso mehlano ka mora ho ra ya bobedi mo mamedi hlokomela hle tla ra metso swidula hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mira ro a ka mora ho ra ya bobedi ke tlabe ke o shebe ke o tla taba mo no ke o tla taba tse pedi tse tharo e lenga tse hlaeletseng ka mahetla e re tswa mafelong ana a peki a thetla ra metso swidula hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mehlano pele re fitla ho reng ya boraro e mabedi tlaka robotso rona mafelo a gawa beke a bile jwang re tla eqetela tabele metsotsong e supileng pele gora ya boraro goreng ya bobedi ya mabedi wa tshebeletso ya lesedi tla re ga metsotso e dula gantle go ye mashome ya mabedi a metso metlhano ka mora gora ya boraro re tla kena setlhong sa rona sa letsatsi re duotlaotle re duotlaotle goreng ya boqetela ya boraro metsotsong e mene ka mora gora a tsholo e metlhano ka mora gora ya bone re tla ke re tlotla re ba tsosa re shebe le rona ke bomang bana ba ketekang ka jeno re be re ba fe molaetsa re tla bua le dihwai metsotsong e mashome mararo mashome mabedi a metserobedi pele hora ya bohlano taba tsa ka mona ding super re tla bua le me le watle mothupi ke makgwebo watla ka mona ka ngiunga mona o ruile diphoofolo ebile ke molemi wa lema re tla ba le pine monate ya mmino wa sedumedi metsotso ke mohlano pele e leshome tsholo pele gora ya bohlano re tla enka metsotso e mohlano go tlotlo mona re tla kena mafube ka jeno tshebeletso ya lesedi tlabe re lekwala lenaneo la rona hebo mamedi wa tshebeletso e kgolo ena ya lesedi ena e ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ka jeno e sere e tshwere ka thata e tshwere ka thata e tshwere ka thata man
1: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape ke na ho SABC Plus A le Sedi FM ke molelwa
0: ho fela le jwalo le Sedi FM ke molelwa ntonze di tsamaya ke di papadi papadi tsa mohopolo fatshe le tsona di a kala mo mabedi ho setse ka la le shomele motsomong hona bolela hore ho setse matsatsi a leshomele motsomong a pele dithagoa mme Afrika Borwa e tla bapala le setlhopha sa Mexico hona teng Mexico ba hloleile ho tsamaya maobane ba ntse ba le teng Afrika Borwa mona ke taba tsa bona tsa divisa tse ba dumelang gore ba ka tsamaya ba ya dinaheng tse ding mathatanyana a bile mono kile ka hlaka ka sola kile ka hlaka sola kare ha e le mona le phatlhala tsa setlhopha sa di bapadi tse mashome a makae mashome a mararo a metso mmedi ka la mashome a mabedi a motsomong ebe ka la mashome a mabedi a metso supileng kgona le re tsebisa rona setlhopha e tla ba sefeng se yang kwa bana ba tla etsa divisa bang bana ba ntate banna e le gore jale ga ba tsebo rona go ya mang go salamang ga ba tsebo rona go ya mang go salamang nako ene ne ba tla epetetsane ga bohlokohlokohlokohloko ga bana ba ile ba etsa ditaba tseno pejana nako e sa le teng re ka be re ntse re se mathateng ana a gore leng gona fela he ba bile le kopano maobane re bodile ba ya chechiswa hanyane ya kala ka gora ya leshome bosigo ka gora leshome bosigo ne tlamaye be kadile goreng ya borobong ga re tsebo rena dikato ebile difeng mono he mo mamedi fela re tla utlwa empa itse go itse he o sengjena ga ba tswa dikantoro mane he ga dikantoro di bulwa matlatlhe ba potlake ka lebelo le tshosang ba kopa kopanye ditabarataba ke diloke mme ga taba diloka ke a gola mane bo goreng tsa bopele tsa bo bobedi jalo e tla be tloge Afrika Borwa ya gona ka Mexico ke ka mokgwa go leng ka teng he mabedi ke tsona ditaba tse ileng tsa tlha tseno mme go bonagala etlhile bo mamang kae kae ba mina ka nkwa e le nngwe etlhile ga go monate gagolo ga go monate fela e re tla ukwa taba tseno gorena gantlentle eng ke eng jalo jalo mabedi metsotso ke ya leshome le metserobonga pele go gora a etsholo ka mora gora ya bobedi ka nnete a setse a le leshome le motsomong matsatsi leshome le motsomong e tla thagoa ka la leshome le motsomong wa bona e bonolo jwajwale so e kopanya ga bonolo fela go sane ke di-2 o tlabe le 10 days e be di-3 9 days e be di-4 8 days e be di-5 re 7 days e be di-6 re 6 days e re di-5 re 5 days wana ka di 7 re 5 days ka di 8 re ke 4 days ka di 9 3 days ka di 10 2 days 11 tla letsatsi e tsamatsama jalo he mabedi e mashome ya mabedi metsotso ka mora gora ya bobedi tshebeletso ke e kgolo ya lesedi ena yo ntsongwe mametsi.

monate wa pina mabedi metsotso ke ya mashome a mabedi a metsemehlano botsekeng ka mora hora ya bobedi pine monate ya Kalo Greatest Love monate o mokalo wa pina ha ke re shebe ditaba ya mabedi motle ha re nonka ntaba tse ngata ha kalo taba e ntse le sehlong ke ena ya Bafana Bafana ke ena Bafana Bafana he mabedi motle ya hore di boitlhophiso ba bona ba dipapadi tsa mohopalofatshe wa 2026 o ile wa batla o fumafumana o nonyetsegile ka nnete kae kae he mo mamedi ka lebaka la gobane divisa ke tsona mathata mme ba tla fitlha moraonyana kwana USA gona teng Mexico mo teng batlang go itlhophisetsa papadi pakeng tsa bona le setlhopha sa Mexico tsa dipapadi tsa mogope wa lefatshe wa FIFA a 2026 mme ba tla tsamaya letsatsi ka moramoo le ba tlamaile ba tsamaya maobane ba tla tsamaya ka jeno ga taba di loka ga re tswela pele he mamedi motlhe e ntse le ditaba tsane tsa gore mmuso ba tshwere mmuso ya mamedi ba tswela pele ka gore ba tle ba kope setšhaba gore go be le khutso le khutso le kgotso tabeng tsane mo teng he maAfrika Borwa a mangata e tle ba gahlano mo mamedi maAfrika go na le maAfrika Borwa a nenang ba sa batleng ba reng re e behantle ba reng batho ba sa duleng mo nanang ya Aforika Borwa ba dula mona ba sena ditokomane tse ba dumela gore ba ka dula nang ya Aforika Borwa ba tle ba gokele malapeng ba tle ba gokele malapeng mme jwale he mmuso he beng ba mmuso ba re taba e jalo e tle e etsiwe ka kgotso le khutso go seke ga ba le dintwa gore batho bana ba senang ditokomane ba tle ba gokele lapeng etle ba gana megatlo e medi e meraro etle ya gana ba re ga ona gore ka tlo dula le batho mona re sa tse gore na ke bomang ba fitlhile neng ga o tsebe le gabe ditlolo tsa molao di le teng gore na motho o ka mo fuputsa jwang wa mo tshwara jwang e bang a e ntse ditlolo tsa molao baneng gobane ga gona mangolo a mo supang gore a be naeng ya Aforika Borwa ke ka goehe go nang le letsholo mona le reng ka di-thirty tsa kgwedi ena batho ba jalo ba be ba gotletse dinageng tsa bona ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ba senang ditokomane tse ba dumelang gore ba be nageng ena ya Aforika Borwa ke tsona taba tsene he mo mamedi tseo ke neng ke re ke tle ko neletse tsona a tseepeditse tharo tseo re tswang mafelong a beke ka tsona re tswa mafelong a beke ka tsona go fela go le jalo he mo mabedi e motle mme setho sa Sentlek mosebeletsi wa Sentlek he mo mamedi Sentlek ke bana ba fanang ka ditshebeletso tsa motlakase se tshwerwe go bonala kae kae ga na ile o lokisa go ngwa itseng go bomabone jalo dintho tse dingwe di nka sa dikgotsietse femeng a di isa a lapeng e ntse le dintho tsa feme e setsa gae jalo motho a motlhomphe yeno o tshwerwe o tshwerwe batlake ba tlo mo fatafata dipotso jalo go tlile jwang thepa ena re tle re e fumane gaga ngwana mme e le gore thepa ena gantlentle ke ya mosebetsi mona ke yona menyenyetsi e tlhagileng eno ya mamedi botlhe ka mona ka sentle ke ka mona re tla bona gore na ntho di tsamaya jwang raolotšhana ga ke tle ke o bapalele pina ya Jazil Brothers go Lesedi FM woza wena a kamora mona o tlantswetsa gore na mafelo ga wa beke a pile jwang ola

0: babedi ntetsetse ntetsetse o kontshetse rona mafelo ha wa beke a bile jwang hle o tla ntabola le ka mane ka ditsapsap ka mane ka 083 284 0008 harapote potele ka mono he nna le wena ho be monate motho ke yona o temo haleng kwano le sedi dumela hle
1: tsapsuru go jana ba
0: re temele ka
1: Nyati lifile baba sisethembe balfo.
0: Ya figile.
1: Mina baba bakuthule mina impela sonto yami bengiphithe kahle ngoba ngikhulile ukuthi ngiphumelele ngesontweni.
0: Oyilo akhona uyagireke.
1: Baba.
0: Uno lo mnati.
1: Hayi bukumnandi baba ngikusisekile.
0: Yahle.
1: Baba.
0: Kyalebwa kanithi.
1: Ngiyabonga bakuthule thank you baba.
0: Ke figile ka balfo le seditumela.
2: Yela mhlolo.
0: Yela mhlombe waka.
2: Awutshilo ke tso pete.
0: Come how?
2: Awasele ke dipatamete mafelana beke ke kama dipneta ke le ke kama difitse ba ba tsiba ntre le sikela mane ke le ke ba ngotlela letsole la a ke ke kantle ke fola a nyala nyala ke tshila ke le bon lati mafela di tsaona le letsole le ke le bon tsomo ye tsa ita butshilo.
0: Mrena ka o thodi a loka jwa.
2: Thodi a loka wa fola ya foro pretile ya le sikita go tla butshiti ma ja gona kwana ka bo aka tsebo se tsebo ka mme ka mo modimi ha e ya le a fola ka re ka bora tsilo
0: ha re le bo hle mhlomphe waka
2: ya ke ka tsilo a re go re ya buta ya bo re ya bo ya bo hlano
0: ya bo sa ya bo hlano mara ya so rise rqb ya u
2: ke se tsa rqb ta ja mtsilo
0: wa leso sebele sekele se di tumela hle
3: ime nda de tsilo le kai
0: re phetse motswadi lona
3: e teng tate
0: hey
3: de kya ka hulu la hantle ka weekend mobile ke le kile tshege ke
0: uno ile ke ke
3: mobile
0: no le jwa fela
3: hulu le monate wa se ba mogutu na bua ka nda ke tsholo a bua ka hore ke re tlwele le leme ke re tlwele ho bua ntho tse sa re tse sa re tamang message wo into le kutlile kutlile ntate tsholo mabane yai
0: Lilimi.
3: Akere ntate.
0: Lilimi.
3: Lilimi ntate, a ga go tloela go kena kena ntse se sa tsamang. Kena o bua tsena le yana. Ha o ketsa o tshisa mono wa ena wa tsamaya ntse di a sinya mo ga o mane batho ba sinye he. Yo. Ai khona. Yo.
0: Mme.
3: Ee ntate ke le bona ke tshole ke nne ke tshwatsa.
0: Mme wa ka ke le bile ha holo se jini ke machino se ke machino se jine tlhabatsane le sedi dumela hle
2: ndi ka thulela ka ende twaka
0: re phetsele ka
2: ha o tsoge twaka bona ka tsone le ka ende tsolo ha o nna mafelo ka de ke bududu
0: bududu o tsere ke bududu
2: a dire ke nngwe go ka tshela ka mkhukhu di ke ka hese yo
0: hai bo ho ka e mohle
2: ka hona ka bona ka fakansi jo pota fu di be ke
0: no kere se ba nao ba thwa modimo
2: hai ke ke tsholo yo
0: ha
2: ke go nne lo go bala ke nna le bogo
0: ke utlwa hantle hle ngwana e sohle o tla loka
2: hai ke ke tsholo
0: tla loka
2: hai ka le bona ka tak
0: ke le bile hle ngwana e so se se monate tseno man tseno ha di monate ho ha
4: le di sos ke dumela ke metse mina
0: bana o etsa la bang lefatshe le le re phelang ho lona lefatshe le na le o re phelang ho lona o etsa hala jwa motho yo ke re ke iqala mona ntwina re tle re tsebo e qeta mafelo a ka a beke ntwa di a tsamaya hantle taba ke sefuba ke se tulele ho ya krekeng ya buang taba tsena ke malebitsa ka western area o ka se munye ka mona o tabotse ke fuba sa mo tla sefuba ka nete a sitwalo ya kereke ga ba ile o be o tla o fodile ka pantse ke rena
5: he la mogana lo ga o ke le kae ai ke se ba nte o sala mana ka mona ka botsabelo ka mona ai bo ne ke ga ene le sande se bo dutu se sna di bola ke ga se go tla tsa lu genda u zola be ga shebella ya shebella di bola ga mamela di bola
0: a ene le tembo
5: e bo Mr Khuluba ba e hasa go ha wa
0: le
5: ne de sala ga iphumoletse fela go le mona ate go bile mona ke di hela holo di re
0: bolo ene le tente bolo ene le tenda de ka mokgobela le sonta ne le teng ka mokgobela le sonta re hasitse le sedimo
6: nga phudu mela Susan Maranga botshabelo na mafelo a beke ana le hantle la ke sa gona ya kreking a pele sonta ensena ke a le bo amanga phofu ke a le na go rinya bsa
0: mme ke le bile a holo se
7: mela ntate tsholo
0: ngwaneso
7: le kae
0: Ulugi.
7: Ah, kusme ko tuan toron toro. Ah, nama filo abe kenda de sulo. Ya ketan sekelai shani shana. Kamu na, kamu kumana ka kamu si muna kisa. Muna kusili muna. Tawa steishi. Kusme ko alu tuan toron toron tade sulo.
0: Ya, epeze handle.
8: Ya, psulo, psulo.
0: Dade?
8: Akuma vezen dade.
0: Eh.
8: Kasoko kamino mo nati nati dade. 88.9.
0: Mm.
8: Ke le ka mona ka Carlton week ke kusa sala tuma ke ga o le busetsa ga utang date.
0: O tsere na mafelo ha wa beke a bile jwa. Mafelo ha wa beke a bile jwa. Nga ra ba potso.
9: Dumela ptitsu lo bo le ka mo le feka go di pota. Ah na mafelo ka beke yana le monna tene ke ile ba neng ha e kwa na na mokwalo fa le foto. Thank you ptitsu lo.
0: Ke le wa hlemme wa ka o nka rabi.
10: O tso go tso date tsholo.
0: Date.
10: A mafelo a ka beke a bile monate a golo ntate a ne re ja dikuku ntate ne re ja dikuku ba re ke makheke re nyadisa ntate ka mana ka reitse petsana mana ntate simela ntate simela ke boheng ba ka chena re nyadisa swarisa ka mono o na nkua
0: ke
10: leboa ntate tsholo ke thabiso mokoena wa petsana
0: retsile dikuku le nna mokebelo ntate ga thopa mane banna thabo thopa ingela ngwanana mosetlhana banna ngwanana mosetlhana banna nkanye thato onkile thato a motlisa ka mona re tlo kwana o sole mme mathopa o tlwa kajeno ba mo watla mahete mona ba re officially Mrs Thopa ga ke tswa mona femeng ka mokebelo ka 6 o'clock ke ga ke mathele nna ke lo ramotsa
11: dumela uti tsholo
0: yebo
11: bua le bel lekgetho
0: a
11: Freddy Foto
0: dadi
11: nna ma felwa ka bi ka bile monnate sontaga ma obani ke le ka kerekeng ba le chaile ntate ma volisto e chaile ka rantorontoro yale e chaile ma volisto tanko
0: ntsare njwale ntsare
12: Abudisolo dimela ndatelo ka o kgirela ndate.
0: Ee ndate ke
12: u. Ndi mafela wa beye ga ndate ana le mona 19 ndate ka nete o shesa ndate. Ka nete hore mona 19 ndate solo. Ke khule le ke la ganna ke 88.4 a phofo.
0: Ndate go a
12: ga mona ga mme a ntuna ga maplus ndate solo ke la ndate tse tso ha tekete ke le tebele ka seboko ha ge hore ya bohlano mong a phofo.
0: Ke le wa le tebele. Ke a le wa letebele leso
13: kgotsa ntate tsholo nthabiseng sa gago ka mona ka masilo tenezena ka nnete nna mafelo a ka beke a na le monate gagolo ke ne ke santsane ke ile ka kona ka gae ka rona ka thabaneng go lo etsetsa ntatemogolo wa rona lejwe ge beetse ntatemogolo wa rona lejwe ntate wa mme wa ka ya ka nnete o ne o le monate monate wa tseba difamily dikopane
0: ke tsiba taba
5: e a uzolo hawa e mafela na be ya ga nete sala motho iphumuletse sala motho iphumuletse go bile mona kedi o ya poqoka hlanaka o bua le master T ka mona ka botshabelo ka
0: master mama monga phofo ba fela ga be ya bile bonate ke ne ke thewetse nna ke thabo sibaya ke ga mona ka mozolo re ke bone mong ke yona 25 seconds re ke ho yena ke ga tadi a di lenyane tsena di le monate re go tlwana hore na hore uwe
14: khotso ntate tsholo
0: dadi
14: ke tena ndo ga ratanda ntate tsholo mafelo ka beke ntate tsholo ana a le monate ne ke thuetse ana le monate ntate tsholo
0: eh Well, Unyamiska. We leg a guy with a papa. O guy mutina. Would live 25 seconds, I call now, so all that 25. Tell Billy, go let your chan and kiss it.
14: Not in a kid to it, see. An alum not into the solo. Suna matata into the solo.
0: Again?
14: Kelebonde
0: wa kile bile a go lotlhe morana mpusang monga feme monga feme e monke
15: money money money kadabo le ausi a qhazo
0: na ke hlutse bale a tsholo ke hlutse ho hlulwa ke lebetse bubhelo ere kutwe
16: Dumela, dumela, tete tsholo. Ke se thotse se batla magetla ka mona ka melodi vision. A nna mafelo ka be ke na le monate ka nnete.
0: Eh.
16: Ola, how to see?
0: Eh.
16: Ke di tsile le kgobula 89.4. Thotse se batla magetla ka melodi vision. Thank you.
0: Me ke a le bua ka nnete. Eh, mafelo a ga bile monate ke le lapeng a Pretoria Heilbron Dix Modie Mazibuko. E bona le lapeng ha re le bona ngwana magena o le mona ati lapeng mona ke a dumela o mona ati o tshaketse lapeng ma
17: o tso go tsonda ti tsholo ke di wa le sanda wa na ka mama fubedu
0: e dadi
17: ai na sala ke pomo senda ti tsholo sala ke le hai e ke shebeletse bolo ke shebeletse sanda wa sala tsa di ntshutse ntse ka mo ho penda ti tsholo
0: e
17: ke kuse wa le sanda wa na ka mama fubedu ka mona
0: o
18: sala tsholo ma dinga mo ga ga ma dinga Ah, na mafelo a beke na na hona tshe hono le bodutu ke bona sena charade strategy
0: ke ba
18: ke bona sena charade strategy ke mo shana iphela langa o rekisa meto mm
0: hoga
18: ene ke bona batho ba nne la majala o seleto
0: hoga
18: somo tla ba betere ma qalo a beke
0: ndate
18: charade le sion na ja kula
0: da deren sandown singile mo hope mafelo nga beke a fe mafelo a beke ndate le wena a tshika nete dumela khotso
19: e la mngapofu
0: ndate waka
19: e mai mafelo a ka beke a bile monate a itadinga le tshabile ntse re dituletse ka ntle ka mona e nga ga mkwena ka mona ka polata thabadi mo di thabadi matla ke a le bua ntate
0: o no tshege studio ntse o potulo a jwa
19: eh eh hai ke lo ile a monate
0: ntate
19: thank you ngapo
0: ntate ke a le bua hle morenaka Jonathan Butler many faces sundown singile mo hope be ke nyama felo nga na be ke singene ka tao e re tswang ho yona ntate wa ga shasha mo hey tada

0: ena pina e kila otla ke malika tsa malia ringo empona jwa le tshore ke big zulu le shino mtekala o shwi asino mtekala e apa bana le angola hantle mbopo ke bitsela pina ke mthulise angakhale kidikalane nam yegi amthulisa angakhale man thulisa ngwanenwa mna lele sifubemo ya lele sifubemo na ukhalela sifubemo na ona ulajwa
1: Siyakhala mosamfiti ikhutile itshisa ho feta pele bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visual DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mbukcha Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand that's a soul sefiti ke siya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo Sun City
0: Metso suma be dikeme ra ro bo sekeng ka mara ho ra ya braro re gene mo khatlelong wa bobedi jwa le wa lenana o la rona la dikalaneng re tla ba le sloho he mo mamedi metsotsong e mashome ya mabedi a metse mhlano ka mara ho ra ina ya braro e tara re fitla mo her ke rutwe maikutlo rona o reng fela taba ye metsena he mamedi motle hona le ntwe lenya e wena o ile ngwa iqala wena la ntho ye wena o ile ngwa iqala empa kae kae motho e mong ya ba sa matha ka yena me ho so thintho ke a hai fela ntho ena e qadiwe kwena e qadiwe kwena e senkuwe ke motho e mong e se ka ntho ena ke ya motho ana me ke yena e seng a fuwa tsohle gore ke ntho a hai empa e se a hai qadiwe kwena re batla korubetse ntho eno ile wa qala ntho mona empa mamang a fitlha ho se ho bua ka ena ha o sa bua ka wena manganto manganto ha o sa bua ka ena e se fuwa motho re kwetsetse mohlala ke motho ana rata ho etsa mo fa dibapadi tsa papadi ya bola maoto mabitso ke ba reya mabitso yona le mo ikileng ka ba reya lebitso se ba parisere kae hantse di ya pele ya ba hotlo hatiswa ntho ene bitswa magazine ke buka e ho botswa motho ka ba ho to ho buisana le se ba parisene no ndo le ba ngotsi mane ba rena le mamma ba mongotsi melila e re a uka go la re a mamang le bitswa ba motho a shwelella fela monga ditaba e leng se ba padi Safika sai wotlolla za ga ke a u kwantse le isa nthwena kwana ha se a muthini ke a mthani monga ntho ke yane sing eno a song o bona le ka re ntho ke ha ke go le wa nkutla fela lo yena yilo a kala ntho mono motho a fika e phamola ba le se ka re nthwena ke ha hi ha o sa hlella le hanyane wena
2: maraha se ne di fela a wela se chaba se se na mo eletsi se a timela nya ka lamba

wena fela ofense o le sedia family shumele metsi supileng ka mara hora ya boraro ke le nana ola di theoha dikalane e ntse ke shebile taba e se hlo mo na etsa etseng na hinyengwe me e kana ya o tshwara maikutlo nga bohloko hlebo ba bile utlompo re tshwarele ha e ba taba ene tla utlisa bohloko ka nete hle e batla e hlohontsha ditsebe menwa o bola ile bana ba hae ba babedi go bana fela molekani wa hae a itse o batla o nyala mofumadi wa bobedi bola ile bana ba hae ba babedi ha ka dai pola ya menwa ka lebaka fela la gore monna wa hae ona sa ikemiseditse ho nyala mosadi wa bobedi gara bana ba ba kena kae mona yo tsa bohloko ka nete tsentseng di etsahala lefatshe ka bophara ne ke re fela ke fete ka taba eno hle ke ga o kileng ga o hlokomedisa hore ka nna ya o ama maikutlo hle mo mamedi petso suki na dula hantle ho ya le shume le metso e robedi e ka mora hora ya boraro o ntse ba metse le nana o la di theoha di kalaneng le tsholo le buka buke tsebeletso ngena e ka tang dilemo tse ma shume a tsletseng a metso tsletseng le maunsena ya hola tla o fa ditaba mohlomo mbekeng e tlang hore na ebe ha ri lo ke tika ri lo ke tikela ka ita batsa mofuto o jwalo e ya tsiba bana bana be so batsena tsanye tsa di papatso bo di marketing jwalo e ba tsheretsena tsa ho hodisa e se station e sena ho ya batho e ba tla re fa ditaba tseno ke a bulwetsa ba tla re jwetsa hore na re tlo ke tika ka report potela ka re yang kae ne o tla tsiba mo mamedi tla tsiba ka nete le motse mashumatsiletseng a metsetsiletseng a se mempe papa ka nete o le ka fufuletso gore batho ba tlile mo nako etsa nnete go se itswe ka thata e ka thata ka thata re tshwere ka chekase o na le ka monaka USA mafelongana beke ke bua ka Dr. Rebecca Malope a tsamaya le Sipho Makabane the big fish o na o tla tsona tsena a le moseo mawatle kwana Rebecca Malope bana doc

Ona di otla chena ka bona ka bo Birmingham Dr. Rebecca Malope me bile ke a hlokomela hore fofane sa bona se tla fitla o R Tambo ka hore a bona ona jwale je ona jwale je ona jwale se tla tura ona tsama le sipho makaba ba ile ka mo se ma batle ka mo e ba ile ba potulwa bana mana to ha hlaula ka nako engwe ya eish bana ba pota ba thewa ka mana ka bdoha ka mana ka bdoha ga mkhota ba dileng ka teng e dula hantle ho ya mashumi a mabedi a mo semhlano metsotso mo mamedi ka mora hora ya boraro se hlo sa rona sire hona le ntho ile ngwe qala bophelong ya be fitla ya phamolwa ke motho e mong jwa le ho sosheuwe motho ane ka re ke yena monga taba empa taba ile ya hao ke ntho ena ile ngwe qala ke ntho ena ile ngwe mohopolo o bile ngwa o etsa ka kelelong ya hao wa bua le motho mang mang a fitlang ka ntho ya le ho so bua yena empa taba ile ya hao mohopolo ile wa hao a gore jwe tse ke feng taba ene he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ala go ngolo kopa kopanya le babedi le bararo le bane le kopa kopanya le tsore ka thata motho a tlile he la bana tlongwane ke re kopane hona le ntho ke ena ke ena he la ba sa di tlongwane re kopane ntho ke ena ke ena ke ena a ga phe papa we e rile re tle re bue le babedi ile le babedi re la motho a modimo na le ntwe tsena ntse ke na le mohopolo o tsena ke batla etsa tsena le tsena a motho a no ngile ntwe no sa matha ga ena o so thi e ka re ke ya ha empa ile ya hao e kile ya tsala ntwe la bo pilo ba ha ima bidi a gore le tse tsebeletso ya le sedi go rotla man ho tsap tsap 0832840008 ang fela ga mrapalesa e peshu ra ke na tabentsi e tada Bar Shalom, Monati. Shalom.

0: Malaika tshebeletsong ya lesedi melodi melodi melodi melodi e mehlano ka morago ra ya bone re kena ho bana ba holang ka jeno
1: lesedi FM a ke mole
0: ibile re ya batsosa ibile re ya batsosa he mo mabedi a re etse taba tsa mofuta jwa lahlego hlobe monate re utlwa rena batho bana ke bomang batho bana ke bomang ke bana batho bana batho bana ke mang ke bana batho bana LSDT bana be ke enepa bana ntse ke etsa tsholo re ke bona re ke bona na ke enepa ke tshulo ka re ke tlo e fosa ka nnete ke tshulo ka re ke tlo e fosa ntwe re ke bona ke etsa tsena ona ebe a ke enepe na all right ke o he ke enepile ke o he ke enepile ntho tsa ka dintsamele ga monate lesedi
2: mongaphofo dumela tle
0: kgotso
2: o tshetse jwang
0: ga monate mmele kae
2: a ka mogau
0: eyatle
2: o bua le nne mmini mona Kroonstad Maokeng
0: mme
2: ee ne ke kopa go etsetsa batho ba na letsatsi ba golang moradi wa ka matsibulo a nna mohlokwane wa hola ka sheko ke re a hole a hole a bone tse ding tse ngata ke mathelemane sebokeng ke re ausiwa ka hle ke ngwetsi yesu le a e se le nkgono yena ke ouma matseko sesedinyana wa hola ka sheko ke re dikeledi seripe ke ngwana mahaisane wa ka mona wa hola le yena ke re mahlonono mahlonono go bona ba bone tse ding tse ngata ke a leboga monga phofo letsatsi le mona a te a kereng
0: ke lebile tlhemme wa ka lesedi dumela
3: ntate tsholo le kae
0: re phetse le kae
3: ke teng tshokome mangaka ka mona ka parfest ntate tsholo a ke tsofe bana ba bararo ke tsosa mamotina ka meatšone matebelelo a nyamikrante mafuntha ka thokosa ntate tsholo ke a leboga boletsatsi nnate ja
0: mmekoa katle lesedi
4: re teng le kae ntate tsholo
0: monate
4: ke nkgono scouti vas fone mona tlhe ntate tsholo
0: kgono
4: ga ko ntsofetse tumo belebese stak sprait sekong jalo maanene o ntsofetse charles mokoma renkeng ya di-taxi moo o ye o lo ntsofetsa ele ka gaston public ha batsose ke mantaga bana ba ba emetse ke a leboa ntate tsholo letshwage le monate tanki bae
0: mme ke a leboa dumela tle
5: dumela ntate tsholo
0: mme
5: a monate le kae ntate tsholo
0: monate mme waka
5: ye lebilea matsididi ntate tsholo a kore ke tsose bruce dilagwane matsididi o dula Bellfontaine ke tsose matlakalankosi o dula Oakley ke tetele ka mokgotsi wa ka dikeledi magate dula phomolong ya nemane tan ke tete tsholo ba tsoge ke bile ya matsibidi
0: mme ke lebile gagolotlhe
6: kgotso ntate tsholo ka shekole na go gola nna matshukolo mosia ka bona ka diuru tanki ntate
0: ke lebile gagolotlhe mme wa ka ke lebile ka nnete ke lebile hona ho ke lebile hona ho hona hona ho
7: dumelang abuti tsholo
0: kgotso
7: ke matshepiso ka bona ka ntlha lentle ge ke tsose bana ba latelang ke tsosa motshedisi Mofokeng ke tsose dudu ka divatone ke tsose ba moqebelo ka peterestine ba tsoswa ke matshepiso ka bona ka ntlha lentle ke re ba tsoe ba phatsime ba ba ya tsholo
0: mme ke le buile tle
8: Mela ntate tsholo.
0: Waleso.
8: Ha ke se lewa. Tsa lu ma Toronto. Ba mo ka mpumala. Ba metse ka 88.4. Ntate tsholo. Ke mpumi le mpumelelo ke matrisi batho bana ke barabaka. E be se ba ntlantla. E be se ba themba. Ke ra ba tswe ba. Tango. Ke se lewa lu ma Toronto ntate tsholo.
0: Ei, u tinyetsa u di mo motiana, ha? Seri. Hot.
9: Wa re ntate tsholo.
0: Re teng ngwane selega.
9: A o ka buyelo papa the champion the number 1.
0: Ola.
9: Wa siba ntate tsholo a gore kire a o si streak mo ka matatiela tswe. Ke re o tshidika mo ka sebokeng. re ke qetela ka tshoke mokati Israel ke machalano wa ka mona matebeleng ya khana di ntorontoro ngwana mme o di mulfa a tsula mametse radio mthakono ke ra mamele ngwana mme ba radio ke ne fanang ka tshose tse di tlhoka ngwana mme ke a leboa ke a leboa ntete tsholo
0: ngwana se ke le bile a holo hle batho ke bana ba babedi ba hola ka jeno ke Madika Mokoni a tsholo ke Mokwena Madika Mokwena le Tebo Mokwena ba kapetsana race ba kopela ke Nomvula Maziboko o kapetsana le yena ho langhle bana ba ntate le ho leng ha monnati hlele ho leng ha monnati ha monnati ha monnati
10: hashtag abatswe batho ntate tsholo go tsoloka ya monnati se bi jam tshe plus ntse ba tle ho ba tsa thola bana tela Nicholas se botla tsi party ka mana ka thembisa ke tso setha ba la ka mana ka tlerans ke tatela ka le go ntuma go mtang ka bona ka mhloko mo tle mo le ke ga la gata go le thank you mo phofo
0: mo tlompe wa ka
11: eh mo ngapofu mo ngapofu
0: dadi
11: dumela ke tsosa bo re mo fukeng ka mana ka comete ba pita mana ka mana ka dalmasi kopano kopano go thatso ka mana ka comete ke magubula ndlala ke magubula ndlala ka mana ka dalside ke a le bua ntate tsholo
0: Mohlomphe wa ka ke le bile a holo hle morana mpusang ya monki yona he mo nga feme.
12: E go tsena le tsholo.
0: Dadi.
12: Ke to sa mfumari wa ka mane bo tshabela. Ke ponyane swa kana.
0: Ege.
12: Ke a tswala ga tlaka. Ke re si ka ke se batle magetsa mane ke vigina melori ka tele. Kana ni shiba bo tafile mo thutane ka fix 5 tango
0: nda tekwa ka ke le wa hle mhlomphe wa ka monga feme
13: dumela pete tshola monga phofu le kae
0: re te monga feme
13: ke mara re tresten mo mo beke ke rata o tsa bana ba latelang ke rata o tsa mama mo ma fahla ntata mshanyana mo fukeng George tsikiso ba mo tsiba ka ntate kwetse ka hona ka moka petresten mama fedu ke tsosa ga gadi wa mushanyana mama wana mafahla mufuke entopsi ka hona ka moka petresten mama fedu la usma ba le mkwene ke re ba be letsatsi le monate mwana monga phofu o be letsatsi le monate ke tebohela danko
0: me ke le wile ha holo ka nete ke le wile ha holo motho na dumela
14: nda de zulo nna le mwana mwana
0: mwana nampusa
14: Anna go bala mela la ha mo na pegetse u ntate ma fa mo sambi ke le bitlo fa ne ba ka go bona ana ke fa mo ga bana ka kwa kwa ga mane ntate solo go duma tsela mbona ba ka go tsala pala ka mane ka kwa kwa mane la mo sambi ya mo se mana ha isu mana ta go bala yena mana ke ma wene ke mo sambi ke go bana ba isu ba 1030 ni bana ba di go patela ke go bana ba isu tswang ntle ka mana ho bi ntate tsholo ho bi ma duku ka fa kwa tsiana bana ka re kana la ga tsiana le tswa ntate tsholo ho bi ke o di go di go kwa ntate ke le bui ya ke tsholo ha le go patela ka ntle go le ita ba police di ata ka mo
0: di be di sa bana bana ba di papa tlele
14: ntate mme
0: ntate mme bana ba di papa tlele thulano tsama le phuthuma ndino hambo utla Mamela, ooh, ah, ooh.

0: Janet Jackson, I get so lonely. Imashumi ama bidame se mera rume tso tso mubambi di kamera hora ya bone rinse re tsola pele re ba tso sa dumela hle.
1: Ena, awutlo
0: mohlompe waka.
1: Awutlo ke tso tso.
0: Come how?
1: A ke ke ka mara ka tshebisa tshe gololo ni sket. Ke ra tso ka mara ka tshebisa ka mong a tso a party le ke awutlo. Ke kamane ka ditorotoro ke re pitso wa le coach mara teng ke a bona ke mane mo nyake ke go ke re pitso wa le coach tso wa se tso tso tso go hle ipetela ka ntate he pira matshwele yena o ka mane ka mo nyake ke versus go ke re pitso wa matshwele tso wa mo etapela ka tso tso e tshile ka ya tso ke ke le bo me ka pelo ka
0: ke le bile mohlompe wa ka ka jeno ho hola me mamuruti melaletsa o ka thabantsho Lidikeledi Rataimani yena o ka Hop House ke tso sa ntate Malefetsane Sello ka Lesotho ba kopela ke me mamoloi o ka Hop House suka Hop House suka ka Hop House suka Hop House o ka Hop House suka ere ke tle ka mane ka tabentsane tsa ka hape re ke tle ka tabentsane tsa ka ei dikene di linga tabana jo
2: ke se mahloko dumela ke
0: Utlwa he. Utlwa ntho tse le ditshwere tle ke fete. Tita ta tita e ta ta ta ta. Gaola mona da se. E bitse ka skere ngwanaka la te. La te ntho. La te ntho e ne ba itseng.
3: Tete tsulo khotso. Kwisa ba le sanda wana ka mama fedi ka mona ntate.
0: Ee.
3: Ke tsosa bana ba latelang banana ke tsosa kananelo. Tu sa matibelo lo tu sa tsidiso pa tu sa ki khuza wala sanda wana ka mona ka mo fidu ka mo ke ra ba tsu ha ba tsu ba pa tsime ko se ntate tsule ka bana ba sekolo ba tlape
0: ala la tsagara e tada kuze ki kuze ki kuze motho ke yona hle o re motho yona tsolo o re o kopela ntsokolo nakani wa hula ka jeno o kopelwa ke shwalibe nakani o ka top fontaine maplasing a Brandfort hila hula ka mono ka Brandfort ka mono hule ka Brandfort ka Brandfort na tshwa lo ntate mula ke Brandfort le Brandfort Brandfort wanaka Dase, ha re tle ka mona rutle.
4: Go tsunda le tsholo.
0: Dadi.
4: Go pauso sa bana ba ratelang ke go pauso sa me mathato mogweng.
0: Mm.
4: Ya zwa phatsi me mme. Ke tso sa me mabaga ga ikara ke ka tele ka hlalele ga ikara ke zo a mna ya sekolo. Ke a le bo anda de ke ndate tsholo a se tega.
0: A unda de tsholo ke a le bo hle bitso ke a le bo ka nete ke a le bo dumela khotso
5: a bitsholo a go re ke tse mo le bo ntume ka Paris
0: ndate o re se a le mo
5: a ndate
0: ke tshojwalo
5: a ja ha le de tsholo
0: tsela pele nda
5: Ako re gere molebo e ntume ka Paris. Ke re a le ka fitse mselo di ka pita Maritzburg. Ke ka tele ka si tati si ba ke ba feta ka Virginia, Machiro al course le gatswa.
0: A ke le bo Machiro, Machiro, dumela hle.
6: Go tonta di tsholo.
0: That way.
6: Ke ka mo ha uta de bua le ntate mo ka medi me ya mona ba tle me gepeta ntate. Re ke tso se ba ba gago. Basebetsi mmoho ke Stente Moloi, ke Njana Mashinini, ketelele ka Mokgolo Mtakane. Ke a leboha ntate tsholo letsatsi le monate ntate.
0: O sekeleng ya bobedi a kere?
6: Sekeleng ya bobedi ntate tsholo modimo mo.
0: Ee, hona mono, ke a bona mono, ntse ke shebile.
6: Halleluya. Tangi ntate.
0: Ke a tseba mono ntate hle.
6: Amen ntate tsholo.
0: Ntate kwaka.
6: Halleluya.
0: Lesedi dumela.
7: Ntate tsholo kae?
0: Re phetse le ka mhlombe.
7: Ke teng ntate tsholo.
0: Ee.
7: Ke tsore mme bgana mona tsheme di ka matate ntate tsholo.
0: Ntso tsiwa o tsheya mona mme bgana.
7: Ee ntate tsholo.
0: Mme brada.
7: Ee ntate tsholo Mwen kire kamane ka Tiamesi kamona, kifite kito se Jamane Chabalala. Ena to amono kire kamane ka Tiamesi. Kifite kito se mkate kukike hise lwane molele. Ena to amono mese kire katela kamona ka matateng tsheme bi mona fika ke tsa machalwane wa ka yena ke dola mokwena bana ka fela batso tswa ke maebogala ka mona ka matateng tsheme bi ke le ule hlente te tsholo
0: ke le bile ha ulo hle my brother ke my brodo
2: melande le tsholo ke tsa sfanga magetha thobe magetha le mphomanko batso sa ke mphoma ghetsa mata tele taba chicha
0: dumela nhle ka taba chicha ka mo
8: ndade lo ka o ke dumela mholo waka
0: ndade
8: ndade mo dimpana mo tlong kwa kwa lusha ka jabane
0: eh
8: eh mholo waka ke ho kitika nna le tsa ka la tswalo tsa dile na ngwana mme eh eh ke re ke le bua mo dimo ka nnete a mpulo ja mphedi le mo tedi ntengata ngwana mme eh ya hola ka ka pa ka se kutse tlo ma gola phofole mo ka di phatlesa ko ba ko ba sebata tsa kana mo simeng ka tlo ba ka thutoga tebe tlo ma gola o tsebe khala buditse ndade ke a itebohela se mholo waka
0: Powerful Emogadi Padley, the Moodle le Legamo Petel Delu.
8: Nadel, who go get Mela Muluaga? Kinda Demitim Panamutum, Quakalusaga Javane. Muluaga, who kitika Nalta Gilagala to all the Gilina Waname.
0: Yes,
8: I regularly want Mudimoga Nedi, Ampulu, Jampedi, Motelin Tengata Waname.
0: Hey,
8: Yahulaka, Parasu, Tumahola, Powerful Emogadi Patel, Sakubako Vasavata, Sagana Musimanga, Roba to Hatta Tumahola, whichever Calabrite. That they get away. La se mogolo aka
0: nga ba ka o pula sportshe ban sa go ba go ba sebata sa ke na musimeng ga hlo
4: o tso mvulisitse bona mme
0: ke ke bale bale ya tsula bale o hloki o hlotse fatse
9: je se zwangu
0: go somathe
9: iwaneswa
0: u yetsa nete ntoya ga ke ya hao ke ya se ke tshulo

0: tswenke bo phelo u tlwa seng motimo a sipuang tsabeletso nyena ha o le jwalo e ya mo profita waka me wa fihle go re ho bana ba aka bonang ke se ke tla phetla mabitla a lona ke le nyolle mabitleng a lona eno a motimo ha bontsha mosa wa hae o kena le ka hara pula e o bophelo bo leng siyo a budulele moya wa hae masapo a sisinye eno a motimo e o re mo tshepileng o kena ka hara pula e o re reng bophelo ha bosaleyo a phedise le malapo a seng a swele eno a modimo ke modimo e o reng ga o ama ka mosa wa gae o phahame jalo ka Ezekiele wa maloba eno a modimo ke e o reng ga a kenya diatla tsa gae ka gara bophelo ba gao bo sisinyege le ga bone bo se bo fedile eno a modimo ke modimo ya o reng ga a hweletsa a le tabernakeleng ya gae mamadi a kwetsweng a bulege eno a modimo ke e o reng ga a hweletsa a le tabernakeleng ya gae bophelo bo se bo fedile ka gare wena e be bophelo bo ya gutla mmele wa gago o fumantshwa maatla matšha nalo wena ka gara phula ya masapo a omeletseng eno a modimo ke modimo ya tsosang le bafu ngalong tsa mabitla eno a modimo ke modimo ya re fa maatla le ga re fokola tshebeletso ye yeo memela go yena o seng gona go qala letsatsi lena ga mmogo le yena ka kreste morena wa rona amen
1: moruting a ka moshadiba ra le bontate mabedi hora ke a bohlano ha o le jwa lo he re fetela lenanong la makumane ra bosana Roger Madiehe.

Mamedi hare di petele tsena tsa ora ya bohlano ka tsema nanga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo dilo di mo le tla kwela ka o kgetha di ba ka o phole fela ho futhumale e ka le bo ya Mpumalanga le tla kwela ka o kgetha di ba ka o phole fela ho futhumale ka lo felt ka pula e bobebe no first lo di mo le tla hla ka o phole ntle le bona le tla kwela ka o kgetha di ba ka thapama ha le province ya Free State lo di mo le tla hla ka o phole no Northern Cape le tla hla ka o phole ntle le bona ho tla futhumala ka leboya bo tshabela thapa ma Western Cape tla ba le mohudi o seng hona di ka go longa tse ka borwa ntle le mona le dimo le tla hla ka me o phole ka go lo e ka bo tshabela province ya Western Cape tla ba le mohudi o seng hona ka di hlabeng ntle le mona le dimo le tla kwa ela o futhumala fela fo je moya o matla ha u fi le mabopo re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimo le tla kwa ela ka go kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a jetileng a di a duma le pula e bobebe di ka go longa tse ka leboya bo tshabela Mamedi di fella mona tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ka bosana madiehe ha mmoho le moifong.

0: edula hantle ho e robedi le skoto mo medimetso tso ka morao ra ena ya bohlano me ha re thagola la o senga ka jeno mana re botsa maisi ba company ya dibese masipaleng wa tropo ya Johannesburg ya province ya Gauteng e le Metrobus bonkile qeto ho fokotsa ditshebeletso tsa bona tsa dipalangwang tsa dibese ho tloha ka jeno ho latela ho nyoloha ha theko ya mafura. Mosebetsi mmoho le rona e leng Rapeo Mokoena o buisane le moelelo wa khampani ena ya Metrobus Tshepo Nathan le o batla ho tseba hore na e be ke hobaneng ba fihletse qeto ena.
1: Ntate Nathan, na e be ke hobaneng ha le fihlelletse qeto ena ya hore le fokotse ditshebeletso tsa lona tsa dibese ka ho qolla ka lebaka la ho nyoloha ha ditheko tsa diesel?
2: Ntate, re lebohile haholo ka monyetla o re fang ona hore re hlalosetse bapalami ba rona hore re fitlhelele qetong ena e re nkileng mabaka e ne e leng. Baka le leholo ke hore hlwahlwa ya hore re boloke dibese tsa rona di le tseleng e phahame ka tsela e makatsang ka mabaka a haholo geopolitics which have very little to do le South Africa fela di a re ama. Re rata ho kopa tshwarelo haholo ho bapalami ba rona hore ba tsebisitse nako e ntse ntse e fedile. Ke hobane fela re ne re leka ho fumana ditsela tsa hore qeto ena e ska ba affecta haholo.
1: Na ebe ke dibaka difeng ho potula le masipala wa toropo ya Johannesburg tse tlang angwa ke qeto ena ya lona ya ho fokotsa ditshebeletso tsa lona tsa dipalangwang tsa dibese?
2: Dibaka tse tlo amehang re di ntshitse ho di-socials kaofela ra di hlalosa di ngata haholo hore nka di bua ho wena mona ka nako e nyane o re nang le yona. Fela re di ntshitse kaofela bapalami ba rona ba ka di fumana ho di-social platforms tsa rona kaofela bo Instagram ntho tse jwalo re di kentse kaofela le dinako tse amehang.
1: Theko ya mafura e lebelletswe ho nyoloha hape kgweding ena ya Phupjane. Na ebe sena se hlalosa hore le tlo beela le tswella pele hape ka ho fokotsa ditshebeletso tsa lona tsa dipalangwane tsa dibese?
2: Ho nyoloha ha theko ya mafura ke le leng la lebaka le leholo le entseng hore re fitlhelele qetong eo re nkileng. Re a tshepa ngwaneso ka hohle hore re tla kgona hore di changes tse re di etsang hona jwale e be le hore ke tsona fela re tshepa hore re tla kgona ho boloka tshebeletso e le mo ileng teng hona jwale. Fela ha maemo a fetoha re tla tsebisa bapalami ba rona ka nako hore qeto e nngwe re tla e nkang ke efe.
1: Na ebe bapalami ba lona ba Metrobus ba ka bona maemo a kgutlela spreading hape e bang khampani e se e fitlheletse botsitso lehlakoreng la yona la ditšhelete?
2: Eno ke tshepo ya rona re le batsamaisi ba Metrobus gore maemo a tla kgutlela sekeng ka nako e sa fediseng pelo hore re tsebe go kgutlisetsa ditshebeletso ka mokgwa bapalami ba rona ba di tlwaetseng ka teng.
0: Mamedi yohe ebile puisano ebileng pakeng tsa mosebetsi mmoho e leng Rapeo Mokoena mo teng a neng a buisana jalo le moelelo wa khampani ya dipalangwang tsa dibese tsa Metrobus masipaleng wa tropo ya Johannesburg e leng ntate Tshepo Nathan Sena. Se re beha hantle metsotsong e leshome le metso e mmedi jalo mamedi ka moraora ena ya bohlano. Re tlotla re kena ho dintlha tse hlahelletseng he mamedi. Ra tse ding tse re tlang ho tsepamisa maikutlo ho tsona ke ntlha ena ya manang le sehlopha sa naha sa bolo sa Bafana Bafana se ileng sa hloleha ho tsamaya maobane ho leba dipapading tsane tsa mohope ya lefatshe. Ho latela mathata a ileng a tlalewa a le teng mabapi le hore tse ding tsa dibapadi di ne soka di fumantshwa di-visa tsa tsona. Tsa morao tse hlalositseng a sehlopha sena sa Bafana Bafana se tla tsamaya ka jeno ho leba mane dipapading tsa mohope wa lefatshe tse tlang ho bapallwa dinaheng tse kopanetsweng Mexico, Canada, e ka sena le naha ya America. Letona le ikarabellang lefapheng la dipapadi naheng ena Gaitan McKenzie o ile a dula safa molaleng e le moo a neng a batla gore ho fumane tharollo phepetsong eo e amanang le taba ya gore dibapadi di ile tsa hloleha kapa sehlopha se ile sa hloleha ho tsamaya letsatsing lane la mabadi. Ke yona he ntlha e mamedi re tla ke go fe maikutlo go tlhaise maikutlo le go yona a tengwe ke na e amanang le bapalami ba dibese tsa Metrobus mane Johannesburg mo go tlalewang gore ba ile go thefulega gagolo go latela go fokotswa ga maeto a dibese ka gare go Johannesburg tseo tsa Metrobus sena ke ka lebaka la goba company eno ya dibese e itse kapo e tlhalositse ga e tla fokotsa palo kapo metsamao ya dibese tsa yona go latela go phagama go ntseng go eketseya ga theko ya diesel. Ka nako e fetileng Metrobus e ile ya tlhalosa gore ga e sa fumantshwa tsheetso ya ditšhelete eo ba neng ba e fumantshwa ka nako e fetileng e leng se ileng sa bonala se baka phepetso e golo go bona, mme sena se tlaleo selo ama gagolo bapalami ba sebedisang dibese tseo tsa Metrobus, gagologolo batho ba le ba mesebetsing, baithuti ba lebang dikolong tse fapaneng le ba bangwe ba batho ka go Johannesburg ba neng ba le ba dibakeng tse fapaneng ba neng ba sebedisa tsona dibese tseo. Nomoro tsa mogala mmamedi tseo tlang go fumana go tsona ke tsa 086 000 384 086 000 384, kapa o ka romelela molaetsa wa gago go WhatsApp ya rona ya 071 846 0740 071 846 0740. Empa he pele e re fetise gona
3: maikutlo a latelang ke a bamamedi Melesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Sentse re na le mamedi wa pele yana ke Ntate Mabena o letsa le ka mane ka Botshabelo. Ntate Mabena kgotso
4: re kae rabo?
0: Re teng le ka mhlomphe waka
4: hari teng ke nna ke wa ka bua ka ena ya go tlholeya go tsaya mahaba fana ba fana go ya kona Mexico lo re emela so that ke kwa bo roko ntse na tswa re o pra le sanda se bule tsela nka ona ha ke se ka nete sa fa itsa mare le tona e le ntse ha nke la dula ntho sa pa molale o hore ka nte ba khone ra rola botlhata bona ka prayer ha re ka bona fela ba tsura man Mexico man ka ntse ka tlhaba o fela ke le bude rabo
0: go le bula holo ntate Mabena re fetela tueleng re kopana le ntate skema. Ntate skema khotso
5: le ka ntate ratsa
0: go tlile ka mhlomphe wa go tlile ka mhlomphe wa ka
5: le ke pete se bitsa ka ntate ratsa re ya bona sentse re qala ka mathata re hlula o tsama ntate ratsa ke ne ka re bakela mathata o le bona tsa ja seng a fetse le mabedi nyana a mabedi nyana a mararo nana ka 11 re ya bapala e tla re fa mathata ke ba lokolle dintho dintho tsa me hantle ntate Rapsana bana ne go tsiba la re tlo tsa mantle tsene ga be gale di tlopisitswe ntate Rapsana ha di phoso ha di lukise re tlele mathata ntate Rapsana ke ke bola sebitsa ka be go tsa o be tsa le nnati la ka sheng ke bola sebitsa ka
0: ga le bula holo ntate skema re fetela madigetla re kopana le ntate Madoda. Ntate Madoda go tsa
6: ntate madie go hlomphile motswadi ma Afrika borwa matle dumela ntate wa ka lena ke tabeng ena ya sehlopha sa naga kore dintho tse ding di a makatsa ntate wa ka ga sehlopha sa rona kapa sehlopha sa rona tlamele ditswe special sa naga re kebile gore ba ya moping wa lefatshe mo tsejuwe le dibapadi tse ba tswang jalo wa makatsa gore ba tlhoke divisa ntho tse kang tseno kapa go be na le ntho e kang e tsala ha re sehlopheng o na le motho se ya sa etseng mosebetso ya tlameleng go fuputswa motho ya sa etseng mosebetso o tlamela belo ka thoko ba sentse re senyetswe ape ke letsatsi la go finyelela kwano bane ba tlamele ba palame le go palama mono ba le go finyelela kwano ga setse le bobulo bo jwa mono kore tlhopha sa rona sa nna o na le motho ya sa etseng mosebetso ae ka nnete motho ya jwalo o beelwa ka thoko ke a leba obane o bolaya naga
0: ke a leboa ntate wa ka go le bula golo ntate Madoda re tla kwano Bloemfontein re kopana le ntate Edmond. Ntate Edmond go botsa
7: fa o tsena lele kae
0: re tlile kae mhlomphe wa ka
7: amonadi maike ne ke bua ka yona ya o filela go tsama o fana ba fana ile so ke tlile le taba e sa di tsheng a bolo ga me ke go bua ke tlo ona ke sa fa ile se ke ke ga mo le se ka ka ba le ka lu ke sa taba ta bona o fana ba fana go le go tsama ka nako ga me
0: ya le bo. Bala bila ho ntate Edmond re fetela tsia me bir ko pana le ntate Modise. Ntate Modise khotsa. Khotsa ntate Modise.
8: Khotsa le ganda karma die.
0: Re teng le ga mhlomphe wa ka.
8: Ntate ho ya ba fana ba fana
9: botsamaisi gobane mo o ne go bafana-bafana go na le batho ba ka setlhogong ga e le le gore maeto a teng ba tlamehang ba tsamaye pele ba lokise dintho tsa setlhopha bona mosebetsi wa bona ke eng gantle-gantle ntate ga ke ba lokise ntho tsa setlhopha ka nako ntate batho bana ba duelela naga ntate go se ke ga tlhaela tse dingwe ga tlhaela ga le botlhaswa ntate ke a kopa ke maikutlo aka
0: ga le buile aholo ntate modise e le shemele metso e re bonja le mamedi metsotso ka morao ra ena ya botlhano re phele he go tlhonka manga maikutlo re fete ka mona
10: di scrum half di hloka di fly half Fynberg Mngomezulu o hloka Willemsen mme setlhopha sa mabokoboko se hloka Siya mme setene se seng le se seng se hloka Afrisam cement di dubile mmogo ka motswako o maatla wa samente ya boleng bo tshetswang re batlhodi reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisam cement mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa o ba le di springbok mmogo le dikete tsa di-voucher tsa ho aha Afrisam batshehetsi ba motlotlo ba di springbok ho na le dipehelo
11: hela bomme ke la le konotu
12: buela tlase
11: reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand tsa go tloga ho 0 go ya ho 18 months o boloke 39.90
12: di taba tse monate
11: ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows reka se pedi ka 200 rand o boloke 39.90
12: hai bo butle o re ke boloke 39.90
11: buela fatshe
12: oh tshwarelo
11: reka ka account ka baka layby ha Ackermans fela ho di thosa plus more fela
0: Mashime amabedi ya metso tsoma medika morao ra ena ya botselela hontso mametsi ya botlhano hontso mametsi lena ne ola makumane mona le mane re he re tsela pele ka onka amang ama ikutla ba mamedi re fetele ho di WhatsApp tsa rona
13: tumela ntate ai ke kena ho yena ya ho nyuloa ha di theko tsa mafura sebakeng sa dipalangwang ho nyuloa le tsona ka di price tsa tsona Hai ho tlo thefula moruo ho thefule basebetsi ka nnete ho bane jwele le di tshelete ha di nyuluetsa mosebetsi kore re tlo iphumana fela jwale re sebeletsa tsela ho palama fela malapa tlo thefuleya mme mamolo ka mona ka dipilaneng ho pause
14: Dagoja a kumelise lo shwa ka mona ke captain Parker ka bona ngwaleso a tabene abafana bafana ne ke tabe engwe ya leno ge e se sekulisa empa hena go sa letengwa ne so wa etsahala go kere di nthodi etsahala tsena o go bone he go gana ba tlhole ya go tsama ka taba ba ba ba sna di bise empa ba ga bona no tsena o tlo bona ntwa go e mona South Africa bo ba tswa se le me di visa ba sna ba ikene la mna di tshemola ba le dipampiri ma go na tabe le go sekulisa dipampiri mo re tsamanti ba mona na haba tsaba ka ba kena di fofa di ba ikene ba kene go nka pa go thutsa bona di yentse ha di sai tsara haba tsamae mara ba thwa kena mona na ha go tlo thwa ba thwa no go se phosa ya bona phosa ke ke mmuso wa rona o sa ba tlo etsa nye msebitsi go re thutsa mona na magadi ya makatsa thank you mogosi
15: nda de moya wa janda de moya wa na muso o buthata wa bontsha la muso o buthata o dibuang ka ona ba mehlale matsatsi o mathateng go nyolo a theko ya mafure o tlo re kenya mathateng go fitisisa o bana re thola re sheba dintho di a nyoloa ntho ngwe le ngwe ya nyoloa gore mathateng
16: Ntate Roger Maduma ka nnete sa fa e unprofessional ho tlamile bashimane ba tsamile maobane ba fihla ka nako ka nnete ho ntlo hlakile hore mo South Africa ga hloka ho tshentsha boetapele ba sa fa re kenye batho ba tshwanang le bo Lucas Radebe ba tla tsamaisa bolo hantle ke a leboha Ntate Roger Fusima Parks of Tabeng
0: ha re boele gape re kgutlele megaleng ya bamamedi re fetela Kimberley re kopana le Ntate Rantheba Ntate Rantheba kgotso
17: amnadi nai ikida ya division e batla e makaka le rafana ba dire ba fara ba fana ba tle ba tsiba tsiba tswa gala ba tlotsa mana la ba sa tsena ke se tlopa se se ntse tlotsa ma ba ba bantsi ba tsiba ba tlotsa ba tlotsa ma e wa makata le mana e ka ba ba gona tsama ka ba kana ba tsini ka bo ba ba pali ka bona ka po bona le signal staff di tsisa ba bona di tsisa hantle so wa bona lo ka re Afrika Borwa mana tshebetso rena mana me ba le mo mo go itse di application e baka e le morao ka ka baka na hore ka ka hona le mathata ba tlo ba re mthuba ba tsile tsitse bona empa ke le ba tla gona tsamana go ntse ntse draft sana ga ba ke ba le tshita bena di tshe ene ka draft sana ke le bu
0: ba le wila holo ndate rante ba refitela lently re kopana le ndate se bo fi ndate se bo fi khotsa
18: tsara maria go tsore mo tsoga ba
0: mohlomphei
18: tsara maria ne ke ba tla go tla o yena ba fana ba fana ha ni makati nna bane la nna e tsala Sundowns tsela se bohlokwa se re lokelang go sieta gore ba tlotlisela ke letsatsi ha re beng pele skotolong ba tsatsa ma ya kajeni se le bohlokwa gore motho a tamile ngwe tsa mosebetsi a tsela pele a tsene tsela ya ke tlo ena metro bus mrama ke how la di bus di bus ba tlo ba di taxi ba tlala ha kae go bane ba tlo di taxi nne tsa ba re ba nyulwa ba lahlela tsela hanyane and o tlo bona taxi tsa bana di a joa tabu be di gore se le botlhokwa gore metro bus e gona o sia ba palami ba bona ha ke nana hore le la ka taba ya petrol ka police ke sia ba palami ba bona ba palami ba bona ba tlhong kwa ke and ha di be se di tsena e taxi di tsena pa petrol wa thata ke a le bomra mang ya fo
0: ba le bila holo ntate se bo fi re fetela qwaqwa re kopana le ntate le tshela ntate le tshela go tsa
19: ntate ra botsana le kae se budisa ka
0: re tlile ka mhlomphe wa ka
19: ntate ra botsana mona ntenya safa go bona hala tsa maiswa teng e fokola ngwana ha o hopola na na re safa e tsa ho taba tsa iqhalo ho ho tiwa batho ba batla ba tsa tsa mosebetsi ding ile mona batla ha ho pula ka taba ya tebo mkwena la thola yellow card ana tama ya ho etsa mosebetsi ha ka ba etsa mosebetsi la ba pa so ho ho bona hala hore le hona ja lo dile ya ha di tsisa mwana mme hona le ho hong e hona le motho a sa khone ho etsa mosebetsi wa hemo ha sa khone ho etsa mosebetsi ha tlwe ho kena batho ba batla mosebetsi ho kena ho etsa mosebetsi mara he nako e sale teng ke ipotsa gore balatedi ba lo support-a bafana bafana ba tlhophiseditswe le madulo na bona jala ga ba ile ba kgetha na ke potso yaka eo ke nagana leka labata ba safa kapa ikarabelelang go tla araba ruta gore batho ba seka ba sokola kwana ba fitlha mexico ke a le bontate
0: empa re ta gopola gore eno a kere ke e ikarabelelang lefapheng lane la tsa dipapadi a se boikarabelelo ba safa eo
19: ee mara kere ntate Mackenzie o itse ditlhopha ka ditlhopha ba kgetse batshetsi ba dulang ba ya ditedia mo ngwanamme ke nagana go safa le yone tlamehile ngwanamme e be ya getse letsoba ga o sheba batho batlhowe mona ba sa tsebo ga ba fitlha madulo ngwanamme ba sokole ga sheka ba tabe e botlhoko ka nne santsho di tla tsamagantle re ka thaba re le maaforika borwa ke a le bontate
0: ra re tshepe di tla tsamagantle ntate letshela re re fetele gape ka di-voice noteng tsa rona
20: tata ga psana go tswa le kae ha monate mosebetsi ya mshosho plus ntse ba tle mna tegocha yena ba fana ba fana ngwana me go la ka jwa mahlono na ba ba kena le tlo la bona ka shiko ka mga phepetso ba bileng ba to bana le yona ba le mokotisi ka nne di se ba khithile ka mogana go e khutshwane na ba se shoko na ke matla tsa ma ke matla bitswa ke manga se bitswa ka tlhopa sana fela ngwana me ei ba fana fana go la ka tsa jwa mahlono ma go tla ba thatha la tele ba pate ba pitseng kwa kwa ga be ke fetseng ha ba ngotlhatsa ngwana me fela ka tlo mahlono ke ka le bona tegocha
21: Dumela ntate Rapsana, o bua le Matebetsi Thinane Zone 13 Sebokeng. Ha ena ntate wa ka ga ke tsebe go etsalang ka bafana bafana. Ha ba tlamehile ba tsamaye e ba di-probleme tsa di-visa, di-visa. So ga ke tsebe why ba sa plane dintho ka nako gobane ba tsebile ntho before. Thank you ntate Rapsana.
22: E hlakile gore go na le bohlaswa ka gare safa yona ka bo yona mokgatlho o mokanakana. O tloetsa tsena tse tlhotseng tse fela ke wake up call go bona ke selendi le soldat dankos
23: kgotso tisetso kgotso se bodise moye ke tabeng ena ya bafana bafana tisetso bafana bafana manyofonyofo a karengana ga a qale ho etseya ditisetso go tsho go hona safe moo go na le motho a sa etse mosebetsi wa hae go na le motho a sa etse mosebetsi wa hae hai ke phoqeile ke tsamaiso ya bafana bafana tanko ke segame motshweneng ka moo ka gymstenic session 9 lapeng ke kwakwa
0: e re boele re gutlhele megaleng ya bamamedi re fetela Hertogville re kopana le ntatelegodi ntatelegodi kgotso
24: khotsa mhlompe yaka
0: mhlompe
24: ke tabeng ena ya ntho ya bafana bafana a ke utlwise bafana bafana tshwantse ba sokole ka di-visa e le gore go ne go tsebala re tshwantse ba tle go tsamaye ntho e tsalang ka matsama go safa ke bo unprofessional bo ntate bana ga batla thewa ka go fela mono ga e sale ba le mono setlogolo sa ka sokola se bone ebile o na le 13 e se le notse ke nana dikelelo tsa bone di kgatetse ga o kene batho ba tshwane bo lukas gadebe bo mafishi ba tle mono ba tlo sebetsa ntate basebeletse tshaba basebeletse bana ba banyenyana ke itebola ke mkhutswana
0: re le bila holo ntate le godi re fetela vessel spawn re kopana le ntate sabata ntate sabata khotsa
1: ntate ke pitse o pitse
0: ke pitse mhlomphe
1: e ha taba ke soba boroko ena ya ena o nyulo a di thotate e batho ba huwa ga di mantate ntho di kanyulo wa ga o fela mpane le sebedi mona batho ba sa nyulo le tshelete ena ho lumela teng mona re ke sono ba ne bareki re le gira ka mo ile go tlhinyu bile ke ke mali mo tsa bona la go jalela ka di tbole mba tshelete bo ya sokola mo sa le ke plan ke le bua
0: ola bila ho lo ntate sa ba tla fetela la Kronstadt re kopana le menini go tsomme
1: ke mela ntate go jo le kae
0: re teng le kae ne wa ka
1: ka mo hao ke mona ho ya bafana bafana ntate Roja ke re ka nnete batho ba ba ba safa ba etsa mosebetsi ha ba ke ba etse mosebetsi wa bona ka nako hobane ba tseba ba dutse mo ba tseba hore bafana bafana tshwanetse tsamaile maobane ha ba ke ba ikitlaetse dinthong tse hlokahalang ba sebetse mosebetsi wa bona ka nako ke tle ho yena ya mafura a nyolohang ke re atjhe ka nnete ha ona ntho re tla etsa moruo o sontse o thefuleile haholo bane ke mona hape mafura a tlo nyoloha dijo ntho tsena kaofela empa ha ona ntho re tla etsa ntate Roja ke lebohile o na letsatsi le monate
0: re lebohile haholo marona re fetela Clarence re kopana le ntate Thabo ntate Thabo kgotso
2: ee ntate kamosana o phetse
0: ke a phela mohlomphe waka
2: ke phetse mowa ke phetse mowa wa tseba ke batla go tsa tabeng ya bafana bafana gore go etsaetseng ga etsagalaeng the whole South Africa ene ka ofela ntate kamosana re saile tsena because go bewa batho ba incompetence batho ba sa lokeleng gore ba ka ba mone ke taba di-favor fela tsa go fana ka mosebetsi e qetelelang e beile maemo gore a be mono South Africa ga ka ya tlo ntho e nngwe le nngwe e ka loka ntate kamosana tabeng ya go nyolo ga mafura ntate kamosana hai awe le batho mdimo e ya rota ntate kamosana e seka ga e otla batho ba dikoloi fela ga e otle bona fela because cost of living le yona e ya godimo e re utlwile ntate kamosana a e kgona ntate kamosana ntate ga baphosa ga a ke a naganang ka tsela e nngwe e itseng thabo le ya batlegang segobetswana a ke lebo mogodi yaka tanke
0: re lebo ile golo ntate thabo re ke boela ke gotlele maikutlong a di-voice note
3: e kgotso ntate kamosana le bamamedi ke ra motshega ka Welkom nna ke bone ka re bothata ebile ba go announcea dipapadi tse e leng go di tlo tsamaya ke coach ya rona ya bafana bafana ke nagana a naentse ka nako sa fane tlo ba le nako ya gore e apply di-visa so ke bone ka re di ntswe ka nako e khutshwane e atamelaneng gagolo ke a leboa
4: kgotso ntate madie kgotso kgotso ai ntate ena bafana bafana eno lae e ntse e tshwanela fela le ya Sundowns wa jala ka nnete a bo bapala ka di-11 e melao mathata ntate ba tlameha botsa jalo batho bana ke papadi e nngwe e tlo ba jwang ntateo ai ba remetsa papadi ntate thank you
5: kgotho ntate Roja boka Roja ngwana mme a nte o kusang botlhoko ke ena a diesele le petrole ngwana mme a ke mathata nouje a ke mathata sega sekoo fela tlameha re sie koloi ke tsamaya ka koloi e one o jana o ya o tsamaya ka koloi ntse tsa up and down a ke mathata sefapa nna ya bafana bafana hape ya bobedi ke eo ya motho a tsamaya seyang setlhopha tsa bafana bafana ke ana mphoso ke a gae motho ga ke tlameya a tlhophise ntho e nngwe le nngwe ya batho ba tsebang go ba tsamaya like be ke fitin gane o tsa yona semente ka laboraro o tsebile go ke bomang batho o tsamaya moso ka labone tlameya o le a tlhadukisa ntho tsa batho ba tsebang go ka manta go a tsamaua ke nana phoso eo motho a tsebang a tlhophisang a tsebang gore batho ba tlameng ba tsamaya ntho tsa mone tlame di dutse ka nako e fengo phoso eo teng ka gona ka moo ka aforika sa batho ba tsamaisang bafana bafana ke lebile ke gauta mabuso mona sa solbak
0: ao he mamedi ke maikutlo a ileng a tlhagisa ke bamamedi mabatlile ana ntlha ena e amanang le setlhopha sa naga sa bafana bafana e ka setlana le taba ena ya go fokotsa ga maeto a dibese tsa metrobus ka rona yane ya gauteng re tla gopola ya go setlhopha sena sa bafana bafana se tla tsamaya ka jeno le ba gona kwana dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe la lo jale se tlhaileng kore go na le tse dingwe tsa ditho gagologolo tsa setekgeniki tse e kekeng tsa kgona go tsamaya le setlhopha ka jeno di lebeletse gore di tla tsamaya ga morago ga ga bona go kenyeletswa motlatsi wa mokwetlisi ngaka ya setlhopha e ka setana le tlhogo ya tsa tshireletso ya setlhopha o tlaloile go bona ba tla tsamaya ga morago ka ga bona ntlha yona ena ya diphepetso tsa di-visa tsa bona e santsane e saletse morao.
6: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Mashume a mabedi a metso supileng jalo mabedi a metso sopela re fitlha rorenyane ya botshelela. Re ke sutele rape o Mokoena gore fa gona ebe mebaraka e sebeditse jang.
6: Re obea sehlohlolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

0: خوها.
1: Breakfast. Lesedi FM ke molelo.

0: e blood na e ka etsa hore motho a khatale e e mo ya matshwao e ba mo ra motho ana la high blood a ka ba lona ke mo khatala ho le ho tsekela taba e ba kwa ke hore ha blood pressure e ntse e le hodimo na go etelele e khatata metapo e se tsabile ba tsina system metapo ya madi le pelo e leng hore tsebe tsa metapo ya madi le pelo e leng taba ena ya madi ho phalla ha madi ya dibakeng tse fapaneng tsa mmele e tla tsetemetse e aneile mme seo se etsa hore tlhokeho ya madi e leng hore ke re phepelo ya madi dikarolong tsa mmele tse botlhokwa tse tlhokang madi e qeteletse theotheoga le oxygene ka nako tse dingwe ka neya empa ke taba gagologolo enoneng ya phepelo ya madi dibakeng tsa botlhokwa tse kareng boko le diphio e ya anea ka baka la high blood ya nako telele mme e ka etsa gore motho a be le mokgathala.
1: Ke le ka utlwa potso e nngwe e ngotswe mo gantlentle e ngotswe ke mo mamedi a botsa gore na go na le ngangisano ya gore dingaka di re re theole letswai ka letlhakoreng le leng fela ka mona gape go na le tabena ya gore re tshwanela re laole tsela e mmele o tshwatlang tswekere ka yona e kae kare lerolane le sebediswang ke batho ba tswekere le tshwanela gore le matlafale mmeleng ke kopa o ko tlhalose mono gore na tlhokomelo letlhakoreng lena la dijo e tshwanela gore e tsamaye jwang
0: gagologolo tabena ya letswai e botlhokwa ka mabaka a fapaneng letswai ke le na le ntho e reng ke sodium le batho ba tsebang chemistry e ntse sebetsa ka go tshwana ke gore letswai le dulela metsi go lona e leng gore mmeleng wa motho ga letswai le le lengata le dulela metsi ka gare go madi diphio mokgwa tsona di etsa gore metsi le letswai di laole di fokotsege ga o tlhokagala e leng gore ha e ba go etsagala go jale e be go na le bothata ba letswai le le ngata le ka bakwang ke taba ya diphio tse sa feletseng gantle kapa legone o reng ke
1: Dr. Matla ke kopa ntsha re le ho ra kokoto na kwa rena se batla re sile re tla ofa sebaka sa rokotse o ko arabe ka na go nyetlang ke kopa re nela matsometsi fela re shuthele ba ditaba
0: ke a le bua ba me le ba tshutse
2: le ka tshe ke le bula ho lo Dr. Matla matso so fela ka bara ra bo super ba lo ja

0: otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Twasalepatuka. Tahoha.

Il est là.

0: le shebana ba se ba hlano fela ba se tsogela bile tsholo re ga robedi la ka shapa round ka mane ka Wanderers Stadium o lo bona jolo ha bafana ka nete ba tsamaya ba shimane ke o tlile round ka mono about Casper Nyovest Chomi dibini tse ngata ka nete tse ke di boneng ka mono bo Sean 101 bo Limeke o le bonate haholo ka nete o ketekwa bafana bafana jalo ka bane ba tlamehile ba tsamaye maobane he fela re utlwile ditaba tse a ne tsa mathata a bona re lebeletse gore ba tla tsamaya ka jeno ga re tshepe gore dintho di tlabe di le hantle ka jeno fela ga e ne le mosebetsi o motle ka mono ka Wanderers re se re tsho jalo re so setse matsatsinyana a makae fela ga re tshetseng setlhopha sa rona
1: Hey, aba tsama e khaitse ya ka wa shine tloa e ketse ya ba sotlwe lo tloa me go tla e pakeletse. Eh o ntse o qeta matsatsi ntse le mona wa shine ya e ketse. Ka nne taba tsama fela mafelo ana ba ana beke ana le ntho tsengata Dr. Tumi le yena ona tshwere 1000 hallelujahs ka mona ka FNB ke bone hape mosoma wa atle JZ le yena ona le picnicking ya the roots me batho ba ne ba mothabetse a holo fela ona le ka re ola hulanya ba bangata ka dipina tse mona tsa bona tsa di diss track fela he ke ke ntotsa hip hop ke ntotsa tema fela ba ke ra hlana le ntotsa ngata gaitse di aka jalo ka re tlobua ka dipapadi tjena hey ntse ke nahana ka atheta ke tsho ke re ya no tshwanela le bohloko fela ke a khola wa ikhothatsa le ena ha sheba re a sena le e felletse boemo ba bobedi dilemo tse pedi tse salane morao tsa dipapadi mme kgetlong lena ke bana ba e hapile liki joale ke pitlelo e kgolo ka nnete hore o hlolehe o le mohopeng o mokalokalo o ka UEFA Champions League
0: re rutla ba mabedi ga itsire ya ka le seria fam tibelang
2: Shapo
0: shapo tsara. Amnate boswa ka joang.
1: Shapo papa.
2: Shapo wena ispata.
0: Hey tsara.
2: Tsapo bukara sa tsang tsa gona. Tsa gona di ema ke modimo ka pele. Ke tsike batho. O hang hang hang. Ke re tsebe ga itsenya ka yona yeng.
0: Kore joang o ko hlalose rutle.
2: Kore ntho a bo re se sokola bo di visa. Se sokola lo tsama. Ke le ga nana lo re ke tsa ke o katela. Ke tota re sokola le pele.
0: O baneng? O baneng? O ne hana o baneng?
2: Go ke bona ka re dipolitiki di hatile haholo World Cup yena.
0: A se dipolitiki, batho ba sa itse mesebetsi ya bona ke tla bona nthotse tjena mogotsi. Ke dumela gore hona le batho ka pa motho e leng gore ke mosebetsi wa hae o. Nna ke a tseba dihlopha tsena tsana ha di tsamaya nthotse na tsa bo di visa hore dihlopha di dihlopha sana ha ba buisana jwa le dihlopha tseo ba shimane ba santsane ba le ho tsona ka pa bona ba shimane ba fitla ho bona mo. Batho ba tshwereng ditaba tsena ha we ketsetse nthotsena la o le mono hona le batho be leng hore ba o yetsetsa jalo ka sebapadi na ba etsa mesebetsi ya mosebetsi wa bona batho ba mona
2: ke ne te karate ene e kutisetsa tabenyane le ya yellow card ya
0: mokgwe o la etsa ha
2: ho la le incompetence le hore e teng
0: wa etsa hala wa thola
1: ra ske ra etsa letho ka morabu wa
2: ya ba ha ona capability ha ona discipline ha ona le mengolo la apologie ya ba ho tsilito e le ho
1: rekena
2: e se ntse e tsaisa le mong
1: ke a hola ke ne ke lakatsa fela hore ke re gaitsedi aka dihlopa tsana ha di tsama mehlaena ho baneng re so utlwe ntwetje se hlopeng sa cricket ho baneng re so utlwe ntwetje se hlopeng sa rugby
2: organization me khatlo ye no
1: admin pa
2: ke world class ke ba tsaba ya le di tournament ba ya ka hore ba lo wile ke winning mentality so winning mentality ha le se ko ka organization
0: ke tlile ka sokola ka people e re phoqile man fela he ha re thabe ho thu di ntho di hantle ka sena sebaka ha re lebohe fela se ha di a se nthotse ke di hlokang tsena man di a phoqa
2: ke nete
0: la kharak ha iluki ha iluki sa le kana ka nete thank you boss waka le se dumela
3: kala
0: bosso
3: kwatso
0: yeah
1: hele
3: ya le bua le mo profeta muslim mo northwest mo mokwatso mo
0: yes sir
3: a ke se ba mama e kwa go kwe ka pele nyana ke fa ba re tsantsi re ya ntla ya go tsafa go na le motho o ntse a tsamanga ka WhatsApp ha be re
0: hai ke dumela
3: ka nna go tsamanga ka WhatsApp ka Wi-Fi o le bitse mereko millet popoki fa ha be re wa wa ya bo be dikima gaze hey magazine ne le stroma
0: hey Cape Town City ntate ka re lo peta hape first division ma
3: ne ke lebeletse Allen Fries ka re ke ba meditse na go sentse le te ene le strong magazine
0: I'm going to go to the house.
3: Arsenal replay le ka go defender ka second half. O ka ska defender ka le PSG.
0: Yeah.
3: O ka replay le ke go defender. Arteta the second half. Ke ga le go PSG a tsena la go defendiwa. Nge ba tsamkile normal game ba ne ba phasane, ba tse shot on target. Ba bolile ke tsona seo. Ya ke yone re bolile.
0: Bo sa ka ga le bo rutlo ba ba. He ba fana o e bonela botlhano.
3: Le ke sa e lebella mara
1: Thank you, Ben.
4: Hey, trust me, I call. I'm about to get some savings to our man. Admin.
0: Kapa, get post on your email, Munna.
4: I call. Because nothing is ever yellow card, Chicago, ne? What's up? Who are next, guy?
0: Okay, Opola. I don't
4: know, Jackie, the visa, no, Jay.
0: E se go ba le mokwetlisi o ntshitse sehlopha nna le wena re tsebile bekeng e fetileng mohlomong ga ke tsebise ke nagana fela gore le nako ya o ntsha sehlopha mohlomong ga ya ba beya ka tlasa kgatelelo ba ba tlameileng ba etse bo divisa tsa bafana ba
4: ohanthata e mong le mongwe o na le mosebetsi wa
0: gae
4: e mong le mongwe o tlameile a etse mosebetsi wa gae oa rata kapa ga rata ntho e ya bafana bafana e kgata
0: Ya se re ja di phoso ka di visa tse ba nna ke mabala mogolo tre mogolo jimela teng ka kwae ka ba hantle ona.
4: Kada a ja mphoso ha nngwe yena.
0: Hey, no ke mathata.
4: Wa utlwa he kada.
0: Ke utlwa hantle.
1: O hlakile nda.
0: Thank you boso.
4: Thank you.
0: Yeah.
1: Ntena ya consequence management ke bothata. Ke bothata. Hobane motho wa botsa hore na ho ithutwa jwang he ho ntlafatsa tsa maiso ho ithutwa jwang ntle fela ha re fihla boemong ba hore jwale motho a tibelo se gele ho la haholo na ba kwetliswa batho ba hirelwang di posotsi na ba thuswa ka disebediswa nako bane motho a ka tatlwa go jwetsa mona ga sala re maketse

0: ane ke moratile a holo bapala ka mane ka mose ke mong a ba ne ba bitsa mabitso a hae le bitso la hae ho ba mashuma mabedi a metsetsiletseng
1: ke a mohopo
0: ke la ka ba le kgwaonyana nna ka nnete we me hantle o mona wa bona hore bapala maemong a hodimo ke bone matuludi yane wa Polokwane City una bapala ka ka le hlakore le letona ka mane ya bapala bana ba Sundowns bana ba sa bapale mane mo modawu wa bapalang o bile le papadi e ntle haholo jwale nna ke kgotsofetse morao mane ke santsane ke na le bothatanyana ka o hlaba dintlha mane hei re na le
1: bothatanyana yanong ke alla ka mono kgaitsedi yaka ke alla ha o shebile kore motlhala fela ha o shebile papadi ya Mamelodi Sundowns e latetseng ka moramo o fela o sheba hore dintlha tse pedi di kene ka nako e kae tse leng hore di hapetse Mamelodi Sundowns papadi o sheba morethetho wa papadi ore papadi se ilo fela o ka nagana ba tlanyehlisa ai kgona kgaitsedi yaka baya ba lwana ba e lwanela ba batla go hapa papadi ha fela phala e solle ba ya dipalong mme le nna ke lla ka ntho eno ga ke e bone ntho eno ka go bafana e se ka e kare e ka lokiswa la mokotlisa re setlhopha sena se neng se retetse ne se sireletsa golo empa ka nnete ditlhaselo tsa rona ai ke santsane ke na le kgwaonya
0: ai le nna ke alla pele mane ke Rainer se re tshepetso o ke mama gopa moshimane no ba palang England ke manga for stempenele
1: la hey ne ke sa batlu ha se la ile ke
0: yeah na mun ai
1: ha se la il foster ke ha se la il foster a ke re batho kada ha se yena
0: ke yena gaitsedi ya
1: ai
0: bana wa tsapele mane man rena le mathata mo tsa ai tsheitsa bo mofukeng ba kena mo second half mane no bona ke thabetse le thapelo maseko lo go thusa ha holo ya ka mo ke boneng ka teng le se di dumela yes sir
2: o sharp mo bro
0: mo nate boso wa ka o sharp
2: ah ke mnate man bona kharas e di taba ya administration ya safa ne ai thomilo thomile ka 2010 re steng ntse ka this person is responsible for that ya di visa tsa di player tsa rona I mean di player tsa Sundowns I think bana le di visa tsa US
0: e bona o tswa sha
2: garantie gore ba kene le ko Mexico ka di visa tseo so motho ba tla go mpotsa gore ah zanga checka gore le mbogasi ni olwetu bona le divisa le bona tsa US
0: yeah
2: I mean this thing kada manetsi we see that ditumeletse peace mabe le kitine ka mokgoba ya addressing ka tendi issue and then bonnetene di hit must roll
0: and high scale ya etsa le rata fela e bethola wa opola le yo lo khatire la ga kwata je ya itholela fela
2: e itholela fela khala sa ga sentse sharp
0: wa nkuwa di ntlatse tharo wa nkuwa 3 points ntate wa tseba re le hlonolo o bane fela ga la ga feta ya ba e shwile fela jwalo e ka bantse re lla ka jeno ho ja ga sekega gona o qualify
2: tone problem re na le yone nne ke yo bradeni mona re se tsafe ba bantsantsa khone ra tswa go world cup ari ano resign ora no dula still fatse then re khone fa ba bang re bone gore ne ba ka rena safa ya rona ka talentse jo wa bona
1: o mo tlile mo keteng ha bua ka tabatsa ha e le mong ha di Cyril Ramaphosa tsa 1992 ka pele le 1991 ya ga ha e kona
2: ai kona mo matata mo ntana le mo matata tsela ene no last thing ka le problem mo South Africa di tlara tsara tsa go penetrate against low block clubs ya bona ke bone ka Pirates ya tlala le Durban City ne re palla go phunya mo le ke bone ka game yena the boss are good o lo wetu ndaletse bolong ntle ke mo ra ka nna central defender le
0: o bua nnete boss wa ka o bua nnete ne ke bua le batho ba bang be re shebella bolo ka ofela kere di hlopatsetsa low block Africa borwa e ka ra re gone o diphunya man fela Sundowns yona e tla o phunya fela ba a e tla o phunya bo tla o phunya ka low block eno bafana ke ne ke mo kwetlise ke a utlwa ga ba batlile batlo e hlile re hloka di hlopatsetsa jwalo re bone gore ha se hlopa se bapala ka tsela mofuta o jwalo re etsa eng rona re le ma Africa bo
2: ke nete khara sa le bua le shimi mo kholini ne
0: a lo joango lo
1: tshi shimi
0: bona joango lo tshi makanya mo na shimi
2: e mona o lo tshi mo na ke pa o ke kre ne ne ka tsela ka re tsorela central defense ke o bua tsa bo Mexico ba ka se re khone re monate
0: ha monate
1: ai wa nkhotatsa ntate wa bona re bo Mexico ba ka se re khone ha ntate wa nkhotatsa papa
0: a ka se re khone ntate ba ka se re khone ai fela man mo sebetsu sa le mongatanyana empa he nna ke bonitse ha ba kena bo Maseko ba kena bo Apolisi ba kena bo mang ho bona hala nna ntho ke ne ke batla ho e bona thwa sa re bitsitse batho.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dilemo. BDC kapa marothodi a Promune.
2: Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang Basotho hore lena le boeletsi bo tjhatsi bo le tshehetsang. Ka lesedi FM le ketekang dilemo tse 60 le metso e 60 le leteng. Happy birthday! Lesedi FM ke molelwa.

0: ka maga dilemo tse 66 ka metso e tsiletse ke rona bana le rona re teng ka kwa linkile o dika ka patsadi ntse dileng pele ho rona ba be ile sena station maimong a mo seleng tewa le seria
1: kansela le nya
0: ka ba isa malu
1: kansela le nya
0: itele le tshenye malu me ya ka ba bai ba be dilemo tse fela tshela re ya
2: Clientele in wana ho sireletsa le balapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete se ntse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, come on, let's get it. Fumana ticket ya house spa, le ticket pro. Yak, yak, yak, yak, yak, Mosan City.

0: no.
1: Yes.
0: No, kina kwate. Mami re tsebe tswale sedia FM wa tseba kire kana go tsena re re shebe tsona tsena tsa boshaba re shebe hore na antle re phela joang runa re le ma Afrika re le basotho. Me ke ho hopotsa hle mami re tsebe tswale sedia re metso tsedu tse hantle mashuma mabedi na metso medi ka mora ya borobedi. Kgwedi ena ya batsha ke kgwedi ya June ke kgwedi ya botshelela e hlola letsatsi e ka jeno re ho 2026 di mathela ho tlaetsala ntho tse ngata ha ho lo kgwedi yena. Re kete ka batsha re tla hle re shebe diphihlello le diphepetso tse leng hore ba tobane le ona re boela hape mahlobo holo a shebile o thagolweng a dipapadi tsa mohopa lefatshe kamane ka USA Mexico le Canada mo bafana bafana ka nete ba lo bapalateng dingata ihle ntho tsetla beng dietsala fela rona re le tsebeletswa le CDF FM ke mona hape ka January ke teka dilimo tse mashume a tsheletseng ana le metso e tsheletseng me joang ka pa joang tsena tsa puo go tshwanela re di tshware ke ka home tu rona ngono tshwantsho mothabeng o tla ba le teng ka jeno ge ke re tlo bua ka phapano pakeng tsa bana ba hodiswang ke bonkgono wa bona o thola gore ngwana o hodiswa ke nkgono le ntate moholo le ngwana ya hodiswang ke batswadi ba hae re ke re tlo sheba mmamedi hore hona le phapano na pakeng tsa ngwana ya tlabeng a tseba nkgono le ntate moholo e le bona ba motataisitseng bophelong le ya leng gore o tla ba hodiswe ke batswadi ba hae ba motswalang.
2: Khona se tsantso ke na moeti wa rona ka jeno wena mamedi sa jo tshitse khaitse dia ka hore wa tseba ha holo ha re tla ditabentsena na tsa tsa sesotho ka ba taba tsa mietlo ka ba me khwaire tloetseng ka ba puo ka ba eng ke motho re mo memang ka kwano a tlo re thusa jwale le ka jeno o teng re tlo utlwa khono tlo go dubediseng khono se tsantso le kae
3: Gapila,
2: good.
3: But ba tlame ho mamela ba tlame ho mamela le sedi ha hona yengwe ba ka mamela ang ke sedi fe
2: a o taba se bona re ntse re buana jwale ho ntse hona le bana ba ntse ba hudiswa ke bonggono le bontate moholo na ko ntse na tsentse re phela o tsona fela ene tloile ile a holo khale kwana batho ba bangatana jwale ke nge kukile ntho ya ai nna ke ikhudisetsa ngwana ka ke ikhudisetsa bana baka e teng papano pakeng tsa bana ba hudiswang ke bonggono le bontate moholo ka ba batswadi ba bona ka pa ba hudika ho ba hudiswang ke batswadi ba bona ka bo bona
3: papa nye kholo ntate batho khada ho bani bana ba maobane ba ne ba hudiswa ke bonggono le bontate moholo ba hudiswa ke motse ngwana ene le ngwana wa motse motswadi e mong le mong ka ga motse na tsa ngwana ene nong ka mogalemela ngwana ene nong ka mothiba ha etsa ntwe ke sa e rateng mahlong a ka ha hona motho a tla ga letho papa nko hona jwa letena bana ba hudiswa ke batswadi ba bona ke bana ba bo ba bomma bona le bontata bona le ha nka bona ha etsa ntho ha ke re letho go bana jwale ke ngwana mme wa ha ile ntate wa hai mme wa ha ile ntate wa hai ba tla ntswela matla ha nka kare ke kgalemela ngwana bona ke mo khona re nang le bana ba mofuta maobane bana ha bane ba hola ba rutwa tlhompho mokgwa wa go bua mokgwa wa go etsa dintho mosebetsi go tshwara ka matsogo a rutwa mohlankane ngwanana le moshanyana ba rutwa mosebetsi bontate ba rutwa moshanyana mane ne re ya masimong re tswa ka meso re lo phethola ke nako ya go lema ke nako ya selemo ba ne ba tseba banana o na tseba go ke tswa o seng ke fiela lebala ke nka nkgoke ya sedibeng ke beya metsi ke a besa fatshe ka patsi ke a iphotla ona tsena go swetswa tswelopele e teng go swetswa ka metlakase empa le ga o etswa ka metlakase o ntse o tshwanetse o tseba go tshwanetse o tswa o seng a itsogela a tlhape a tswae a lole maro a balang teng a lokise ntho nngwe le
0: ntho tseo di botlhokwantho tseno di botlhokwa nkgono o ntshwarele go kenaganong kgono mesebetsi eo ke eng o bona e kae ka re rona re le batswadi re hloleha go ruta bana ba rona go etsa dintho tse rona re rutiweng go di etsa ka baka la go ba tsenegela
3: ha holo simonon ha ke tsebe na le baka ke go ba tsenegela ha ke tsebe na le baka ke gore ba sale banyane tapo ke go banire potongwane mo sadi hana le potongwane ya chelete ya ke go tsa ke buikana o tla itsa dinthotse kgolotse ya ta fela o tla mo rekela o tla mo hirela motho a mo yetsetsana ngwane no ha tswa hano tse ba go tshwantse ya o lelebethe ha hai ha tse ba ha ile weekend ya sa isikolong ha no tse ba go ha ke tswa go sengketse ke hlatswe thopahlo tsa ka tsa sekolo ke lukise betha ka ke hlatswe dinthotse ke go balang ka tsona ha tse bo tsela o di a khala ka mane ni hona le motho a tla yimo etsetsa tsona o fumana gore le ha qeta ho hlapa fela ka mona ka metsi mo sia ba slapa o sia phenti
0: ele
3: motho a sebetsa o tla tla di hlatswa dikhotla di ane ke ntho tse bitswa mantsona tse o sa ngwana ngwana ye o
0: sa wa moshanyana
3: le ba shanyana mona ho tswa nyalo nyalo a ma o nyalo a
0: wa moshanyana wa sia nga nda pene ke na le tuki o tsa nkhono ha o bua ke na lo go tlisa botloko ha o sa ha o sa itlisi ka ha o sa itlisi ka mona le ka mona
3: eh ke ne ka nkana ntse ke tla o ntlo mame yana moshanyana yena yo yo sa tsena na o kana neng ka ku yo sa tsena na o hlapane yo sa tsena na o jana ni happy ha itse moshanyana o se ka ke moshanyana o mo rute go o tsoka papa o gabele mo go bua bo obe o pay a tsebe papa nya bo ba makoko le ba be e la thola khadas
0: ha holo ha o hlape mo
3: ha o tlo mo phela la ka o sa fela yena go jwetse ba tshukada o ka nna etsa la go he ha o ntse tshabana le moshanyana wa itubela bo ba igabelle mo go ebe o tlo nyala se kgoba o tlo nyala se kgoba wa mkutla ebe ha nyetse se kgoba sena ha setse o phela papa ba ni ha bo tsana kona ne sikiretse motho a se phela mpapa ebe mona moshanyana no ha lebeletse go ja ba tsama ya ba ya mane mabenkeleng a sabitsweng ka mabitso ba lo ga ka papa ba lo ga ka dijelello ba tlo ja ka thunka mona
2: nkhono ye ya ba shimana ya ba
3: ntile go
2: Eh ya bana ba bashanyana hore ngwana a tsebe o hlatswa dijana a tsebe o phea e ke batlang ke re tloe sheba hantle
3: bana na ba le hlokwa se mo hlokwa ke tswetse bashanyana ntate batho ka ha bana ga itse di a bona ke nna ha isane le bona batse ba ho iketsetsa ntlo he ngwe lengwe ha se mofuta o yetsetswang ba iketsetsa jale taba ya ka ke gore na ha neighbor ke le ka re ke ba shanyana ba se ke ba fiela ba se ke ba hlatswa dijana ba diwa bohobe ho ka bo le jwa ngwana tshe
2: ke ka ba le mathata
3: thank you ntate jale ngwana ha o mo hudisetse maemo ohle a ka hlaha mo pilong ba hai a tsebe ho ho yema ka gao
2: jale batswadi
3: ba mo hudisetsa hore ntate
2: ntshwarele batswadi ba bana batswadi ba bana bana ba hudiswang ke batswadi ba bona hantle o nke o hlokome batho ba bang ba re batswadi bo nkgono bo ntate moholo ba hudisang bana ba tshwere bana jwalo ka mahe ha ba ba galemele batswadi ba bana bana bona ka bo bona ba tla o jwetsa hore a nna ho nna mona o etsa tjena fela ha le ho mme wa kamane a le o iketsetsa fela e teng ntho ya hore ba hudiswang jwalo ke bonkgolo le bontate moholo ehlile ka re ba tefiswa haholo ho feta ha ba le ba hudiswa ke batswadi ba bona
3: ke polelo e tlwaelegileng jwalo o tseba o bua leng kgono ke nkgono ke hodisitse bana ba bangwe ba tsebang ho itshematlela le ho ikemela gona jwale ga ke nkgono a fapaneng le bonkgono ba bangwe ke nnete nkgono a ka tefisa ngwana fela go ke o tsebang ko go ngwana nkgono o tla ruta ngwana mekgwa le meetlo ya Sesotho a mo hudisetse tsebong tsa bone le legatong la modimo gobane ngwana enwa ga se wa gae kwa ditšhaba ga re ka ga utlwisisa taba ga o hudisa ngwana a se wa gago kwa ditšhaba o mo hudisetsa batho ba bangwe a lo tlhaga bathong ba bangwe ka sebopego seo wena o tsebang go mo file sona e seng seo a senkileng kae kapa kae bana bana ba ka bolokeng jale ena ya gore bana batho ba bareng re hudisa bana ba ga re ba hudisa bana ba bona ga ba tefisa re hudisitse bona ba tefa a jalo go ntse se monono wa tefa
2: ai wa tefa
3: ina go ha se monono ka mo se
2: wa tefa o tla tsama sala ka e monga
3: tsa bangwe o bana wa utla ka ga ha ke hudisa ngwana hai ke ka tsa ntse fa pani le hane ke mo hudisa
0: a tsa nkhono ntse o e buang
3: ba beng ba bana beng ba bana bona bana le ntho ye reng nkgono enwa a tshe a ke re nna mmaya le teng ke tla nne ke re ela tsoa o se tsoa ke o se jale ga bo manene o tsoa ga a rata jale ntshotse ka
0: tlo
3: beng ba bana ba ba le ya tsona ka bana ba bona o bane rona ka nnete ha re change ntwa rona ke motshautshile tsena ke mohudisitseng ka yona mmae ke tlo hudisa ngwane no wa hae ka yona tsena ke hudisitseng tatae ka yona ke tlo hudisa ngwane no wa hae ka yona tswa e bona ba se bana le tjhelete ba hira batho athi nna
0: ke
3: ngwane no wa hao wa tswa a yetse tswa le mmae ha ngwane no wa hao yetse tswa ke wena ka motho
0: akwe akwe akwe akwe botsebe ba bomme ba re thusa malape mona ba lla jwa lo batla ba qetela mosebetsi ngono
3: ba yo se ke le phe
0: a re bua ka tabena ya hore hona le batswadi ba reng batho ba baholo ba ne ba sina kutlwelo bohloko nna ke batle bana ba ka ba ya mono nna ke hotse ha bohloko bo emo mbo jwalo o reng ho motswadi mo leng hore ka nnete o hudiswa ha bohloko o na hlile a sotlwa e hlile ho hang ha batle bana ba hae ba ya mono re reng ka ha khutshanya ne fela
3: ngo nnete e sale hona le batho ba ka sotla ngwana gore yenye yona ha ke rate le hore ke ne ke potapota hona le batho ba e ka re ke batho ba nan le pelotse bohloko jwa le ba ntshetsa bohloko baneng hona le batho ba ka sotla mbana mme ke ke dumelana le motswadi ya reng nke ke be ka isa ngwana ka mono go bane ke hotse ke sotla mme ka nnete ha ona motho a ka ratang ho bona ngwana sotla ho tsona le basadi ba ba nna le basadi ba tlokwana ba pelo di mpetase ha ke no hi hana ba hopo ka tlhao ba o re sa tsebe na semelo sa bona ha ba buile sona ke mba ke ba fetuwe e hile ntshwelwa lo ite mme ha ona mosadi a ka isa ngwana ha imong mba ne ngwana ye no tlo hola ka pele yona hina ka tshefu yena ya ntsa e fotwa mona ya ho diswa ka ene le yena o tlo e ka ke bophelo e ka gona motho a holetse e le ntho e phoso ka tsela e kgethile ha e hloka hale fela he nna ntse ke re ho jane ga le mohang hore thuto ya maobane ine ntse na le molemo go bane ngwana na ona ke ke anwa metsi a yeme ona ke ke a itsa go ntho tseno tsa tlhompho ka ofela ha diwa ka ofela ona rwale le go ja ba ja fela ba tabola fela mahia na etsa tlhongwe le ngwe go ke mathata fela
2: ngono dingata ditaba tsa rona tlhoge di be mona o fitla ka jeno re tla bua le wena hape na konyetlang dingata le dipotso dingata fela he re a leboa ha go lotlhe kana kwa ha o ka jeno ngono tswantsho
3: ka
2: nna
3: lo
2: falantsa bagatiwa ba ka ke le hlolwetse wena re dula re na le wena seng gono re le bule a holo mmamedi ke tsona tseno ditaba ke mashuma mabedi a metso mehlano metsotso re bile tsholo reng ya borobong hlile ho bohlokwa ngwana a santsana le monyane o bua nnete ngolo a tsebo iketsetsa ana ba le tsena ntate a kho di a swima ntate di khotsa dinama tsa gona tse re dipheang di a swima ke mathata ntate ya motho tsore ya lojwa wa itse ba o satla o hola jwale o bua nnete ngolo setshwantsho mamedi e twice ne kala u tla na mempe a kalo e phewe ke ne ay itse ke la le ala jwale mamedi re ya kopala chapat a qeta fela ka dipapadi chapat
4: dipapadi le serie fe la dichi a pacha
5: ke bo le go mme le mmabiri wa tsebele tsa le FM go le bo e ka mono kara men DJ le wena comrade Jonito ai o monate mme le tsena mme na ene a phile chairman a ke aisha ka nnete ke taba tse monate ha re le go le tsena sa United Rugby Championship mme le ne le di quarter final le ka la botlhano mo Glasgow Warriors ene ga gatana jwalo le Connacht ya bo le re mo na bana bana ba Glasgow Warriors ba etse tsa Connacht mo re re ya ba botla ka nthlatse mashoma mararo ana le metso me raro tse mashoma mabedi ana le motso o le mong ya re ka mokgobelo ke mo blue belle bana ba le ka mona ka skoti mpate taba di ntene Loftus Versfeld ba kopane jolo le Munster ao ba hlabaitse tsa Munster di epepe ka mashoma a mana ana le metso me hlano go le shomela ena le metso emene Haile Stormers ka mana ka Cape Town ine ya moetse jolo Cardiff Rugby ya ba bontsha bana le tswa hole me fatshe le fella nteng ka mane ka Wales me fhla ba ba buretsa jolo ka mashoma a mana ana le metso emene ho mashoma mabedi ana le motso o le mong Lance yona ile a kopana jwalo le Lions a bana bana ba shimane bana ba hlankana bana ba eso ba medi wa ka ba ile ba hellwa tseleng ba hlaba di ntlatse le show mempa ka mane ka Lance ya gutla se tatile ka mashuma mahlano ana le metso e robong me e sentse o bontsha gona moya o fuketse ka mafelong a beke ho United Rugby Championship ke le ka hlalosa hape mmamedi wa ka taba yena ya bafana bafana mona hore ihle e mathata bane jwale letona gaten ka netona utle bohloko wa holo are ke hlalositse hore ha ke tsebe gona ho etsa lang kwano mona ho safa me e ba go ntsetsa diphoso mono o a tlamea jwang ka pa jwang a ka tlo ikarabela go utlo gona ebe o re mathata ha e bile a feng jwale ha re tsebe mamedi wa ka rona ebe se ileng sa etsala ka mona ka ho safa ke tsefeng empa he le ho le jwalo ke batla gore ke tle ke mathele ka mona ka ho motlatsa letona lena la dipapadi bonono lesetso go utlwa gona ebe yena o re ka nnete nthwena ya safa e kana-kana e le pharela ba tla e sebetsa jwang o teng ka mona letona e re tle re mo phamole go utlwa gona ebe letona o reng ka taba ena ke
6: to say the least that the SAFA's administration, they were sleeping on the job, and this is not good. You know, small things that can contribute negatively into their psychological thinking, it will definitely impact how they perform. So they should not despair. It's not a crisis. They still qualify. We are still going to Mexico. It's just a technical delay that will be resolved, hopefully, tonight, as they've promised that they will come back and report back. So, Bafana Bafana, stay put. 20 players, it doesn't mean that you're disqualified. You're still going, you are chosen. Your issue will be resolved as soon as possible. To SAFA, we are very disappointed. This is unnecessary.
5: Ke sa ile tsala o sa mabane mme ka jeno he ka re bana bana ntho tsa bona tla be di lukile hlopha se tla gona hore setle setswe le setswang ba lo ba e ka mane ka mo tla me hore ibe ba sa ba le ka teng ba itukisa ha jwa le mpa he ke tse re tla di bona ha ntse le phama gona taba di eme jwang ha re tla ka mona ka ho Telkom Netball League ele di papadi tsa mafelo a beke ka mqobelo ke moteng ya kwa se ila o tla jwalo Zambezi Eagles ka mashuma mahlano na le metso robedi ho mashuma mahlano na le metso emene Cranams ya buretsa Eastern Cape Alos ka mashuma tsheletseng na le metso e supileng ho mashuma mararo na le metso e robong Fireball ya feta jwalo Stings ka mashuma tsheletseng na le metso e medu mashuma mane ana le metso e supileng ya kwa se ya o tla ya papala ya o tla jwalo Flames ka nkhelungwe fela 46-45 e ine le papadi ya matla eno mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ha re lahla mahlo re wela ka mane ka motse moholo ka Maseru ka Lesotho ho no bapala jwalo Netbank Champ of Champ me mafelongana beke he ke mo Kick for Life ile a feta jwalo ho mzamane ka dintlha tse pedi ho noto. Papadi ya cricket eo Indian Premier League ne le papadi ya makgaola ga mo Gujarat Titans ne nkane jwalo le Royal Challengers Bangalore me he ile a bapana ba Royal Challenger ba ile mahapa lotho ba nka qeta go ba baola ba kenya jwalo ka mano Gujarat Titans ya etsa le kgolo mashwa mahlano na metso mehlano me ba ne ba Royal Challengers Bangalore ba etsa le kgolo mashwa tsheletseng ana le motso le mong ba hapa papadi ka diwikete tse hlano Virat Kohli ke yena monna ileng a hla itshupa ka magabane he ka hore a etse jwalo dintlha tse mashwa supileng ana le metso mehlano a tobane le bolo tse mashwa mana ana le metso mmedi o fitla be re kopana hape o be le letsatsi le monate le tlhoke tshitiso ke wela dipopsing tsa gaso Auckland Park.
7: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumana ndi tunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha ho bane ntho tse cheap ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di prime e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem le tse di tse maemo a Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.
8: Na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke a ipotsa hore o ntso le teng ka moo wena Chepata. Ke leshomela botsorobo fela
5: besetso
2: re lebile jwalo reng ya borobong. Ei, maikutlo a hao ke a feng ka ntho o rekela motho ka lebitso la hao mohlomong ke family ka pa ke motswalle hao golo e le tloelaneng a golo e le thusana
5: e chairman wa tsa bophelo ke kwa ditsebi ba kwana mme empa ha se ha se ntho ka mehla ke ke bone e qetella ha monate ke bone e qetella se na di dinthwana nthwana ka hare batho ba sa ba sa utlwa
2: hey ke botsa tsena o bane maobane ke bone ba bang ke metswalle me golo le bona ba le bakadimo ba dumellane ka ntho eno nrekele koloi eng ka lebitso la hao ena e ba sebedisitseng lebitso la hae a lata koloi se le ya hae jwale a sa e lata ka tsela gore motho eno o nkile koloi ya ka ka mahahapa tjena tjena tjena tjena mothane a re ene ntse ke koloi ena ke patetse ka baka e qete empa fela e le mabitsong a motho ka e tshwanela jwale monga koloi e mabitso a ya hlaelelang chepate ga utlwa story kore a ke la ka e reka empa ke la ka sebedisa lebitso la gae ke la ka utlwa le thwe bohloko jwang
5: hal wa bona e ba mpinyana e fitlha mono jwale eno e mo o santse a bontsha ga ba le nnete
2: ga
5: se motho hantle ga ba le nnete
2: o mo lemaditse
5: ala botlhoko
0: hai ke tsamaya ka temana e reng o se ka bankela motho sekoloto nna ke tsamaya ka temana gore ke sekebe ka jara koloto sa motho ntate wa ka o nagane ne ke kopi ntate wa ka ke nngwe ya dintsho tse ke buang ka tsona thuto e nngwe ya pele ana nthuti yona ga ke qala go sebetsa ke ne ke kopa lo nthekela koloi nna ne ke sa qualifya ke re mogolonyana a ka o ne o le mangweleno e neng ke e batla ke sa dumelela gore nka e reka ntate wa ka o nagane wa tseba ne ke utlwe ka re ga se ntate wa ka ntle o nagane matlhong a re oetsewang nkila ka ka go nkele sekoloto nna epa ga o seo jwale ke kena ka e nna tabeng tsao tsamaya iketsetsa ntho eno
2: tsamaya
0: ga itsedi yaka le ka jeno ga ke nagana tsela a nare tsamaya ka yone nka o thusa gore o kopanye ditokomane tse nepagetseng nka o thusa go kopanya le boeletsi bo nepagetseng nka o thusa le ka tšhelete a e be ke tlhoka go thusa gore e ke nang le yona e ka o thusa gore o kgone o iketsetsa nka o etse nka o thusa jwalo ya gore ke kene e le wena ka nna kapa e le nna ka wena a kgaitsedi yaka eno ga ke bapa le jwalo
2: hai utlwile ntshosa
5: ama o ntse o thusa ka tlhokong le leng chairman yona ga e monata ga e le gore motho o tla etsetsa e mong botsotsi o ntse o tseba gantle gore maa motho eno ke koloi ya gae
2: ai chepate ke la ka utlwa e le ntho kwa tseba katsho kare ena ke batla qoqa chepate ba pelo dintle kere e chepate you must eat carrots yo
0: otswaka ke ena ona chepate kutlwa o bua ka gore motho o etsetsa e mong botsotsi go ema o ikgakantse pela molao o re o molefi empa o le tshepo nna seo ga se tlolo ya molao gobane ba o fa sekoloto ba nagana gore ke wena kanti o emetse nyakalo ga se wena ha re e shebe fela boemong bo jwalo go ntshiwa kontraka ya molao kanti o rekela motho e monthepa yeo yona ka bo yona ga se tlolo ya molao e fapane kae le ya batho ba kopelang melata license ya kgwebo empa e se bona ba tlo rekisa
2: batho ba tla kena tshetsi
5: ke nagana ga tsedi yaka tlhakoreng la gore ebe e ka ba tlolo ya molao ga ke nagane gobane ga ke re go ya nna bakeng la gago
0: ke tsho jwalo
5: molao o tlameya o kose nna motho a ileng go o
2: hai ntho dingata re tla e sheba no chepat tsamaye ga monate ma
5: re ke mate
2: nka mokwala tsebetsena ke dima seed carrots a jedwe eat carrots young man jedwe te monna ba tla o shapa 2 feet obeka sekgowa ka manta a tjena jo kwala tsebetsena
0: o qadile ka empath
2: empathetic. Happy.

0: sedi papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding kajeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiding ha se Prosiding.
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Lady Zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Khalapadi a buseletsana. Tula o mametse le go tshehetsa lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
5: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM, ke molelwa.
6: Dumela thosa le batho ka da le nkgono Setshwantsho. Ke mametse taba tsa lona tsa mantswe ya Sesotho ya monate kgalemelo. Bana ba ona jwale ga bana kgalemelo. Ngwana ga o mo kgalemela o ntshetsa thipa. Ka nnete bana ba ona jwale nkgono Setshwantsho, ka nnete batswadi bana ba hodiswe ke bo nkgono, le nna ke hodiswe ke ausi wa mme wa ka, ke nkgono wa ka o ngodisitse. Ga ke soka ke tswela motswadi wa ka, empa bana ba ona jwale ba tswela batswadi maka. Ke a leboa, ke na Tshidiso Mokebe ka mona ka North West Ogune Kanana.
7: Ke mo le mo ifo ke ka re ntwe ke bua bana ba ne ba le teng mona ko ba ke ba utlwe he re bua re bua etsatsi le letsatsi ebile ke ba botsa mo ba ke ha ke re nkgono ke ke le hlanya o nna ke le jetse ntho e le nngwe fela ha ona ntho e le etsang difounu ke tsena di-Wi-Fi ke tsena batho ba modimo yo ha o a tsaya motho a ka ona le ngwana ya etsang tsa ka tlung mesebetsi ya ka tlung ke re motho o mpire o ira ka lotomo ya ko ha kena a ba je mazimba e lahlele mo mbuza ona ke da simo o sheba feta a bana ba sa leo ai bana ba sa tshwana le go ne re se di a re dia re kga metsi hole re kga metsi di dibeng re kga meroho hole re balla. Fela ntwe makatsang kore ho batla ke re bule hona le bagotsi ba llang ka bagotsi ho dula mmo ho re jo na ke a rutwa tjene
8: e ke ne panda pele tate ke la hlele mankeng ke me monyako e fo pele ku ke ka ga mankeng ka golo koro fedile matla ga hai fela nna ke dumela ka nnete re hodise ngwana o hodiswa ke motswadi wa o hodiswa ke batswadi ba rona hai molao ke molao o da ntate o da ngwana o sane ditlata ditlo moja.

a ke mahube ngicela Africa borwa tsholana le tsalwa la tela metso tsike mehlano ka mora hora ya borobong a tla ba hlora ke borobong tsa hora borobong ditaba o di balwa ke mosuwa tshwe.

0: Ke le bula holo bathukada mamedi dumela. Sepolesa sa Afrika Borwa se hanne o fana ka maikutlo mabapi le ditlaleho tsa hore mapolesa a mane a katuwe ka mangolo a ho kgina nakwana mosebetsing. Sena se tlalewa e le mabapi le thendara ya sepolesa e ileng ya abelwa khamphane ya Medicare 24 e leng ya Fusum Sichet Matlala. Sepolesa se fane ka kontraka ka selemo sa 2024 fela ya kginwa selemong se hlahlamang. Mapolesa a leshomele metso mmedi a tobane le diqoso tsa boqhekanyetsi hammoho le bobodu tse amananga le ho fana ka kontraka. DAA e bolela hore motsamaisi wa mehleng wa ikorileni Imogen Mashazi o tobane le diqoso tse tibileng tse hlokang hore ho etswe dipatlisiso ka botlalo. Ka jeno kgetheng wa DAA maemong a kamotse masepaleng wa ikorileni Khathutshelo ga Selengwane. O tlo sahlela semmuso diqoso kgatlhano le motsamaisi wa mehleng wa masepala wa ikorileni hammoho le motho e mong ya hafang kankatana. Sena ke kamora hore ditlaleho di ba hokahanye le leeto la sefofane sa poraefete la diranta tse dimilione tse 3.5 leo Mashazi a ileng a leng ka o leba London ka selemo sa 2022. Ditlaleho di boetse di amahanya Mashazi le ditlolo tsa molao tse amanang le dithendara masepaleng oo. DA e bolela hore nyewe ya tlolo ya molao e itlilwe hlahlelwa seteisheneng sa sepolesa sa Germiston. E bolela hore nyewe ena ya tlolo ya molao ke e hlokolosi mme baahi ba lokela hore ba tsebe se ileng sa etsahala. IFP e bolela hore ha ena kgahleho ya hore ke mokgaofeng wa dipolotiki o lokelang ho ba modula studio wa komiti ya kgalemo palamenteng. Ditho tsa palamente tse 30 a motso tse kgethuweng ho ba karolo ya komiti ya karolo ya 89 di tlilo teana lekgetlo la pele thapama kajeno. Ditho tsena di tlilo kgetha modula setulo le ho qala tshebetso e hlophisitsweng ya dipatlisiso ka komiti ya kgalemo ya phalaphala. ATM e haramekga e meng e bolelang hore ho tlilo ba molemong wa setjhaba hore motho ya sa kgetheng nku ka pere e be modula setulo wa komiti. Motlatsi wa maetapele wa IFP palamenteng Nhlanhla Gatebe wa hlalosa.
1: We do not have any political party preference. Any capable member we will support. All what happened in the past, the Constitutional Court has given a new mandate of what is expected of the National Assembly this time around. So everyone, including the IFP, should abide by that Constitutional Court ruling.
0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re di ane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome e ikhabolle.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: Kwaulang ka le Kubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Mamedi e le shume mesosu kamara hora ena ya borobong abile joang mafelo hawa wa beke abile joang hle mo babete motle uno ile kae mafelo ngana beke hey ai monga rightuli ke ne ke ile kae kae mo keteng wa kereke o tshwana le nna wena na ile mo keteng wa kereke eh le nna ke re ke le mo keteng wa kereke mafelo ngana beke o bathong me di ntodi tsa maila hantle le wena mo mamedi ke a tsepa wana so mono mono le teng di ntodi tsa maila hantle ba bang bane ba baratuwa ba bona mafelongana a beke le lona ke a tshepa bana beso dintho di tsamaile hantle ba bang ba ne ba hlapisa ei ei mesebetsi mengata mafelong a beke mesebetsi mengata ba bang ba ne ba le manyalong ei ho ne ho le ho be o phethesela ke le bone ne le le batle lona ba ne ba itukisitse le ile manyalong re le bohahle antho di tsamaile hantle ei New Assemblies Church of Bethsaida ke le bua bana beso ka nnete mosebetsi mosebetsi o motle ke le buile haholo bana beso ke le buile haholo Bishop Maqhekeza Archbishop ke le buile haholo ntho di tsamaile hantle ka nnete ao mo mametse motle ke thabile ha o gutlile mantla tjena re boetse hape re le mo ha go le jwang le sedi ya family ke tika di le motse mashume a tsheletseng le metse tsheletseng go re ka jeno le na mane ho batho ba kitikang letsa e ka reng ka letsetswa ke batho ba 66 years ka jeno Luna ba etsang 66 ya seka jeno a ke le ntumelle di voice note mo ne ke tla di bapala mane mo re ketekang re kopelang ba ketekang ke tla di bapala mo no di voice note tseno how keteka 66 jwa lokale City FM a re ke re betseng 66 ka jeno re bona hore na re fumana bomang ya reng ke thaka le City FM nka thaba ka utle monate romela voice note ya hao e sa le jwale e tle re mane ka mora ho ra ya le shemele motsemong re tle re bapale di voice note tsene he mane ho batho ba ketekang letsatsi la bona la tsona ka jeno bo number 66 ka jeno rumelang re kena coping ya tie kapa coffee me wena mo mabete motla hopela hle bona le motho ya yeng a etse matsapa me are mpapaleng dipina sepedi ya tshonjwalo ka jeno hoseng ho lena la itlabolle uteng ya tshonjwalo ho lena la itlabolle are nna ke zandile titebe ka mana ka runback nka thaba ka utlwa mana ati halka mpapalla dipina tsena tse latelang sky real love la mpapalla shelly jones do you get enough love honest ke tsena di latelang keke ka o phoka

Aquí.

0: Weso Khetwe ke ha Kopi ya die ka pakofi
1: Sibaba so Sibaba so
0: Lena ne o le itlabolle Police di FM fela
2: Ha re le bohle wena Zandile Titebe ka mana ka Randburg re le buile ngwaneso e o mino monati man mino monati ka nete re le boha le wena mo mamedi o ka qala pele ka lentse cup ebe o romela dipina tse pedi tsa R&B ka pa soul o di romele nomorong ena ya WhatsApp 0797585066 0797585066 ke mo o ka romelang dipina tsa Gauteng mme le wena re tla o bapalla jalo ka ha re bapetse tsena tsa Zandile Titebe ka mana ka Randburg metso so e dula hantle we mashuma mabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya borobong mme hopola hle metso sengena e mashuma a mararo ka mora hora ya borobong re tla fumana senwelo sa tumelo ke ntate Moruti Sereima Fojane ke manta ha ke yena ya re qallang beke o re qalla kgwedi me ka jeno he ditaba tsa hae o bala bukeng ya Jeremia gaolo ke ya mashuma mabedi le metso e robong o bala timana e le nngwe fela ya le shume le mosumong ka mora mono he ke letsatsi la tswalo la Station sena sa rona le Sedi FM ke ka ho ha ke qala ke ne ke re happy happy happy happy happy re ke tika dilemo tse mashuma seletseng le metso e tsheletseng wena ya ring station sena ke tswa le sona hole he ke tswa le sona hole eh hona le motho ya renjwalo hangata re kopana le bona e o tla utlwa re hey ha isa le ke le mamela ke ntse ke le mamela le ka jeno tjale ntse o kile ngwa e utlwa mohlomong radio mona e o sa ile baleng o tla ntetsetsa he re ke rutwe ho 086 000 3084 086 000 3084 hore ntho kileng wa utlwa ha ntso mametse sealemoya kwano ho le Sedi FM e o reng aituli ena ha ke le bale ntho ha ke le bale hobane station sena ke tswa hole le sona a ko refe taba eno hore na ke eng ene e o reng ai a ke le bale o tla kena hamfela ka mara senwelo sa tumelo me mane he metsosunye le shumele metse mehlano pele ho ra ya le shume ka jeno metsole ya ka itshwere ditaba tsa bohlokwa itshwere ditaba tsa bohlokwa ba bua ka monahano wa tshwarelo ba bua ka monahano wa tshwarelo re tlo utlwa nna le wena hore na bareng ha bare monahano wa tshwarelo o se ke wa fetwa ke ditaba tseno re renke sefela setla ka Bafokeng brothers bare o mohau

0: mo mamedi ke o dumedisa le ho mema ke na le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntse la modimo le hore le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 20 a nang le metso e robong mme re bala temana e le nngwe fela ya 10 le nang le motso le mong mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane baleha ka tsela ke ena gobane nna ke tseba mehopolo ya ka eo ke e entseng ke e hopotse bakeng sa lona go bolela Jehova gobane ke mehopolo ya kgotso e seng ya bobe ke tle ke sekene ketelo e molemo le seo ke le tshepisang lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen mamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya Phupjane e leng kgwedi ya batjha re le tshebeletso senelong sena re atamela wena hopola batjha ba dutseng ka hara lefifi la ho hloka mosebetsi batjha ba dutseng ka hare ho lefifi la ho se fumane thuto ke nakong ena mo re badileng teng re kopanang le moprofeta Jeremia mora Hilkia eo lebitso la hae ka Seheberu le bolelang ya kgethilweng ke Modimo o profeta ka nako eo a le dilemo tse 17 go ya go 20 o profetela Juda ka nako e thata eo ba iphumanang ba le kgolegong Babilona dilemo tse 70 ke nakong ena eo Jeremia a tlisang molaetsa wa tshepo go batho ba dutseng ka rokgolego ba ntse ba phopholetsa modimo wa bona o tlisa molaetsa ka hara lefifi o re go bona modimo wa rona ke a reng ke tseba mehopolo yaka eo ke entseng ke nakong ena modimo ya momamedi a ratehang a reng ke mehopolo ya kgotso e seng ya bobe e momamedi ya ratehang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le motjha ya dutseng ka ro Babilona ya bophelo e sa tsejweng ke batho e sa bonweng ke batho ke nakong ena e moprofeta a re modimo wa rona ke a tseba mehopolo ya lona le ha o dutse ka hara lefifi la kgatello ya maikutlo o dutse ka hara lefifi o ikwaletse o sa batle batho ba o bona modimo wa rona o re gobane ke tseba mehopolo yaka mehopolo ya modimo e atamela batho ba ikgutseditseng mehopolo ya modimo e atamela motjha ya reng ke ntse ke phiela goba ufinyana le wena morena e momamedi ya ratehang motjha wa ka mo o dutseng teng tseba modimo wa rona ke modimo ya nang le mehopolo ya nang le merero ka bophelo ba gago se ka lahlela taule fatshe se ka tepelela se ka kgathala gobane a re tshepisitseng o a tshepagala a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste re rato kopano le matlamatsiso ya moyo galelang di beeleng le wena ka Kreste morena wa rona amen
1: Attack. Ai lelekela sena se tsamali nna mane. Ai se tsamali da. Ba bitse motle ntate moruti Sirima Fojani ha re mo lebohetle. O badile bukeng ya Jeremia, kgaolo ke mashuma mabedi le metso e robong. Abala timana ilongwe fela ya leshume le motso mong. O ntso mametse le sedi FM le nana o ke la haola e tlabolle.
2: Le sedi FM. A ke mo le.
1: Mabidi e ke bua le batho ba tswang le tshebeletsena hole wena ya reng ke tswa hole le lesedi FM le nna ha le keteka dilemo tsena tse 60 le metso e tsheletseng ke santsane ke mamela lesedi FM ke eng e we hopolang e o reng hey ena tuli nke ke ka e lebala mona e kileng wa e utlwa mona tshebeletsong ya lesedi wa tseba hona le nthotsane tse monate tse ding tshe ha di no ba monate ka ofela e nngwe ke ntho etla o tshosa e nngwe ke ntho etla o thabisa jalo jalo dintho di ngata jalo ke batla o tseba hore na wena o re ke eng motsotswana o ka reng ai ona wana thuli nke ke ka o lebala radiong ena ya lesedi FM 086 000 3084 ke nomoro ka ya mahala o mametse lesedi FM o mametse dumela
3: le tele kae thuli
1: ke phetse o phetse hantle mme
3: ao ke mo haufela thuli
1: ao mme wa ka ke ya leboha hle ei
3: ke mkhono scouti za sone mona hle thuli
1: happy happy mkhono scouti ra keteka eh o hopolang
3: o tsebe hey ke mo ke sona hona le ha insi ya ka di kgwedi pele
1: eh o lu ena wetsa 66 lwe ke itse o mmele bo esme o tu mogotsi wa ka empa he o monnate ba nko ena butsi le nane
3: o hopola he ha ke bua le ena he
1: eh
3: nna ntse ke hopolang eneng intho sa mantsibu ya mang le ya mang ke tsena tsa dithotse
1: di thutsele ha ke tsile fela hore eneng o tsosa ka go ke tsa dithotsele hey ne tsona ne di tsosa mang eh ne di tsosa ire ha di kena mono o se bone ka re se ya kena ha ha o mona se thutsela se
3: e bile ha o go hongwa jwa le ha ka ikila kena yeng ka ntle
1: eh
3: eh
1: aha ah ke le buile hle e bile ke ya leboa ha o keteka le lesedi FM o etsa 66 years jalo ka lesedi re ya o lebuisa mme wa ka keteka ha monate he mogotsi ha o keke ngwa kena mane di birthdaying empa o so butsi di goro ke le buile mme
3: eh ya hle mme
1: bye bye my darling.
3: Thank you, bye.
1: Ah, taba se bodati. Lesa di FM. Mami di itumen.
4: Tuli mebi.
1: Hai, khaitse da kalekai.
4: Khamun na tile ga se tswana a se di kotse mo ga men tsakala le se sangane mo maga di taba.
1: Ke le bile sporos.
4: Wa tsama tuli mebi na ke tswa ho le tsebelo tsena la ya mantla go boetse. Eh, ke dumela na le nna mo ono ene le tsa di thutsela bo se tsako.
1: Mm.
4: Yo. Hai kana kono thudi baby o tsa motho no santsane le dikidi retuo tsa ne tsa mashala tsane tsena tsa motlaka se ne re phila ka mashala ma ne re fa so ya go e tsa dithotsela ha e re fete thudi baby
1: mm
4: e bona 1980 se kona thudi baby
1: ah sporo ke le bile mogatiwa ke le bile utla
4: baba e se tsana sa ne kwa tima ga men tsaka le se tsanya ne mo ga tja
1: ba bye my darling baba le se di fa bo mo metse dibela
5: Dibela national kai.
1: Ke phetse mogati o phetse jwa ngwana ka genuine.
5: E ke tshe ha monate le wa ka ke mkhulu maselo se batle.
1: Eh ya mkhulu maselo.
5: Eh mana ya ne netlwana wa tseba le feri.
1: Mm.
5: He. Ke hopola ntho e monate e ngileng kai mana ya ho le sedi mona.
1: Mm.
5: Ka bona molemo wa le feri ka u ka mo wa le feri. Hone hona le mo tlhankana e mongane nga kula. A re se patala. Go re mpa ya hai hone ho bona la boka ha ke ba hai ntate ena ya ane nga tsama tsireng ka koloi a re ke ene tshitse go re ka ka thuko ho tsela ha go ka ditaba le sedi ho le sedi
1: mm
5: e ba ke ene sa koloi ka thuko ka mmanela ka utla motshwenya ya kulang ya spatala kai kai a ga ke tshitla le ka nka sefufane ka tsamaya ka ya bona mokudie ka utlwisisa hore hai le sedi Ai,
1: ka le bua mmetlwana. Ao mama, e o hopola ke tsalo e bohloko jwang. Ah, hle. Eh.
5: Ke la ka tsaka mtho. O hlankana le re mo mutsa mo bagale.
1: Eh, ke le buile mogotsi ya ka mabenkele ke ya watla go tsisa. Bye bye.
5: Thank you.
1: Bye bye.
6: Ha ho supermarket e cheap ho feta use. Ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99. Le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di-7 tsa June 2026. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Mamedi ke tlonka a le mong fela wa o qetela tabeng ena mo re reng wena ya tswang hole le tshebeletso ena ya lesedi ke mososo ofeng o reng ona ona nke ke ka o lebala o ileng wa etsahala mona sealemoyeng dumela. Hello?
9: Hello, Thuli.
1: Hello, mami.
9: Thuli, ke kala o kena ke mbe Thembi ka mwana ka DC.
1: Eh, mama Thembi kwala wa ile se mogati wa re tsiba o bua ha monate kwala wa ile se mme wa
9: ka. Ka botshelelo se ne Thuli ke ne ke ba ka o tsena ho lona ne Thuli mme Thuli
1: ah mme jale ha re utlwane mogotsi o buletse wa ile se jale ha re utlwane nna le wena. Le sedi dumela.
10: Hello mama le Thuli.
1: Hello mami le kai?
10: Hey. Na pale ya ka ke na ke ra ka ke ke ka le bala le sedi. Ho le la le pale ngwe ye ke le ne re ja we. Tsana we. Tsana we. Ba ma le tshidi ke ke ma tlo se ke ke pitse se ka tumbela ne mola.
1: Ei.
10: A ke le ba le pale ye. O tla tsa se ba le ke le like mama ho le na le motlhana la ha le le ke la sa tsa go jo. Tsana we.
1: Tsana we. Awu.
10: Mama le tshidi le ke ma tlo se ka hlela ka tlo.
1: Ah, ine e tsa nye o tshosa.
10: Ine o tshosa mama
1: le tshidi. Ine se boko se tshosang.
10: Ine se boko se tshosang.
1: Eh.
10: Ke go le putsela tsa mana di eng.
1: Mkhono ne mpuse ke le buile mogati o utlwa.
10: O ne buile nna mma ka.
1: Thank you my darling.
10: Ke di mama le tshidi.
1: Awu.
10: Ke tlo di mala tshikele ke tike ha mola teng sedi le hole.
1: Ah, mama re le buile utlwa.
10: O ne buile nna mama.
1: Thank you mme. Mamedi ke le bo hahle ke le bo ha repeteditse fela ke nako mesusu e le shume le metsisipileng pele ho ra ina ya le shume me re tlo fetela metsoleng ya rona ya tshohang ke a bona ba tshwere taba tse ngatanyana ka jeno ho pela hle ke itse ba bua ka monahano wa tshwarelo e re ke hle nne ke sithele metsole ena ya rona ya tshohang ba sentse ba le teng ke bane.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathepe.
0: Helang le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tse bona mo wa ho.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno hona le pali e nngwe he. E monate e o ke batlang ho le phetela yo.
1: Me mathepe. Ke nahana hore ka nako e tlang. Le nna nke ke fuwe sebaka sa ho pheta e nngwe ya dipale tsena tsa hao.
2: Kani.
1: Sony.
2: Re ka e pheta mmoho ha o sa natse. Re tla fapanyetsana ka ho pheta dikarolo tse fapaneng tsa pale eo.
0: Ho lokile bana ba ka. Ke ikutlwa le nna ke se ke tatetse ho utlwa pale ena ya lona ya baphiti ba babedi. Helang. Na le se le tseba hore na yona e bitswang?
2: Tjhe, Mme Mathepe. Ke yona re sa tlo e hlophisa, Mme Mathepe. Empa ha re se re le malala laotswe, re tla o tsebisa.
1: Mme Mathepe.
0: E kani.
1: Ke wena motho wa pele ya lokelang ho tseba ditaba tsena. Hobane sekolo sena ke sa hao.
0: Ho lokile bana ba ka. Ha re keneng ditabeng tsa rona tsa kajeno. Jwalo ka kamehla, le kajeno ho na le pale eo ke batlang ho le phetela yona. Mme yona e bitswa monahano wa tshwarelo. E tsamaya ka tsela ena. Selemo se seng le se seng mohlape wa ditlou tse kgolo tsa Afrika. O ne o tsamaya hara thota e lerole e ommeng ho tloha naheng ya Botswana ho ya mabopong a noka e kgolo ya Zambezi. Tshwarelo eo le yona e neng e le ledinyane la tlou e ne e ntse e thabetse leeto lena la yona la pele. Batswadi ba tshwarelo ba ile ba bua le yona ba re.
3: Tshwarelo, mamela ka hloko.
4: Jolo ka ha
3: leeto lena e le lehao la pele la ho ya nokeng ya Zambezi.
4: Ho na le melao ya ditlou
3: e mehlano.
4: E o lokelang ho e hopola le hona ho e hlompha ka nako tsohle.
3: Molao wa pele, dula o le ka hara mohlape wa ditlou ka nako tsohle. Molao wa bobedi, o dula o le tseleng e le nngwe le ditlou tse ding. Molao wa boraro, ha o ka etsahala hore o lahlehelane ditlou tse ding, batlana le mehato ya maoto a tsona. Haeba o sa e fumane, latela mohlala wa maralla a kang manaka a ditshukudu. Molao wa bone, o seke wa bua le diphoofolo tseo sa di tsebeng. Haholoholo lekanyane lane le maqiti
4: le hlaha.
3: Molao wa bohlano ebile le wa ho qetela. Haeba o iphumana o lahlehile,
4: Seo ka se tshepang fela
3: ngwanaka ke sekubele le mmutla.
1: Nkeke ka lebala seo.
3: Ho lokile ngwanaka.
0: Ya ba tshwarelo mme le ntate ba tsamaya mmoho ho kena mohlapeng wa ditlou. Mme tsa tswela pele ka leeto la tsona la ho ya nokeng ya Zambezi. Tshwarelo ile ya hopola melao ya ditlou. Mme ya dula ka nako tsohle e le pela mohlape wa ditlou.
1: Mmatshepi, le nna ke tshwana le tshwarelo. Ke mamela melao e beilweng ke batswadi ba ka. Haeba ho ena le ntho eo ke e batlang ho e etsa, ke ba kopa pele.
0: O etsa hantle ka nanelo ngwanaka. Ke dumela hore ngwana e mong le e mong o lokela ho ba motswalle wa batswadi ba hae. Mme a ba bolelle metsamao ya hae hore a tle a bolokehe. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sena se etsahetse jwalo fihlela kokonyana e bitswang Maleshwane e feta e fofa pela yona. E ne e le mmala o kganyang o mofubedu ka matheba a matsho maphiyong a yona. Jwale ke ha tshwarelo a kgotsa.
1: E ntle haholo.
0: Maleshwane e ile a fofa nakwana mona pela mahlo a tshwarelo yaba e ya tsamaya.
1: Kgutla hle!
0: Tshwarelo o ne a bua jwalo a hweleditse ebile a lelekisa Maleshwane. O ile a tsamaela hole le lelapa lena la ditlou. Tshwarelo e ne e hlile e le tlou e nyane e matjato. Ke ha qetellong e nyamella hole kwana. Maleshwane ile a fofela ka hare hare hore. E se neng ke ha tshwarelo e se e matha ka lebelo. Ho e sa kanya bona foro e neng e le ka pele ho yona. Yaba e wela ka hara yona. Jwale e ne e tletse sereti. ile ya leka go tswa ka mona ka hara foro empa ya boela ya thella go khutlela morao jwale ene e tshuhile
1: tshebo jwale ke tletsa jwang
2: tshwarelo ke o baneng ha sa mamele melao e ba tsodiwa ba o fileng yona bona fela jwale o kotsi
0: hloni
2: mama sepe
0: ka mehla dintho tse tshwanang le tsena di a etsahala ha o sa mamele melao empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona ka opanya ha leihlo ke ha mobu o neng o le ka tlasa hae o heletseya mme ho tswa mmutla o monyane ona o ne o rwetse katiba e nyane e mmala o mosehla bakeng sa boitshireletso ona o ile wa
5: dumela o lokela hore e be le wena o e nngwe ya ditlou tse nyane tse shebanang jwalo ka dikolobe ke thabela ho teana le wena
1: Kolobe nna.
5: Eya, ha o ipone. Eh, ha bona go tla tsa re tsa.
1: Mutla, a go thuse tshwarelo hle, o la hlehile.
2: Montse tsela e gotlelang go batswa di ba gae hle.
3: Bane.
0: Bana baka.
1: Me ma se.
0: Ke la firikana ha kana hle. Ena le yona, ntse e le pali e tshwanang le tseding. Tse o nkileng ka le phetela tsona. Ha re mameleng ho ba, e sa tswela pele. Tsarelo ile are.
1: Che, na ke tlo ya nete.
5: Na ho jwa.
1: Ho jwa.
5: Nka thabela ho nka se tshwantsho le wena tlo ya kolobe.
1: Ke tlo ya nete.
5: Yo ba neng ha o le ka ga segeng.
1: A ke re ke wetse ka ga foro ena ka phoso. Jele ke mona ha ke gone ho tswa. Ke lokela ho khutlela mohlapeng we se wa ditlo a ke tlo ya kolobe na ke tlo ya nete.
5: Mm, ke a bona he. Nka o thusa ho tswa ka moka foro. Ha fela o ka iketsa eka o tlo ya kolobe hore re tsebe ho nka setshwantsho mmoho nna ke mmuke mena nka fata mokoti o o ka harabang ka hara ona hore o tsebe ho tswa ka mona ka hara segetse sena se o keneng ka hara sona so ntso hlapa ka sona
1: he tshe mmutla ke ne ke sa tsebe hore o ka ba sotu hakana
0: ha e kane o so lebetse mmutla hore ke phoofolo ya mofuta ofe na Sena seo se etsa ntlo e nyane ha se makatsi le ha o le jwalo bana ba ka re tsweleng pele ka pale ya rona. Tshwarelo o ile a dumela kopo ena ya mmutla ya ho nka setshwantsho mmoho le yena hore a tle a tshike mokoti o tla mo thusa hore a tswe ka mona ka hara sereno.
1: Ke a leboha monghadi mmutla.
5: O itlhokomele, o itlhokomele.
0: Mmutla o ile a dumedisa jwalo ya ba... o kena tseleng empa ha tshwarelo a se a leka ho khutlela morung ho ne o se ho batla ho fifala e ne se sa kgone ho bona mehato ya ditlou le ona maralla a motsu jwalo ka lenaka la tshukudu ile ya
1: tshepo ha ke bone bosiu
0: jwale tshwarelo e ne e kgathetse yaba e dula fatshe e yalla ka ena nako eo Ile ya utlwa ntho e tsamayang ka mora yona. Ile ya tshwa ha e hetla e bona lekanyane le shebile. Le ile la re.
4: Oh moratuwa, nna ke o tshositse. E ne se maikemisetso a ka hle. Nna ke lekanyane la setsebi. Ke thabetse ho kopana le wena.
0: Jwale ke ha lekanyane le otlolla loto la lona ho dumedisa tshwarelo. Empa tshwarelo a hopola seo batswadi ba hae ba ileng ba mo lemosa sona ka makanyana. Tshwarelo ile a reteleya, mme ya nka ka sekaja ka moo e ka kgonang ka

0: sentle se mmala o mosehla se ile sa dula mmeleng wa tshwarelo ya basere
1: ka ha male nna tlo ya nyane
0: tshwarelo ile ya boela ya hopola mantswe ya batswadi ba yona ya ba jwale e sala serurubele sena morao ka hara muruona o monyane ho fihlela e bona marala a ka manaka a ditshukudu ya ba e utlwa lerata le tlwaeleileng le hodimo le kang la ditlou tshwarelo ile ya mmathela mo maralleng ho fihlela e bona mohlapi wa ditlou
2: o tshwarelo ke a leboha ha o fumane batswadi ba haohle
0: le rona re a leboha ka nnete ngwanaka ha re qetelle mpale ya rona Batswadi ba tshwarelo ba ne ba tshwenyeile ka yona. Ba ile ba potlaka ho mo kopa ka diatla.
3: Nna ke leboha kgopolo ya yona e ntle. E entse hore e hopole tsohle tseo batswadi ba yona ba e rutileng tsona. Ka melao e mehlano ya ditlou, mme ke mona e kgutletse lapeng e bolokehile.
0: Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Ho fihlela hape ka nako e tlang, salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matshepi.
0: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana, ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matshepi.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi e le shumele metso miraro metso soka mara hora ina ya le shume umametsi babi RSA ngisendle leni. Tsebeletso ke hao ya lesedi le naneo ke la hao la itlhabolle re kene mogatlhelong wa bobedi mo mamedi motle. Me ho pola hla ke mantaha me re qala kgwedi re qala beke re qala nthotsana ka ofela ka jeno me re qala letsatsi la rona la ho ketika re ketika kgwedi ka ofela re le lesedi FM ke letsatsi la tsebeletso ena mo ikitikang dilemo tse mashume a tsiletseng le metso e tsiletseng. Hopola hlaya ke itse wena ya etsang 66 years le lesedi FM kajeno o rumele voice note ya hao. Tla re mane he mo re bitsang ba ketikang matsatsi a bona a tswalo re tla be re bapala voice note ya hao. Re tla thaba tseba re tla thaba. Lona bo 66 ba ketikang le lesedi rumelang di voice note. La o ka qala pele hle nne ke e bona hore ena ke ya motho wa 66 wa qala pele ka hore 66 e be he wa ngola mono he hle ke tsebe hore ha ke kopana le 66 fela ke tsebe hore ke motho ya ketikang le lesedi FM re tlo kena ditebeng tsa batho ba rona ba qhwadileng mme ka jeno he o tlo seke wa suta me hopola hle ke tshebeletso ena ya lesedi e o bontshang hore re a tsotella re le tsotella hle lona batho ba qhwadileng me jolo ka mang le mang le lona lena le bolokolohi ba hore le ikutlwe le le karolo ya rona jalo ka batho e ke ka ho renang le sebaka sena seo re buang ditaba tsele amang ka jeno re tlo bua le Lerato Mokoena me Lerato re tla bua le yena ka mogatlo wa hai me re tla utlwa hore na o theile ne mogatlo ona le hore na ba thusa jwang batho ba rona ba qhodileng empa pele re buisana le Lerato ha re kereye ka mana ka Sun City Ziyakhala.
1: Yakala Mosanfit, ikhutile, itshisa ho feta pele. Bona, ha se mokete o mmino fe, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moholo dibini tse latelang, Shandesh, Mafikizo, Puli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sunfest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo, wa la mashume a mabedi a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
0: Mamedi ebe o sego rekile tikete kgwedi fedile hle bathong ntshang tšhelete ha re rekeng tikete di tlo fela ka 350 me ha o batla ho ba motho wa bohlokwa VIP ke 1750 ha o batla ho ba VIP he o tla patala tšhelete eno empa ha o batla tikete fela le lo dula ha monate me ho batla hore ha e ba letsama le metswalle le reke ka nako e lengwe le tleletse be ho dula sebakeng se le seng e ha le reka ha ebe le tlotsa male le 4 kapa le le babedi reka nka nako e le nngwe le tleletse be ho dula mmoho ho ba ditulo tseno di ya ka ditikete hore wena o rekile tikete ya hao ke number 4 enwa ke number 5 jwalo reka ha mmoho ha ebe le tsama ha mmoho tleletse be ho dula ha mmoho be monate Mwe munati. Mamedi resente rena le moeti wa rona ke Lerato Mokoena o santsa leteng mohaleng kwano. Lerato ke mothei wa mogatlo o bitswang Ganya ya Lesedi Foundation ka manaka Katlehong. Dimela hle Lerato.
2: Le kae mama?
0: Ke a phela hantle.
2: Ke teng.
0: Ke a leboha hle re o amohela kwano ho Lesedi FM.
2: Ke a leboha mama.
0: Ha se mohem. Ganya ya Lesedi Foundation. We qadile neng le hore o ile wa iqala jwang
2: Ganya ya Lesedi Foundation re qadile ka selemo sa 2022 ile nna le batho ba bang ba mo Zonkizizwe ha ne re qala ka tlasa mabaka hore ne re bona hona le bofokodi ba ditulo tse leng hore di kgona hore di thuse bana weda ke dintho tsa ho bala tsa dikolo That's when we started. Ke mo re qadileng teng re tse re bona gore a a e re re ka le ka ba ne re batla and mesebetsi ha iyo re thuse mo community mo re ka thusang teng. Ite ha selemo sa 2022 se ntse se tsamaya jwalo ke ha ile gore re tshentsha dintho tse dintse re ka sebetsang ka tsona under tlasa gore re identify le hape ditlhoko tse teng tulong e re leng ko yona ke ha ile gore re kala o sebetsa le bana ba ileng gore ba na le disability ganya le sedi e kadiwe ka tlasa moshimana nang le 7 years e leng mora waka. Ke le sedi le bitso la hae o na le condition e re bitsang gore ke cerebral palsy o na le autism o na le epilepsy and o na le blindness mo matlhong so ne re kala re batla go tobana le ditlhoko tse leng gore di teng mo re dulang le gore re kgone gore re thuse batho ba leng gore ba tlhoka le information o bana re na lo se pole ding a tse feletseng haholo ha re tla ko dinthong tse leng gore di a tlhokagala ha o tla o shebane le di condition kapa le di disability tse teng.
0: Jale ke mametse ntlha ena o qetang ho bua ka yona ore o qadile ngwana wa hao le yena ana o na le bothata bona ba ho qhwala jale o buile ntho tse ngata tse nne kaofela ngwaneng a le mong o tswetse ka tsona kapa ho na le se ileng sa etsahala hanyane fela ke fete mabenkeleng ke a kgutla utlwa
3: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: ke le bohle wena le rato ke ne ke bua ntlhena ya hore ngwana o na le dilemo tse supileng me o sa ana le bothata ba dintho tsa ngatangata ka dilemo tse o anang le tsona le bothata bona ba epilepsy ke dintho tsa ngata jwale o hlailana le bothata bofe mohlomong tse ding ke a tshepa hore ke dintho tse a le boneng di etsa hala santsa hola
2: o hlaila le normal o hlaila feletse ile normal baby boy o tshoga ntho ile nya etsa hala ite hana le beketse pedi a hlaile a kena spetlele then spetlele ke ha ba re o na le meningitis ite ha ba re o na le meningitis ke ha ile gore ba treat meningitis ga ba le tshepo ya gore ho tshoga sentse re fitile di tsontseding mara ite ha ise ya go di kgweding tse tsheletseng ke ha ile gore ga bona gore a ntho tse bana ba bang ba tlameleng ba dietse di kgweding tseo yena o na sa dietse ke ha ile gore ke kgutlela morago gape ko spetlele ke a botsa gore ae ngwana ke bona nna sa dule ke bona a le siko active se ka bana ba bang go etsagala eng ke mo e leng gore ba ile ba qala teng tsela ya gore ba re ba mo checka at first o ile wa qala go thua ke development delay gobaneng mmeleng ga bonagale so disability ya hae ha iyo physically and then ke ha ile gore ke re tlamaile jwale re tsamaye re etse di-test ga di etsa ya ba heka o bane o na ntsa le monyane ga ba kgone le gore ba bone dintlha tse dingwe itse ga re tloa moo ke ha ile gore se ba re bukhele he dingaka tse dingwe ya ba re qala gona mono ga na le kgwedi tse I think ne di le 80 ke mo e leng gore re qadile teng se re tsamaya di-doctor tse tshwanang le bo physio tse tshwanang le bo OT le bo speech then ra qala ga senne ra tsamaya le clinic ya epilepsy then go tsola lego le gona mo o ntse le monyane ga ba khone go bana le ntla ya gore ba ka re condition ya ha e hantlantse ke engwe ba di tshupo tse ding ne di so bona hala ya ba he ke tsa maspetlele jwalo ke tsa maspetlele jwalo ka nneteng ya ba he ngwana ntse ke mmona le gona hantse a hola o gae o bane o dutsana le le motse thago go dula fela a itulela yena a le mong and then ke ha ile gore after mono ke ha ile gore o ya tla hape o tlamela sokole se sa o gasa go gasa o ngwana o mong a o hetsang ana le dikgwedi yena o hwentsa ana le go ana le le motse nne go tloa mono ga nene ga tsamaya dingaka until le nna jwa le se ke tlamele ke ithuta o bane ke a bona gore ngwana o na le di conditions tse tsa bang le tsona but jwale jolo ka motswadi go khona go gate ngwana le go khona go mohlokomelo tlamelo go wetseng o ithute ke ha ke bua le dingaka tsa high special ke re ke kopa ba ne ne ba ntsebise dintho tse dingwe bane ha ntsa hola ntho tse ding di a change ha ntsa hola dintho tse ding di a change e ya ba ke mo hex ke qala le nna ke tsebang teng ke tsebang fulu go ga ba re cerebral palsy ba bua ka eng ga ba re ngwana o na le autism and di a fapa fapa na rena le mild ena e seng ha holo then re be le ba reng ke severe e long gore ngwana teng mmelo wa hae ha o kgone go o sebetse so le sedi ha ke bua le wena gona tse wa kgona gore a yeme a banke walker a tsamaye ka walker for short distance e le gore ne go itswe lesedi a never tla dule ebile a never atle gaya a never atle a yeme so ebile leeto leo le leng gore re fetile go lona ka tlasa thuso ya dingaka tse fapafapaneng tsa dipetlele tse fapafapaneng
0: jale gone jale foundation ena e se e na le bana ba bakae mohlomong bao le ba tlhokomelang
2: Eric e ka lemo so ka o bane mo zonke zizo ha rena di pleke le ditulo tse gaetse jalo ka bo di holo tse buleileng or di community facility re nkile ntlo ya ko Jesu ene ke tata o e ahela mme wa ka ga bula facility ra tswa rona ka ofela mo jareteng so rona tse rena le bana ba 9 be leng gore ba na le autism be leng gore ba bang ba na le cerebral palsy and then bana bana ke bana ba leng gore re qeta go ba admitter selemong sena jwale selemong se re sebetsa le ba batjha ntho e etsang re lwanela gore bana ba bala mo go rona ngwana ga re 7 years a bana le dipampiri tse nepagetseng e be le gore o saile le ko department of education o kgone a apply le for a special school because dikolo tsa rona tsa bana ba rona ga di yo ngata jwalo ka dikolo tse dingwe go tshola go bana le di waiting list go bana le di eng last year ka ofela di student tse ne re na le tsona di admitiwe into different schools according to condition ya ngwana so hona je re dutse le ba ba re dutseng le bona ke hona re qalang journey ya le bona ya gore ke gona gore re accumulate re thole di pampiri tse leng gore di a batlagala then batswadi ba bang ba kaletsela ba ye district ba bohloko ba taba e kgolo ya rona mo ya batswadi ba bana ba disable information e teng empa batswadi nako nngwe ga ba etsebe kante gape le bohloko ke go tsebe le gore dipampiri tse e leng gore di a batlagala le gore batswadi ga ba tsamaise bana dingakeng kante dipampiri tseno tse batlo di batlang district di fumagana le ya dingakeng so le yona eo ntse re etsa le ntse re ya le di-communities tse different re ba tlhalosetsa re ba jwetsa jalo ka maobane ka saturday ne re le ko gemistin ko informal settlement e bitswang marathon le yona mono ne re ile go ba jwetsa gore ga o be o na le ngwana o disable o tlamele o etse tsena tsela ya gore ngwana kgone gore a ye special schoolong ke ena tsela e e leng gore gobane o tshwala nako nngwe ngwana a dula re 11 years a so ye sekolong kante jwale o tsebe ba bangwe ga batla re thole bana le waiting list ba telele o thola ngwana le bo ma number 100 and dikolo tsa rona ga di yo ngata tsona so mo ganya le sedi re lwane kore ga di yo gantlantle mama so re lwanela le ntho eno ya gore at least ga re ka bana le bokgoni ba gore ngwana ga re 5 years a qale journey eno ya gore ba lokise dipampiri gobane o sampana le o kopana le di-educational psychology ba mo check-e le bona ko district ke ntho kore ke tsela e telesa e tsagaleng empa gona se re kgone gore re etse e babetege
0: jale lerato ka lehlohonolo ke bile ditsing tse fapaneng mo kileng ka teana le bana ba nang le bothata bona bo buang ka bona jale ke ile ka fumana mono ba rupelli ba bana bana ba etsang hore ba ba hlokomele ba ba ba thusang ka nthwena le nthwane ile batho ba ba ba ba ba ikokobeditseng ile batho ba o bonang hore bana le pelo ho latela dinthotse o neng o di bona bana ba dietsa o no bona batho ba nang le pelo ba nang le lerato na ke mosebetsi o ka reng o ka etswa ke mang le mang kapa hona le batho ba lokelang ho itella mosebetsi wa mofuta o
2: Achi mama ona mosebetsi o hloka lerato pele ho ntho nngwe le nngwe o hloka lerato le mamello nna ke ile ka bana le opportunity ke ile ka bana le monyetla wa hore ke ile ka fumana batho ba nang le lerato rona mona ganya le tsedi ka ofela rona we are qualified re ile ga lobala but re qadile pele ka hore ho bane gore moruti o mong lo mong o tlamela gore abele lerato bana wa utlwisisa gore ngwana o mong lo mong o na le condition ya hae o na le gore disability ya hae di a tloga o tsola gona le ngwana ho eletsang go tloa o seng o fitlhela ka 10 gore o tlo ha ibo sna lerato go go tlo ferekana go tloa nna ko eno fitla mosebetsing bile o bolo tshaisa mantsi bua mosebetsi ona etse wa mang le mang o tloka pele o tloka mamello bile o tloka le lerato
0: e hlakile ngwaneso ha re qetela fela ditaba tsena tseo re buang le wena ka tsona jalo ka ha e le mona o ile wa Tear Foundation tlasa mabaka a o seng wa hlalositse ditaba tsa bohlokwa tseo o seng o di hlalositse ke nahana hore ebile ka moo o ileng wa hlalosa ka teng ke ne ke thotse hore batswadi ka nnete ba utlwisise hore na ke eng se hlokehang hobane ntho e tshong dikolo tsena tsa bana ba ditlhoko tse ikgethang ha dingata jalo ka o tshulo batswadi ba bang o tla fumana hore ha tsebe le o tseba hore na ebe sebakeng seo a dulang ho sona a kaisa ngwana ha e kae empa ka mokgwa o hlalositseng ditaba ka teng e fana ka lesedi hore hona le metjha e lokelang ho latelwa hore dintho di tle di be bobebe ho fumanela ngwana wa hao enwa ya nang le ditlhoko tse ikgethang sekolo jwale ha re qetela fela ngwaneso o bona mohlomong bokamoso ba bana bana ba qhwadileng naheng ena ya rona ya Afrika Borwa o bona bokamoso ba bona bona le hona le tshepo e itseng ya hore ka nnete tima re bona ho ya ka moo dintho di sebetsang ka teng
2: wa tseba dilemong tse supileng tse sale ke na le lesedi nna ke bona re na le tsela e kgolo ebile e nang le menyetla e mengata ebile re na le ditsela tsa hore bana ba rona ba tlo kgona gore ba fumane le dithuto tse fapaneng ha le rona re ka sebetsa le mmuso ga sebetsa le di-doctor, ga sebetsa le dingaka kaofela. Tse e leng gore di etsa botsotlhe ba bona gore ba kgone gore ba thuse bana ba rona. Ra gotla gape le rona re le di-organization le mekgatlo e fapaneng e leng gore e sebetsa ka bana. Ra lwanela gore mehla ena matsatsi le matsatsi ga re kopane. Ntho e nngwe le nngwe re buang ka yona ke go aga bokamoso bo right for bana bana. And-e le gore re kgone gore re sebedisane le di radio station tse tshwanang le lona gore thuto e nngwe le e nngwe e bang e ba teng ya tlhokagala gore e ya setšhabeng e kgone re tswele pele re tlamele gape re ithute le gore every year kore ga rente ha ebe selemong sena re ntse mokete nna jalo ka nna jeketsa mokete wa selemo ke re re celebrata bophelo obane bana ba rona life spend ya bona bye bye la ka utlwa ba o jetsa le mme ngwana gore ngwana ha wa ka fitla selemong se se kana a ka se fitle selemong se se kana nna selemo le selemo ke ba etsetsa mokete wa bona fela wa gore re celebrate ke tla be go etsa ka di 9 tsa July mo khanya ya lesedi and mono every year re bana le gore re bana le di activity tse ntsha this year it's a fun day last year ne re ba etseditse kala dinner mono re celebrate bona go bane na go nge nngwe go na le bana ba ileng gore ha ba gone go fumana menyetla ya gore ba etse ntho tedi ngwana na ne ba fumane monyetla wa go gata my red carpeting and le hape ke kopa hape le ba mamedi ba mametseng ba ileng gore bana le bogone ba di thuse di organization tse ileng gore di sebetsa ka bana bana because mosebetso go yetsang o mongata o hloka le di resources ebile o hloka le batho ba tlatlang ba gone gore ba re thuse mo no tsela e teng ebile le o gola go teng mo South Africa gobane dingakeng teng le Department of Education mo no go a sebetsa ba tlo bua maka go re mo no haibe o na le di ntoka o fela and o khona ba na le mamello thuso wa ithola so ha re thuseng batswa di baba
0: e hlakile hle wena lerato mokwena re le buile ha holo he mo sadu khele ke bane a ke rata motho ya tsena bana thathulong utlo re motho eno bua ntwa etse bang e ratang ke ya le bohle lerato mokwena pele ya pele ka mosebetsi o motle o lo yetsang le ba o sebetsang le bona hle sebetsang ka thata ratang bana jalo ka o tshore ke mosebetsi o hlokang hore o be le lerato ke le buile ha holo
2: go le bona ma
0: ha se mohem Mamedi ke metsotso e mashume mabedi le metsotso pileng a pele hora ya le shume le motsomo wa bona ho bua le motho ya tshwanang le lerato tjena mane he ho ba monate siane moye mane ba monate lerato ka nete wa thathulo wa utlwa hore motho eno o bua ntho ya itsebang ya e ratang ya e utlwisisang re le boha hle wena lerato mokwena ire re feletse ditaba tsena he ka pina wena mo mamedi motle empa Ireke nne ko hopotse hore re a keteka happy happy happy happy happy

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi e pele hora ena ya leshome le mosomong o ntse mametse itlhabolle ho le CDFM rena le taba ya bohlokwa mona mo re kenang sekhutlaneng sa batho ba batjha ba ikemetseng jale ka jeno re sheba wena o le motho ya motjha ya ikemetseng ebile lapemane ba tshepile wena hore dintho di mahetleng a hao ho bona hore lelapa leno le aja lelapa leno ba apara kore ke wena breadwinner ha yemane jale re ke re shebe diphepetso le mathata a tlang le taba ya mofuta ono hore ke wena ena motho a motjha o qeta o qala bophelo o ikemetse o ntso o kopanya hona le hwane ka mona ke wena mane lapeng ba tshepile wena ho hola ka tsela e jwalo le lapeng le jwalo ho tla le diphepetso tsa mofuta ofeng a kontetsetse 0860003084 0860003084 wena momamedi motle re ke re shebe taba ena ya bohlokwa eo re buang ka yona hore na ebe boemong bo jwalo o iphumana o kgona jwang ke wena eno jwalo ka ke hlalositse o sa le motjha dilemong me mohlomong o sa tswa fumana mosebetsi o qala bophelo ba hao kae kae mo reng a kore ke ikemele ka mona ke wena ho shebilwe wena lelapeng mona ho thusa hore lelapa le phahame jwale e tla le diphepetso difeng taba ya mofuta o 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala kwana a kontetsetse hle wena momamedi motle re utlwa hore na ebe wena taba eo ya mofuta o ile wa kgona jwang mohlomong o ka hara boemo bo kapa o kile wa feta boemong bono re ke re utlwa fela gorena ebe o ile wa kgona jwang kapa o kgona jwang o kgona jwang 0860003084 e re ketse tjena ke a gutlwa

0: lenda de thori o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: Hasma he wena mombamide motle 0860003084 ke nomoro ya mahala hle re ke rutla fela go rena ebe wena bo yemo ba mofuta ono uno qala u iketsetsa bophelo hey o kopanya sena o kopanya sane ha nthodi re di a kopana fela o fumana hore hey ka mona hape ke ba lapeng o tshwanetse le bona o ba jere ba mahetleng a hao jwale bophelo ba mofuta ono botla le diphepetso tsa mofuta ofeng 0860003084 ire renke momamedi o teng kwala lesedi momamedi dumela
2: nela me le kae
1: elo me le kae
2: amna ke me le kae
1: re ke mogatu
2: ke kopana mo bua le ntate se so mtau
1: o tla moletsa sa ka half past 12 me ke le bile utlwa asema hen lesedi 0860003084 ke kentse ke le ka ho kopana le bana ba rona ba di technician hey di screen ke tsena di kwala fela ha gana ko fela ha ke tse ho rena bothata ke mo mamedi motla empa he ha ke tshepe hore ba batla palla batle ka kwa lesadi dubele hello
3: re
1: teng le kae me
3: re teng Batho ba thuli rona bo se ba gale re ne re yetsa ine le nthone re ithabela go yetsa o thusa lape go ba di background o no ka tsisa go background yo o sa la hanga sebetsa ke batla o thusa lape
1: ei
3: ke yona nthone e yetsa go re rona ka nnete re yetse re ithabela ei go bona phela hona le tlhoko o fitse go re le lapa ile le o le etswe ntho o tsheisa kana go tsedi o no re fela hanka hola hanka sebetsa ke go bantsha tibitibing ena
1: empa jalo ka ha ha ke nke hore o qeta o fumana mosebetsi le wena wa ikaha ka bophelo ba hao o bona hore na ke eng se o ka gona ho sietsa ntle le ho itshetlea ka batswadi ba hao ba ho hudisitseng mme o ire ha o santsane o etsa seno jalo ka ha o tsho ka mona ke ditlhoko tsa heno mo o bonang hore ei batho ba na le bona ke tshwanetse ke ba jare e tlisa kgatello e feng wena jalo ka motho ya motjha ya ntseng a le ka bophelo le wena
3: yona e tlisa haholo kgatello hobane jwale o di ya ho fihla mo ba tlang ho fihla teng bana ba bang ba palama dikoloi wa e bona ha o kgone hore o ithekele koloi o batla o ikaela ntho ha o kgone wa e bona ee a e tlisa kgatello haholo
1: ee mme o ka ke thabile ke lebetse o bua le wena utlwa
3: ke lebohile hle Thuli
1: ha se mohem lesadi FM dumele hello mamedi dumele Lesedi FM dumela.
4: Le ga me wa.
1: Ndate ke phetse.
4: Ke phetse ka mo bua le Thabiso ka mo ga Bethlehem.
1: Eh Thabiso.
4: Eh a le nna tshe ke thabela ke na le sedi ka shene yena. Ke le tsinya na go tsipi ya ho. Le nna ke tobane le yona ntshweni ya tsisa ba lapengwe.
1: O hona jole o ntso dula lapeng ga ba so ikemetse Thabiso.
4: Yo, ntse ke dira pele mo
1: Ee, batla ba ikemetseng Thabiso, o so o tswile lape. Wena o duletseng o na le mofumadi, le sa duletseng ha etle, Thabiso.
4: Ah, ke yona ntweni wa shebana le ba ha ntho di jere le mahetleng.
1: Ah, mogotsi, tshwantse ntse ngwana ba thumono le lo dula le le bangwana.
4: Ah, e jwa lo me wa ka yona.
1: Ke nya bana ba bathutla sa gatello ntse le dula le bona mahabolona. Thabiso.
4: Yona e jwa
1: lo. Ha o tla o nyala fela o so le moholo.
4: Ee,
1: ya Thabiso. Tsa ngwana ba thu heno hle monna.
4: Ya
1: lebo. Auti. Eh, ya Thabiso tsantsi bo ikemelo lo o bone. O tla nne ba thuse o ikemetse kwana.
4: Eh.
1: Tlang diskaja ri samba na ba ba thutata jwa lo je ha o gone hore a itse nthotsa ha ilena ka mona no wena o sa shebile ba lelapa leno ai khona Thabiso. Eh, i jwalo mogotsi ke rata o dumellana le nna. Ke o lebile ti monate. Ai Thabiso tswa. Le sedi FM dumel.
5: O tshiri dumela le kae?
1: Ke a phela o phela hantle ngwanes.
5: Ke phela hantle ke tshiri ke thabetse o fumana o tshuli.
1: O bua ka tabena.
5: Eh,
1: o tshiri. A se ka thukwa kere. A re tle re qale mo. Ah, ha ile ka thuko ntshwarele hanyane yana mogotsi. Ke tshwere taba bohlokwa mona ntshwarele hanyane. Le sedi FM dumela.
5: Eh,
1: Hello.
6: Mama, nna ke phetse ka thata yeo e le gore ke na le kgaitsedi e bolelang gore yona e nngwe. Ke phuthile batho ba heso ka ba tlosa mapolaseng ka ba tlisa kwakwa ke na le bana ba babedi bana ba tletse ntlo ba di-family kao fela.
1: O sebetsa kapa o ne o dula le bona o ne o so ikemetse kapa
6: ke sebetsa ke tlisa gae ke etsetsa le mme wa ka go ba o teng. Gona jale ke ba na le ntho e nngwe le nngwe ga ke na le tho ga ke na le ntho ke sebeditse 32 years go bona ba gole ke thusa mme wa ka. Jale e botlhoko a e fitlha gona mono gobaneng jale ke ba thusitse jale nna
1: wena ba gao bophelo bo eme.
6: Ee, jwale ga ke sa tla kgona o iketsetsa ke na le 72 years bona
1: fele bophelo ba gao kao fela wena mogotsi o ne o sa kgone gore o ijese tšhelete ya gago ga monate o ne o tshwanetse o e tsenkololwa ka mona le ka mona le mane mo o phelang teng mane ga o nate fele obane o ntse o naganne ka bane ba sotleyang morago kwana ao
6: gape ke ne ga ke se ke le pelenyana jale ne se ke shebile gore bana ba ka ba rutege ba seka ba tlo sotleya jalo ka nna mare ntho e nthabisitseng ke gore ka yone tšheletenyana eo ke kgonne o ba isa diyunibesiting ba itshebeletse. Bothata gore ke dutse ka ga ntlo ga ke a kgona go iketsetsa yaka jale se ke shebile go bona e ka re ke ne ke a ba rekisetsa gore ba ke ba ntshwa ga botlhoko
1: ao mme waka ke thabetse o bua le wena morati wa utlwa
6: ke a leboa tlhe mme waka
1: a semoge
7: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang go 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, lekgwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la gago, kapa romela email re tla gotlela go wena. Diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.
1: Hey, mabidi motle re bua taba ya bohlokwa ho ba motjha ya ikemetseng empa o fumane hore o jere. Hey, o jere mahetleng a hao mona. Hona le batho ba o ba jereng, hona le batho ba tshepileng wena hore na ntho eo e tlisa diphepetso le mathata mofuta ofeng wena ka hara bophelo ba gago. Mohlomong re bua tjena o ka hara boemo bo kapa o ile wa feta go bona mme o sa tswa bua dintlha tsa bohlokwa ka nnete a re ka jeno le ga ke na letho nna ke ne ke shebile gore batho ba bang ke ba etse hantle. A re nna moo ke neng ke phela teng ha ke ya kgona gore ke iketsetse dintho tseo ke neng ke batla go iketsetsa tsona. Wa tseba ka nako nngwe bophelo bo ka tsela tse e fapaneng, bophelo mo mamele motle bo ka tsela tse e fapaneng. Gape batho ga ba tshwane. Go na le batho ba bangwe ka nnete a ipolelelang fela gore nna ke na le haka, ke na le ntho tsaka, ke a sebetsa, ga ke sana taba le mang kapa mang, ke batla go aga ba ka bophelo. Batho ba bangwe ga re naganeng ka o tshwana, ga re a bopswa ka o tshwana, ga rena pelo tse tshwanang. Jwale ke dintho tse etsagalang mona mo re phelang teng. Re ba le ba tsotelelang, re na le bana ba e leng gore ga a tsotelele o itšhaba yena fela. Jwale ga re ka re shebe gore na ebe mona mo e leng gore ka nnete o motšha o ikemetse ka mona o shebile lelapa leno gore le lona le be gantle. Taba eo fela eo e ba ka kgatelelo ya mofuta ofeng ka gara bophelo ba gago. Lesedi FM mo mamedi dumela. Hello. Mamedi dumela.
9: Dumela ke le ga.
1: Ke teng o kae ngwanese?
9: Ke teng ho tu.
1: Eh ya.
9: Sho sa ha so tla pele ska.
1: Eh.
9: Ke tike mo o lenna wana mme. Ke le mo sebetsi le ka bo go mela di tshelete ha e mona. o bana ba phila hantle he bana ba di kolo ba tlete ba ya te ke jo tsoga ke na le thuthuli ke le tsenana ngwana mme
1: ina le ntho e tsa ba ngwe yetsa kapa o no bona ye o tlama ho yetsa
9: ke ne ke bona entlama ha ba le bona so sna le ba ba ba sna ba tswa di le lape mane e ya ngwana mme
1: jale wena o no sebetsa o no sebetsa o dula kae kae
9: eh ke dula kae kae ke le tsimo thuli ha ke na le ha ke le tsena thuli go jetsa na ngwana mme
1: o shebile batho bana hore ba phila hantle bona
9: ba gona o phila hantle ngwana mme
1: o bona ifana ka gatello ya mofuta o fenta ba yeme e le hatella jwang
9: e ya hatella ba ni gale ha ke nana ba bang ha ba sa le mona teng bona ha ba sa hopola Kwa ibona. Eh ya tshuvi.
1: Thank you mekele bila hole.
9: Ho tla le kwanda te ndi mute. Ke le bo tshuli.
1: Ke le bo habbe. Wa se ka re ka bua le batho ba batsha man ba leng ka gara boemo bona. Wa se ba ba bangata jwa batho ba batsha ba leng ka gara boemo bona o fumane hore mane mo dula nteng ha o dula monate man ha o dula monate o re re o ithabisa o itheketsinyana kolo yao. O ipatala ka mona o imetse ka mona o tshwantse o ipatalle koloi ka mona o ipatalla bodulo mo o dulang teng ka mona ke mehala ke feleletswe ke eng ke feleletswe ke phofu ke feleletswe ke eng kore e ka re batho ba bašwa le ka re letsetsa tle re ke rutlwa gore bophelo bona ga o qala go ithola-thola o qeta go fumana mosebetsi mme ka mona o tshwantse o jare ba bang e jwa ntho eo jale re bua le batho ba baholo ba seng ba godile ba phetse ntho eo re batla gona jale wena motšha wa gona jale ya phela nthwena gona jale a ko o buisane le rona tleng 0860003084 e re ke nke mongwamedi uteng kwano hello hello
10: hello
1: lesadi FM dumela 0860003

0: dumelang go tlhoka eng kontong ba bang ba tla dikolo totuli motho ke nya school to se wena sa diring a ba mo thuse o kila bona go ke ya bo shutu ba ha
1: a sa o regisa le ho regisa gore ke long ka sekoloto o sa ikentse ka ga sona o tla wena sa ikentse ka ga sona
0: a sa tsa ikentse thuli ya no o tla bolela mathata a lefatshela lotlhe ka nne ke ngwana lona ore ke ba mago ore ke utu wa gago o tsotse a dire ke sona ya no o tso mathata but at the end ka bona gore a khona mo ke phuthela ko mrago ke beile di boundaries ka ke tla tsena hela ile mashu body party ga ke tsene highly the account it's your own business if it is an emergency then ke tla tsena ke thuse ke khona then bua le bona so seo at least ke bona light go betere ke re thule go betere thata hela ha o le motho o fane ka di boundaries mo penya gago ke tshalita gago ke bana ba go galena at least wa itse go ba shokola mona o le go go ba thuse teng o tla ba thusa mara ya dilo tsa ka mabomo bo di kolodo ntse itse ha bereke ma go dira skolto checha yalo ba tla tsena sentle mo lining
1: ke a rata mane o buile taba ya bohlokwa gobane ga o sa etse jalo ba tla dula ba jalo ka ga o tshwa gore ba dula ba o founela ka sena le sane ga o kgone go phomola
0: trafikela thuli ba o trafike motho a bone a se tlhakosegileng wa se batla o batla yang sa bereke bereke a kere jaanong sometimes bosuti ba rona ba dira
1: ba o usa ka puo e tlwaeleleng ba o usa
0: e le bana ba bogalena le mama gago le papa gago ba o usa ka go patala eng ga o sa fane ka di-boundaries o iphute matsogo ba shebelele motho a pitike a ba ya tswe moo o tla lena never
1: a ne ba tsa le man ke le bile tse u bua le ntabele
0: a go dire yalo oho banyana ba tla ka maka di 4x4 ba dile di double story ntse o le ko mutukukhu
1: a o ntabele ke le bile tse bye girl bye bye ya no ke ne ke maketse hore na ha ona batho ba batjha ba phelang ntwana hona jwale ke mo ntabeleng o e hlalosetsa e kwala hantle ka nnete e kwala hantle ke yona ntwana re batla bane jwale le se re bua jwale le batho ba baholo ke nnete le fitile mono empa ge batla ba phela ntwe hona jwale ke le bohle bo ba bete motle re tlo kena di tabentsa hora ya le shume le motsemong han fela ka maratsona re tla be re kena manehe ka rolong ya o qetela ya lenane o lena la e tlabolle ho le sedi fm
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
3: 66
2: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso yena e nkileng ketapele go tla botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hantle ho di mahloho ra ke ya le shumele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

Ke o lebogile Thuli ba mamedi kgotsong. Komishini ya Madlanga e diile kahlolo ya hore hloho ya mafokisi ya lekala la di-Hawks KwaZulu-Natal le setsha senona e tla hlahella ka pele ho yona ka labohlano. Sena se tla ka mora hore sehlopha sa maqwetha a hae se kope hore ho mamelwa ha bopaki ba hae ho busetswe morao. Senona o ne a lokela ho hlahella ka pele ho komishini ka jeno, empa sehlopha sa maqwetha a hae sa bolela hore o hloka nako e itseng bakeng sa ho itukisa. Senona o hlahella ka sehloohong diphuputsong tsa ho nyamela ha dikilogramo tse 551 tsa cocaine ya boleng ba diranta tse dimilione tse 200 KwaZulu-Natal ka kgwedi ya Pudungwana selemong sa 2021. O tsala jwalo komishini

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: letsa lesedi FM. Mili wena. Otla iphumana o ruile tsebo e tsotehanga ka dikeletso tsa ka mihla. Tse o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ha nnete feteng eno lesedi FM ke molelwa mo mamedi motle re ya keteka dilemo di mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng skela le bala lona he ba ketekang le lesedi FM ke itse ke batla di nomoro 66 ha ke bona fela ke a tseba motho eno ka nnete wa keteka yo re ska nka di chance o le 24 bo songwe la 66 mono wa keteka Are sentho sa date re to kena ho proceeding me so singena ile shume le mesime raru kamera hora ina ya le shume le mosumong me tla re kamera mono he e be re fetela ho baketekang letsatsi la bona la tswalo a tsamane he ditabentsa bophelo ka jeno re tabua ka taba ya bohlokwa hore na ibe ha wile nga ke mane wa utlwisisa dintho tse o lokelang hore o di botse dingaka o tsebe hore na ditukelo tsa hao ke difeng ha o ile mane ngakeng pele ba o fa mohlomo meriana batho ba bang ba ya dingakeng o fumana hore ha o na le potso e o e botsang ka sena se o se tlisitseng ngakeng ka nako nngwe ngaka o e bolelela fela ke tshwere ke hlo ya o popola e ya o popola mono e betswa o botswa a ngolla prescription o tswa o tsamaya ha o tsebe ha o botsa motho Dr. Witseng motho ha tsebe na Dr. Hare le thongolletse fela nthweno aba re ke tsa mae ke lo reka miriana yeo ka pa ba re ke tsa mae ke ka mane ka chemisting ke lo nka miriana yeo hai kona hai sebetse jwalo bana beso le tshwanetse le tsebe lena le tokelo ya go tseba ka bophelo ba lona ha le ile dingakeng pele mohlomong a o fa miriana e tla kokobetsa ka pa ho fodisa botata ba hao jole re tlo bua ka yona taba eno mo mamedi motle hona mona ho le sedi FM re ke fite mona he ka mora mona re kena ditabeng tsa proceeding

0: botlhe ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re rekene tabeng ya Prosiden. Prosiden e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane, e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki. Nthabi, dumela ngwaneso.
2: Dumela ngwaneso Thuli, happy birthday le
1: seng happy, happy, happy, happy,
2: happy, happy, happy.
1: Re a keteka ke itse ba se ka makala ha re thabile ho feta tekano. Re a keteka ka jeno mo mamedi bohle. Dumela hle Nthabi, ke boetse hape ke a o amohela lenaneong lena. Mme re lebeletse ka tjantjello e kgolo ho utlwa ditaba tseo o re tshwaretseng tsona ka jeno. Ke nako e mona eo batho ba bangata ba sulafallwang ka ha ba tshwarwa ke mafu a mpefalang nakong ena ya Maria. Le ha ho le jwalo, se thabisang ke hore batho ba bangata ba elellwa bohlokwa ba ho itlhokomela ka ho sebedisa dihlahiswa tsa bohlokwa jwalo ka Prosiden, Prosiden Junior le Promin. Ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi?
2: Momamedi, e re ke o dumedise hohle moo leng teng ha rona re ntse re keteka ka mona ka le CD FM. Thuli, Prosiden ke sehlahiswa se ntshang ditjhefu le ditshila tse ka re kodisang mmeleng. Ha re nwa dipidisi tse pedi tsa Prosiden ka letsatsi, re hlwekisa mmele ya rona ka hare, re tla dula re matlafetse, re kwenne, mme le letlalo la rona le tla boheha hantle hobane Prosiden e na le collagen. Ha re hlwekisa mmele ya rona ka hare, masole a rona mmele a tla matlafala. Prosiden e boetse e hlwekisa madi ho thibela ho kwaleha ha methapo. E ba methapo ya rona madi kwaleha, re tlo kotsing ya ho hlaselwa ke lefu la pelo kapa hona ho shwa lehlakore. Jwale momamedi, Prosiden e thusa ho hlwekisa madi hore o be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng, mme jwale re tla dula re le mafolofolo, re le morolo ka dinako tsohle. E boetse e thusa batho ba nang le tshwaetso ya bohloko ba kgatello ya madi le tswekere. Jwale momamedi, na o motho ya ratang ho ikwetlisa, ho nka karolo dipapading kapa o motho ya sa batleng ho tsofala ka pele, Prosiden e ka thusa hobane e hlwekisa mmele ka hare. Ha o hlwekile ka hare, o tla ikutlwa o le mafolofolo, o matla fetse ebile o kwenne. Jwale se ka lebalatlhe momamedi hore ha o lo ithekela, o hopole hore bana ba hao ba lemo tse pedi ho ya hodimo ba ka fuwa Prosiden Junior hobane nako ya ho hola ke ya bohlokwa haholo ho bana. Ba tshwara mona, ba tshwara mane, mme ba ka kgona hore ebe ba fumana dikokwanahloko tse ka etsang hore ba kule kgafetsa. Ka hona momamedi, etsa bohlokwa ba hore bana ba hao ba nwa Prosiden Junior ka nako tsohle hore ba dule ba phetse hantle. Ba fe fela pidisi e le nngwe ya Prosiden Junior hang ka letsatsi, e tla matlafatsa mmelenyana ya bona, e thusa hape hore boko ba bona bo sebetse hantle le hore ha nako ya ho robala e fihla, ba robale hantle ka tsela e nepahetseng.
1: Ae, ke taba ya bohlokwa eno Nthabi, ebile ho a thabisa e le ka nnete ho tseba hore ho teng dihlahiswa tsa bohlokwa jwalo ka Prosiden, Prosiden Junior, hore thusa ha mmoho le bana ba rona ho dula re kwenne. Maemo a lehodimo a batlang a sa tsitsa, mme batho ba bangata ba se ba kula, ke sehlahiswa sefe se ka thusang boemong bo?
2: Sho, Thuli, wa bua e nngwe. Wa tseba ke batho ba bangata jwang ba ke kopanang le bona ba sentse ba tletletsa ke sefuba ke eng ka mona batho ba kula ngwaneso. Jwale ba value added life ba tlile ka sehlahiswa se seng se matla ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba hore o boele o phetse hantle ka pele, e leng Promune Effervescent Tablets. Momamedi, qhibidisa e le nngwe fela kgalaseng ya metsi a futhumetseng makgetlo a mararo ka letsatsi, matshwao ao a tla fola ka pele. Le ha eba se se o tshwere sefuba, nwa ha dipidisi tsena o tlo bona ha o hlaphohela ka pele ho feta. Hopola momamedi hore nakong ena re hloka ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa, re hlokang ho etsa ke hore mmele ya rona re thibele ho kula le mahloko, di-virus tse ka bang teng. Jwale matlafatsa masole a hao a mmele ka ho nwa dipidisi kapa marothodi a Promin. Hopola hle momamedi hore bohle re tlameha ho sebedisa sehlwekisi sa Prosiden letsatsi le letsatsi hore re dule re kwenne. Empa ha o ka kopanya Prosiden le Promin, wa di nwa di le pedi dihlahiswa tsena e leng pidisi tse pedi hoseng le mantsiboa tsa dipidisi tsena tse pedi, aa ngwaneso, sefuba le mokgohlane e tla ba ntho ya maobane.
1: He, momamedi, rekela ba lelapa la hao Prosiden, Prosiden Junior le Promin marieng ana. Ba tla o leboga. Ebe di fumaneha ka Nthabi?
2: Prosiden, Prosiden Junior le Promin di fumaneha dikhemising tsohle naha ka bophara. Jwale momamedi, potlakela ho reka sehlwekisi sa hao e leng Prosiden le se matlafatse e leng Promin ka jeno. O se ke wa thetswa hle momamedi, hopola ha e sa re Prosiden ha se Prosiden. Halala Prosiden, halala.
1: Ke lebohe Nthabi.
2: go lebuile na thuli letsatsi le monate ngwane so tswelang pele go kyatike ka ha monate
1: ke ya le bohle ntabi mo mamedi prosiding e ka sebedi so ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola, ha isa re Prosiding ha se Prosiding.
4: Call Langa Lekhubula 88.4 Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa lesedi FM ke mo le na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke monka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: kenda de thori o mametse tsholwana moletsane le nane on la itlhabolle.
1: Mamedi re kena ditabeng tsa bophelo. Ke le ka bua pejana hore batho ba bangata re a dingakeng empa o fumana hore o tswa ka mono ka ngakeng o sa tsebe hore na hantle ntle bothata ba hao ke eng kapa bo bakuwe ke eng. Ho sena letho leo o le fumaneng leo o le butsitseng ngaka. Batho ba tshaba ho botsa dingaka dipotso. O kena fela ka mono a o hlahlobe a o ngolle hore tsa mo batla ntho e itseng. Ha o botse hore ebe doctor e tlo nthusa jwang, ho etsahala eng. Batho ba tshaba ho botsa dipotso ba ile ngakeng. Na o ne o tseba hore o na le tokelo ya seo. Iri re bue le setsebi ditabeng tsena ke ngaka. Ke Dr. Thapelo Matsoso, yena ke ngaka he mona Mofumahadi Manapo Mopedi, sepetleleng seno ka mana ka Qwaqwa, ke mo e leng ngaka teng. Dumela hle Dr. Matsoso.
2: Dumela tuli yena kae?
1: Ke a phela phela hantle ntate.
2: Eh, ke re mo le ka bona ba dipilisi.
1: Eh, re a leboha hle ntate, re lebile haholo. Jale, ha re ke re bue taba ena ya bohlokwa na ebe ke a nepa doctor, ke re boholo ba batho bo ya dingakeng empa ba tshaba ho botsa dingaka dipotso hore na ha ile mona ke na le bothata bona ebe bo bakwa keng, ebe nka etsa jwang. Batho ba tswa ka hara dingaka ha o botsa motho ngaka itseng a o mphile fela ntho tsena re ke di sebedise. Ha botsa letho jwale e atile ha kae nthweno na le bona ka leihlo leo le lona hore batho ha ba tsebe mohlomong hore ke tokelo ya hae hore a botse dipotso ha ile ngakeng kapa mohlomong ke tshabo ya dingaka ke eng doctor e atile ha kae taba eo.
2: Ke le ke lakatsa hore e se ke ntho e atileng haholo eno ya hore motho ya fihle a tla ho rona dingaka a ebe ha botse le hore na o tshwere ke eng. Ke mo nke madi re tse di tlhatlhobo tsohle a sa botsa le hore na e ka ba madi e re tlotla le yang ka a le tlo sheba eng kapo hobaneng le nkuka madi ba sa isa fela sephaka e le hore a ba hlalosetswa le hore tlotla re nka madi ka tulong e itseng ya mmele mme re isa di-testing re shebe hore na e ka ba o tshwerwe keng. Ke ntho ebile e hlileng e atile haholo tholwana mme ga ba inana mohlomong ke taba o tshaba kapa go se tseng gore ba na le tokelo ya go botsa ngaka gore na gobaneng ba etswa ditlhatlhobo mme ditlhatlhobo tseo di tla tswa ka mora nako e kae and-e ga di tla di le jwang ba lokela gore ba etse jwang.
1: Go na le nthona e bitswang consent form dingakeng mona doctor, ke eng e sebetsa jwang mme wena formong eno jwalo ka mokudi o tshwanetse o etse jwang?
2: Re ke qale ka gore consent form hangata tholebele batho ba na le e-confusa kapa ba e fapanya le gore ke fomo e saenwang fela. Hantlentle ke lakatsa go tlhalosa gore ga se go saena fela kapa gona go tekena, ke tumelo e ba mokudi o e fa mooki kapo ngaka go raetse ditlhatlhobo tse itseng kapo operation kapo mofuta ofe kapa ofeng a lakatsang ngaka ga o etse go mokudi go utlwisisa bokudi ba gae. Mme monana gantlentle re le dingaka le bona baoki re lokela go tlhomphe ditokelo tsa bakudi gore ba lena le tokelo ya go tseba gore baneng ba tlotla ba etswa procedure eo kapo mokgwa oo wa gore ba kgone go thusega mme ditlamorago tsa teng ke difeng gobaneng e ntshiwa e tla benefita patient kapo e tla mo tswela mosola ka tsela e feng.
1: A e hlakile doctor jwale ka mantswe a mang ga gona letho le ka etswang go nna kalafo ya mofuta ofeng e o nka e fuwang ga e ba motlhomong ke loketse o tlatsa fomo eno e ba ga ke a e tlatsa.
2: Ke ngwe jalo ka nako tse dingwe ga se le gona o tlatsa fomo jalo ka ditho consent is not only the signature kapo tekeno eo ya fomo eno e lokela ka nako nngwe e etsala ka tsela ya gore mokudi ke mo tlhalosetse gore mme ke tlo nka madi ke kopa tumelo ya gago mme madi a nana ke tlo a nka sephakeng ga ke a nka ke tlo sebedisana lepe ke bule madi ano ke a romelele gore ba ile a tlhatlhoba e le mo ke shebanang le gore na e ka ba o tshwere ke eng. So ga se o ebe ena o dumela ka molomo kapo ga ebe e le motlhomong mo go dilo tla re etsa procedure kapo operation mo kodimo ke mo bang teng ga re ke tumelo ya molomo ge re batle gore mokudi o be le fomo a e saenang e leng e tla re emela court kapo magotleng a dinyawe ga e le motlhomong mokudi a sa tlhaga e le motho a kosang gore o entswe ntho a sa e tsebeng re be re sa itsa tokomane eno e tlhalosang gore ile ra o tlhalosetsa ga dumelelana le wena wa ba a tekena mona
1: jale Dr. Masoso ke na le gona go gana kalafo motlhomong ga e ba ngaka e kgothaletsa gore boemong bona bo o leng go bona ke nana ka lafo re ka etsa maisa general jena ebe motlhomong ke hanana le seo ke na le gona go hanana le kalafo kapa ke qobelele gore ngaka ga e re jena ke etse seo ngaka e se bolelang
2: ee nka tlhalosa fela gore mo thulebeng mokudu o na le tokelo ya go gana seo a se etsiwang kapa se ba ngaka o lakatsa go se etsa go ena gagolo gobane gangata mokudi pele jalo ka ketshile gore ga se o saena fela o lokela a tlhalosetswe gore na o tlo etsiwa eng mme molemo wa o etsa seo ke sefeng ke o feng mme le ditlamorago kapa di-consequences kapa di-risk tse tla tlhagang ga o etsiwa operation enono kapa tiko eno kapa tshebetso enono a utlwisitse ka puo e bobebe se sa sebedise di-medical terms ka puo ya utlwisitsang ga e be e le motho e bang ga o utlwane kapa re lokela re fumana motho a buang puo eo ya gae a kgone o mo tlhalosetsa e leng yane interpreter re etsa bonnete ba gore pele a tekena senana se bang re batla go se etsa a ba utlwisisa gore na gobaneng a se etsa mme se ka mo tswela molemo ka tsela e fele jale mokudu o tsana le tokelo ya gore ga a sa utlwisisa a sa tlhalosetswa gantle go sa addresswa anxiety kapo thabo ya gae re lokela gae bo re tlhokomele gore bakudi ba tshaba ka nako tse dingwe ga ba gane gobane ba gana ke gobane a sa utlwisise kapo a sa kea gantle pele senana o ne a sa se lebelela go se ka etsiwa jale re re tlhompe boemo bono ba gore o a tshaba kapa a tlhalosetswa gantle mme ngaka kapo mokudi e bangwe ko etsa tshebetso eno o lokela etse bonnete ba gore o tlhalosetsa mokudi mme a utlwisitse gore mokudi ka nna ba o a tshaba mo fe nako gagolo ga ebe motlhomong go etsa operation eno kapo tshebetso enono go se ka tsela e tateleileng gagolo a fuwe nako go bue le ena ga ebe a sa utlwisise o bue le family ya gae kapo o bitswe baoki ba bangwe gore ba kgone go mo tlhalosetsa motlhomong o lengaka ga o mo tlhalosetse ka tsela e utlwisisang gantle motlhomong mooki pela gago a ka kgona gore a mme gantle a gobe matshwako a gae o ka tla kgone go dumela sena tse e bang ra ka tsa go se etsa e leng molemong wa mokudi
1: mamedi e leshome le metso mmedi metsotso pele gora e na ya leshome le metso e mmedi e tlile ke ne ke na le potso empaso e arabile doctor ya gore motlhomong ga ke rekile ka fana ka tumelelo eno empa ka mora mono go tlae dintho tse dingwe tse etsang gore ke be le dipotso tse dingwe gape nna ka mora tumelelano eno ntse ke kgona gore nka botsang ga ka dipotso empa ke nagana gore o e tlhakisitse ke ntho eo ke neng ke ipotsa fela gore na ebe ke na le monyetla wa go etsa jwalo ka mokudi e re fela re fete ka mona ka mabenkeleng doctor re tlo tswela pele gape ka mora mona
3: lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata lerato o e batla e loile e chisa thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag nnage ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse go sa kgathalee gore o enwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela nna tefelwa ke tea mangkgonthe ya Aforika Borwa e fumaneha disupermarketeng tse ngata le go carmentea.co.za Carmen Pure Rooibos tea from our soil to your soul.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Gabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba tlhodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipeelo.
6: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Mamedi re ntse re bua le Dr. Thapelo Matsoso me re bua ka timellano eo mohlomong mokudi anang le yona kapa a ietsang le ngaka hore atle a fumantswe kalafo hore na ebe ke bohlokwa na ho bohlokwa hore o tsebe ditokelo tsa hao mabapi le yona taba eo re bua le Dr. Kayona me Dr. Arker shebe hore na ebe ditokelo tse o mokudi anang le tsona mabapi le ntlhaena eo re buang ka yona o kare ke ditokelo difeng tse o mokudi anang le tsona mohlomong batho ha ba tsebe mokudi ha tsebe hore ke na le tokelo ena ke na le tokelo ya ho etsa tjena ke dintho tse o re lokelang ho ba ruta ka tsona tse ditokelo tsa bona ke difeng
2: bakudi ba nang le tokelo e bang ha ke tsebe ha ke tlhalosa ka sotho ke tlaleng. They have the right to autonomy, meaning a ka kgona hore ha sa utlwisise a leke hore a hlalosetse hore a utlwisise, mme ebe yena a reng ke kopa hore le nketse yena. Ka nako nngwe ha hlalosetse le ho hlalosetswa ke yena a reng nna ke lakatsa hore o etsuwe jena mokudi na le tokelo e jwalo. Mokudi o na le tokelo to health hore a bonwe ka tsela e bang e lekile. O na le tokelo ya e to transparency. Nna ke le ngaka ka mokgwa ke mo treat-ang ka teng ke lokela ke hlakise sohle tse bang ke tlo se etsang mokudi. Ke nahana ke tse ding tsa ditokelo tseno and mokudi hape o na le tokelo ya ho hana treatment ya mofuta ofe kapa ofeng. E le refusal of hospital treatment mokudi o na le tokelo e jwalo. Mme wa saene a hlalose hore nna ka baka la mabaka a itseng le a itseng ke lakatsa hore sena se ba ngaka o recommenda hore se etsuwe ho nna se se sa etsuwa wa jwale ke santse ke lo inagana.
1: Ka nako nngwe o fumana hore ha se wena hakalo ya lokelang ho fana ka tumello o loketse mohlomong ke fane ka tumello nthong e lokelang ho etswa ngwaneng kalafo mohlomong e lokelang ho etswa ngwaneng kapa ho motho ya seng a se boemong ba hore a ka fana ka tumello yena nna ke etsa seo lebitsong la hae. Jwale e sebetsa jwang mo ditokelo tse o re buang ka tsona?
2: Eya Thuli, ha ke qala pele ka ngwana. Ngwana a dilemo dife kapa difeng tse ka tlase ho 12 years o na le tokelo ya hore a ka ikgona ho isaenela, empa re re lakatse hore for especially ha ebe o lokela a etswe procedure kapa operation e itseng, re re leke hore ho be le guardian kapa motswadi kapa e mong wa leloko a tla kgona ho mo hlalosetsa, haholo ha e le ngwana e bang o kgona ho utlwisisa se kwetsiwa ho yena ka polelo e bebofaditsweng kapa ka language e simple a kgonang ho utlwisisa ho ya ka age ya hae. Re sheba hape le level of maturity hore na motho eo ebe wa utlwisisa se kwetsa ho yena o a dumela na. Ke ka hona ke re batse o be le mong wa leloko a fihlang a mo saenele on their behalf kapa a utlwisise a kgone ho mo hlalosetsa se etsahalang. Ke tle hape boemong ba motho e bang o na le bokoa bo itseng bo mo phatsamisang hore a ka utlwisisa se tloetsiwa ho yena. Le teng re re meme e mong wa leloko e ka ba motswadi kapa mang kapa mang e bang motho enwana o tlhokomelong ya hae a tle a mo saenele re hlalosetse ena a utlwisisa ebe ke yena a tla mo hlalosetsa hore ho etsuwa jena ho etsuwa jena le jena, mme ena motho eo ebe ena a saenang hoba motho enwana e bang ke mokudi wa rona o na le phatsamiseho kapo bokoa bo itseng bo etsang hore mohlomong ha a tsebe le ho saena ha utlwisise se tloetsiwa ho yena ebe e mong wa leloko ke yena a tla mo saenela. E nngwe ya maemo ke ha mokudi mohlomong o fumane accident and-e o tsamaya le mong ha ona e mong wa leloko and-e accident ena re lokela hore re ile mo operator hore re save bophelo ba hae re reetse hore ke eng re founelane ha re sa fumane dinomoro tsa baloko re founele motho wa hospitali ka bo founela court magistrate a re fetumelo ya hore mokudi re bo se itse bophelo ba hae mo no no ke mo iba ngaka o nka o ikarabelo ba hore ke etsa sena na ho save bophelo ba mokudi e leng for the best interest of the patient.
1: Ha re phethela fela doctor dikeletso tse o ka fanang ka tsona mabapi le taba ena ke difeng?
2: Nna ke tla fela ho etsa kgoeletso ya hore thule bakudi ba botse dipotso ba botse dingaka dipotso ba botse baopi dipotso ba kgone ho utlwisisa se etsuwang ho bona hoba ho utlwisa bohloko thule hore mokudi jwalo ka ha o hlalositse ha o ne o lelekela o ena ya rona hore mokudi o tsamaya a re ha ke tsebe bane ba nketsa eng ba nketsa eng ha ba nhlalosetsa nakong e nngwe re na le rona dingaka re lokela re itekole gore re leke go tlhalosetsa bakudi ka puo e bobebe ka mokgwa ba ka utlwisisang ka teng le bona bakudi ba re dumelelo.

0: birthday.
1: Happy birthday. Happy birthday. Lesedi FM. Happy birthday tsebeletso e kholo.
0: Dumela sbata, dumela mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke dumedise le wena mosebetsi mmoho ke letsatsi le leholo lena la kajeno re keteka dilemo tse mashume a tsiletseng a metso e tsiletseng empa ntwa pele fele ke batlang ho yetsa ke o leboha wena moradi motsietsi wa tsebeletso ya lesedi ha isa le ona le rona ka dilemo tsena ka ofela re lesedi re tjena ka wena mme ka jeno tsohle ke di libisa ho wena hobane e ka be re simona mo re leng teng ha eba momamedi a ne a le siyo ka hona ke re tanki ha nngwe tanki ha bedi tanki ha raro happy
1: birthday re le bo a tsene re le bo ha holo na ho ya ka mo ho leng ka teng ha o sheba na hona le dintho tse tlangwetsala o keteka yona 66 years
0: ena e ho ya CDFM ha ba ho pula hantle jwalo ka ha kgwedi ena e tla e qadile ka jeno re tlo keteka ho fihlela kgwedi ena e be e fela mme le hlono la rona selemong sena ke hore re tlo kenyelletsa le mosebetsi o moholo o re tlabeng re o tshwere ke bona gaitseditsa ka mona ke bona ba sa leng ba kenya dithapo ba etsang ba lukisa bo amo ba tshwere ka thata jwale re tlabe re bula studio se setšha re a tswa ka mona ka di-oakung re a tswa lemo sa oaku gale se fetile jwale ge ya majabajabeng jwale mokete o teng o re tlabeng re keteka go ona re thakgola studio se setšha
1: a semohe mothemotle gona jwale ke nako gore re ye mabenkeleng o mametse lesedi FM ke tsatsi le leholo lena lesedi FM le mo
2: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 combo ya Spur fumana 200 gram ya dipogrip se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsohle ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July Spur, people with a taste for life ho na le melawana na le dipeelo
3: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona, le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand leo ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le ho feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.

0: Ditaba tsena tsa hore ya pele di fella mona mmere di phetela ka o lekola tsa bolepi bakeng sa letsheare lena jwale ka ditlhophisitswe ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria Gauteng. Le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile fela o futhumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile fela o futhumetse le o felte ka pula e bobebe. Northwest Province le tlhakile o phodile ntle le moo le kwaetse ka go kgata dibaka. Free State le tlhakile o phodile. Northern Cape le tlhakile o phodile ntle le moo o futhumetse ka leboya botšhabela. Western Cape le tlhakile o phodile. Karolong ye ka botšhabela Eastern Cape le tlhakile o futhumetse fela o foka moya o maatla gaufi le dibaka tse ikgotlhileng le mabopo. KwaZulu-Natal le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile ka mafafatsane a itšadileng a di a duma le pula e bobebe dikarolong tse ka leboya botšhabela. Ditaba tsena tsa akaretsang tsa lefatshe le bolepi goreng ya pele di felela mona boela ba melatsheding ga o rra e tlabeile ya bobedi.
1: Ke o taba o mpe gantle monna moramogoladi a metsotsong e re bonne sekoto ka morago go rra ya pele. Mme a ompe mona se o mpolelelang tshwana gore ke tle ke mabenkeleng a ke kgotla mabenkeleng go na le mo ke yang teng a ke lo kopana le ntate ka Kroonstad mo le ntate Mali.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
3: Go ne go le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi le lona leno. Ka letlhatlhamang ke a tšhelete e se le akhaonteng yaka.
2: Etsa kopo online o tlo o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Go na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
1: Ke o taba e re montho montle ke qale ka go letsetsa ntate Mali go tlwa mona ke kene ka mona ka maokeng go la a Kroonstad. Ntate Mali ke tla go wena ngwana mme jalo ka lesedi le kete ka 66 years re ile ra qala ka motsamaisi wa station mme ke ka o re tlang wena gona jalo. Dumela ntate Mali o moyeng kgotso. Hello Mali. Banna o kgawile a o na taba he motho motle ke tla feta he go ntate Mali mme a ke feta go ntate Mali ke tla tlhaka mona ka moqhaka go na le kakapa yo ke lokelang gore ke buisane le yona ka mona ka moqhaka ke a fetanyane fela go ntate Mali ga o le tjena rona mona o lesedi FM re ya matha re potlaka gagolo re potlaka gagolo ke tlo tlhaka ka moqhaka ka mona go na le monna ke tla kopana le yena mona industry-ing ya ditekesi go bile le kotsi e mpe gampetle go bile le kotsi empe gampe mme ke a o kopa yona momamedi ke kopa o mamele kotsi ena ebile maobane mmileng o mogolo wa N1 go bile le kotsi empe gaufi le Kroonstad mme ke tla bua le motswalle wa ka kwano mona industry-ing ya ditekesi Jeff e re ke etse tjena ngwana mme dumela tle o moyeng o lesedi FM-a
4: kgotso ntate Motaung medisele ba mamedi ba lesedi FM ntate Motaung
1: ke leboa zebu ke leboa motswalle wa ka ke leboa hle ntate ka mona ka maokeng go la a Kroonstad monna go bile le kotsi e mpe maobane bosiu go na le batho ba ileng ba ntetsetsa ba re go nna Motaung go gobe mona go na le koloi e chang ke ne ke maketsa mpe fela ke bona gore ke kotsi e mpe ka thoko ka mona ka bona gore a o gotle go gang a ko tlhalose tlhemoneso re thuse mo mamedi wa lesedi
4: ntate Motaung ke nnete kotsi e tsa etse maobane bosiu ka bo hora ya borobong ya leshome mole bosiu 20 kilos ha o tloa Kroonstad o ya ka N1 Gauteng mo e leng re koloi ya rona ya baeti e ne hlaya ka site ya Gauteng ka botlolo e ne hlaya kopisi ntate Motaung
1: koloi ya baeti taxi e ne tloa kopisi e tla maokeng Kroonstad
4: e tla maokeng Kroonstad
1: ke a le bona
4: mme itse ha e bitsa 20 kilos e kena Kroonstad ya ba e betsana head on collision e le then a moetswa Fort Ranger mme itse ha di betsana jwalo khumbiena e be kapa mollo ena e cha mme batho ba ka gare ba ile ba tshella ka koloing ka ofela ntate Motaung ka moo ba Ranger ba ile ba nkuwa ba nkela ntho mo sepetlele sa bona sa Boitumelo a le mongwe na sa latlhetswe ke bophelo empa ntse re na le maponesa ka jo kolena go na le o mongwe na sa latlhetswe ke bophelo gape o mongwe wa bapalami o isitswe Bloemfontein
1: Jwale mpolele wena ndate Mazibogo jwalo ka re bua le wena ona jwale ba palami bana ba neng ba tloa ka bo kopisi ba tla ka mona ka Maokeng ine le ka bo 80 man ine le ka bo 80 man a passitu ya bo horeng ya bo robong mono dinako dine di otla hona teng mono ba palami bana ba o ka general senre ke bafu ba o ka jeno re mba ile ba tshella ka ka taxing yo ha le tsebre na bane ba le bakai
4: e re ke lungise ntate mtown ha se zibu ha se mazibuku ke nthwesane
1: o nthwesane kopa tswarelo ye mona nthwesane pepi ke nana ke mazibuku kopa tswarelo ntate nthwesane pepi pepi pepi ntate nthwesane bua le nna motswalle wa ka kopa tswarelo ha holo
4: ya ntate mtown
1: ba le bakai ha le tsebe
4: ka mokoloing ene le ho kenyeletsa mogani ene le batho ba bane ka ofela ba ba gago ene le ba palami mme a le mong ele moganne mme bohloko ke gore batho ba ntate mtaung ke ba palameng e se le maintsi bua kwana mme ha ba ka ba ngodiswa go bane ono so sna batho rengeng ka mantsoe ke batho ba neng ba lo haika in short ya ba moganne ba ba palamisa mono ha hla kotseo mme bo madima be ke gore ha re kgone gore re thole ba leloko ka hona re ne re kopa ho sechaba hore ha ebe ile go hona le ba leloko la bona ba batsi ba neng ba ile lenyalo nthong kopisi ba hlahelle ha ebe ile go haraka ba hlahella mahae ba hlahelle office ntse rona ka passpolice eng re boneng go na re thusana jwang go bana ha hona le patolo tlo tswella ntate mtaung until ho etswa di DNA ene di DNA ga tse ba ka ofela di nka nako
1: ntate nthwesane ntho bua ka ona ke ntho ya bohlokwa ho lore mohlomong ho na le motho ya tsebang le gona jwalo ntsa le ka go letsetsa wa leloko fonofono ha e arajwe ha e sale a tsamaya maobane mantsi buya jwale ke mona go bile le kotsi he tekesing e neng e tloa ka kopisi mme batho ba neng ba palame mono ba tshele lore re a kopa wena re a o kopa wena ka moo ka bo kopisi re a o kopa gore ha e le gore o ntse o batla gore mme o kae kapa ntate o kae a buti o kae a koletsetse ba kantoro ya di-taxi bo ntate nthwesane ka mona ka Maokeng mohlomong he o ka e tsala gore ebe e mong kwa leloko o ka e tsala gore e mong kwa leloko e mong o ka e tsala gore ebe o a mo tseba nomoro ya ofisi ke mang ntate nthwesane
4: ba ka letsetsa nomorong ya
1: 063-854-3683 wena mo mamedi o ka letsetsa nomoro nyena metswalle ya ka ite mmono inda seringa di taxi 063-854-3683 mohlomong ho nalo mmatlang o ntse mo letsetsa ha o khone mo fumana o ka etsa lo ribe ula pala ma taxi yena e ile nya a me a kotsinge mpe hampe ha ne ithulana sa dipheleu le vene 20 kilometers ho tloa Maokeng Kroonstad ke le bona ntate nthwesane
4: ra le bona ntate mtaung ba ngona le tsedintsentse di hlaella re tla ne re buisana le wena ha
1: re le bona ntate re le boa kholo re le boa kholo
4: thank you taw
1: mutse mutse e bile kotsi empe eno me batho ba hloka hetse Afrika bo rena le kotsi tsengata Afrika bo rena le kotsi tsengata hona le o ntate mali ha ke bua le yena ka morapa patso fela o tla utlwa hore na ke kotsi empe ya kakanyeo le ona te mono ai batho e ra hore tsena e re fela hanyane fela mo mamedi ke tle ke fete le mona happy birthday le sedi fm ke tle ke ete mono me hona le mo ke tlameng gore ke retse nna kere okay a se mo he motaung hata mo monna re tsebe go bona

0: karolo ya lesedi FM ha e ketika dilemo tse 66 le tshwere ka thata le go thusa go aga botšhaba ba
1: basweulesedi
0: FM ke molelwa
2: lesedi FM ke molelwa metsotso e lesomene metseropong happy birthday lesedi le moketse mašoma a tsheletseng le metso e tsheletseng re tla mabenkeleng mo mamedi a re kgutla mabenkeleng ke kopa o tle o mamele gape jwale ena yona kotsi e ama tekesi ya cuta mme ne e palamisitse baeti ba lesotho gona ne le baeti ba lesotho mona gape ebile kotsi gape re tlo bua le ntate mali re tlo bua le ntate mali gona jwale fela ga re tswa mabenkeleng lona mone ke kopatle o tlo o mamele gona teng mono ke a o kopa ngwana mme ke kopa o mamele lesedi FM kopisa kopisa ke a kgola o teng o ntseng o moletsetsa o kgone o mo fumana letsetsa di-taxi money 063-854-3683 botlhoko fela mo nakgore batho ba tšhele
3: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Motshemotle ere keleke o fumana ntate Mali. Okay, tswaro jalo ntate Mali. Re tsebe go bua ditaba tsa bohlokwa. Mo mamedi ke mo fumane ntate Mali. Mo mamedi ke dikotsi fela. Ke bua ka kotsi hape mona. Ntate Mali dumela.
4: Khotsa ntate Mtaung, happy birthday le Sedi FM, happy birthday molelwa.
2: Re a leboha ntate Mali. Ntate Mali. O ka tswela pele wa bua ngwana mme.
4: Ke a leboha ntate Mtaung man, re ke boela re hlahella hape. Re bile na le kotsi koloing ene tswa regioning ya rona mona Gauteng ka Western Gauteng. E tswa mokgatlong wa Twitter. E le hore koloi eo e ne ya ka kwana ka Lesotho ka Labohlano bosiu. Mme ho etsaetse hore koloi eo e fumane kotsi mme ntate Mtaung ka bomaswabi ka bohloko le ka kutlwelo bohloko batho ba lesome ba ile ba lahlehelwa ke maphelo hanghang ba bahlano ba nketswe sepetlele mme bao ba bahlano ba nketswe sepetlele ba maemong a mabe hospital ICU empa nka re ho baahi kaofela le kakakaretso ba tsokang le bona ba bona ba fumana batho ba bona aba atamele ka go tsheba gone go fumana thuso ke rata hape o leboa mogatlo wa cuta e leng gore mogatlo ona wa cuta nda temtau o tsile wa ema ka mao ka steko le region ya teng ya telose pele ke nda temalaza ke ba kopana le babo bafu ba lo gona bona ditupo tsa bona empa batho bohle ba le batho le kotsi go lenye ba isitswe spetseleng se ka kwano le mocharing wa Potchefstroom nda temtau
2: ntate haibe na ba habo ba fubana ba se ba tseba ka palo khone go ba fumana
4: ntate mtao ka matla maholo boholo ba bona re khone go ba fumana ntse ba matla haholo holo ntate mtao le ona twa le metsotso e mihlano a no mpatla ne ke bua le chairperson Malaza sentse ba khutla mane ba khone ba fumana ba habo ba fubana ka ofela ntse ba le busy ba lokisa tseo tse tshwantseng ba di lokise mme le nna re kopile gore ba ke ba shebe dintho tse pedi tse tharo re bone na gore di nka iswa pele jwa ntate Mtaung santsane le ona jwale ba le mosebetsing oo le bana ba sepetlele le bona re alakatsa gore re ka fumana ba bo bona beng ba bona ba kgone go tlo ba bona gobaneng go batla go lethathanyana gona jwale ke nako e botlhoko aolo ka dikotsi tsena tse tlhaya ntate Mtaung and-e ebile kotsi e ammeng lori ditekesi ntate Mtaung
2: ke mane mo lori ileng ya thula tekesi ya ka mo re utlwileng ka teng ke ka mo re utlwileng ka teng fela ba sepolesa ba tla etsa diphuputso wena momamedi ga tlhokala batho ba lesome hanghang babang ho apolwa ho apeswa spetlele mme bongata ke ba aiba lesotho tate madira
4: tate mta tanki tate mta o le bule nna le tona la
2: ra le bon tate oh go tsitse mpe ha kalo go tsitse mpe tsempe ya holo ka nnete ke kotsitse bohloko Afrika Borwa re ya kopa hle re ya kopa mokhani wa lori mokhani wa kolo ya private mokhani wa tekesi re ya kopa ka boikokobetso bo boholo ha re khanneng hantle la le busiwe hlompha melao ya tsela ha o le mokhani wa lori o khathetse beha lori ka thoko robale o phumule o ske wa hesha o ske wa hesha ke be ha jolo tlo utlwe ka peleng yana hore na ke reng o ska ipea tla sa khatello ya hore wena o tla fihla mono tla o ske wa fostela ke be ha jolo re utlwe hantle be ha lori ka thoko o ske wa fosta o ske wa hesha re a kopa re ya kopa metsela ena ya Kronstadt ha ke tla Kronstadt mo hlokaetseng batho ba bane mo no tsela ena ha o tsama ho yona bane e ka re ntse e lukiswa kolo ya o tla utlwa e ka re kolo e ya kwana le kwana N1 mo ho ya lukiswa mo e ka re e ya kwana le kwana e batla o theole lebelo e batla o iketle o tsamaye ka kilometara tse 60 kapa mashume ya mahlano. Hai batlo potake.

0: Ina manate nate happy birthday le Lesedi FM. Ke Steve Wanda yo ke kopana le ntate Mafaiza. Ngaka Mafaiza. Ngaka Mafaiza dumela ntate.
1: Dumela ntate Mtau le ba mamedi ba le Lesedi FM ka ofela.
0: Ke lebo se ke lebo ntate. Ke lebo ha holo ka jeno ke letsatsile le holo le Lesedi FM le ya hola 66 years. Re lebo ntate. Akorefe. Akorefe, akorefe, akorefe di taba. Tabula, tabula, tabula, tabula, tabula.
1: Tabula Mafaiza heba alenda timtau. Muriano mata.
0: Eke. Tabula Mafaiza heba liena. Baifumana kai. Harkale mono. Baifumana kai hotroa. Mono mpeurna. Rino juang.
1: Kale wantate. Ba mame di botolo ena ya tabola Mafaiza heba le ele Muriano Matla haholo le to thola Bloemfontein batho batsho wa fumaneya matatiele shopong ya famous e wa fumaneya le Manflesha kwa bibi cashier carry ibile le shopo tsa bibi ka ofela wa fumaneya Frankfurt ke TFS wa fumaneya Bethlehem o fumaneya Batsele all in one o fumane mini simane lucky boy flex stop opposite le police station African motor shop Johannesburg mona o fumane a Beckamo be se o fumane di chemistry ka ofela Johannesburg Kronstadt o fumane African motor shop le hona teng Roodepoort o sontse o fumane ya o fumane le Pretoria wa fumane le bo Springs wa fumane ya bo Heidelberg wa fumane ya Mafikeng wa fumane ya o fumane ya dibaka tsohle ba mamedi hangata dibaka tse ke sa di bitsang a so ga o fumane le kene hohle di tropo mona le makitcheneng mona le chemistry ya fumane ya botola ya tabola Mafaiza heba ya le botola ya tabola Mafaiza heba la ba mamedi ke botole reng ha o e sebedisa o sebedisa khabatse hlano seng se ka mora dijo tse hlano motsiare ka mora dijo tse hlano mantsibua ka mogadijo botlone na ba mamedi e thusa batho ka mathata ke yana e thusa batho ka high blood tsekere arthritis e tlina madi manong ele tswa bohloko rush meleng ho motho mofufutso o mongata ya gona ho thusa di krempe ya gona ho thusana ebe hona mono e tlo thusa batho ka sikiena le banta ebe thusa batho ka mathopa ebe hona mono o tlo thusa batho ba bontate ba sna ditakatso tsentle ntate house na ditakatso sebedise botlo la tabola Mafaiza heba le e tlo tlina senya ho motho wa ntate ebe se fana ka madi ntate o tla tseba ho ba le ditakatso tsentle e kgona ho thusa haholo le methapo dipio ha ona le sikia dipio sebedise botlo la tabola Mafaiza heba le entle haholo mamedi sikia le banta e ka ba le letsha ka pola gale ka nnete botlola tabola Mafaiza heba le e tlo kgona ho thusa e tlo thusa le bo mme hape mme ha o sa thole bana lapeng sebedisa botlola tabola Mafaiza heba le e tlo thusa ka siki ya selumi e tlo kgona ho bula ditshupu motho wa mme e tline popelo ho motho wa mme mme o tla tseba ho ba le bana le a e sebedisa le ntate ha e ba le sa thole bana lapeng moo
0: ntate
1: bo mme ba sa e dinakong e a kgona ho ba thusa
0: ntate Mafaiza ha re kwala taba tsa rona hona jwale nomoro mo ba le fumanang teng
1: ke ya ntate wa di nomoro tsa mohala na dem tau mo ba ntholang teng ke 078-663-5590 ke di phete habe 078-663-5590 tsa WhatsApp ke tsena 0-6-3-1-8-8-6-5-4 setting happen ke +2-6-5-6-8-8-5-3-0 +2-6-5-6-8-8-5-3-0 and that time you go pass like you go to WhatsApp. Ha ba kena WhatsApp ka nete ba mpa ba kene ba bua taba ba sike ba dumedisa go bana jwale ba bangata.
0: Motho
1: a kene tabe re tsebe mo ga ba ka bogutshwanyane.
0: Ba sike ba dumedisa ba kene tabe.
1: ba kena tabe ntate wa jwale ba etsa mokoko mo telele re hlola ho ba qeta ntate wa ka se ka ha re ba arabe
0: ke le bo ntate
1: tangi ntate mtawi
0: mafaisa ke o tabahe motho motho ke mo re fellang teng le ngaka mafaisa re fella ona temmona ke na le Julio mona o tsama le yena Stevie Wonder my lover.

0: I call a man. Lona basadi le dula le re kentse meleko man. Dena ro akiwe ke ba shanyana. Mane pela ha hai. E ba mo tlapaula wa utlwa.
1: Ah
0: ah. A ruwe tsamba mo tlapaula.
1: Ha ah. Hao. A ba potaki. Ska tsa u bula. Tshele le go mpolelle. O mmuma ka ditaba o batla go ke nne kere he o no etsa etseng gobaneng ba mo rwakile eng ga o se o ditadile o
0: ditadilemokantshwarele mane
1: ka batla ke nne ke o botse
0: re ko o sebele he
1: eya
0: maobanyana mona dene o lekile o thabisa mmapalese a tswa re ule o kgalema lerata kganthe a kgona kgelelek o kalana le meleko ya bana mane
1: ebo go la kanang ba morwaka empa ehlile ka gannyane ke utlwile tabeka a ebo ao mpolelele bana ba ga se ba le ba dulang ga mosadi e le go tlhokala a neng a bolokwa mo selemo se fetileng one e nne ke bone gore ka re moo o dula ditlhoko tsa benyana tsena tsa
0: ditsotsiaetseng bana ba mosadi eno ko bolelelempa
1: mpolelele then ena rona bakenekene kang gobane bana bano la go ba shebile fela o feta wa bona gore bana ba phela ka dithethefatsi
0: bana bano tlile ba phela ka tsona dithethefatsi mmapakiso
1: batlongwa tsaya motse wa rona o ntse o senyega
0: ke ditlokotsebe tsena tse tlotseng
1: empa ke a utlwa ee ke ditlokotsebe lona jalo ka banna ba motseo ga gona polanenyana le e kananyana le ka la eetsang gore jalo ka bontate ka nneteleke le boneng gore na bana ba motsone ga se bano fela ke re le sekolong o ne ntse o dua ka tsona dithethefatsi a ke letleng ka polane potlaki le bone ka solution e ka bafe
0: e ka ba mmapakiso gore tlatla ka polane ya mofuta ofe
1: le bontate le keke la tlholwa ke maqheka wena a ko hemele banna ba motsona gore ntho e ne ya dithethefatsi le ke le emele ka maoto obane qetelelong ke o tisetsa ko o tlhapanyisa bana bane ga ba tloge go aka fela a tla qetelela le go utswa ba go utswitse ka matlong
0: le phafa e sentse re atametse go tswa baneng bana ba ditlhokotsebe mmapakiso empa re shebile baetapele gore na baetapele bona ba tsaetsae jwang a maemo a le tena
1: jele o le o batla gompolelela goa baetapele ba saetse letho le lona le feleletse ga o na ntho le tlaetsaaanna ba
0: maoto le matsogo gore go be le seo ba se etsang mmapakiso e motse wa rona o senyeile
1: ke santsane re bua ka motse o senyeileng o utlwetseng jang
0: ke
1: tsa mona ke a o jwetsa ke re ga di gwa baletse o kareng ga nka ka o jwetsa gore mane ga max le lerato go tho go na le ngwanana mo go e tsana ya fitlhileng jete ka gara lelapa ga ke bua le wena je o kene ka gara lapa la max o se a tlo phela le bona
0: surprise vile ga e robale ke leleme mmapakiso
1: e ka robala jwa ntho di e tsala bosi le motshegare
0: moradi ya tswang kae jwane
1: o ke bankgolo ga nka ka o jwetsa gore ka nnete lerato o patetse moeketsi ke dibitla ga di e ya taba
0: ya goreng
1: o ngwane nwa ke ngwana a tlhokaletsweng ke batswadi kaekae gagabo hehehe empa nna ke tseba pinyane eo legato e patetse moeketsi e go ko sebele ke ngwana e go legato a bileng le ena pele go lenyalo ke ena o tlaise le mogifadi ke re mogifa wa morwetsana a ka nnang a nyalwa le go sana o jwetsa nnete o jwetsa nnete fela na wa
0: utlwaang ditaba tse e setang banna
1: wa utlwa gona moeketsi o kopane le taba e thata ka tsela efeng wena potla ke
0: man mapakiso man le wena wa tseba gore ntho tse jena di a e tsagang se a tlhole motho a o se rwa le dieta tsa gaetlheng mapakiso
1: ga
0: o se o tsamaye metlhaleng e o a tsamaileng go yone
1: potlaki ke kopa o nkutlwe o bo nkutlwisise o se ka nkutlwelela
0: ee
1: ga gona motho o ke mo a tlholang ntho eo ke e nyatsang ke leshano leo lerato a tlela moeketsi ka lona obane qetelelong ya ditaba lerato o tlo tlontloloa ntho e ne e tlo tsebala go ngwane no ko gae ga se wa mangmang jolo ka gantsa re ke ngwana mangmang a na tsolo ke batswadi e teng ntho e felelang fela
0: wa bona taba tsa mabarebareng mapakiso a di nepagale ka metlha yotlhe
1: le wena seka e tsee kae ka retabe ena kea ke ntse ke re bare wa utlwa ke re bare empa mabarebare le one wa tlhokomele a ka bua maaka empa ga gona moo mosi o ka konkelang go sena moo besiwe monno ke re khumbule khaya e ntse tlatla e kena ka ga motse ona ke a o jetse
0: re tla di bona ga mmila o ntse o pula
1: tabatse thata

0: ntwele ke le bua hle manyo
1: a a bo na palace a go tlwe mola ha o hlokagale le go nte boela wa se baba ne le nna ke le tsena ke nntse ke hlokana go nyane ne re bile le yona
0: Hey.
1: What I want is a favor, oh,
0: ha. Oh, sir, get to my good community. And by some moon pit, I was even to Valley. Oh, to a sula fellow hat and your foot and a lap. Hey,
1: I'm sad. What's the one making such an hour really handling that day? King happened to little Hatale Lucas.
0: Ah, Ronaldi Jenny, born a Regina. He handed Hey. Hana la pale mona tjolo ka laka
1: empa
0: empa jolo ha ke le kwa ke sipa tjona sa fitla ka merwalo rwalo manyo
1: ai bo
0: hey lang jolo ha ke re ke re dene le na ke no nyile ba ka mona lo jo sa fanyori sipa tute o horona mani ha qeta a nkopa re ba fese ba kanyana sa o bu na hana hlenti ba leng busu tjena re suthele batho la penla rona ba iketle ba qoqa ha se ontella nto
1: Ma palace. A tshe ho ho bi ha ka rona msadi.
0: Nte ba lengwa le so ho ho ngata. Ba utwa ho ho ngata ho pakella ne ho ka. Empa ke tla re ke thabetse fela boteng ba mogadi wa rona.
1: He e bohepile. Ha ke o kwantle.
0: Ke njwe
1: o itse mogadi wa lona. Le nna le mogadi na ma palace.
0: Hai manyo. Ba nkutlwa ke ri.
1: Ha ke o.
0: Ah ah. Ha o tlo makale bile ha o tlo gotsa ngwana fani ke ngwana rona ke o tlo ba botle bile re beretswe tabentseo tse sentse rona tse sa re tlamang re hlere di furalla o se re tsotswe ho ba o sane di tla bua se dina le motho wa ka
1: tshe mo bua nnete jo le mpolele o tlo etsa jwang ka le gata le le kana kana ha ha
0: wa se ba ntabaleng ke ba dile marang rang mona batho ba qetele se ba bolayane ka le Akena wa tsiba ke ne ke sa utlwe sisi empa jo le ke utlwe sisi go pola we ka nna ba teng mo
1: hey tswa ke mo sathi wa tsiba ke ke na hana hore o tlole matjato a masisanyane pele o ipona o ke ne mo le ke kopa o le ke boga mona o bana ba sebetsa ka
0: rata ah maponisa ona oho la ka go a lesetsa o itlopa fela
1: o ya ka bona ba tlame ya ho thuma di ya tswile ka ba motho shwele ntle le mono ha ba na ta ho bona e bala le teng ha o so shwele ba hula nyama o
0: ke
1: ba o pola wetsa etseng ka monna wa ka
0: sho o ska bo bua ka tete squati ke ho pola hantle
1: ba tshwa no ba sile ka leqeba ba
0: ke la ka tsa fela ha o ka bua ba nna ba motsona ka ofela ba tsebe o thusana ba khalemele ntle ne ke bona ho ska mpa bua o ka fela manye o tla tla fela mo go sa tsebeng jwa loka wa hao
1: nna ke re le bitse mohale o tla di thusa fela jwa loka nthusitse
0: o go mohale o etsa jwang
1: wa bona ona jwa letse o kopana le nna mabenkeleng tsena ke tshaisa ke tswa mo sebetsing ha mohale
0: wena
1: he o nthusitse eno motho
0: Ke ba le mo sepete se se kakala.
1: Ba thoma palace.
0: He!
1: Ke ne ke go bona ke ntse jwa mosadi.
0: Ai
1: le nna na le banna. Senka hlole hle mamela motswalle wa.
0: Mbua go tsena ke.
1: Wa bona o ka kopana le mohale fela. Ka panyo ya dihlo. Ah ah. Sena sentse se etsa hala. E ka ba ntho a maobane. Moleke o tla ntshoga ka botsa.
0: Le khale.
1: Jwan jwan.
0: Na na ma palace. Ke pumane ke bua le mo hali le aga batho ba surprise bile mo ke na yetsa ntwe
1: ha o se sa fete ntle mapalesa se sa feeling se ya hlola mona montso tsa made o tlo feta be a pelo sokolo
0: ke a leboga

0: ya ba phina mannate ho lone ka tsa ho ratila ho lo buhle bendota me mo mamedi ke qetile ka me mama tsuku begengetla na bobedi he ho mamele wena ka no gauteng mona he mabonenga mamela Soweto mamela mamela deep mido mamela ka mona he kabo Alexander ho mamela re batla mmotsa dipotso mamela ka no CBD ho mamela ka ho tshohle ka bo Sentena mamela ngwana mme mamela ka mona ka bo Uvela ke thabe ke mmotsa dipotso rena jwale le etsa inga ho etsa la eng ka mane ka Hillbrow ho etsa la eng kai kai me le tsanka chelete kana kana e le fumaninga o lokisa lo ntlafatsa gautenga mmabonenga ke tentse pedi how tsama how sheba bo television mona o sheba di film o sheba mmoso mawatle o wa bona re toropena e hlwekile o e bona re toropena e hlwekile o sheba bo London man o hlwekile ha o sheba kai wa bona re tlamdwa jwa how tsama mona gauteng e hla fela television ke pampiri ke me koti ke metsi ke nthotsena ka ofela man ha wa tlame o ba jwalo man ha wa tlame re ho be jwalo man ha ba tsaisa mona ba tsaisa bo Manhattan mane wa bona re mona o hlwekile batho ba teng ba hlwekisa ha o kena ka bo Portugal ho hlwekile batho ha se ka bua ka Japan se ka bua ka Singapore se ka bua ka Rwanda se ka bua ka Rwanda mona Kigali mona o hlwekile e Rwanda baba pale he ka tshinyo ya tipa ba batla binala la ho nashwala niwe ha baba pale ka motho a sa khan robot ha baba pale ka motho a sa kha mabone ya na le nsaga ya ho sa kha mabone ya na le nsaga ya ho sa kha roboto ya sa kha dipompo a utswe dipompo tsa batho a ino ha ke la la ona sholani wile a kura ba bui ha ba o sinyetse nako ke la la hunna
1: maraha sene di fela a wela se chaba se sene mbo eletsi se atimela nyaka lamba sotho

Ke re tsatsi le ka lona mo mamedi re kgothaletswang ho hlokomela bana ho hopola ditokelo tsa bana. Ho tsa bonnete ba hore le kgodisong ya rona ya bana bana re lokela re dule re ntse re hopola hore bana le ditokelo le bona ke batho bana le maikutlo re ba rate re ba sireletse re tse bonnete ba hore re ba fa mofuto.

0: bana le bana bana le ditukela ba hloka o rato mm ba hloka o rato
1: me dikelo engwe le engwe
0: e tsama le boikarabe.
2: Yes, go!
0: Ashuma ma bedi na metse tsana ka bana hore ya boraro ha re khutla kwa no re kena se khutlana sa rona se re saratang. Hashtag friendship.

0: Hashtag re a tella. Dumela Thabolile boo. Le benzi jo wa dipapadi ke sithathe se batla makgatha. Melody in Virginia o ditlile lona nkgubung la 89.4. Harriet
1: sa pele tshebo se tsama go kone le go mawela. Mametse ke le ka mola ka khotso mo tsha di ka mola ho la.
2: Hola skip. 26. Re ka ofela. Ke mandi. Mmolate ya botuane wa phomolong ya ene mane diketso mane jwane olawets
3: awe tiblatash e lebza ngwana e tshabalala ha ke mande ya ile radio kikinchali wa lesanda wana ka botsavile
4: Kinshani wali sanda wana botabila. Mashuma mwa bedi le metero bedi kamara hora ya boraro. Rekera jwale khutlana sa rona sa hashtag friendship Monday.
5: Mehe mwa bedi kajeno ho friendship Monday. Au mema 086-000-3084 kapa 079-758-5066. Dabari guan ka wana kina. O motswalle wa ka. Re motswalle thabo. Ke jwetsana makunutu dikakata ntotswe leng hore mang o ke ke wa jwetsa mang le mang
4: fela wa tsama
5: wa njwetsa ba neng o ntshepa
4: ke jwetsa ntho se buile
5: e ba re fitlala go ya o tswalle se fela a bona
4: le tsang ka phiritsa rona a se re sa utlwane ba fetse
5: nna ke a bu
4: hai
5: eya
4: hai
5: eya
4: He went at Tabateka as if it was a good
5: one. That's a good one. Yeah, boo, Walala. Come on, Greca.
4: Let's anger Pirizamits on Leluna, Alice Sankran, Ibid Sonalabo Rouse on Alamoyomo. Can I go to Rikidivica had yet by a move?
5: To George, Roska,
4: Monalabo, a move.
5: How won't you see the win? Tosana dieta.
4: Totso dieta.
5: Ena yona ka o jwetse o tlowela fase dula fase ko fe yona
4: ana ke a thula kampane a nkukunela
5: wa thula
4: ya
5: wa thula
4: ha nka sibu
5: ha re sa le metswalle ha ke feta ha ke ga re shebana re bonana ke re ngwe be ke re
4: le bua bona ga le ke tsiba taba tse kae tsa hao la ga ba dira ke no di
5: bua nna ke tlo bua sa ke metse na ko ye
4: Wa bana ngalo ke tshwere ntho tse ka kantsa. Di musika mo.
5: Ai nna ke di bua. Ha wa ntheka nna. Nna ha o le motswalle wa ka. Re kgaohana. E bile yo teng ha o wentse o nkutlwise bohloko ya bua.
4: Mamedi na wa bua sephirise motho a neng a o jetse sona le le metswalle. Ha le se le sa ukwane le genelane le kwatelane le se le le dira o tla tsama o fafatsa jwa le taba tse a neng a o jwetsa tsona a o tshepa ke kutlwa ba re in confidence o tla tsama lo bua taba tseo
5: ka bua
4: le tsang ka phiritsa rona re se re sa ukwane ngonga
5: ka bua
6: hey monna aya asimotswalle asimotho handle
5: kampane aba
4: re se re fitlile mona mo a botswalle se fedile ga sa ukwane fela o etsang ka spiritsa o tswere wa se boloka jalo ka spiriane go jwetsa tsona tabatsena dilemontse mashuma a wetse fitileng ka pa jwa le o bona re segelwana wa dibu
6: ai ke na taba tswa ngwana mme ha ke na ke a selebala lo selebala okay a mang sa gone o selebala ha ke na ha ona mo ka tla sebeletsa nte
4: ha ona re mo skala mona le
6: ba le di fake account tsa social re bona social media mona ka di fake account
4: ba skana na re tsiwe
6: motho a sa bua pa ha o e bala pa le na e mari ke nna yo ha ba tsiba ba se ba romela di melaetsane ya bo mohloka le bitso u go so tshwe so na le topic e qalwa mmono ha o bala di comment ke torisa ka mo ke nna
4: anonymous
6: motho o ipitsa anonymous
4: mmamas tselo go ya di
6: bua tabatsa
5: ha na ya di bua
4: o so ha ile handle ha o motswalle a gaite hotlwana jwae
5: ah nna ke shapo o ka ntsepa fela tsa bonnete ba ga se fele
6: empa ha pe ke nana hore o tla tswana le qabantswe ke e
5: ha o tlikecho
6: ho ba ile ho qabantsa lona dikenyelletsa ho wena ho se tshepa ha le ho
5: che
6: ash
5: ha sa tshepa le jwale ke ya le sedi FM moye ke a letsa
4: o kupela bana ba latelang
5: ke kupela bana ba latelang ke mona
6: a pepe se dikoloto tsa
5: ke a pepe sa
4: skala mona le tshe
6: ho ba le fela ho filimo patala 50 rand a
5: ha tate podcast u tla ka nna
4: mutsi mohlane re ya Bloemfontein one
5: ho laetsa lang
4: bana
5: nna le mhlangana re lebidi le panchi sa ha le so panchi mpeng taba ke yena Well,
4: ah, na ke no bua shemana. Ah, na ke shwaletso.
5: Ah, shwaletso na ke bu.
4: Ah, na ke shwaletso. Ke go le ha o ka wa re ha o fetana le nna bo tshwela mathe, ke shwaletsona.
5: Ke re nna di podcast tse tsa South Africa. Di tompatla ka mona le ka mona.
7: A tsa di papadi, ho re ya tella. Le bongane tshabalala.
6: Ke le wile a ho le bana beso mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi re kone letsetsa pele tsa dipapadi re ya thella re qale ka tsa papadi ya bolo go lahlele mahlomane ho di promotional playoffs mo kotlisi wa Cape Town City Jan Freeman o re dipapadi tsa hae di lokela ho sebedisa ho utlwa bohloko ha tsona e le hore di tle di sebetse hantle dipapadi ne tse latelang a hlopha sa City se boetse se hlotswe hape kgetlo lena se hlolwa ke Samakesi ka ntlhatse pedi ho noto papadi nye papetsweng ka meqebelo ona o re tswang ho ona sena he se hlalosa hore hlopha seo ha se so hapile ya le papadi lengwe mme ha sena ntlha dipapadi ntse pedi tseo se seng se di bapetse ka mora hore bekeng e fetileng papadi ya pele se hlolwe ke Samuel Fort ka ntlha e lengwe ho noto le hoja he Cape Town City ba qadile ka loto le sele mo kotlisi Freeman ore ba lokela ho ba le tshepo ka nnete bakeng sa dipapadi tse latelang ka oleleng mo kotlisi wa Makesi Allen Freeze yena o thabile jwalo ka ile mona he ba qadile ka loto le letle le ho hlola hlopha seneng se qhiletsa ka dipapadi tse le shume sa City ka ntlha tse pedi ho noto tse keneng ka Mncedi Vandala e ka tsana le Edmo Chirambadare sena he sala sa hore dikwena tsa metsi ha jwale he mamedi ba se ba iteletse pele lokwe na dipapadi tsa di play off ha rutlo re mo kotlisi Freeze o di beile jwang
8: playing at home playing in this mini tournament the expectation was that we win at home try to get as much points as we can so I'm happy that we played at home we won so now we go and prepare for the next match which is against Milford and then we take it from there
6: Atika la hlakorela Milford FC team mo kotlisi Xanthi Phuphuma ore ba tlokena papadi nya ka la boraro ga hlano le Makesi ka bona ka Richards Bay ka mo ya o phaming jolo ka ha ba hlotse Cape Town City ka ntlhaileng ho noto bekenye fitileng Phuphuma ore di hlopha tsetswang mane ho the Motsepe Foundation Championship ke tsona tsena le monyetla wa ho sebetsa hantle dipapadi tsena tsa di playoff jolo ka ile re di phumana di bapala mona ka le bakala hore di hapile dipapadi tse mmalwa mane le kinya championship papiso le hlopha setsong ho Betway se ona ka oleleng se iphumanang se le ho di play off ka le bakala mmapalo o sa gahlisiseng o boetse a re hem e banga ba ka nyolohela le kinye kgolo a ke ke a tikina di bapadi tsa machaba empa ba tlotsola pele ka di bapadi tsa lapeng ho tsering Africa Borwa ho so so kai countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula di bapadi tsa FIFA tsa mohopolo fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha di papadi tse mashuma mararo ana le metsumine ho SABC 3 ka podi streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalala le naha di ele moentsa SABC ho tloa ka la le shuma le motsumo mphupjane ho ya ka la le shuma le motsoro bomphupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya di papadi simuso ho ya papadi nya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Africa Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le abo ka ofela o se fetwe ke motsotso mo lomo ho SABC fela mohasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsa papadi ya tennis banneng mo Germany eleng Alexander Zverev o ne tifaditse hore ke ka obaneng ele thatwatsi ya o ka hapa tlhulisano ya French Open ya Simon Sena ha ne a phunyeletsa bakeng sa di quarter final ka mora ho shashara letswallo la mane na henya Netherlands eleng Jesper de Jong ka 7-6 6-4 le 6-1 ke le kgetlo la botshelela ka tatellano Zverev a phunyeletsa bakeng sa di quarter final ho Roland Garros mejolo ka ha di khalala tse kang Yannick Sinner Novak Djokovic le Carlos Alcaraz di seritswile o batla ihlale ka botleng ba o hapa Grand Slam ya haya pele athile ho ja head young a hlotswe ka letsatsi la tswalo jolo ka ne a swara di motse mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng se ka mo kokobetsa pele ke taba ya hore o iphumana jwa la tlo nyulwela ga di bapadi tse le kgolo tse ka hodimo le fatseng a Atis VRF mo khatlelong o latelang o tlo thulana le sebapadi sentence tswala pele makatsa batho se di lemotse le shume le motsurubong se tswa mane na hanya Spain eleng Rafael Hoda le tla gore le basadi teng sebapadi se maemo ga bo super Elinas Vitolina o ile itwanela ka nnete le uphunyeletsa bakeng sa mogatlhelo latelang ane a hlola sebapadi se maemo ga bo le shume le motsumo le fatsing eleng Belinda Bencic a mo hlola jwalo ka 4-6 6-4 le 6-2 love me o ile ahla a itshupa ka nnete le o lwana nto ya gomamela gore a iphumana a phunyeletsa bakeng sa di-quarter final tsa Roland Garros lekgetlho la botshelela ka tatelano mokgatlhelong o latelang he o tlo thulana le sebapadi se tswa nnageng ya gabo e leng Master Kostyuk jalo ka ga bobedi ba tswa mane nageng ya Ukraine mme papadi eno ke engwe dipapadi tse tlameng di le maatla golo e leng gore ka bobedi dipapadi tseo di tlabe di tseye ka maemo mokgatlhelong wa di-semifinale go Roland Garros di bile gakalo tsa pele tsa dipapadi tse dingwe gape di metsotsong ya leshome pele re fitlha o reng ya bohlano bana ba e sukitseo
5: akulebwa holo banks mekolebo hello na tibla mabadi kamara ka enter office bound ga ko maro street onona la koloye ne nyeme ka ro mila itusitso hajwale sepalla ha monna tsana sepitipiti kamane ka enter office bound ga ron bell road le deni peril tuna la mila na hona le koloye leng hore yeme ka ro humila ka mo khana ga kelo hloke bangwe sebedisa mila o ke ne go tshwaretsona tsana tsepedi mo amedi hore ngena e ba ona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang o 745,000 rand ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala ena ke ntho e tlwaelehileng ho etsahala mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho o tlamehile ho nka boikarabelo kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se qeaqee hana o ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwale ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setšhaba se sireletsegileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC

0: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Atadi papadi ho riatella le Bongani Tshabalala.
2: Ke le bile ho lo le bule tibo simamedi wa sebeletso ya lesedi ha re qala tsena tsa dipapadi ka tsa papadi ya bolo ho fela ho le jwalo matsatsi ke ya le shume fela senga setse pele dipapadi di thagoa me sechaba se lebelletse dipapadi tseo ka tjantjello bafana bafana ba khutlela maemong a phameng a papadi ya bolo le fatseng le khatlo la pele ha isa lo tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashume a mararo ana le metsumine ka kotloho ho tloa ka le shume le motsumong a kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papading ya pulo ya badiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport ka boha dikalane tsa television e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela dialmoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la le shume le motsumong a Phupjane ho renya borobong bosiu motsotso wa molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelo engwe tsena tsohle ho tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mamedi South African Football Association e phatlaladitse ha e hlwaile ditho tse tharo tsa komiti ya tshwanyetso tse tlo sebetsana le taba e mabapi le tsamaiso ya sehlopha sa bafana bafana nakong ya tlhodisano ya mahopo wa lefatshe mane North America. Sena se tla ka mora bohlaswa bo mabapi le divisa mafelong a fetileng a beke e leng se bakileng tieiso ya leeto la sehlopha sa bafana bafana ho leba mane naheng ya Mexico. Letona la dipapadi monghadi Gayton McKenzie o hlalositse ha ile a lokela ho kena dipakeng le ho thusetsa ho se wa se hlalositseng e le se swabisang ebile le seo mokotlisi le dibapadi ba neng ba sa lokela ho angwa ke sona. Ha jwale sehlopha se se se le letong la ho leba mane naheng ya Mexico mme sa fa ikopile tshwarelo ho maAfrika Borwa ka le reng ditho tsena tse ntjha tse tharo tsa komiti ya tshwanyetso di tlo thusa haholo ka tsamaiso nakong ya dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tsamaiso ya sehlopha sa naha. Bafana bafana he ba shebile hore ba tle ba bapale papadi ya setswalle ya ho qetela kgahlano le hlopha sa naha ya Jamaica pele ho papadi ya pele e kgolo e ba tle ba bapala le hlopha sa naha ya Mexico ka la leshome le motsumong kgweding ena ya Phupjane. Ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sehlopha sa The Blitzboks se hlotswe ya bohloko papading ya makgaolakgang a Sevens World Championship mane Valladolid maobane ke sehlopha sena sa Australia he se ba hlotswe jwalo ka dintlha tse ka bantse mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ho tse leshome le motso robong mme hwella pheletsong ya papadi Shelton van Wyk o ne a nahana hore kannete hle o kgonne ho thusa hlopha sa Afrika Borwa hapa papadi eno ka mora ho hlaba try empa ba tsamaisang papadi ba ile ba e hlakola ka le reng hle ho bonahala ha e tlile ka tsela e sa nepahalang. The Blitzboks ba ile ba ba le monyetla jwalo ka ha ba ile ba iphumana ba etelela papadi karolong ya pele ka dintlha tse leshome le metso e mene ho noto ka ditry tse keneng jwalo ka yena Van Wyk le Sebastian Yop empa hlopha sa Australia sa kgona hore se itseke pele papadi ya kgefutsong ka sebapadi e leng Tristan Leeds nka tla re ka mora hore sebapadi Tristan Leeds a bontshwe karete e tshehla re le ra bona hlopha sena se tlile se itse ka haholo le ho lekanya dintlha pele papadi ya kgefutsong. Gino Kipiro o ile a hlabela sehlopha sa Afrika Borwa ntlha hwella ka peletsong ya papadi empa ke toko ya sehlopha sa naga ile ya tla ya thuyo jalo ke bana ba naga ya Australia ba ileng ba itseka le bona ka nnete go qetelela ba gapile papadi mme ga o beakalo jalo ka e le gore le go ja sehlopha sa Aforika Borwa se tlotswe the Blitz Box ga o sheba loko ya tsona dipapadi tsenage mamedi tsa Sevens World Championship ba ntse ba le maemong a pele ka dintlha tse 30 a na le metsorobedi ba se ya sehlopha se bobeding sa Argentina se na le dintlha tse 30 a na le metsomele le se borarong sa Australia se na le dintlha tse 30 se re tla bona ga dipapadi di fitlha pheletsong mafelong a na a beke tlhodisanong e tlamele mane nageng ya fora ya bodo Sevens re tla bona gore nabe sehlopha se tlatlhe se kwale ka noto efeng dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi tsa dipapadi tsa go qetela dimane metsotsong e 30 ka mora gora ya bohlano ga di se o fete ga jale le bolwetse bos ba gatela pele ka re ya thelela bana baiso
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya buitsepo e profense ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubuna 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela lesedi FM. Ke mole.

0: J-Teams, Blue Six, ule seri FM, Sweet Love. Pino mwano kilo jalo maiza waru na, ore maiza,
1: feeling.
2: Asa mali nolu tando meche. Mewa utu jalo, saka mama, givenoma, lishishiliza li arms, kwa no ho, ratela, afternoon drive. Mezo zui mashuwa mararuka mara uho, raya, patlano mwamidi, mega kwa na kwenye ripapari li bongzito wa FM.
3: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
4: Kila bila holo bana beso, mama diwa sebele sali seri, rukuni lezeta ukatela, atadi papadi, kuano horiatella, kajenu. Kalekatsa papadi ya rugby hlopha sa Bulls se phunyela ditse bakeng sa di semi-final tsa United Rugby Championship ka mora ho hlola sa Munster ka dintlhatse mashume a mahla a mane na metso mehlano ho tsela shume le metso e mine papadi ya papaletsweng ka mona ka Loftus mafelong a fetileng a beke hlopha sena sa ka mona ka Pretoria se hlabile di try tse seletseng ka ofela me se se hlile se laola di scrum le se gahla sa papadi ho ya ka mo se bapetseng hantle ka teng. Man of the match eleng Ambrose Papier o ile a hlaba ntlha o kenyeletswa le paditse kang a Cameron Henekom, Johan Grobla, Kurt Lee Arense, Igastana Le Stravino Jacobs. Sopa sa Munster he mamedi ho hang fela sine se sa bona hali jolo ka ha se khonne fela ho hlaba di try tse pedi. The Bulls ho tla mona ho ya pele he ba le ba mane Merrifield ka mokibelona hore yang hona jolo ka ba tlotlhulana le se hlopa sa Glasgow Warriors papading ya pele ho ya magaola ganga ka oleleng hlopa sa Stormers le sona se lo bapala papading ya pele ho ya magaola ganga tlhodisanong eo ya URC sona ka mora hore se hlole sa Cardiff ka dintlhatse mashome a mane a na le metsumine ho tse mashome a mabedi a na le motsumong papading e neng e le matla e bapaletsweng ka mana ka Cape Town mafelong a fetileng a beke. Stormers ba tlhabile ditry tse tsheletseng le bona mo Andre Hugo Fenter Ntutuko Mchunu Leolin Zas Sasha Fanwem Komezulu Paul de Villiers le JJ Kosie ba ileng ba tlolamola hlopha sa Cardiff se ile sa leka ka nnete ho itwanela empa dikarete tse pedi tseo di bapadi tsa sona di ileng tsa dibontshwa di ile tsa hlatsa sethefula go lofela. The Stormers bona he ba yamane Dublin mafelong a na beke ho lo thulana le hlopha sa Leinster papading ya pele ho ya magaola gang. Ha re tsirela ho tsa papadi ya netball mo kotlisi wa Gauteng Fire Gauteng Golden Fireballs eleng Dr. LC Yordan ore o thabile ha holo fela jwalo ka le bona se hlopa sa high se phunyeleditse bakeng sa ho ba pala ho di semi-final tsa 2026 Telkom Netball League loja he sile sa hlula papadi ya ho qetela ho Power Week 2 ba sireletse bana ba sokola ba hlotswe ka dintlhatse mashome a mane a na le metso supileng ho tse mashome a mararo a na le metso supileng ke sehlopha se eteletseng loko pele sa Free State Greenhams ka moqebelo mantsibuya ka mona ka Ellis Park Arena ha bua ka mora papadi Yordan ore ba tla di bapadi tsa hae di ye di le ho phomola bakeng sa ho itukisetsa mokgahlelo o matla o latelang a re utlwe hore o di beile jwang ke mokotlisi wa Gauteng Golden Fire Balls eleng Dr. LC Yordan.
5: Yes, I thought it was a good game. You know, a massive improvement on our side from Power Week 1 to now. We're growing, we're learning, we're coming together nicely. The Power Week was really good for us. We're very pleased with where we are on the lock. And now we're looking forward to the semi-finals and preparing for the Stings. And, you know, it all starts all over again in 2 weeks' time.
4: Ka o lele motlatsi wa mokotlisi hlopeng sa Free State Greenhams se name Letje yena o boletse ha kutlwano le kopano e teng ka re o se hlopa e le yona entseng gore batle ba se ke ba lahlelwa ka mo ga dipapadi tse ngata kana kana banna ba soka ba lahlelwa ke papadi le ha e le lengwe ha e sale tlhodisanong ya selemo sena ya Telkom Netball League ya re utlwe gore o di beile jwang ha bua ka kopano e teng ka re o se hlopa motlatsi wa mokotlisi.
5: I think the biggest thing is working together as a unit. We work together as on attack and we work together on defense, and that's the one thing that is keeping us there, because when we lose a ball, the attackers start the defense. Yeah. And that's something that when that ball comes down, by the time it gets to their attackers, they're already tired because they've been grinding through it. And the same thing on attack. We forever just helping with the attack, and everyone attacks together.
4: Ho tsa bolo ho fela o le jwalo ke matsatsi a le shume fela a setseng pele dipapadi di tshagoa message aba se di lebelletse ka tjantjello bafana bafana ba khutlela maemong a phameng a papadi ya bolo lefatsheng le kgetlo la pele ha e sa lotlwa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashume a mararo a na le metsumine ka kotloloho ho tloha ka la le shume le motsumong kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa go SABC Sport o ka boga dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela ka la leshome le motsotso mong Phupjane ho reng ya bo robong bosiu. Motsotso wa mollo o mong wa leeto lena wa qala. Re mmoho ho sena. Re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport, mahasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ati ya riyamu soma watle he mamedi imu kutisi wa sotropa sa Arsenal Mikel Arteta. Utole di ite mapalomo utlobo ntitu enke sotropa sa PSG. Meuru huya kaya enake sotropa se matla ka ufutisi sa lefatsing. Kamara ore seba shashare papadi nyama khaula khanga UEFA Champions League. Mani Budapest mafilonga fitiling abeke. Dutropa tseo kabobedi di leza petela di nkha ili 1-1 li kamarana kweke di tuenga. Monta ya sotropa sena sele mbompudi mamani inglani keni njwalo ka Kai Havertz. Yare kamara monu Usman Dembele utlaba nkha hotu atau nyapena li lule kanya di nkha kuba 1-1. Yare kamara monu papadi bapa la ujalo ufila e fitla ho taunya dipenale mo hlopa sa PSG se hapileng ka dinthlatse ne go tse tharo le ho fihlella palo ya dinthlatse mashume a mane ana le metsume hlano tseo ba se mari hlabile tlhulisanong ya selemong sena ya Champions League. Mo kotlisi Arteta hore PSG ba ne ba laola boholo ba papadi mme o tholoditse le tsela eo dibapadi tsa PSG di bapetseng ka teng. A hlalosa ha ile hore le yena o batla hlopa sa se fihle maemong ano a phameng hore le sona se kgone ho qetella se hapile Champions League nako tlanga. Arsenal ho hang fela ba bona etse ba sukula ho lofela ho tshwara bolona go etelele jolo ka ba itshwere di percent tse mashume ya mabidi ya nalemetse mehlano fela empa ba gona ho sireletsa sopa sena sa PSG ha sine se le ka hore se kokote ho hlaba dinthlatse fitang nthlailengwe eo se tlhapa seno se hlabileng mokotlisi Arteta ore o tlongka se wa ithutileng sona papadi nyana magaola gang gotlela morao lo lukisa diphoso se hleng se tlang di bile ha kalo mamaditse o keneng go tshwara tso tsona tsa dipapadi o ska fetwa ke nalo la dipapadi lo seria FM pa ke ntsa hore ba supal hora ya borobedi o sane ho se malaxen o tla bateng o thagwa na lona re kopana hore ya thella bana ba se kitseng
0: le bile ho le fela bongzito
4: ke o ta
0: ke o go bua ka bafana bafana ba keteletse ba tsama ile ntho di lukile ka o fela di visa re le ra di fumana
4: ntho di dine paetse ba shimane ba letung ba le ba Mexico
0: Mata re go hlaole go se bona go tsiba tsela re le ka haru di papatsa mo fa fa. Na ebe ho na le tsela e nana mo re ga e sebedisa.
4: Eh,
0: mana ga le mathateng a ha.
4: Eh, ho na le ditho tse hlaueng tse tharo ke gola tse tlo thusa. Ba ke sa tsona taba tse tsona letseno lo qoba mathata hore re iphumela se re sa gona o tloa na heng e nngwe ho ya ho e nngwe na go nya di papatsa tsa mo fa fa.
0: No re le. Ke nnete a re le bo. Wana me wana mosebetsi o sala mangata kwana ka papadi tsa mokolo fa sa lokela re tlo na hengwe re na hengwe ba ba tsipumana kana go re lokela ngwe re tlo fumana go kopana le
4: mathata mathata eh fela a se ke boza fela ka motsotso le bone jwa papadi ya kala bohla
0: ha o kana ka mokene ke bua ka motsebelo ntwele na ke khotsofetse
4: o khotsofetse
0: ke khotsofetse tshe le ha na ha yeo ile bo mumba bo legolo rena re le bo mumba ba mashuma tsheletseng
4: eh
0: ba ne ba dutse morago me o dula bona morao ba ne ba bontsha fela re arna re tlile la morao nna ntse re ba
4: ke ka Durban City
0: e tlhoka Durban City empa dina ha tse re tloba pala le tsona boholo ba tsona ha di ka re fa papadi ka hore di batla hore tsola di apele di kgone hore di fe papadi jwalo ka re apele bafana bafana e tlophele kanyetsa tlhopa tse ne
2: e tlophele kanyetsa e tlophele kanyetsa ai bonga nna ke a gotsofala jolo ka motsietsi wa bafana bafana me ha ke bone ho na le mo re tla ya teng ibile nna ke yolo ka motshehetsi ke sentse ke utlwa fela gore ho thata gaitse da ne re tshwanela ebe bonneteng ge hlotse hlopha sena o bontsha gona le mo re yang teng ine le friendly ho no keng ya batho ba bangata hampe mono mo ko ho no keng ba batho ba bangata
0: le bo utlhepele ka batho ba bangata
2: first ebile abantu
0: ke fitse mabankela ke batla
2: a ba fosa ntabongane a fosa bongane jo
6: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba tlhodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Hey,
0: tell me about it.
2: I'm going to go to the house. Ya bona letho.
0: Sehlopa.
2: Ya bona letho.
0: E ne sa tlela ba. Ba ne ba tletse tlo itulela ka dipalo. Ba ne ba le dutsi ka ofela bona ka dipalo.
2: Ha o tlo ke re tswalle.
0: Di bapadi tsene di tsa bafana bafana tsene di bapala morao. Le di thiba thiba ne tsene ntse re di tshintsha tseba. Ha di a etsa letho. Di ne di le debe di iphomoletse metsing le watle. Ha re ka thola naha e tlo re fa papadi ka mapalo one re o bapala la bohlano. Ga ka ba bontsha mohlolo. Ga ba bontsha mohlolo. E seng batho ba ile ipakamela mogao ba thibe ka ofela ba kene ka dipalo.
2: O bona sa le ke phamisa le zo.
0: A tsho. Ya
8: ntla.
0: Ya nuthi.
2: Wancha. Bongani.
8: Eh.
2: Ho baneng he ha re bitsa dihlopha tseleng hore ha ditlolwana. A ke re hona jwa letse ha o ya le ha e le friendly tlhopa se ipiletse go tlo dula morao go tsela re bitse ditlhopa tseleng go dire ka le bitso la team ya rona re batle mme ha e noetse halanthweo le le friendly fela ke tsebo re se bapadi sene ha se batlo hlolo
0: e bua ile nthweo buang ka yona ke ntla bohloko ile ya bua ntho ya re go bane re sa bitse dinaha tse kgolo tse tumeng mme hwa bona hala re dinaha tse tse kgolo le tsona di batla go bapala le dinaha tse lekanang tse boemong ba tsona le tsona ke ka hona di sa dumeleng gotla le tsona di ga le gona ga batla competition ga batla go ya batho ba thata ga ga batla batho ba re lo fitla ga ba 5
8: a ka ke re shebe go kana go bapala papadi kgatlhalo le tlhopha sa Jamaica pele tlhodisano e
2: qala
0: ye ma
8: se betrinyana sona
2: papiso
8: bothata ba ka ke gore ntse re tswela pele go bapala le tlhopha tsena tsa mane America Obane re sa fumane hlopa sa Europa se leseng pele tlhodisano e
0: tsala. Ke se feng se hlopa sa Europa se reng re batla ho itheba rona ka naha ya Afrika e boemong ba mashoma tsheletseng rona ge le boemong ba bo super. Ke feng ya Europa e tshonjwa.
2: Ke ne ke
0: re batla ho itheba.
2: Wa bona game ya papadi ya Moqebelo. Ke ne ke sa e sheba, ke ne ke mametsa Mr. Khulu ya Hasa e neng e le dipakeng tsa Mamelodi Sundowns le hlopa sena.
8: E ka labohlala.
2: Yes. Eh. Ke ne ke ba metse papadi yo Mr. Khulu ya Hasa. Se tlhopa
0: se 17. Ya RB Leipzig
8: under 17. Se ne
2: se Mamela, hore ke under 17 hore ke under 15. Bafana bafanele wa pala le tlhopa sa bana ba ke di under 20. Ntho ka ke yena bongane. Tlhopa seno ne se sa bapala ne se bapala. Mme ho no bontsha hore mona re lwanela lebitso wa utlwa ntho e ke e batlang keng
0: ba tlile ba tsebo
8: re ba ba bapala jwalo ka otsho ba bapala bana ba ne ba ditse mogao
0: ba ne ba patsame ka dipalong batho ba ne re bapala le bona re le bafana
2: ba le bongane re tlhoka setlhopha se maatla hona male wa bona o na le sibuhudi le sedi FM mona hantse ke sa le munyane Aubrey M moya wa phumule ka kgotsa Aubrey menong o ne a re hotlatswa musi ke bona le ntho e tlabetse hala dipaileng tsa Jamaica la Afrika Borwa ba ne itse le Jamaica te musiki ntwateng
0: bafana ino sebetsa hantle mang
2: ntwateng mo
0: wa bona ntwe go jotsa yona ke ya ke ne go jotsa yona pele pharetseng ka lipi
2: hore
0: tloeng
8: o tloeng a impa nna ke ke nale tumela hore di ntlhatse tsheletseng re ka gotlalo
0: tsa I'm not joang
8: mogahlelong wa mantshano re ka
0: finela
2: a lona di tletse ke papa di hle
0: le ona Mexico ga ka tsusa lefatshe
2: ai
0: bafana ba ba
2: ne ba go tsela ke tsela sa rona nna ke motsetsena le nne
8: impa
2: Empa botlhata ba ka ke tseleleng hore se tlhopa se radilwe ka teng. Ah, wena o la. Shebe di ba
8: tsela.
4: Fela se ke se gatileng he bana beso tse gotlhatsang tse thabisang ba dipapaditsane tse sa gonang go bitswa go tse mashoma mabedi ana le metso tsheletseng le tsona di tlabedi teng papading ya pele
0: o le tsano bonga
4: e le tuna litse wa banka le bona ba yaya papading ya pele
2: ka tsamaiso
4: ba ile o shebella le
2: bona ai
0: a ke taba tsa mona
4: go bana hana fela mona so sa ile o ya tlhisa le mo pole fatshe empa o le se bapadisa hlopa sana bunyane he ke mo no batlaya le bona ba dule mane e di sollogo ba shebelle di bapadi mo hole bo
2: ha le ntse ba ba gangisetswang
4: le bua go a ke o di tsena ntong tso bo
2: ga di fela mo be di re kena mebileng entry southbound bilufela jalo London Road ka mona ka mothinyo ngwana wa London Road le phelo le tsona la mbila la amehile mo gana ga kelo hloko na le kotsi me o boele hloko hloko ka ba morao ha ho lona kong bona le tsitiswe matlong ho re etsala ka bakala kotsi e mo me di ibile satswa kena hona jwale me ra fetira ka mana ka N1 southbound ka mothinyo ngwana wa Gordon Road ho no na le kolo yeneng e me ka go mmile e tlusitswe ha jwale se palama na tsala se petipeti re ka mana ka N1 northbound ka mara la ho Rivonia Road le phelo le le tola la mila la amehile ka moghana ga kelo hlokotlhe hona le lori e parakileng ka mono ka hare ho mila ka mana ka N12 westbound pelo fitla jalo motho nyengwane wa Comara Street le teng hona le kolo yene nyeme ka ro mila e tlositse se phala ha mona jana se petipiti ke ne go tshoretse ha kana ka jeno kwa ho ratela traffic di fuma di feletse ho sane ha metsotso le mashabele metso mehlano pele ga fitla ho ngyane ya bone hashtag ratela traffic
3: Tell.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Gabolao hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng, mme batlhodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikgapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack efe kapa efe ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Ntho ke e ratang ka re atele afternoon drive boda ke broadcasting of radio unit Thabo wa dumela lebu wa hata e radio e monate wa thuka le re tshwere monate street
3: o dibodi tsaka o tibos ma lebsa bua nnete ntjaka ha ona next e majitara to reng ba longolla ha e ka yona sam le you go buswa bona go ba khutle ha ona next e ba longolla ha e ka yona first game second game lose gone fedile ba tle ha e bula go ke monna mo lo na sa bone mo bona go bula ile bula ile South Africa ya go bafana ba gona lebsa bua nnete da ona next e ba tloe be sam next di keeper tse tsa bona tsa lebyang tsa bua ka tsona sharp sharp u hloka libitso ka tenese
4: la tseba nna bana ba nne mamontha Thabo Bonkane e ka sitena le wena lebo wa le CD FM nna ke ne ke re ka nnete mokwekisi le ha ka kgetha ba nna kgetha etsang ha fela ntsa kgetha di bapadi lebo mawela a sepela hae ha hona ntho e kalokang ko re fela mokwetlisi ha a kgetha dibapadi tse tla emelang naga mokwetlisi e mong le mong a bitse lebo ba kgethe le yena kapa lebo yena a tla nna supe go kgetha mane le mane le mane le mane e tla ba go nepaetse ka nnete ae ngwane mong ha a kgotsofale ka nnete go ya ka moo mokwetlisi a kgethang dibapadi ka teng ha a ka kgethe le ena a tlampatse bo go kgotsofala oe ke bolekile le ka Stelefantine.

0: Di tabatsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa hosane re qala ka province ya Gauteng le ho di mo letla kwa ela ka ho kgetha dibaka mme o phole Mpumalanga le tla hla ka o phole empa o tla futhumala Lowveld Northwest le tla hla ka o phole empa le tla kwa ela ka ho kgetha dibaka Thapama Free State le ho di mo letla hla ka mme o phole empa le tla kwa ela ka ho kgetha dibaka Thapama Northern Cape ho tla thiba ka mo hudiseng a dikagolong a tse ikgotlile le lebopo ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme o phole Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa kagolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla hlaha ka ho phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a ka borwa KwaZulu-Natal le tla hlaha ka ho futhumala empa o tla phola ka borwa bophirima Di tabatsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke gutla hape ka kgaso ya ditabatsa hora ya bosupa. Le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Le nana o ke la matshohlo ho le

ke lebuile ha holo Kenny Mojupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botsilela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le SAG FM ka jeno ke mantaha go de odimo ya phubjane e hlola fela letsatsi le leleng me selemo ke se odimo o saketetse pedi mashume mabedi le metsoetsletseng mo hlophisi wa lona ya ka sehloho onke mokete monyobo mo hlaisi wa lona ke tisetso mokwena me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tsitiso ya le thokisi ya malaku me re ballwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke dibone matshela me hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mogatlo wa naha wa bolo ya maoto e leng safa ka bokhutshwane o re o sebetsa ka matla go netefatsa gore sehlopha sa naha sa bolo Bafana Bafana se nka leeto la sona la go leba Mexico dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA wa selemo sena ka potlako ka moo go ka kgonegang ka teng ga ra tsading gape re fumana gore ditho tse keneng boipiletsong tsa mogatlo wa basebetsi ba masepala Aforika Borwa masepaleng wa Solplatsi go la Kimberley ba boetse mosebetsing Sito sa parlamente sa moga wa Rise Mzansi Makashule Ghana se kgethilwe hore e be modula stulo wa komiti ya parlamente ya dithotse mashume mararo le motsomong. Ra tsa dingape re fumana hore batho ba tseletseng ba tshwere ka mora hore motho eo ho tlalewang a kwetetswe a pholoswe ke sepolesa ho la Bloemfontein. Tsena moho le tseding ke tsona ka iphumunelang tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonete ba hore a o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tloha horeng yena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa dumela hleng.

0: Ya o tla nyolwa le sona Matthews Mpete mo Amerika ya seboge mo hlomong dipotso ke tsengata o ya ka tsedintsa ditlale o tse ipetsang ha jole tsena dingata dintho tsentseng di buea ke ya ipotsa hore maemo a ditaba ha sa le tsena ka nnete o tla etsa jwang empa go tlhile hle le yona safa itsebisitse ha jwale hore hona le committee ya batho ba bararo ba hlwaweng ba o ileng hore hemo wa medi ba tla tsepamisa maikutlo ka hotle hotle ntleng ya o netefatsa hore ba shebana le leeto la bafana bafana papa di ntsena tsa mohopo wa lefatshe tsena tsohle di tla ka lebaka la phepetso e kgolo eo re ileng ga bona e tsala mo medi Gaten McKenzie le tona ba tlameha hore a kene dipakeng le ena a bone hore o e lwana jwang mona mo a tlhalositseng hore ebile ke etsagalo eo ka nnete e bohloko ebile ya tlontlolola ga e tlontlolole fela ntlheng ya Afrika Borwa e tlontlolola le dibapadi le mokwetlisi le technical ya hae tsena tsohle tseo re boneng di etsagala mafelong a beke
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso o singangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le qhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa. So wetu. Motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tukolo ya setjhaba sa rona. Kaulang like tle le khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SABC FM ke molele

0: papadi for the City FM.
1: Mamedi e mashoma mabedi le mesoseletse metsotso ka morao hora ya bosupa ke ba bang ba basebetseng mo le gona mamedi ge tla dulang tse ke ba gopola Mohamed o nang ngolletse monantsa ge hle ya konyolowe le ka ya Alex Shakwane ke re ya ke tla nyolowa le yona bana beso ntho tsa ka di dumetse fela mona o tla utlwa se ke e lahlela ke ba bang ba batho ba weno ge Mohamed o keke bo a bua ka tsa bolo ka tsa dipapadi ka kgaso ntle le go ba gopole ka nako tse di motho maka ge le go tsa maqeba e re tla meile re nne re hopole mamedure ba bang ba batho bana tsedintsa dikakapa tsena dile tsa sebetsa mmoho le rona mme le ka jeno gentse re ba hopola ka emeng ya mesebetsi ya bona emetle e o ba ileng ba yetsa le gotleng lena la gasola Africa Borwa chabeng sa rantso chabeng sa Africa Borwa ba rating ba se ya le moya re sentse re bua ka yona tshebeletso ena ya lesedi
2: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tsosi ngangata. Manga hunge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Sadi papa di ho le Sedi FM. Di papa. Le sebidi molefe.
1: Ripagunjalo ke a bona. Eh na o tswaga jwang Durban ntate? Ile o tswaga jwang?
4: Bona se Durban la tswara hantle bang a moela ka matsoa mo futhu ka nnete. Ba re a ka re ke go tlhotlha ditsa ga o teng go ha go tlhaka lo wa tleng ka bona. E ga go tlhala mo ga o khutlele o le mo tshatsha.

0: na re ba ile ao mo khomong mo FIFA entire ke ke di bala di papadi tseo ke go bokena e a di ba tse di tsebe o le ka di tsa Africa borwa ke di tsuma le ka tsela e nne di papadi tseo no re tsere le ho tsena ka pa mo khomong mo tsere ke le ho bona o di more re ya papadi tsa mo ho pala fa di
1: papadi go di fedi FM
2: re ke ne ba ba di tsa mo ho pe wa le fatse ao ke ne mamedi ba ba mane ona be le tsena mane a ke re ke se tsena ke a khutla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bohlothweng, haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
5: Hi ba ba tla tsohle tsena. Reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish. Motsietsi o official wa FIFA World Cup. Bona le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a bile motse ka tlase tse 18.
1: Papadi go di fedi FM.
2: Ene bupele sane. Ni Naomi Osaka ebile na ha ntso ba palwa ka mona. Ha tsha ba le gale go go bona hantle tsena go papadi ngwe lengwe ya hai. O qeta o tekena contract ya di million million a buti. Ha ona motho ya thabileng. Tlo ka Naomi Osaka ngwane so ke a duwe.
0: Hantle ha holo yona ngwane so hantle ha holo. Ra mo tseba Naomi Osaka ra tseba na land ya hai. Ra tseba le mathata a ile ga tobana le yona. Lo ona e di limont e mmalo ke fitile. Lo go go tsebetse ka thata holo ka yo aba pitse a khutlele mo wa nteng ngwana ya la papa dile re tlo re se mahlo ha holo holo ne le ha yena na Naomi Osaka ha papa la li Coco Golf Naomi Osaka papa la papa di entle ha holo e tsile matso e bile a hlona yena Coco Golf ha mona ke tsela a ipetela ka straight set ona wa nne so a tshi ra bona go pina ha ka nti ya sebetse
1: papa di go di sedi FM
2: hey mamedi re lebeletse yena ya Sabalenka le yena Naomi Osaka e mamedi ha motlele gale Osaka kore o utlwisisitse gore Serena ha sa le o tlamehile keng ke monyetla gore hey a ke hlaya go bona le gore le nna ka nnete ke teng ke shebile le moaparo wa hae mo mamedi o ntse a tšhentšha fela a sa tswa tšhentšha ya no o motle empa ngwe mmakaditse mamedi mafelong a na beke ka moqebelo papading tsa banna monnenwa Rafael Jordan o swa ka hore o ile a sututsa bana bana ba mona ba bankang dibolo ba dilelekise ba ha bolo mohlomong itswile e qeta o otlwa etswetse ka ntlo le bala ba mathe ba dilate jolo jolo le tenese mona ke re ba bitswa ka hore ke di ball girl le di ball boys le di ball boy joale khatiso e teng mona e bontshang nakong e wa neng a tswa a se a tsamaya tswa ka ga le bala ngwanena e ka ona le ka pela ha e ka mona ibile seng eka o na le ka pela ha ibo nete nga o sheba gatiso yena wa mona o na le ka pela Rafael Jordan me ha a tla yena age ngwane no atsela eo a yang ka thoko ka yona o sheba la eka go o mosutuditse o sheba la eka go mosutuditse le letso lena la ha ile le tshiadi tsela eo a le phamisang ka teng o sheba la ka nete a mosutuditse empa o hanana le tabena re tla buisana le yena le bopele sane ha gabeke mona ha ntsetswela pele French Open re utlwa gona yena o e bone jwang khatiso yo ha ke tse bona o e bone na mo medi empa monnena o bona la ihlile ka neta sutudise ngwana tshela ke tse bore ke di 10 gram tsa entse ka le tse weleng hore ha ba ile ba hlolwa ba tlameile o halefa ka tselene e mona o kekeng wa utlwisa le wena hore le ngwana gore ya seng molato ya tshebetsong a thabile kana go tseding gore o mosula faletsa lo go sane a ska ba batla lo mo shebella ha ba pala tsedintsa dintho motho wa tswa o hlola ho di utlwisisa ke re tlameile ha o le motho o be le taolo ya maikutlo e o tswile e o halifile ba bang ba otlanya di rekete mamedise ri ile ga bua ka diketsalo tse fapaneng tse reng re bone dietsa hala papadinya tennis empa ena yona a tshena yona ke hana mo mamedi jo ka poki ngwana mangeu
6: tsa di papadi police di FM.

0: Mabini motle e ga lutsena e kopane le gaitsedi ya kakakapa. Papa di mona Mathew Zimpete. Ngwane so le ka ihle.
1: Eh ke tlile ka se bidi ke dumedisa gape le ba mamedi wa letsedi.
0: Sentse go amoetse gaitsedi ya motho go bone nthotse ntle fela mona Mathew Zimpete. E a hola buti foundation e etsa nthotse ntle dipapa di mona.
1: Eh Mathew bidi ke a leboga ke gore fela re tshwana ke gore bafana ga yana. Ba ile go Africa Cup of Nations re na le ditlhopha yaka Nestoka ile fa le ka tsa tennis e no bua ka yona gore rona yaka Mafika Borwa rona yaka Mathew Zimpete Foundation rona le responsibility ya gore re tsamaele gore re thusa bana ba rona gore re kgone gore re ba fe kaelo e maleba ya gore ba tshwane ke gore ba tseye karolo mo tsa metshameko mme rona jaaka e le gore ke rona re amegang mo tsa metshameko ke rona re gasang tsa metshameko re tshwana ke gore le rona gape ko gae ko re tswang ko teng re feleletse le gore re etsa tsa rona ke ka mele gore go na le the Mathew Zimpete Cup e le gore ngwaga ka ngwaga ke ngwaga a borataro e le gore e nna teng yalo ko garankua mo e le goreng re feleletse le gore re neela bana sebaka sa gore ba kgone gore ba tshameke kgwele ya dinao the cup ka bo yona e na le di-under 19 e na le di-under 15 tsa bashimane e na le basetsana ba e le gore ba tshameka kgwele ya dinao mme go na gape le road running go na le di-aerobics go na le cycling go na le netball so go raya gore go nanong yana msbd ke full package e le gore motho ka tso le gore wa e batla re leka ka bojotlhe wa rona gore bana re bantshe ko strateng bana re bantshe mo dithethefatsing bana re bantshe ko majwaleng bana ba tle ba tshameke kgwele ya dinao ba kgone gore ka moso bomme sebidi ga ba gafa tsa metshameko e le gore le bone ba ba akaretsa teng for mme di simolola gona fa tame le gore e simolotse ka teng ko garankua
0: ei ga itse ya motho a lwana he mme ka nnete ge motlotlo wena ngwane sobaneng ga e bone e sa thagoa tournament enana e agang dipapadi tse e fapaneng mme mona mo o se o le teng ga o sa tla thibe ya ntate mme re pele ya pele yona ngwane so re ya o lebola ka tshebetso e ntle ena mane o tsebe ke o batlile jena ape ke re ei ntate o e bone enana ke re ya makgosi ore ye o se o nyolile taba mona lebitso kilena a ko re fe wena ngwane se go utlwa ore na wena o tseba o loka e ntlheng ya bokwetlisi ba Kaizer Chiefs bile selemo se tlang sa dipapadi na go na le nnete e tshwareyang go tse dintsa ditlalo tse ntseng di tlaelela
1: mo sebidi go lobakantse le gore go buiwa fa le ka ena Fernando da Cruz ke lobakantse le gore dipegelo di a tlhagelela tsa gore Kaizer Chiefs ba butsielo dipuisano le ena mme go na le ba bang ka mo campaign ya makgosi ba e le goreng ga ba itumelela gore ba tle yalo ka mokatiso e le gore ga senke a tsamaya le kiwi yalo setlhopha se setona se motho ka buang ka sona gore o se katisitse ke sona sa ko morogo yalo sela sa AS Far mme ga o lebelela gape o dule kwa le ka 23 mme morago ga foo ntsentse e le gore gone o batla setlhopha se e le goreng a ka se katisa mme setlhopha sa Kaizer Chiefs mo e le gore se fitlhe mo teng setlhopha ba agile mesebidi ba tswa kgakala mo e le gore dijare e le gore ga ba fenye sepe yalo mme motho o lebeletse gore Chiefs e tla tla yalo ka mokatiso e le goreng nkile a feleletse le gore o a lekiwa erile batho gana ba bua ba re pitso mosimane le nna ke sele ka utlwa ka mo e le goreng go na le nako mo e le gore ba mmone a feta gaufi le gona ko Naturena kgotsa motho o ka re ba mmone ko Naturena ga ke itse ka gore pitso mosimane o na le foundation e le gore wa e tsamaisa pitso mosimane o na le development e le gore ngwa itsamaisa mme ka nako nngwe go mmona le ko dikantorong tsa Kaizer Chiefs tsa Mamelodi Sundowns kgotsa a le ko Orlando ga se gore o tlile go katisa koo mme go ka se itse gore ke eng ka gore Chiefs e le gore ba tla mo katise gona nonyana mongwe le mongwe o nna le dikakanyo tsa gore ba ka batla ena yalo ke boela ko potsong ya gago ke gore se re se itseng fela ke gore the cruise ko mongwe ba e le gore bone ba begiwa ka ena yalo gore se tse le gore dipuisano tsa gage le Kaizer Chiefs tse le gore dikoko sebakeng se se godimo
0: ga itse ra motho e re ke kope gore re fete ka mabenkeleng ga re gutla ga re tlo tswela pele nako ena yona a tshika nnete a ke tsebeng pa re tla le ka Mathews re bone re fella ka ngwane so tshwara jolo fela ba mediki ya gutla
2: o na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops betcha ka turanja kapa o feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tshoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa uromele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Afrika Borwa kala 11 June 2026 history tla ipueletsa hape ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le gale papadi ya Afrika Borwa gahlano le Mexico le hopola ntwa ma hloma fubedi pakeng tsa dinatsa tsa pedi ikutlo o le motlotlo bo ha ka boikhantso ho thagwa ha FIFA World Cup 2026 papadi ya bulo e tla haswa ka wotlo wa ho SABC 3 ka 9 primana lo SABC Plus ne o dilo le sefofelong tsa diketsano ka o mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara tsena se di papadi fela ke pale ya rona ke boikgantsho ba rona nako ya rona ka ofela ha rona bohle re moo ka ofela ho SABC fela ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
4: Ibangu nana uru keke wa kona ulifela liqwetha nana hape Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang liqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse liqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Sadi papadi Holisedi FM.
0: Mamedi na ka hona bonneteng e sedutse metsotsong ya robedi pele ho ra borobedi me o polahla rong ya borobedi ya tsokwana o teng go ikat ntsa ke motlong ka lebaka le wa o sekidi wa tla o tla fela ditlomona gaitse ya motho ha re shebe ho tlwa bekeng e fitile mokwetlisi ya tsebise sehlopha se le bang papadi ntsa mohopo wa lefatshe le yena papadi ya bafana bafana di Nicaragua leeto la bona le o bakeneng ho lona tsatsing le yena maikutlo a hao ke afe ka sehlopha se hlwaueng motlong mong le kelelo tsa bona di batla di eme jwang re shebile le yona phepetso ena ileng ya e ba teng chega tsebo go diphepetso ke ntho tse deng bophelong empa moya o fokela ka enhleng ya tshebo ya hao ka sehlopha sa naga nakong ena e o baleng leeto la ba papa dintsa mohopo wa lefatshe
1: ke nne fa re simolola mesebedi mo beke fitileng fa le ga mokatisi ko puo sa nabe ga yalo sehlopha sa gage a se itsise go nnile le go sa itumeleng ka mo e le goreng e tsamaisitswe ka teng ke ka mo e le gore ministera ya Gaitan McKenzie sa la bona gore a didimatse yalo setšhaba se e le goreng sešhagetse ke gore a feletsa tsa boratarobo e le gore ne ba bosile ko morago gore ba tsamaye ka bona ka gore dipotso tse ne di le teng mo maAforika Borwa ne e le gore goreng bantsha batshameki ba barataro ba e le goreng ga ba 'ira yalo setlhopha sa bofelo yalo botlhoko yana mo pele ga moporesidente e le gore ba bangwe ba tlogela naga e shebile yalo e kete batho ba ba embarasa mme ya nna gore ka mo e le gore ministera o ke dumela a 'irile ka teng o 'irile gore nne botokanyana o timotse mollo le ga e le gore batshameki ba le ga ba ile go tshameka mme for moral support ke dumela gore le bone ba ka itumelela gore ba tsamele le bafana mme tshameko ya bona kgatlhano le Nicaragua batho ba le bantsi go ya ka nna yaka mongwe ba e le goreng ke di-analyst yalo tsa metshameko ga ka itumelela tshameko ya bafana bafana le maikelelo a ga uko pro se e le gore ne a setsa ne e le gore ga se bonagale ga go nna le sepe se e le gore motho ka tse e le gore o ithutile mo sona mo motshamekong o e nnile fela motshameko e le goreng go bile 90 minutes ya batshameki ba tshameka mme ga ena bokao Nicaragua o ka se compare le naga ya go tshwana le Mexico because go lebelela maikaelelo a different eventyana ke gore o itlwaetse go ka tshameka le setlhopha se e le goreng se tshameka yaka se e le gore tlo o simolola tournamente ka sona yalo ka gore ga o lebelela Ghana ke setlhopha se e le gore se mo Aforika se tshameka yaka Aforika Borwa ba katisa fale ke Benny McCarthy mme ke ka mo e le gore Mexico e nnile le motshameko wa botsalano le naga ya Ghana maikaelelo wa bona ke gore ba kgone gore ba tlhaloganye gore Aforika Borwa e ka tshameka kgwele ya dinao e ntseng yang mme ba itlwaetse yona ba itse gape ba tshamekile le Australia ba tshamekile gape le Serbia o lebelela mo groupung ka mele gore ditlhopha tse ba tshamekang le tsona ba batla go tifamiliaritsa ba itlwaetse gore kwa go tshamekiwa yang mme ka morago ga foo ke fa e le gore go tlhagelela moya e le goreng ga wa tlhapa wa o e le gore motho o ka supa ka bua wena sebidi gore the team money ka Bafana Bafana ke ene le goreng o e fositse gona nonyana gore a feletse le gore di-visa ga di a lekana. Go fola gore di-visa ga le di applyela yaaka Yukopros announcer 30 players kgotsa 32 players e le gore 90 tse fale, o tshwanela ke gore fa o etsa di-visa yaaka o le team manager o etsa di-visa tsa everybody gore ga tlile go fokotsa squadi sa gae e bile gore o tse 26 tse la tsona o na le tsona, mme ga o iritsa ba bangwe wa tlogela tsa ba bangwe. Ke ka mo e le goreng ngaka ya stope feditse le gore ga eyo, mme batshameki ba bangwe ba tsamaedi le gore ga bana a proper professional doctor, Dr. Molodi, le gore o tshwanela ke gore a tsamaye le bona le ena a ne a setse ko morago, assistant coach le e setse ko morago. So dilo tse ntse jalo ga tsilo tse e le gore di a batlega, mme re tla bona mo bekeng ye sedidika gore ka la go tlhano fa le bana le motshameko wa botsalano o rulagantsweng kgatlhano le Jamaica, a re bone gore Bafana Bafana maybe e tlabe e le gore e tokafetse kgotsa yang. But le motshameko kgatlhano le Jamaica go ya ka groupa rena ga ke bone le gore o na le sekai se se rileng.
0: Ga e sera motho ga ne se ka nakone re tla tswela pele mpa ke o lebuile go lotlhe Matthews Mpete, re na le wena hele papading tsena tsa mogopa lefatshe. Ke lebuile kgaitsadi yaka. Thank you, ngwaneso. Matthews Mpete, tshebeletsong ya lesedi. Mamedihle, hopola itlhophisetse 2026 grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 ranta ka pao feta lebelong la dipere online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million le meputso. Betšha hona jwale o itlwaetse o ikatametse haufinyana le Gauta. Hollywood Bets, Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thobo maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipere online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse Gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Mamedi, ke na le bonnete ba go ba babedi le tlo kgona go kena le mpe le buelele botlhe ba kekeng ba kgona go kena. Sentse ke na le wena tle dumela le kae tle ntate? A o monate weso, ka nnete ke na le wena.
6: Ke monate ka bua mona matoto ke nna ke ka mona ka a go starta mozo.
0: Oha! Ntate mongatipa.
6: Ah, je ba ile batho. O tswe o se te mokwetsi ba le. Empa eh, le no ta finyella mo bua.
0: O na le tshepo.
6: Eh, ka nnete ke na le yona.
0: Ah, eh ha re le boetle mongatipa le jwale re batla ba felletse.
6: Eh, ha re batla ba felletse ka nnete magae. La pelo ya ka ntse se monate magae. Ke se ke pele yana.
0: O tlaloka.
6: Wena wa tseba ona ke bua ka eng, ga ke tlo bua nako e
0: ke tseba le jena o tlaloka mo ngatipa. Ke wa le.
6: Ke le tlo nna ke ga da da mo gwana e ba mpedi.
0: Eh eh.
6: Ha e ke di malapa, ha e re mo futana, ha e mo hui magape ni di pedi.
0: Eh hle wa tseba, o tlaloka ba dumedise ka mmozolo ka mo.
6: Thank you mme ke tla re medisa ka ntina ka mmu.
0: Thank you ntate. Mme di dumela? Hello?
7: Hello? Ke ka mme.
0: Re tswile le ka hle ntate.
7: Ke tla tsika ka tsela ka ke re tswile.
0: Ntate motantsi.
7: O ba ding thetsa ntjang. Ha ke ntona e ka re coach ga tsa ba mamme ka mo ka na go si.
0: O a wa utlwa ya mokwetliso o thungwanyo lo wa utswa AS fa kwa. I saw nete fatswa ke gona bele tsheke ka o kitseng ka nete ditlaleo dikuma. Ela wena o ka thabela o bona e ba mang ya kena ndi etsa bokwetlisi.
7: Eh?
0: Ntse ke mo foka ke le go ya dira. O ntse o tlhoka o tsebela Eh, nai ba ka ne tutu a dura. Ke sa shift ke stopa sa se wona le tshelte nga ta hampi. Ke la wile le tete mo tantsi.
7: Ara, shu.
0: Ai ba go tsohle.
8: Khatse seida. Ni kisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
0: Gaso le ga le tlile di kele di ditse re bona go gata ka le ga tomegege mo medi ba monate manene ngwe hlalatelang ge le ba go go ikate neso nake
9: gatuwa waka
0: hey.

0: Ay, kona man. Lona basadi le dula le re kentse meleko man. Dena ro kiwe ke ba shanyana. Mane pela ha hai. E ba mo hlapaula wa utlwa.
1: Ah.
0: A ruetsa mba mo hlapaula.
1: Ah. Hao. Ay bo potaki. Skatse ya utula. Tshwele le go mpolelile. O mmuma ka ditaba o batla go ke nne ke re he o ne etsa etseng gobaneng ba mo rwakile eng ga o se o dutadile
0: dutadileseka
1: batla ke nne ke o botsere
0: ko o sebelege
1: eya
0: maobanyana mona dene o lekile o thabisa mmapalese a tswa re ule o kgalema lerata kante a kgona kgele ek o kalana le meleko ya bana man
1: aebo go na kanang ba mo waka empatlile ka gannyane ke utlwile taba e
0: kaebo
1: mpolelele bana ba ga se ba le ba dulang ga mosadi e le go tlhokala a neng a bolokwa mo selemo se fetileng gobae e nne ke bone gore ka re moo o dula ditlhoko tsebenyana tsena tsa ditsotsile
0: kona
1: tenaetseng
0: bana ba mosadi eno ko
1: empa mpolelele then ena rona bakenekene kang gobae bana bano la go ba shebile fela o feta wa bona gore bana ba phela ka dithethefatsi
0: bana bano tlile ba phela ka tsona dithethefatsi mmapakiso
1: batho matsaya motse wa gona o ntse o senyega
0: ke ditlopo tsebe tsena tsena tse tlotseng
1: empa ke a utlwa ee ke ditlopo tsebe lona jalo ka banna ba motsoo ga gona polanenyana le e kananyana le ka la eetsang gore jalo ka bontate ka nnetelike le boneng gore na bana ba motsone ga se bano fela ke re le sekolong go ne ntse o dua ka tsona dithethefatsi a ke letleng ka polane potlake e bone ka solution e ka ba efe
0: e ka ba mmapakiso re tlatla ka polane ya mofuta ofe
1: le bontate le keke la tlholwa ke maqheka wena a ko hemele banna ba motsona gore ntho e ne ya dithethefatsi le ke le emele ka maoto obane qetelelong ke o tisetsa ko o tlhapanyisa bana bana ga ba tloge go aka fela ba tla qetelela le go utswa ba go utswitse ka matlong
0: le phafa e sentse re atametse go tswa baneng bana ba ditlhokotsebe mmapakiso empa re shebile baetapele gore na baetapele bona ba tsaetsae jwang a maemo a le tena
1: jale o le o batla gompolelela go a baetapele ba saetse letho le lona le feleletswa ga o na ntho e le tlaetsaka banna ba
0: maoto le matsogo gore go bele seo ba se etsang mmapakisokelenaganeng e motse wa rona o senyeile
1: ke santsane re bua ka motse o senyeileng o utlwiletse njan
0: ke
1: tsa mona ke a o jwetsa ke re ga di rwa baletse o kareng ga nka ka o jwetsa gore mane ga max le lerato gotho go na le ngwanana mo go e tsana ya fitlhileng jete ka gara lelapa ga ke bua le wena je o kene ka gara lapa la max o se a tlo phela le bona
0: surprise vile a e robale ke leleme mmapakiso
1: e ka robala jwa ntho di e tsala bosigo le motshegare
0: moradi a tswang ka jwane
1: o ke bankgolo ga nka ka o jwetsa gore ka nnete lerato o patetse moeketsi ke dibitla ga di e ya taba
0: ya goreng
1: o ngwane nwa ke ngwana tlhokaletsweng ke batswadi kaekae gagabo hehehe empa nna ke tseba pinyane eo legato e patetse moeketsi e go ko sebele ke ngwana e go legato a bileng le ena pele go lenyalo ke ena o tla ese le mogifadi ke re mogifa wa morwetsana a ka nnang a nyalwa le go sana o jwetsa nnete o jwetsa nnete fela na wa
0: utlwa gona
1: utlwa gona moeketsi o kopane le taba e thata ka tsela efeng wena potla ke
0: man mapakiso man le wena wa tseba gore ntho tse jena di a e tsagang se a tlhole motho wa o se rwa le dieta tsa gaetlheng mapakiso
1: ga
0: o se o tsamaye metlhaleng e o a tsamaileng go yone
1: potlake ke kopa o nkutlwe o bo nkutlwisise o sekamo

0: nto ele ke le bua hle manyo
1: a a bo na parese a go tloe mola ha o hlokagale le go nte bona
0: manyo
1: wa se baba ne le nna ke le tsena ke nntse ke hlokana go nya le ne re bile le yona
0: yona
1: wa nke se tsa favor ho ha
0: a o hle ka tsama ka utlwa monate empa se mo mphete wa tse bantse ba le go motho wa sula fala ha tla me o khotlela lapeng
1: Ah, Omosati. Masabani na kenza kina ana ugele hanitlele ntatele. King hapentlele le ghatalele uhlasatse.
0: Ah, kona le jene, bona re jena. Re hantle, tle. Hey, hana la pale monate jolo ka laka.
1: Empa.
0: Empa jolo ha ke a lekwa ke sipa tijona sa fitla ka merwalo rwalo manyu.
1: Ai bo.
0: Hey lang. Jolo ha ke re kere dene le ena ke nwanyele ba ka monolo jo sa fanyuri. Sipa tuteng ho rona mani. Ha qeta a nkopa gore re ba fe sebakanyana sa o bua nagana tlhe ntebaleng bosu tjena re suthele batho lapeng la rona ba iketle ba qoqa ga se o ntelela nto
1: mapalese a the o bobi ga ka lona mosadi
0: ntebalengwane so ho ho ngata wa utlwa ho ho ngata go pakelelane go o kane empa ke tla re ke thabetse fela boteng ba moradi wa rona
1: a ke o kwantle
0: ke njwe
1: o itse mogadi wa lona le na le mogadi na mapalese
0: hai manyo wa nkutlwa ke re
1: ha ke o utlwa
0: a ha o tlo makale bile ha o tlo gotsa ngwana fani ke ngwana rona ke re o tle ba botle bile re be re tsweta bentseo tse sentse rona tse sa re tlamang re hlere di furalla o seretse o tswa go ba o sane di tla bua se dina le motswako
1: tshe mo bua nnete jo le mpolele o tloetsa jwang ka legatalele le kanakana gago
0: wa seba ntebaleng ke badile marandrang mona batho ba qeteletse ba bolayane ka lebaka la legata lena wa seba ke ne ke sa utlwisise empa jole ke a utlwisisa go polao e ka nna ba teng moo
1: hei tswale mosadi wa sebakeng ke nagana gore o tlole matlato a masesanyane pele o ipone o kene moleko ke kopa o leke bogamolao bana ba sebetsang ka legata
0: Ah, maponisa ona oho. La kwa go aletsetsa o itlhopa fela.
1: O ya ka bona, ba tlameya ho thuma di ya tswile ka pa motho shwele. Ntle le mono ha ba na taba o bona o etsala. Le teng ha o so shwele, ba hula nyama o. Ba o pola ho etsa etseng ka monna wa ka.
0: Jo. O ska bo bua ka tete squati ke ho pola. Hantle.
1: Ba tshwana no ba sile ka leqeba ba.
0: Ke lakatsa fela ha o ka bua banna ba motsona ka ofela ba se bo thusana ba khalemele ntwe ne ke bona ho ska mpa bua wa ka fela manye o tla tloa fela mo re sa tsebeng jwa loka wa hao.
1: Nna ke re le bitse mohale. O tla di thusa fela jwa loka ntshusitse.
0: O go mohale o etsa jwang?
1: Wa bona ona jwa letse o kopana le nna mabenkeleng tjena. Ke tshaisa ke tswa mo sebetsing ha mohale.
0: Wena
1: he o ntshusitse eno motho.
0: Ntibalengwe sepete se se kakala
1: bathong wa palese ke ne ke tlo bona ke ntse jwang mosadi
0: aebalona
1: na le banna senka tlholetlhe mamela motswalle wa
0: bua ko tlo nnake
1: wa bona o ka kopana le mohale fela ka panyo ya ditlho aa sena se ntseng se etsagala e ka ba ntho a maobane moleke o tlantshwa ka botsona
0: legale
1: jwanjwale
0: nna mapalesa ke iphumele ke bua le mogale le aka batho ba surprise bile mo ke na yetsa ntho
1: ga o se sa feteng tlhe mapalese se sa feeling se a hlola mona montse o tsamayateng o tlo feta beya pelo se o tlolong
0: ke a leboga

0: kitse o hetsa sa surprise kwa na he wa ukwa ho hobe ha monna le mosadisa ba phamisetsana mantswe ka tsile na o sna batlang ibile mo a bua ha motho a bua le wena ha ka ga ha botse wa phota ha se setse ontenu ke se mona se phokang se ke ne letseng mane marinining mane kitse o he skies up etsa bonetwa re ho sana ho fetu ke gaolo ile teleng ena ya monyaka mamedi e gemetsotso ha idula ho yele shomele metso e tsheletseng tsena ka mora ho ra borobedi ke fitise kgwebo ke tsebe o khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bosona sireledi se hlatswa madi le ho fana ka phallo e modimo ya madi ha mmoho lo be a tsokekele high blood taolong le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones Sireledi sentsa se so le nyoko le ho thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a wopang ka bosona sibile se matlafatsa se sole sa mmelo wa hao ha o kula ka nnete la o thukwena yo o diphateng o kweme ka nnetoko o remelle ka lebota e seng jwale ka nnete o sogaswa o motela dikobo mono bana le sireletsana e le moriana wa bana wa bo bosunki bo mososo o thusang ho ntsha tshilana ho ngwana ha qeta ho hlaha o ntsha le lebese ha ngwana a kgutswa a tlosa letsweleng ho bana ba mona be bang ba labanyanya Intsaleleta le ho thusa ngwana sa ho leng hantle ka hona o kgathatswa ke manyuwa le ngwana ya kgathatswa nkeletswe jane sireletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana o tla thola ngwana a ja hantle le ngwana a holang hantle ditshobotsi tsa masea e ka ha le ke phepo ho ha mbane wa ja ngwana mofuta wono tla lolena le borreletsana magamana o ka meta hangata felo bane ke ngwana a rate ha o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le nomoro tsa +266 6212 0662 ke +266 6212 0662 ka pa 072 0202 371 0720202 371 ke tse o letse ka pa WhatsApp le nomoro tseno tsa mahala 072 0202 371 +266 6212 0662 ke di nomoro tse o di sebedisang ho kopana le bana ba di gabane herbalisti ka sireledi super healthcare ha mmoho le sireletsana e leng sabana ikopanye le bona nomoro tseno tse ke di hlalositse re ke tlae ka mona hape ke gutle
2: Bara hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 330 ml tsa Savanna Premium Dry ka pa Light Cider ka 199 rand. O fumane 1 GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml e fe ka pa efe ya Golden Chi ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise se ba ka tlase dilemo tse 18.
3: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spinners Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betja ha bonolo fela ka 2 randa ka paofeta. Ho di slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Holy bet, ke monyaka fela o spina le rona. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke
4: 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
6: Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motlong. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
7: Dijo ya batimono
6: Lesedi FM.

0: ke di Black Forest ko go tseba king ntwe o ina hana mfe a go lokela go swaka ka thata ke tswekeke go ding tseke di tswekeke ke di nama ga be sa gaja le khale di fitlile ho manjwa le di mphontse ke di anela bana be sunga khintse go go di sa qhekwana le tle ka ka dipompo le tsena tse mabotho bo mamedi hey tso hle tso ka dina hanang ha mpho a tsa ga iphetle medi khile buile ho mina hane ka nnete le motsena ha di a fitlellwa fe kwa bona hala ona le mo tshebeletso ene a iqadileng teng fitleletse mo e seng ileng hona teng la nna ba di kakapa ka moga go tshepiena ntswa ba fihla hwa nna ga suthe balo nthwena ke ne letsano fela ya ta metso tse mashoma ma bedi metso me hlano ka mora ra ya borobedi jalo ka ha ile manta ha tsena lena ke libitswa re mo to tshijwa ke ho ga le shumele metso me di noto ntse nne ka ofela ntswa ke ke nna monga le bitso ke le bo he sibidi mo le fele mathabo le tsire le sebeditse la u metso tsong ene mashoma ma raro ka mora ra ya borobedi ke tlabe ke kena lena nong la thuto la youth ke ona fela he wa tseba he ntse ke tle re tsamaya le nako yane ya e re kueng ke local government pelo ka o tseba dikgetho di atla tsa puso ya seleha dikgetho tsa bommasepa go tlo buisana le ntate Mankai mo e leng Free State Provincial Coordinator ke tlile ke sa tshwaretse ke need a girl le ka moga goga ya bogobong ka tse le tshwanang fela science and technology le yona mo thanditšhabala la tlhophisi lena la youth ke yona le tlhophisitswe ke kananelo modu ke boele re be le manollo ya buka ka nkane go goga ya lesho dula le nna o tlo ukwana ge tlo buisana le ma ke tlabe ke na le ena ka kwane kwa diphaposing tsa ga somamedihle madume ha fele ba re ngwana kgotso ga le ba letsa kgotso ka metlha le matsatsi legatompopo ge le buile tlhe ka tlhophisi yona ya mmino nyewe ntle ga na le bopaki ge mona
1: lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Thomson e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexstop. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Thomson e tla o sebeletsa.
1: Mama ditaba ke tsena Healing Cup Organic e fodisa hang re phekola dihlahala ke bua ka di fibroids le di cyst hang re phekola mathata ohle a popelo re fodisa mafu a mangata mmeleng wa motho re phekola le manongeletso a wopang le batho ba na le mathata a ho kwalana ka lebaka la asthma acid ye ngata le mmeleng le wena yana le mathata a le sokolla o ifumane ha bo bebe fela ka legolo la diranta 100 randa Lesotho Afrika Borwa o ifumana ka 150 ka mana ka Lesotho ke 100 randa athe South Africa ke 150 yona Healing Cup Organic ena letsa ka pa WhatsApp ene nomoro tsena tsa mahala 063 312 3135 063 312 3135 WhatsApp o ye nngwe ya Lesotho ke +266 6306 9416 +266 6306 9416 ke bakeng sa Healing Cup Organic.
2: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM.
1: Sebeletso o e ratang ke yona e lesedi le metsotso e leshome le metso e robong pele ho hora ya borobong ke ntse ke buisanong kwano le ntate Mankai Ntshetshe Free State Provincial Coordinator re shebile tsena tsa dikgetho tsa bommasepala mme re ke re shebe rona eng keng jwalo ka ha o tseba re uthuletsowa iponahatse o tsebe ho lo kgetha monghadi Ntshetshe ke o emohetse hape mongaka.
3: Ee mme wa ka ke teng ke rekile boele le sebaka sena.
1: Mefuta ke efe e mmedi ya dikgetho tse tsa diwate e teng o ka tlhalosetsa mo mamedi ka yona?
3: Re na le mefuta e mmedi ya dikgetho tsa diwate mo e beneng he mofuta wa pele ke mo re fumanang bonkgetheng ba emetseng mekgatlho ya dipolotiki mme he mofuta wa bobedi ke mo re fumanang teng he bonkgetheng ba ikemetseng ba e beneng re bona he ba thongwa ke setšhaba gore batle ba baemele e se motho e ikamantseng le mokgatlho ofeng kapa ofeng wa dipolotiki.
1: Ke ntho dife tse tlhokegang gore motho a ka thongwa go ba mokgethwa wa wate?
3: Tse latelang dintho tse tlhokagalang ke tsena tse latelang gore o be nkgetheng a emetsweng mokgatlho wa dipolotiki lebatoweng o tlamehile gore o thongwe ke mokgatlho wa dipolotiki o tsamayang le ona mme he mona he go tla ba le foromo e batla e tlatsa gore batle ba tsebe gore ba re ba e neele mane go IEC mme he foromo ene e tshwanetse e tsamaisane le tefelelo e itseng ya deposit e beng gore he le yona ba tla tlisa fela setlankana se bontshang sa bopaki se bontshang gore tšhelete eo ile ya kenywa mokotleng wa IEC mme he ka mora mo nkgetheng yena o tshwanetse gore a tlatse foromo e bontshang gore o amogela kgetho ena eo mokgatlho wa dipolotiki o entseng go yena mme he le yena he a neelane le ka copy ya ID ya gae mme se botlhokwa ke gore diforomong tsena tsotlhe ke ena e bolelang gore nkgetheng ga amogela kgetho ena ya gae o nka kano ya gore o tla ikamaganya le melao e tsamaisang dikgetho le o etsa bonnete ba gore ga gona dikgotlhagotlhang ka gare go di-campaign tsa bona ka nako eo ba tlabeng ba leka gore ba ngoke bakgethi gore ba tle ba tsebe o ba kgetha.
1: O se o tlhalositse ena ya nkgetheng e bangwe ka tlasa mokga wa dipolotiki ga re sheba ga e ba motho ile na a emela diwate tsena fela e le mokgethwa a ikemetseng ena o lokela go etsa bang kapa go lebeletsweng go tswa go ena.
3: Se lebeletsweng go nkgetheng ya beng gore o ikemetse go tlamehile gore e be motho e beng gore o dula ka gare go masepala o a tla kgethwa go ona ebile o ingodisitse jalo ka mokgethi ka gare go masepala oo mme ge ka moramoo re tla lebelela go fumana foromo e tlatsitsweng ke e mongwe fela wa batho setšhabeng se mokgethileng gobane o tshwanetse a thongwe ke setšhaba ka ga ena ikemetse mme ge foromo ena e tla tsamaisana le forum engwe e beneng hore le re ho yona he ho tla kena mabitso a bong kgetheng a ba kgetse ba beneng ba dula voting yena e beneng re o kgetse ho yona a ka ba mashume a mashano mme a tshwantse a be le di signature tsa bona ba kgetse bana hore re re tsebe ho netefatsa hore ka nnete motho ona o fela ana le batho ba beneng ba motshetsa ka hare ho le batuwa le mme he le yona he e tla tsamaisana le forum eo yena a tla e tlatsa go amogela kgetho ena le tšhelete e itseng e be le gore o tla tlameha gore a e lefe jalo ka ga e bontsha gore yena o batla go nka karolo mme le yona o tla tlameha gore a tlise setlankana se e bontshang gore e fela e le kannete tšhelete na o e kentse mokotleng wa IEC mme he yena he ka gobane o tla be ikemetse ha rena gore re ka beya setshwantsho sa mokgatlho wa dipolotiki o tlamehile gore a re fele senepe sa gae se tlhagisang sefatlhego se e beng gore ke sona seo re tla se beya pampitshaneng ya rona ya go kgetha gore bakgethi ba tle ba bone gore ke mang motho eo ba mo kgethang
1: ga ge lekole go akolwa ga di-wate kapa wat splitting yona e sebetsa ka tselewa
3: What splitting means what ki engwe ya di tsamaiso tse beno re di kala mane mo beno re municipal demarcation board ifwe monyetla ka ifwe taelo ya hore ka morao pele ho di kgetho tse feng ka pa di feng ba tlamela hore ba lekole mabatu a rona hore na ebe a santse a lukile ibile le dipalo palo tse teng ka moo ke tse lekaneng e le hona ho etsa bonnete ba hore ditshebeletso di fitlhelela bathong ka ho lekalekana mme he ka morao gore municipal demarcation board ba tsebe ho rala meedi ya mabatuwa kapo ya bommasepala ke mona mo e be leng gore he ba tla neelana ka meralo ena ya bona e metšha commissioning ya dikgetho ebe he di-wat tsena tse e be leng gore he di angwe ke karolo enana e municipal demarcation board ba e entseng rona re le commission ya dikgetho he ke mona mo e be leng re tla fitlha he re ya bathong ba angweng ke tshebetso ena go etsa bonnete ba gore ra ba tsebisa ka dibaka tsa bona tsa go kgethela tse ntšha kapa moo ba seng ba wela teng ebe he re tla ba ngodisa re etse bonnete ba gore ba wela lenaneng la bakgethi le e lokileng kapo sebakeng se e lokileng go etsa bonnete ba gore ka tsatsi la go kgetha ba tla fitlha moo ba voutele kapo ba kgethe nkgetheng a tla ba emela lebatuweng la bona
1: ntate manka ha e le mona re lebile dikgetho tsena tsa bommasepala motho e mong ya mametseng wa ipotsa gobaneng ga dikgetho tsena tsa bommasepala di le botlhokwa ga kalekale
3: dikgetho tsa bommasepala di botlhokwa haholo go rona ka ga re kgetha baemedi ba rona ba ikemetseng kapa mekgatlho ya dipolotiki e tla re emela ka gare go magotla a rona a metse mme e seng go fela e le go etsa bonnete ba gore bonkgetheng bana ba tlang ka boikarabelo ba go ntshetsa pele ditokelo tsa rona jalo ka baagi le go tlisa ditshebeletso tseo re di tlhokang re le baagi mme ditshebeletsong tsena re bolelela ditshebeletso tse tshwanang le bo motlakase tshebeletso ya metsi le go ntshiwa ga dikgweregwere ditshebeletso tse tshwanang le tsa bophelo ditshebeletso tsa go tlosiwa ga matlakala le tokiso ya ditsela mme ba tshwanetse go etsa bonnete ba gore ka gobane bona ba tseba ditlhoko tsa setšhaba ka ga ba le gaufi le sona ba etse bonnete ba gore ba etse ba finyelela setšhaba ka go ba fa ditlhoko tsena kapa ba o fa ditshebeletso tsena ka toka le ka go etsa bonnete ba gore setšhaba se tswela pele
1: e tlhakile motlhomphei wa ka a ko go fe kamano ke fe dipakeng tsa bommasepala ba lehae le bommasepala ba setereke go na le se ba kopanyang batho ba babedi ba
3: e tlile mentswa ke ka ke ile ka tlhalosa pele gore mmasepala wa metropolitan ona o ikemetse ga o wele ka tlasa setereke mmasepala ona wa rona wa selegae ke mmasepala o e beng le gore he o wela ka tlasa setereke ka ga setereke se thewa ke dimmasepala tse itseng ka gare go karolo eo ba dulang go yona mme dikamano tsa teng ke tsena tse e latelang mmasepala wa setereke o tshwanetse o etse bonnete ba gore o tsamaisa kapa o thea maano le go ntshetsa pele ditshebeletso kapa ditokelo tsa dimmasepala tsena tse fapafapaneng tse e welang ka tlase go bona le go etsa bonnete ba gore o neelana le ka tshegetso dimmasepaleng tsena tsotlhe le gore o nka karolo go etsa bonnete ba gore o tlisa ditshebeletso e beng gore mmasepala tsenana tse nyane ga di kgone gore ba ka di etsa jalo ka ga ditshebeletso tsa ditsela ga e beng gore mmasepala ga o kgone gore o ka nka tshebetso ya go tlisa tsela Maspala wa tereke kono etsa bonete ba hore banka tsheditsona na ho itlisa maspaleng tsa rona mme he di maspala tsa rona tsa sele ha etsona he tshebetso ya tsona ke hore ba tle ba tsebe ho tlisa tshebetso bathong ba rona ka ha e le bona ba leng haufinyana le setšhaba sa rona mme tsa bonete ba gore ditshebeletso tsohle tse beng hore batho ba rona ba di tlhoka kapa setšhaba sa rona sa di tlhoka ba di fumana mme he tsona tse pedi di a sebeletsana ka ha maspala o mong e le ona o tlisang di tshebeletso mme o mong ona e le ona o tlisang meralo e leng yona e tlisang ditshebeletso.
1: Tate Manka, intshwarele fela hanyane mongaka ke boele re fetise mabenkele. Mabedi e re ke hlahe ka nqeno hobane metsotso e le dula hantle ho ye leshome pele ho hora ya borobong be se ntse re fetisa kgwebo mona re kgutla mona re bone na kgefera ditaba tsa rona ka mokgwaletsela ya mofuta ofeng. Ke metsotso e leshome pele ho hora ya borobong ke ofe ditaba tsena. Sireledi Super Health Care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala selumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi le bakeng sa phallo e hodimo ya madi ha mmolo be a tswekele ha blood taolong le bakeng sa majwana a diphio ke bua ka di-kidney stones intercesso le nyoko e thusa le ka serame sa masapo manengeletso a wopang hape e matlafatsa sesole sa mmele wa gago ha o kula ba na le sireletsana e leng moriana wa bana ba bo bosunki o bang o ba thusa go ntsha tshilana ha ba qeta go tlhaga le go ntsha lebese ngwaneng le leleta le le ngata le ngwana ya sa goleng hantle ka baka la go kgathatswa ke manyowa le ngwana e bang o dula kula ka baka la letswejane o tswa pele ya ngwana o thole ngwana motle hampe ya gate ya sa helelweng ke phepo o ka fumana tsena tsohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le +26 6212 0662 +26 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 o letse kapa WhatsApp le nomoro tseno tsa mohala bakeng sa Sireledi Super Health Care ha mmoho le sireletsana sa bana go tswa go bane ba dikgabane herbalist.
2: Wa ratwa Lesedi FM.
1: Wa ratwa wa lelwa tshebeletso ke yona ya Lesedi ke ntse ke buisana le Mohlomphei Manka Ntshitshi bakeng sa dikgetho tsena tsa bo masepala tse re tlabe re na le tsona morao mane fela ntate Ntshitshi ke boetse ko amohetse hape re ka hopotsa fela molomo ditaba le molemong wa momamedi gobane sealemoyeng ho dula o na le momamedi e motšha letsatsi le letsatsi letsatsi la dikgetho tse tsa bo masepala gana le neng
3: letsatsi la dikgetho tsa bomasepala moporesidente o ile a ntsha letsatsi gore e tla ba ka letsatsi la di-4 kgweding ele ya November gona selemong sena empa letsatsi lena jalo ka moporesidente a le phatlhaladitse ga se letsatsi le be le gore gore proclamation ha e so etswe ga le so etswe semmuso moporesidente o nampa fela a phatlhalatsa a re fa gorena e be dikgetho di tla e tsalaneng mme phatlhalatso ya semmuso e tla etswa ke minister wa cocta mme ena he tsatsi le wa tlabeng a neelana kapo a phatlhalatsa letsatsi le la semmuso ke tsatsi le o boingodiso ba bakgetlhi bo tlabeng bo kwalwa ka lona mme he re tlala re lokisetsa dikgetho mme gona jale re santse re emetse minister wa cocta e be ena a tlatla phatlhalatsa letsatsi lena semmuso ka go ya ka molao ke ena motho ya thongweng gore o tla ntsha letsatsi lena semmuso
1: ga semo he fela ntse re tseba batho ba bangwe gona bale o tla thola batho ba ferekane e mo a qetelele a sa kgetha ke taba eno ya gore ga ingodisa kapa ga ka batlhatlhoba go ntsa tlhaela lenaneng leno la bakgethi o ka ba fa molaetsa ofeng e le gore ka nnete obane ge re shebe tšantšelelo re shebile bona batšha batho be re nanang nakong e tlang tlabe le bona ba tshwere nna o bone fela e le batho ba senang le go tsotelela gore ba lo itlhatlhoba kapa ntse ba tlhaelela kapa ga ba so tlhaele kapa ba bang ebile ke gona ba tla ingodisa o ka ba fa molaetsa wa kgothaletso wa mofuta ofeng bakeng sa o itlhatlhoba le gore ka nnete ba be ba ne ba qetele ba lo ingodisetsa go ka kgetha
3: ga re go bona ketso ya o kgetha ke ketso ya bohlokwa haholo ka ha e bontsha boikarabelo ba rona jalo ka baahi ba naha rona ya Afrika Borwa le etsa bonnete ba gore re bontsha gore re na le tokelo mme ebile re batla gore mantswe a rona a utlwe kapo a thole ditsebe ka hare ho muso wa rona me ke yona tsela fela e o re ka etsa gore re tlise diphetho maphelong a rona me ba ba ba sokang ba ingodisa nga ba gothaletsa gore ka tsatsi lena la di 20 le 21 tsa June ba ka ya dibakeng tsa bona tsa o kgethela ka o fapafapana ho ba dibaka tsohle tsa o kgethela di tlabe di butswe le tsatsi la e le tsatsi la semmuso la naha la boingodiso ka ka da mafelong a o abeke me ba ka ya dibakeng tsa rona ba le ingodisa me ba bang he ba beng hore ba utlwa hore ba ka se kgone hore ba ka ema meleng ba ka sebedisa tshebeletso ena ya rona e beng hore re ingodisa marangrang kapa yona online voter registration ka hore ba kene mane marangrang a rona e leng www.election.org.za mme ho yona he ba tla fumana tataiso hore ba ka etsa jwang hore ba tle ba ingodise ba le dibakeng tsena kapa ba ingodise hona marangrang mme ba bang he ba ka sebedisa tshebeletso ena ya rona jwalo ka ha se ke bolela he monana ke tlisa tshebeletso e leng hore batjha ba ka di thabela ba ka kena ho WhatsApp bot ya rona mme ba ngola he mane hi mme WhatsApp bot ya rona e dinomorong tsena 060 088 0000 ke 060 088 0000 mme mo he ha ba ketsa ho type mantswana a reng hi WhatsApp bot ya rona e tla buisana le bona hore ba ka ya mane he mo ba ka ingodisetsang teng mme bao ba beng hore ba se ba ingodisitse ba batla fela hore ba ka lekola hore na dintlha tsa bona di nepahetse kapo di ntse di dutse di le jwalo lenane la bakgethi ba ka SMS tsa fela dinomoro tsa bona tsa boitsebiso e leng ID numbers dinomorong tsena e leng 32810 32810 mme tshebeletso ena he yona e ja fela 1 rand molaetsa ka moo mme ba bang he ba ka founela dinomoro tsena tsa rona tsa mahala e leng 0800 118 000 0800 118 000 mme he ke temohe mo ba ka tholang dintlha tse ding he tsa bohlokwa haholo hore ba tsebe rona ba ka ingodisetsa jwang ho nka karolo dikgethong mme he re re ho batjha ba rona ba naha ya Afrika Borwa demokrasi ya rona e dutse matsong a rona mme ke ka rona fela re ka etsang hore naha ya rona e tswelle pele mme le demokrasi e dule e rena ka rona ya rona Afrika Borwa ha re sa etse jwalo re tlile ho lahlehelwa ke naha ya rona le ho etsa bonnete ba hore ditletlebo tsa rona kapa ditabatabelo tsa rona di se ke tsa phethala ka hore re senke karolo dintho tse re tlamang haholoholo re bua ka tsa okgetha kapa tsa okgetha le ho emelwa ka hare ho mmuso wa rona
1: ntate Mankai Ntšhitšhi ke lebohile haholo mongaka ka nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedi ke tla boela re tseana gape nakong e tlang
3: go lebohile nna ngwaneso ke leboe le bamamedi ba lesedi FM
1: ga se mouhe mamedi ke monghadi Mankai Ntšhitšhi Free State Provincial Coordinator re shebile taba tsena tsa dikgetho tsa bommasepala mme taba e bohlokwa ke ene ke lokelang ho e fetisa bamamedi ba ka mamela manano ohle a podcast hape ho SABC Plus ka ho kgetha audio on demand ebe o tobetsa radio mme ba theohele ho SABC Education Podcast manano a boetse a fumaneha websaeteng ya SABC Education le ho Omni Studio ka di link ke se fumane ha maqhepeng a station a metsha ya puisano latela maqhepe a station metsheng ya dipuisano bakeng sa ho fumana manano le dintho tse ding tsa SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives mamedi haibo o rata o ka fumana dintlha tsa gatiso ya lenana o lena le a mang a fitileng o ka letsetsa masega memita mashau ho 051 503 3224 kapa 051 503 3225 3224 kapa 3225 o tla fumana ausi masega memita mashau tshebeletsong ena ya lesedi mamedi di ne di tlhophisitswe ka makgethe ke kananelo motlohi bakeng sa se bona ke ne ebile ke tshwaretse kini the girl e le taba tsena tsa dikgetho tsa bommasepala kapa tsa puso ya selehai jwalo ka utlwile moeti wa rona ntate Mankai Ntšhitšhi e leng Free State Provincial Coordinator o di tlhalositse ka puo e buwang ke nna le wena e leng puo ya marena SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: ba re rewinda legato lena jwalo ka cassette ke o hopotse le iso le rewinde ke metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano pele go gora ya leshome mogaleng kwane o sentse ke na le Dr. Makwa wa magona tsohle
1: ropo dumela o se ntse ke dumela ke ba wa medi wa le seri dikhutlo tsa nna tsa lefatshe moriana ke magona tsohle se ga fa ditsiki mampudi wa meriana moriana o ntse o itlhomme pele go etsa mekale metlholo ke gore moriana a o kokobetse wa fodisa magona tsohle ke moriana o ntseng ka lego la ditlamatlama tsa naga ya lesotho o nyolola sesole sa mmele gagolo moriana ona o tlhatswa madi o o thusa gagolo ka masapa a opale le o otlolola mesifa moriana magona tsotlhe o thusa ka mathata a letlalo o phekola le bokukuse a sogogoile mmele ona kao fela o thusa ona le bothata ba go tlalelana o fokotsa lonete le lengata le sokolola acidi moriana o thusa ka mathupa ditshwini tsa le mafua a dikobo moriana o thusa ka sesole nyoko se a tswa sesole nyoko se o tlatse mmele ona kao fela le mosese o se o chesa gaontshwa metsi moriana ona o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse bothata ba cancer ka mefuta yotlhe moriana ona o thusa batho ba nang le bothata ba tswekege ba tswekege le high blood tlasa taolo o thusa batho ba nang le bothata ba senya batho ba nang le bothata ba diphio batho ba mosisi ya bona e seng e itaola moriana ona o phekola magopa a tswang ka botho wa ka ntle le ya kage moriana ona o kgona sotlhe o phekola lebanta e ka ba lebanta le o tletse mmele ona kao fela le sone ntshile mmele ona o opaso o sa tsena leng ka o e kopanya leng magona tsotlhe ke moriana o lwantshang malwetse otlhe mmeleng wa gago o tloa monanong wa looti wa tswatlhong o ntsha matlhoko otlhe bothata botlhe bo teng mmeleng wago o thusa batho ba nang le bothata ba maoto a opang botlhoko bo o ka sefubeng o thusa le bonna o bae dinakong gantle moriana magona tsotlhe o fodisa selumi o fodisa le bothata bona ba tlala le popelo o thusa le batho ba nang le bothata ba stroke moriana ona o thusa o phekola sejeso matseba a seng a sa phekolei o thusa bonkgono le bontatemogolo ka mekokotlo ya botlhoko di gorolo gore badile ba phetse gantle mmeleng kelelong moriana ke magona tsotlhe le ba tlhobaelang bosigo ba fa gobale magona tsotlhe a teng ke boetse kore ke tshwere ntho ntšha ke tshwere ntlobe ke tshwere ntho ya tšhelete ke dire ntlobe ke moriana wa dikatlao le masonolo ke moriana o etsago ntho nngwe le nngwe le nngwe ntho tsotlhe di shebeo wena dintho tsotlhe di shebe wena ditsheta tswa pakeng tsa menwana moriana wa ntlobe moriana wa ntlobe o tlosa senyama o tlosa bomadimabe o tlisa dikatlao masonolo tsotlhe di sheba wena o le mong fela ga ba o batla mosebetsi o tla o fumana le business yago ga o e sebetsa e sa tsamaye gantle ga o ntho ngwe lego ba o kotang ba tla o patala ba o batla go betsa tsomo betsa mo mamedi phela bophelo ba ditogo tsa gago bophelo ba ditogo tsago o tla bophela fela o sebedisa ka moriana o bitswang ntobe moriana wa tšhelete moriana dikatla le masone o tla fitlhela tsotlhe tse o tlhokang ka moriana one ge tshwere letswai letswai la ntobe letswai la motlholo letswai le fetolang bophelo ba gago ke dire letswai lena o ka foka ka lona jareteng ya gago mono foka jareteng ya gago foka lapeng foka makoloi foka tlapisa bana ba futhe etsa ntho ngwe le ngwe wa gobela o tlo bone botlhe ba letswai lena letswai la ntobe le tlosa senyama letswai la ntobe le tlisa mahlonono letswai la ntobe le bula masoba a letlalo la gago letswai la ntobe le phomotsa batho ba tlhokang bogoko letswai la ntobe le fedisa segame sena sa masapo letswai la ntobe le theola seterese letswai la ntobe le a kgatholola o kgathetse letswai la ntobe le fodisa bogosi bona ba maoto letswai la ntobe le thusa mmele o seke o omelela ka pele ga o tleta o tlapa letswai le nkebe le o thusa o nkga monate dikamogeng ka dinako tsotlhe letswai le bone etsa metlholo ke letswai le o ka le sebedisang kgobong yago o ka foka bareti ba kena wa tlapa ka bona wa etsa ntho ngwe lengwe le tlisa masonolo le tšhelete e tla kena letswai la ntobe o di fumara ka ona a tsela tsa bo magona tsotlhe ka o fela tsona tsamaya o ye bekam plating o tla di fumara ka bekam o ye bethlehem mane ba cosmetics o tsamaye o ye mane motheo pharmacy o tsamaye o ye bakeng tse ngata gagolo o ye soweto gorotlhe balanse o tla di fumana tarity pharmacy o tla di fumana diganisi ga balesi gotlhe bolang fanteng batho baso bo ja bula dimmolo bo mafikeng bo rustenbeke bo pitoria magaba state mone o tla di fumana black mode mafikeng o tla di fumana bo velokomo bo gronstata mo rekisang meriana kela dinomoro tsa bone di 064-982-0967 064-982-0967 064-958-8339-064 9 4 8 8 double 3 9 le tswaidi ya ntwa le tswaidi ya mohlona le tswaidi ya mahlomono le tswaidi ya bulantela tsa ho le tswaidi ya ka ho thusa ntho ya tekele ka bongata le tswaidi ya ka matlafatsa ntho ngwe ngwe ba tla ho ka e fumana. Fatang fatise wana wye hosha kane chwa ike nan an to ane. Le sotu mouni yana wye fumane ya. Hosha li chwa ike ya fumane ya. Bo gwa simbe je bo kukun nan wye chale fumane kan. Hari fama si. Wye chale fumane. Blom fay ten. Lady Brandin profen zin. Kwa se kwa kwa di di chen chen chen. Wye chale fumane. Wye chale fumane nan man kwa di man. Li li nata. Le chwa ike nan mouswa. Le chwa ike nan to. Be gile wye nan zin zwa.
0: Ahulu. Ndate ma kwa kiti ane nan kwenye tan.
1: Brandin me.
0: Ha se mo he mamedi ke metsotso e mashoma mabe di pele ho hora ya le shome wa hopola
2: ya kha la mosanzi e khutlile e tshisa ho feta pina ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika bo moketi ke moholo di bini tse latela shandesh mafikizo fuli chana enko saner kuzan youngstana dr Colbert Mukwevo nzuza nekali zeposa dj mfundisi chikwembu kamaika pumla music mr visholo dj khotso pau tisetsa mollo ho sun fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metsotso pele mpukcha Sun City Super Bowl lenyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke ziya ka la mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya ka la mo Sun City.
0: A we hlalusitse ka boqhetseke bona ba haisale e motho moratuwa le tebela re Ziya Khala mo Sun City me bone line up e kotsi kotsi bang e re tlabe re ya gabo Big Zulu Shande se mafikizo lo Khulishana enko fo a ke ka tona hana ba re mphutha phuthe wena wo modimo o tla ukwa ha re kena he le gona ke le tshebeletso le sedi di tshebeletso ka ofela tsa le gotlala gaso ke ka golo ya Ziya Khala mo Sun City o tla go utlwa re kena re se re se wa tswe he na na na na na na na na se a gona ke tshwere Sunday ke wa gona o re rata ba ntho e tla wa mono ha ke gatele ho ina hana haibe wa sala e tla be le foko dimba o le botlhasweng ba o tla ikolota ke moqebelo wa di 27 Phupjane kgweding yona ena 27 June Sun City Super Bowl monyako e kala e bulwa ka hora bobedi e ka 2 PM se ntse o bulwa jale iketsetse molemo wa o tlhoreke tikete e sale gona jale tikete letsogong le gotse bathong a tikete jale re ke letshware poo tikete ga re bueng gantle bagotsi ge se ka lwana tikete mogotsi tikete o ka e fumana ho suncity.co.za kapa o ye ticket pro e qala ka 350 ka mantswe a mang ke starter 350 ha ebe o batla e batlang itse kopokopo a ke go a tseba he dintho di ya ka di levels o mona o bona bo se mane he bo sa nne go ha re se o mone ha e bo mona o matla mo ha o fimo o tlo eketsa tshelete e di rena le di VIP ticket mane mo tla nne bone bo se bana ba batle bana ba itlhatswitseng ba tisitseng di ba sela pantse ba feta pela o mona ba ntse ba ga yo okay say can I give you something to drink o thole ka khala setsantse minoto tse tsitsanyane tseng o ntse go twa o ja di strawberry o batla o feta a go go monato jwale monato kogi o bile o hlogeke o batle sebaka sa magobalo hona mono o ye hona mono Sun City ha u kwe ka o gathegathetse o ye ka mane ka gumu o koka ka le di shitting tse tshutsane tse mohlope go go kana hana o o bulele shawa ga ina yo na thodi maphuana mona o boketse o sotswa ka manwi o ikhahlile ka thaoletswe e tsabana botsbe tswe u tshwantse o bontse o na di tshila mofuta o femmelwa o sotla o ikhahlile o itse o go ka kalle ha o bukhile sebaka sa mogobala ha o tlotswa ntse o hole sekono ka o kotlheketlheke manye fela me sa mo ina batho ba tlinang ba itse mosebetsi bontse ba na re tshwantse ke le kuteng ntho tse kaofe a go kgalakanye mesamo eno mono go bona o laka wa pitika mono go tswa go wena ba o theta kapa wa itheta ke tsebe mono ga ke tlo nkela qeto mogotsi go na le bo dikofinyana mono o thole mono o tafoleng mono o kobidibidise metsi fela o kono tla o sa iqeta Ah, ntho e tla be le mono ga ke rate o tseba ga ba wa sala che nna ke sa tsebage o tla bo o ikolota molemong wa mofuta ono mamedi ke metsotso ya leshome le metso e metlhano pele go gora ya leshome o reng ya leshome kene mo diputlo gutla a re balele ditaba tsa o qetela tsa letsatsi ebe ka mora moge a a ke rate o tseba ge ikena manolong ya dibuka ge ke late thami o tempokeletsong ya mmino pina ke monate I love you.

0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa lesedi FM mamedi ha re tswele pele metsotsong ene mashumo a mabedi metsimedi ka mora ho rena ya le shume me khintse rena le moitwa rona re tswele pele ha mona tjana ge qoqe jwalo ka ha buka ya hai ile ka pele ho mahlwa rona ntswaki mogwesi bev kore a ke tsebe ke bitse mabitso afe Whispers of a Survivor. Yo, Mamedi, how ka fetwa ke buka yena? A ke tsebe ke tla be ke reng wena o tla be o ikolota ko go selemo ka ofela. Mohlomong le bophelo ba go ka ofela o tla be o ikolota. Ha re shebe buka yena na Beth e o ngotseng ke pale ke bophelo ba hao ke leeto la hao di phepetso di challenges so fitileng ho tsona o fitlela ge bona o sienwana wa tsiba go re how to hey di nthotse ding ke wa di gola o fitleletse o fitile ho tsona kapa ha o keke wa tsiba bohloko ba sieta o so se gwale ke kutlwile mo sotho ga ha o tlotse ba bohloko ba monate wa gora o sa tsebe bohloko ba tla jwale ke bona o sie montjena e buka ena na e ka thoko go se ka mo ke o sheba hona bale ke ka hona ke reng matemana re wa ntwanela ke re no modimo yena ha yetsa hale gore ha e kgolwe di ditsebentsa ka le mahlong a ka gore tshe re bonana ka mahlo bile ke le boha gore ibe o tle di studio ngwa no ko shebile ka mahlo ke le ka go kopanya taba tse ka mo le motho yo ke mo bona wa tsiba e ka re nthotseding e se le o di eketsa ke gore ha e kgolwe e taba ena e ke e tlhalosang buka yena sengwalwa sena seo se ngotseng rato laka o se ngotse o le maemong a jwang mohlomong go na le motho a ka ngolang buka dintho se di etsagetse ke gona a di tlisang fatshe on paper le tsebe gore ntswaki o la feta mona le mona le mona le mona ha le mmona ka jeno kore batho ba bang ba nagana batho ba bang tla ikwala fela mona o kgone go isa batho ba bang re nagana ga ba le mathata mme ke ke tshokeng motho e mong le mona le pale ya ka e qokang e story to tell ha re mmona maemo ise le sa go itseng bophelo gore mana mme mosotho go mogale o tswa makweleng go na le batho ba bang ba ditsokotsang di fitlhileng go bone ba bang ke gona mme ka wena ka buka ye o tlo phekola le go phamisa batho ba bang ba le ba seng ba nyagame buka ye Whispers of a Survivor ha re ke re shebe survivor ene o buang ka yona ka gara buka ena mme re shebe nako yane e ntate e ileng a ema nako e telele go ka hlononofatswa a long awaited blessing ha ye mona ha bo abuti Lerato ha mme Malerato mona ke batswadi ba e bang ka nnete ka tsela ya thuto ke batho ba nentse ba badile ba ruteile mme le mistress e ntate a sebetsa mafapheng mane jwalo ka banyaladi ba batšha nka e qala valo e ba banyaladi ba batšha ba balele ga bona re thabela gore nne re gotse e wena qetellong abuti Lerato a fitlha ke ngwana moshimane ka nako dilemo ga ntse di ya go tlhatlha abuti Lerato ba motlo sa letsweleng ba re ena kwa e fedile wena go kena nna mona wa kena abuti Tshepo fela mogopolong le pelong ya ntate o na ntse a labalabela go ba le ngwana wa ngwanana o la fitlha ngwanena wa ngwanana ka lemo sefeng
1: ka 1990 ka di-7th October yelo bone ka
0: hlahla ena ntate e sala e labalabela
1: ntate e sala e labalabela hore now ha e sala kore a batla a ba ithola bibi
0: o ye me bile a ba fumana ntho e sala e labalabela e rapela
1: a ngreileng ke ne because o feela hore wa tsa ntate mo dimo ka nnete o nnile ntho e lengwe gore na e sala ke e batla for nako ena e telele ka nnete
0: le gato la papa ho ke ne yule wa hae o na le bang bane ke utlwa hore ka mogoisa le lentho a e batla o na gona le ho re a be off mo sebetsing ho re fela a tlo ba le mogele o bo ntate a mo tshintsha mo yetseng go re ke a mona hana ke diketsa halo tse o ka ofela ha re sheba Beth yona di reng ho Lerato le o lantate la bile ne lona dilemo tse o fela le ha ile a tsamaya
1: wa tseba ho bua nneteng ha e sa le kelakatsa le no ke tla re ke lakatsa ho ho re ke tsebile rato leo o ke la bona ha o blelwa le ka le rato lo sa letsebe lo sokang o le experience o blelwa ho rena
0: tata hona o na o yetsa tjena
1: ilo anka ofo o yetsa tjena a o nesa a o tshintsha maliri ha me wa hao a le mosebetsi nneng ke yona tho ya re motho o lakatsa ho re le rato leo o le bone o le experience o le tsebe ha o le utlwela
0: how ikang ha wa lekana how enough
1: how enough because you don't know it how it's be
0: jele ho mona wa no le monyenyana
1: how e gore how to check le no la ha a ka hlaya ke tlo re ntate o tsana le ntate o tshileng ke ntate wa ka because it's like 3 years old next time tsebe a ke no mo hopola so o tshe ke yona tsho ya re na motho o kalakatsa bohotse ba le rato le mare ntate mdimo
0: o ile ona le morero ka motho wa hae ha re shebe ka mora ho kula wa ntate le go hlokwala ha hae 1994 bile selemo se bohloko se tlokolosi o ne le dimo tse kae ka nako
1: e ne le selemo tse ke tlo tshwarang
0: 4 o monyenyana
1: mo se ke le 3 ka June
0: e ile hona ka October lo tena 4
1: October ke lo tena 4 e
0: and ke u lisa mwana wa le motse ka lo ha bone le gona ho ntse etsa la monana
1: eh
0: o bona fela ho tletse ba thubile ba mballa wa ipotsa go and then fela le ha ebe kana ko no bona ho le mo fegefege ka mogatse o tsohle ke re batho ba tlatla ba mona ba re tsietseng ha ba qeta o tsama ke hona o utlwang hore hona le ntwe e highlang e fotang ka tlung
1: yes
0: ha se ba le si
1: presence ya le ono itlwa yetse ka noko tseo tsa le AGL ono so we tlwa tso tsoga na
0: mo so ke niki ni wa papa mutshani ba lo kai ya ne ana
1: and hon understand
0: umunyenyana ha ke shebe motswadi kana ko yeo bana ke bana ba bagago ke o fetuile mentate kore o le ka ho ba strong bakeng sa lona o tsebe le sheba yena ha yena a shwa moyeng a robe ya motleng moyeng a sa gone ho ka phama tia o kana na la lona le sala le loka ke utlwisisa o na le ka ho ba strong hore le ha ibe ona sa le mo le ka mona nte ma thola monyetla fela
1: ke nnete
0: wa se gitla ke tswa mo ka ofela kore mo thola chance fela mo le mong o sokalela o batla o hla ho bona o le hantle o smile o ngwana kore o le ke o ba fa nthweno o le ka ho kwala nthwane le ho ja o ke ke ngwa fetwa ntate fela go u ya ha ka pa maikarabelo kana ko a sa tsa meseletsi medi ine se le mentate kana go ke le ka ho gwala dieta tseno go ka tlung busiko mba ntate selemong seo sa 1994 ho khutsa hono wena o ntse le baby la o no le monyenyana o no ntse o tsa hona le motho ana na tlwa itse o patapata pela ka mona fela ha o so o busisa hore o kae o ile kae le ha bene ba ka nna ba o hlalosetse ha o so bidile montsa go utlwisisa hore ka dilemo tse tsa gore ha o motho o hloka itse ba hlalosa eng gore ho le fifi wena o fikeletse o tlo ithola ntweno o so le mongolo oh go hana o no le tsena o le tsena ha ke re shebe go tshwara ka thata wa mme wa hao kana go yeo mme malegato le ho ja wena o no ntse o le monyenyana o no bona a le ka go kena di ya tentsa papa ba
1: wa tseba ke tla re
0: ba ne ka nkengwe ke ho bona ona ntsa study ya he
1: ona ntsa study
0: ke le ka ho nahana ko ke batla go kopanya ntho tsena ka o fela
1: ona ntsa study ya ona ntsa a tlamile everything is well pele e normal la e se normal le bophelong ba hae la e se normal go o tlo raise bana ba 3 first born no o 14 second born o 10 last born o bokae you understand so ke nna tshoya re na ona tlamile a navigate bophelong ba ha le yena understand gore motho ene ke morate motho e leng gore na re tshepisane forever and ever kona hasani
0: yeah
1: o tlisis and ke tla re bonyane mbaka o ke la bana ha o ithuta o bona gore matla o sa understand mara yo e motho no stroma ga you don't understand hore
0: jwang
1: ke la bana so o tla hola o tla understand hantle ha motho o se o le moholo hore na mare mme o na rata go 1 2 3 mme o na phela tjena mme wa kona rata botla hampe mme wa kona le motle wana re o ka se batle ho ngola mathata ho sefahlong
0: mm ha ga tshwana tshwantse re hane o re tshwane le ona ke tshuba lo ke ga tshwane la o tshwana le ona
1: ya
0: a ke ka ke ka hona ke itse ngwana ka long ke se ka bukeng ha se tshwane le ditaba yena
1: ha ke tshwane le mathata I refuse that like it's about rena no ke na le stress sa 1 2 3
0: but ha go bona ke bone
1: le nna self ha se a ketsetse for batho ma ke tsa hore ha ke tshaba speeding
0: mm
1: be ke opela e mare ntete mtimo ai
0: yeah
1: no ke la bona
0: yeah ho bile le eto o fitleletse o lo kena sekolo o kana hana ghetlo la o qala o ya sekolong excitement eno ke go ke a tseba ngwana ke wena eno ka di bekenyana mama wa o feletsa go gona go tseding ntho eno ila nna ya a mabophelo ba ha o ka tsela tseding le ha e bone ntse le ngwana o sa utlwisise bana ba bang ha ba tshwere ke bontate wa bona kapa ba qoqa ka bontate wa bona ntho ka tsela efe kapa efe ne ntse o ama le ha o le monyane fela o ntse o bona fela mme wa ka o dula le teng molemo wa ka jwale skolo mani ngwana na wa kena mona le mona kore wa bona
1: tested di eng
0: a a she has failed la mama di motho a guna ke la beauty contest ko wa mo sheba a che ya usi ke u kuse ba lo so ka ipotsa bile nke bontso ke na bo miss universe le hona tjena he
1: when you only say one at MS stage
0: mon into city and that's my game one guy you come na ha
1: so le no nense ke tshekere le ho bopti ba ka fanda ga ha ke tla kere yo ke re ka tsa mami
0: ke be mo jwetsa ho
1: ke re mami le daddy mo valentine no ba
0: just
1: friends yeah yeah
0: ke ngwana ka yeu se ya ya fela he mudimo una le ho etsa dintho ka tsela tsa hae o ntso ho la o ya sekolong thotseno ka ofela o le ka ho kwa kore o le ka dintho di khone o kopana le ha o le monyenyana ka hore mme o nantsa study ya bala o qeteletse a thotse position e mo tlisa Bloemfontein e tlo ba principal mme le lokela ho tloa kwa di thabeng kwa na mo batang le tle Bloemfontein and ho tloa sebakeng A ho ya B ha se ntho e bebe ho bane ha la tloela ne se tloetse bophelo ba putha di tjaba le tloetse dikata tseno ko go tloetse mane o tloetse le bana ba hotseng le bona maloko ha o fike go ntotse kwa fela ntsho eo ka bo yona ko go sentse ke ha ke ya utlwa ho baneng o le sa re ka bitsa survivor hona ntho tsa ga tsa itseng me ha o di hetla le wena ha o itsheba go nna ke ebe ke fitile jwa mmo o batla go kopanya ho tla sebakeng sa Bloemfontein le sa tloela le motho mme fela ha itogo ya ha e tlakile ba ne o ha o ba le monate o ba la go tswele pele ka nnete a thola position yeno ba la tlodula mona ho tloela ho adapta ho ba Bloemfontein ho la hunka ho le nke na go ka no bona bo botile ka to bona ba bang ba ne le bona kinana a ke ne sa batlwa sebopilo ba qwaqwa
1: wa tsaba abdilo rato yena ka ba ne o nsia ka 10 years
0: yeah
1: eh ane ntse le qwaqwa yena na sa le ka Bloemfontein because una kena
0: le okay a
1: so le the site ka before rona
0: yeah
1: and then labditsepo yena na kena polyresmus from polyresmus abasatla ka Bloem so bona ba adaptile ka pele go ba tle the site before na le mme tla ka mona na ke la bona so for na hore ke adapte ho tla from kwaqwa to kamo a ke nore in kile na kwetelele but ke bone through the ngareng my mom hore na a tloele adapte everything is a maye ha ntlo a tloele black encha from kwaqwa
0: le ka mogatso hletse mo etsa le
1: tseng ka mogatso hletse tsa hetseng o kila bone hore na
0: ha yena khona
1: exactly ha motho o khona ho bona and o imitate matla a motsodi wa hao o tlo ba easy hore na lwena ha hola o khona ho bona mare o na rata ngola o na rata ho buhala dibuka
0: ke motho wa bona
1: o na le buka ya the secret go go o ne le motho a leng o rena rata ho ngola ha holo me waka so wa imitate ha lo ngwana ngwana na go bona mami if and khonwetsa 1 2 3 well next a khono o imitate this action doesn't mean hore na o wiki ka bo jwang but ke hone e a khonang hore na positive thinking ona ga to shurala positive thinking o ke la bona what I attracting ntwe everything abatlang ho e bua why attract ntwe batlang why attract ona ngotsi ntho I remember before a hlokahala ona na le check ya 2 million ka o dopo nya hae are a law of attraction. So ke nna tlo rena positive thinking le ha o sa re o tlo wina lotto, but whatever you attract to wina hana ke nna o tlo attract ke la bona ene motho o hola ka that thing o rena o gona ho imitate me wa ha re if a khon a fitilo 1 2 3 so meaning linang ka khona ho fita 1 2 3 and ke be strong ka dintho tse ke di batlang even though motho ha no understand because o ntsole monyane o ntso try we figure out hore hantle ntle ke rata eng ke le ke neilwe ke batla eng ke joang and all those things but ho ba easier how fita mathateng motho so le moholo o le moka o khona na hana go oh ha ne mami a etsa 1 2 3 a le tjena so meaning o kila ba nne ke ba le nne ke tse eng khono imitate ntho tse no e ba bohloko because no tjena ha o batla ho feta ho yena se ke le motswadi no ga ke khone mo founela ke re mami ho etsa le
0: mona vale ke feta ba
1: you understand ma ke na tsho yorena thapelo because now ke na ne dilantsa bo rena thapelo and a lula rapela all the time a bua di ntho tse ke di batlang tla me o jina hane tla me o di rapelle
0: o di kope
1: ho everything it la look
0: Yes, Lidutsi Bloemfontein. O kena sekolo wa qeta wa ya thutong tse phami university. Kore ho ba ba le ho motswadi o ntsa le teng wa o bona ho ntsotswela pele e le ntho e mothabisang kore ke a dumelana ka ntse ding hana dutse a sheba hore yo wa tseba botile gato bashimane ba ha ba ithule bona ba ha se bana ba la batswafa sekolo batswafa ho bala oh my girl va le u salemane ko ntho ye o ke a utlwisana ho motswadi ho vang ha ona motswadi ko re ke ntho e thabisang ho motswadi bona ngwana hae a fitlella dintho tse itseng a ntsa le teng bophelong ba hae hey hona le dilemo selemo se se ileng sa ba ka tsela e nngwe fela ntle le pele re fitla mo ho tsamaeng ha mama ho mme malagato o skolong o kopana le metswa le metsha ke kwa tseba he tshe ya ke na iwa le ho phaphuwe le mona fe le a phapha fela le mo ho fihlele se ile nthwena go le ke go kila bona nna ke gere motho a phele botsha a santsane ga le motsha o se ka tlogetsetsa mehloloso le lekhikwana mona go bona mane monating wa batsha gobane ba re batho ba baholo ba ba bona menating ya batsha ba kopa ba thona pa le mathini ana ba etsa collective ba ne ba le so ya o bontsha go na le nthwe e leng gona ba etsa jwale nako ha e le nako ya gago e phele ka nako eno phethatsa botsha o tla ba moholo be motswadi then o suthele bana ba ke a bona ke gore le bo mo gele ne le mona fela o kopana le mystery mono ke neile me ha re tlo ba le ya stage seno se teng o ka ba ngwana mushimane stage 6 stage ga setse ba gore hona le peer pressure eno ya hola metswalle le wena o so ipone le wena ha o tlapa o so bona gore he ke se ke titisa ba slapa o songa di eng tsa mama ke re o bile go tloa dilemontseng yana ba ke ntse ba levalo bana le o thola sa itlotsitse ka eng a nkile di mascara wa mmona motho fela ha o so di etse tsa boholong se go bona ka nnete o batla di diphefo ke o batla go khamona twa o fite ini mokele ge o yetse he go kenyelletse le wena go plug le tswile anti motho ke enwana wa fumana motho
1: fanta botukwen a botona wantsi o e bile ha tsebe nna o tseba batho
0: ba o tsamang le bona yes
1: re ka monono un pleke e o erileng ho yona and then a botsa ka nna ga mara hantle ntse ke mang o sone ke ha ima
0: mahlo ha na hana ho tloa bona se mo motela
1: a botona nang re tseba na and wa understand ho ba jwalo
0: yeah
1: ke kala friendship ya rona
0: ya me hola ba monate ke wa tseba hele ga tole le tsana le jwang ba monate hola ba le selemo seo sentse le ukwana le mystery and lona be le lokela go le nke le heto obviously mama ona sa mo atseba ka ke kwa tsa bona bana ba gata ke ba godi ba bo mama ke la o tlo ke ya bona ntse tsona ntse but o ntsa tla iletsa ka tsela botswadi hlokomela 1234 compare ikhokomele bakensa e ke ska mphoqa ngwana ka o kida bona le ha o ka thuso le di staging sa o kena magatong fela he nngwe le pedi di tharo no o ikhopela na o mang o ska a ke bona le bana ba se ka re ntse na dikala o fitla ka bona ha ho tsa mang ha lona ka leeto anti ho tla hlahakotsi o ne o na le a buti ofeng ha le le ine le wena la buti ofeng
1: ene le nna la buti lagato
0: oh ising ye na se kwane bona okay
1: ising
0: se
1: nga se yetseng letso ye
0: le
1: ne le a buti lagato re tsa mang lena so ke batla ho clearer ha ne re tsa maya ne re qwaqwa re ya Tombstone and then e abuti lerato ke ene le yena
0: driver kana go yeng
1: mami o tsi ka morao nna ne ke tsi ka passenger seat
0: okay
1: so and then just after for get a flight
0: sure
1: after motor getting
0: and one
1: mona
0: fan
1: and mami bile ona go betse ka morao a ke no blela go etsa etseng a kopole nix
0: wa etsa hala
1: and then ke tswa nna se ke le sepetlele
0: and
1: to ruile ke ipotsa go tsalang
0: yeah ake go tlale ka go batla go mo ke kae ba tla o hlalosetsa go hospital e le thotse accident okay accident
1: maimuke
0: e ke a vela wa tla o tsiba ke ntwa pele o tlo batla go tsiba
1: family maimuke I see you
0: ba shova lo ho e until she didn't make it
1: no she didn't
0: sure
1: memuka ACU because bana ba tsaba
0: ho
1: mplan.
0: Ho jwetsa ho latela maemo o leng ho ona ka nako eo.
1: Because now ka accident ho tshwenye ke na le brain swelling.
0: Sure.
1: Ho tshwenye ke na le internal bleeding mo mpeng ya ka. Ho tshwenye maoto ka na robile a le 2. So and then internal bleeding ya mo mpeng apparently line causes a lead infection.
0: Yeah.
1: Ke la bona. So the way ne ke le metse ka teng bane ba tshaba hore ha ba mpolella
0: ke tlo ye ntso le maemo nga a
1: so ba batla hore na ba mpolelle before I mean ha se ke le betere ha se ke le betere and then ba tla monitora and then ha sentse ba bona ga motho no ntse le gege and then ke hona ba tla mpolella
0: and ka mantso a mang mme o bewe o le siko
1: maybe we kill see go because o trigger na it's at December
0: in the December
1: ke tswile ka January ka ke tsebile gore January ne mare ke bone hantle ka January ke botsi mahlo ka January
0: sure
1: understand so eh ke tsebile ke go betse ICU on life support for nako e kae I know kokela
0: ho ke ne ilwe modimo o etsa ntho tse makatsang gore lentswe survivor ke understand o ba neng le leteng ka go buka ena gore how to whisper ya of a survivor mona ontso go sebela re kokele ya bajena ya bajena and u qetele se utswile ka maneka utswile ka sa michini o sole o kana di tswadi wa tenza batho ba kula mbo bo handle fela a ke se ba bona gore na o so gona go itsa mo so bula matlo so ka itsa mo so ka itsa ntse ba tla ba o supporta
1: ba supporta
0: ha ga batho ba Mr. Gonzalez teng le
1: Mr. Gonzalez support ne a ne ke tswa fela
0: bula matlo
1: ne ke ipatlela fela Mr. Abutuke
0: eh ya ke
1: a family ke e tshakile ka ofela ne ke tla ba tibe ka ke rena ke khathetse ke batla go
0: hela kwa mbo ke ne a tshoba tla ba tsa mai
1: ke na fela ke rena se khathetse ke re mara buti wena go ba o sale
0: eh
1: you understand a buti wena go ba o sale nna family nna ke khathetse ke batla go bala mara buti na sale
0: mm
1: ena bana ba tsa mai metlage
0: ene nna ke aba mo bakeng sa
1: ona le teng that is why ke tsho ke go tsa bophilong o sentswa ke wa tseba le ha re sa bophilong everyone ona le sepheo gore ke na le ona ke rona tlamile a be teng bophilong ba ka kana go ewa that is why ntse ke gore nka reng I'm grateful hore nan
0: o bile ke mo pelomba o la motse
1: yeah because o tshike tshwa ke rena before accident ne ke le family ka ene tshaba lomplela hore na hey mami ha sa leyo because bana ba tsiba hore ke ne ke le jwang before and mami o na ntshita jwang understand but then the support I'm feeling yona ke ntshile go rena ke ntse ke leboha hore na o na le teng and ntse ke le grateful la ha re sa end up ka ho kae relationship ya rona mara
0: ka ya na ko ye wa bile ya ke
1: that is what I'm grateful for
0: yeah yeah yeah o tsetele tsutswile spetlele a kire fela head doctor kire batla be ba be mona na ba o hlalosetse na go nyeo ya ho hila ha o ka bona go ntso kula ba la ba thola 1 2 3 4 metse ba hotlwa mona ho ya pele ho etsalang ka bophelo ba ha o tloetsalang ka wena ka pammelo wa ha o tjena o na di taba tse o lana ba ba o fa tsona
1: sure na di taba tse o mpile seng tsona re nna o si o hlonotse ba hore mpeng ka ba nuno
0: o no le metsi teng
1: o no le metsi mpeng chances of you
0: tsa go
1: bona le bana a very slim ke re se nna ka ntate modimo ke mo rapela ke re mix o ke la bana ne ke utla ke sa believe ke re Norman I never
0: ga o kgona ha
1: mang no tsena ke na le two boys
0: fela ke kana go nwa ke go ajwetsiwa o mametse motho a o jwetsang ditaba
1: o ke la bana a ke re
0: kwa go ke doctor ke ka kitse bo e bana le yona ba boneng
1: mari ne ke I think melwaka ne ke le overwhelmed ka dintho tsengata
0: yeah
1: o ke la bana ha o tsoswa o tsoa o blelela hore mami ha sa le o tsoa maoto a sa real o tsoa o le discuss ha o tsebe le motho a discuss so o tsoa o blelela hore na ke life ya hao ena nang o tlhile the next thing o blelela hore na and ha o tlo bana le bana
0: sho
1: you understand so o tla reng ha o na o tla jume ne ke hana you understand and ne ke believe hore na ha o na re ha ke tlo bana le bana ma kai ke sabatlo le entertainer ha ka lo ma ka ke feela go tsa keng
0: a itse mo sebedi ya hile tsa mahe
1: o tsisi mari le ha ne nna ko entse tsa ma ke re mari eish ya maybe but I never ha ka ba ka entertainer ha holo
0: lo la hlatse
1: le tshepo ya ka ba ka lahla you understand so ndate mdimu ka mblesa ka bashiman bay 2 that is why ha ne find out ho re na ke pregnant ka wa pele ne ke mo reile o mphile le thabo because ntate mdimu o mphile le
0: thabo yeah
1: oh this is and then ka second bone ka ke feel hore ntate mdimu o agile bokamoso
0: sho ma bitswa mona te so
1: oh this is
0: ibilana le meaning go baneng ho latela tsela o fitile mo
1: yona e fitileng ho yona oh this is out jega bo pilong le ha re sa tsebo hore ho wa kae ha re re ho go ba easy for everything kapo ha re rona re sa feta mathate motho ka ba no songotse buka mari it means hore na even if hona le batho ba ba feta mathate kapo ba sa believing hore na dintho tse itseng ditla tshintsha ba ka bo tshintshile
0: ke yana
1: ke fitile nthonyelong hore na di doctor bana ba sa bona hano hore na ke tlo bana le bana ke na ke blessed ke bana ba ithu you understand and under the circumstances tse ke fitilong ho tsona ha ina taba mari ke blessitswe ke bana ba ithu ba bashimane be lengwe bang rata ene ke ba rata you understand so bo pilong tlame re tsebe re le batho re watsa ke ne there's honestly mulaitsa ene tlame re thute something ho ntate mdimo handle ntle o re ruta eng bo pilong ba rona you understand hore ha re le situation e re leng ho yona ke eng ntate mdimo a tlame a re bule mahlo for yona and tlame re ithute ho kae and re ithuta eng bophelong
0: mami di metsotso ile shume pele ho hora ya le shume le nang le motso o le mong ke re ntse re bisana le maitua ka o tsebe mona ntsenze re koka zo hletse ka ha re buka fela ke tshoke re na go tsene ha re ka o fa mo gege thwa di o wa buka ka o fela a ke bone o tla batla ho loge ka buka jwale go etsetsa kgangkhadi yeno ha ke re shebe fela mwana ho chapter 4 learning to survive una ntho tsengata ba nqeteletse mystery a o tloela tshe kai kai ha o dutse wa feela wa tseba keng ke nahana sa neng a tlile ka sona bophelong ba hai ho wena o se yenzo ba o laba teng bakeng sa ho na go nye hlokolosi o leng hospital ka ona fela ke until yena ka le tlhakogeng le leng o ingwetse ha o aware hore motho ona ka nnete le yena wa tseba keng hona le ntwe go re fela ke gwala le yena ke excuse fela ho motho ona le nna ke shebe nqe nngwe ke nana ke bapetse go hudu ya ka ho yena hona le mogwa o mengate re le kang hore re tla phela ka wona o le ka nthwena o qetella o sebeditse mane mo watseba ha o ikoka ha o ingotse mo taba ya 4000 ke kile batla ho sheba na go nyena hona jena ke batla ho rona even re qala ga ka metla ka se etukang yena ga se setukang tsena di jo setukang tsena na wa bona hona jena inflation e jwa go hupi mafela hona jena ho ka nqena ho ka nqena ha o tsebe na o tshwarang ha o tlwela eng fela ke keng modimo ntsa dula etsa tsela le maemong a nthotsengata ke ha ine se wena ha se wena e ke neile o no batla ebe mang a feta mo modimo o tseba matla gona strength sa gona a ke ke ba o fa mogwalo o tlo o sita na go tseding wena ka bo wena o tlo ba thagollo ya mathata o ka pana go tseding go be le motho a tlang bophelong ba hao e leng yena e tlo ba thagollo o likile mogwa o phela ka mona baby nyana ke yena mabese a tuka o ke bona o sie mong a dutse fatshe a lla ka jo pompempa sa zitaba maleja bana a tuka ze mpapa fela le mabese ke yana na o sokana na ke nthotse o ka ofela di ja bokae o phela bang o ntso hloka go hobele bophelo ntle le taba tsa ngwana fela hore o wa ja wa paga wa nwa
1: wa nyanya go ke libis ene lena ka ba nwa nyanya lena tlame ke
0: ja o ja ke go thole matla eh o ka ba motswetse a nyentsang o sa le kapolla bala o sa na next
1: wa hono ineli ntho ineli le etole le le le leng go le le thata ke no bua maka and ho di tsho ke re nane ke ena 4000 rand and ha e fihla ho nna e fihli le 4000 e fihla le 3.8 ho understand ha ke ha ne ne ke dula haye ne ne ke sa patela rente ne ke sa patela transport because bana ba nlata ntlong mosebetsing and then beke ya ne re sebetsa ko polotong mare ka ke feela go tsa keng ngwanana wa ngwanana ka 27 years old
0: ka tlo mamela ntwe
1: ka thuka ka 3.8
0: no way
1: ka ngwana wa munyane
0: ka ngwana teng eh
1: nene ke bukae
0: sure
1: ne pike bukae di jo ke bukae le nna tla me nke re ke spoil ene understand
0: o le wa mmile o sebetsa ka thata ka ifing le hona
1: ka ke ke ske ngola email ka ke resign with immediate effect ka ke lo zama le khona ke lo zama mbophilo ka jobeke e seng ke ne ke thotse msebetsi ka ke lo zama le khona ke lo zama
0: o resign no so be le plan B
1: fela
0: ke ukwa positive thinking ane mama na e ke yona e ene e u khanna ke yona ne u khanna
1: ka ke rapela ke re ntate modimo I'm going to take this decision hore ke tsa mai ke jubeke and ke lo sa make lo phanda bophilo ka ngwana ka ke msiya le neni as le family neni ke hi ke re me ke tla patala ka khwedi kopa o ntsa le lengwana because ngkhono wa ka ona sa le mo o mo
0: o mo holo go ibe ya ka nna ke a utlwisisa
1: so ha ke qeta ka ke tsa make ya ka jubeke ke lo phanda mo ke lo batla msebetsi ho thola hala tsa mara msebetsi ni ni so fedile mabola phanda ka ba ka o thola ka gona ho atumetsa ngwana ka ho nna ka monno dintho tja loka nkila bana
0: kana go unole ka ho phela learning to survive re tla nne re phile ntswelekella hona le mohla o no bona go bale mona ka re ke ya popa ka panthotsa ka bale di jole di ya tsepama ila fihla na go yeo
1: ila fihla yona ila fihla o tshegere na ila fihla ha ke thola mosebetsi bile ne le for a UK company mari ne na le office ka Joburg ke ne le call center ke ke ena handle khona o patela 2 bedroom flat ya ka sheba ke finisher ile gore ile handle ile beautiful ile nice ngwana a tumela ho nna go re phela re la handle
0: yeah
1: man covid ka ifihle
0: hey leona
1: covid ka ifihle skat understand
0: ntongwe ngwa fetu
1: o itse covid ha ifihla mosebisi ka ofel
0: sho
1: ka ke bona ka ke fenda ta ke pregnant ka second born
0: huh
1: I understand ya batla me ke bona go jwale ke sa jwa nno ka bana ba ithu mosetsu qeta o fela no
0: plus u covid ila kwa la ntho tsengata
1: ila kwa la everything
0: batho ba fokotswa mesebetsing batho ba fokotsa di hoga tsa mosebetsi go ba tseba ke eng
1: ila kwa la everything ka kwa la ka ke tla me ke tle 2 bedroom flatting ke applicinge nyane jwale re lo bona hore na ke a rekisa jwale ke a rekisa jwale dintho tsaka ke a rekisa ke bona mara hantle ntle ke dula ke founela ba buti hore ei kopa 2 ranta hleng kopa ranta hleng kopa ranta ba re o go tla go khutlela hae ke re yo itse ha ke nahana ke re ha ke tlame ke khutlela hae does it mean hore thapelo ene ke rapela ha ne ke tloha blom ha ne ke re ke tshapa ntate modimo hore na o tla njara ha ke le Joburg does it mean hore no tshena se ke ha ke sa motshepa go tlo njara na ne ke sa batle khutlela blom go bua nnete ne ke feela ka rena ke a ke doubta ntate modimo and le thapelo e ke rapetseng
0: se ka uno mo testa
1: ma kha ke bona hore ha ntle le khutlela blom ne ke tla ke tlo jaga ke tlo nka matla a ka beke because bona no tshena se ke mo tsibuka bona no tshena se ke gona hore na ke blele batho ka bophelo bo ene ke bophela and then mo ke linteng ha ke re se ke le sharp no tshena na everything ile 100%
0: fela
1: ma ke yona mo ya hore na wa tsa ke ne dintho di a buleha no dintho hanyane di a buleha from mo motho o no linteng because now ntho e leng hore one thing o sentse ke e ke batlang ho blella ene dilo eng khothatsa ke buka ya jobo mo bibeleng ne ke dilo ke khupotsa hore ha ho nona le di meeting ka mo lohodimong ntate modimo a na le di meeting le manyeloi le satane abateng ntate modimo hana botsa satane hore na o bone ngwana ka jobo why nka bana le kelelo eo ya hore na di meeting di se di fedile no jena ka nako ya gona
0: how khona
1: ha understand so meaning as much as jobo o lalahlelwa ke everything ya hai lena two bedroom flat e long hore ne ke ndula ho yona Joburg everything ene ke na le yona Joburg ese ke se ke sina yona right now doesn't mean ise le phelo ya lefatshe ka bo yona bophelo baka understand so right now ha ne ke khutlela blom ke tlo nka matla ka ka mona and ha ke re ke tlo khutlela ka Joburg le ha nka khutlela but ke tlo bona hore na ke builda jinto tsaka ke qala hantle le bana baka ke raise bana baka ba 2 and re bona hore na re tsa bophelo ba rona jwale no because now ke na tsho hore nna ke na le tshepo ntate modimo hore everything e long hore na motho o nona le yona e kana khutlela 10 times more
0: ha mona diva
1: o understand hore na everything hore na the fact hore ntse khona tswa in the morning ntate modimo mfa chance hore na di bophelo ba kana ka bo tshintsha le fandaga
0: ho bile di challenges bophelong ba hao tse o yentse motho a strong ke khenentse re bua sa lentse re bua nna le wena ke re hona di setsokotsane se ka fitlang bophelong ba motho e mong e se o hakalo se tlo o destroya se tlo qeta ka wena se a o shape se bopa ke neilwe ne re monang a gonang ho smile ke kere nako tse ding khantsa re fitse mathateng motho mo motho o bona ntswa ke yena ntsa tsheya ho be monate ka ge athe ntswa ke ya ka gare o ntsa le metsi a ke ga a re mo bone ke le qeba le satsebeng ho thojwa o sa khone le tlamella o le tlotse le hile fela ha re bona ke ne ile ya ka ntle yeo a surviving di challenges tse o tse bileng ho tsona motho sa ka ipotsa hore bophelo ha re bona bo yentse motho a strong bona bo shape ile tjena seo se reng so fang se fa le mo mamedi a mametseng le go latela se ka go buka
1: se bontsha hore na bophelo ke yona ntho ya hore na ke gotlela mo nentse ke bua ke rene the fact hore ke ntse ke tswa ho seng meaning ka gona ho tshintsha bophelo ba
0: bophelo ba ka ya
1: ke fuwa
0: ntse fuwe bophelo ya
1: ke tshintshe ba ka bophelo ntho e bohloko go hore na ha re feta mathateng life ya nentse tswela pele
0: ha mona tuba
1: ha go tlentse gela
0: ha re eme go ka go gotloga feta ya go jwele o so dutsing ka leng ntsola ha ke sana mme ha ke sana ntate o tlo dula mo fitleletsini
1: ke la tsetsile one nna
0: ya
1: ke la tsetsile one
0: ya
1: ke tla re tuli ke tsetsile ka lol ho sa ne senyu
0: ha mo a u tlhakola di gapha o phamise
1: go bona rena
0: ke bone fela
1: o be joang ya pele joang o rena re bona gore okay ke tutile eng from mo king e ke tame ke yetse from mo ho tla mo gala ge lile mabana ke re fana ge gatswela pele ga bona gore na gatswela pele joang re thutile eng and then le bana back ntse ke ba ruta gore na okay bua ke ba hopetsa every day hore le bohlale ke a lerata and tlamelitse ba gore na anything kore le kana la fumana di bully skolong le kana la blelwa ke bana ba bang hore na he le domo le jwa le jwa le jwa le se ba hantle tsena ha le domo le bohlale wana sen ke ntwe leng hore na ke ruba ruta yona tlaga no jona ba sentse le bana banyana go
0: tsaba hole ka yona.
1: They are strong, they are survivors, and then le bona ba tswa from a survivor.
0: Ha ke shebe survivor ena healing begins within motho ke shebe what does healing look like for you right now ko gona jwale ke sheba ke nana la ba hona ntse o so 40 o tsona fela kae kae o gwatse ba king ha bo no khona go shegela hona ba le o tsheya ka ke bona posture yeng ko re ke bona ke ne ile ye mong a the new motho a hlatsitswe mbotsa ka patswetse mbotsa ho latela mathata a bileng hona se reng seo
1: healing right now for nna ke hore ke shebe hore obviously ke na le matsatsi e leng hore ke tla re e mare 1 2 3 ka bo e tla ngotlisetsa
0: mo ha e bona le ntwe ka nanya ho putsa ya ka
1: me ke feela hore na yes ke tse ke lela tsatsi le 1 mare hona le matsatsi ao e leng hore tla feela hore hey I know mare
0: yeah ho too much
1: no mistake ka 1 2 3 nka be ke sa khutla ka bo eng
0: ntwe tse di ya le go lwetsuloa
1: mare be ke hopola di chances tse leng hore motho di opportunity tse motho o feta.

0: elong hore ha nentse ke feta mathateng after accident ne le ke ipotsa hore mara why ntate Modimo na unsaveile because ne ke ipotsa hore na why ke tlameha ke feta mathateng a so wa understand so right now nna ke grateful for bophelo because now if ntate Modimo a nankile le mme waka next sa tlhona hore na fanda ga ke ngwana ka
1: bona ne re a bile ne re sa tlotla utsi ba buse go re ne re sa tlotla tsi ba hona mo phabiswang
0: ke two be long hore na ba tlang sheba and every day bana ba ka bile bang bang complimented
1: ah
0: ke like if like ke mo bisheba mami ke bana ha ke bana ha mami look so beautiful like le mo bi ke like bona ke re fanda ga le na ke hantle mami ba le bang khopotsa hore what mami you are beautiful so ke le bohela fela bophelo ba ntate Modimo I'm feeling bona hore ke be strong enough go kgona go qoqela batho ba bang ka mo ke jeni ya ka e ke fitilong yona because ha se ba bangata ba gona ba bangata ba ipoleile
1: ba bangata ba ke ba yemela ntwe ah yeah
0: ho na ba mbelong ho le no ba feela go tsa ke nne hore nkae ka ena bophelo ba ka because now ha ke bone ka re ke a hokae mare hore na ntate Modimo I'm fair monyetla ona wa re ke be mona fandag ke be strong ke smile
1: yeah
0: ke tsware buka tsena ka bo proud hore ke nna engotseng e ka ga maka
1: ke ntwe kholo kgeng
0: e ka ga maka
1: yeah mamedi e re fela ke ni re re fitise mabenkele metsotsong ena ile shume ka mora hore ena ya tshumele motsolong be se re tlo phethela mo le mongwa motho ya mametseng buka enana e sentse le teng e fumane ha mo le mongwa batho ba ihlokang ba tlo ithola ka tsela mo futa ofeng ho fitlella ho wena
0: ba
1: ke tla ihlalosa e ke re fitise fela break ha re khutla mo o sontso go fatsona gona go thola ho kae mamedi e re ke tla e ka mona ka mabenkeleng ke khutla
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle di plane tsa rona di theko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho bolemba 745000 rand ka selemo Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqotha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi di taba ke tsena Afrika Borwa nalane boetse ya ipheta tsohle di qala ka motsotso o rikekeng ra o lebala Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la lushimele motsolo mo mphupjane hopola maemo a fitile mo tantang ineng e gangwa ke le ruri e ba motlotlo bo ha go gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka ho ga ya bogobong bosiu mme o latele diketsahalo tsohle dialumoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara sena se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona all of us all in kaofela ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 Lesedi FM ke molelwa mema re ke mone ke ke me ma se fantsi nonyana ka protea clan a re a sentswe ke mametse ditabatseo le ha ile tse bohloko fela he ka lehlakoreng le leng le tabatseo ka botsona qetellong ya dintho di re fa morolo ke lebile me ma se fantsi nonyana ka mono nonyana ka mo ka protea ka clan o go ntsa mametse tshebeletswa batho ba tsena o tsebe sentse ba emetse di no mo go ka thola buke ba mamedi ba gona ba re ka dibuka go jwetse wena ke ne jalo ka ho buile tshe o ba ngodi ka ofela o ka kopana le bona ba tla o qoqela buka yena re thola bang Whispers of a Survivor ki ki ki tse re kwaletse ha re batle o ba fa tsohle tse ka mona taba di ngata hampe tse tlo phamisa le motho ya nyahaming ya seng a lahlile tshepo ya fitile ntho tsena fela ba sa ipone e le mohlodi a phunyile le a survivor ka tsela ye o re ka ibo ka nnete o survivile dintho o phunyile o phetse dintho tsena tatse mochemong like jwalo ka o tshola gore e mona ke ba yemela ntho eno fela ke sa phetha ke re modimo o na le tsela sebetsang ka motho ka mmopo wa gae ka yona obane o na ntsa loketse go yenwana ka gara lelapa le la banageng o tlo feta go nngwe le pedi itharo so ka ipotsa gore wa e sa ba mamang lelapeng la gangwane e ba nna o na le sepheo mme ke ka gona ntsa o beile gore o tsebe go boka le go goa bogolo ba gae o bopake ke wena o go jetsang bogolo ba modimo a kadinena go latela taba tse o di fetileng go tsona ge fumana buka jwang kae
0: buka ke na erekisa notes na nang ha ke so dzikito yetsa website dzikile batla ho ibeya maybe take a lot le okay. Other stores mara for now buka e hona ha motho a batla ho buka o tlame a ntshware ka WhatsApp go 078 67 55 632
1: ako di pete u di yetsa slow
0: 0078 67 55 632 ke kholo and WhatsApp
1: okay bana batho ba bang ke motho mo sa sebisa mogho o tatileng wa ka pelenyana hona le platform tse ding tse ba ka tholang social platform ka
0: bo yeng le tsa ho Facebook ke page e long ho ke Beth B E T H ke nehilwe K E N E H I L W E lebaya L E B A E A and ke Facebook and then on TikTok ke Beth Lebaya le Instagram ke Beth Lebaya
1: mama ke kitsona tsenu ditaba ho pula hle di nomoro ka fumana buka 0786755632 uteng ka mogwa wa WhatsApp ka mogwa wa khole wa le ke a ke hle ke khalemele le wena yang kileng di nomoro tsenana impebe ke u jetse ebe molemong wa buka jwalo ka ha moitwe rona a di sia ba lo molemong wa buka ebe taba mabapi le dingolwa buka ya high fela ntle le mono tsena tse dimbo hey lentswela ha o you were wow ya le tseba lona he ha ke gobala ha o tsebile o tsebe mo ha so bone santsa u vetsa ka mogho a go beang dikotwana ke bona a ke kwa tseba na ho jwang nna me ke kwa tseba ha ke na ke gola ke nna sena mamela buima bone bo sa hlokeng bophelong baka kiba block o fitisa fela wa gabe motho a hlokang nthwene e re buang ka ona ile buka whispers of a survivor ha ke re ukwe a story of faith loss strength and survival by Beth Lebaya ki jalo ka hlalusitse 0786755632 ebe mabapi le buka ha o sa tlo bua le ena ka buka hle o ska nna wa moletsetsa ko go hang wa tseba ke a tsebana bophelo bo bang thole motho a ukwa sa ka o jaga he ke mphe wena le di boys mono ka tola ka kile buile ha kae fela kile buile ha holo ka tsela e kgetheileng hore ebe o bile moedi wa rona o ntsone motho a motsha a monyandidi le mong fela mathata hao ke batla o vetsa mo mamedi a mametse mathata hao a feta dilemo tse o mathata o fitileng ho ona nna ebile ke a nka a fitile mathata o fitileng ho ona a feta dilemo tse wena o leng ho tsona fela kore ke mohau wa modimo o thwe ke kwetsa ya mofuta gobane ba tsebang mohau ona ba ntse ba bina topollo le ka jeno ba re modimo ebe re nka busetsang wena gobane melemo yohle ya hae e la ya o jaga o fitleletse re bona morwesi ke neilwe Beth yena wa ka jeno a smilang a dikotimaga mamamedi a motle motho ko o jetse ke a kgola he jwale o tseba ke kotlotsa molo go ntse batho ba re ba ntseng bale ya fela ke lebuile ka gore o bile moeti wa rona le rona re motlotlo go ibege le nne ke lefe monyetla ge tsebe ka dingwalwa tsa lona buka ye nngwe e tla ba teng wa tseba lesedi ke mollelwa ke hae mona ba tlo itseba le yona go feta ba tsa tentsona ditlabedi ga gathabang ke kile buile mme ke na le tshepo e feletseng ditumelo gore mme le ntate mo bateng ba mona fela gore ka ngwana bona gore sena ke phihlello mme yena ke qalewo thola o shebe le o tlo bone na dilemo tse mmalwa tsena tse tlang ebile ga ke batle go tse tlhano ke batla gore ke gola selemo go ya botsepedi utlwa ona tjena o tlabe re buang ka bef yeno a yang kwana
0: Philippine
1: ya thola o tla bona wena gore ntho tse ding ga re dibe ga re fe modimo sebaka etse mosebetsi
0: and o ntse o yetsa and ya o tlisho ke re ke nna le bohang
1: ke rata tumelo ona le yona
0: fuwa platform ena nang gore ke bue gore ke qoqe le nna ka bophelo ba ka o tlisho ne ke tsanana gore motho tla bana le o le mana le matla like tjena gore ke kgone ho bua mare ke se ke bua ka smile
1: o tsebe ne bile ke re modimo ntho e tlo ba ka mo ka phapusing tsa gaso
0: ke re
1: le nna o tsebe tsa ka ha di hole ha hola ke di sokolo di the hore di ka re modimo ha se ke ba di le buka ye ebe ba le ha ke bua le monga ona ke re ntho tse ding ngwe na le gore o botse motho a ntse ba le o kgephola leqebalane le qale ho opa ke ho nna ebe ke ne ile ha lla le le nna mo sekela ba le se ke re mo ma
0: me ke go thudisa nya no
1: ko re ke na go ke mo ma me di re ma beng ke le se ke la ba le fela he modimo go file matla a ke re ga bo kopa gore o re di ntho ntso hle re mo meme ke mo meme me ke na a ntseng le to lena la la puisano ya rona e be le a tlile ngo fitela boemo bona ke le boetse na go go file nyona
0: sekile wile
1: o be le busubo botlo di medise the boys
0: ka ba di medise
1: e ba dilamba ba complimenta mama o motle wa tsiba e ya hlena wa tsiba ke
0: mama is so beautiful ke go wa so ke go la ke o ma ga swast
1: o mphile le thabo le
0: wa
1: khilwe bokamoso ba dumele hle o ba dumedise ha bolo fela o phumole hantle
0: sekile wile
1: ha simo mama di ire ha ke ya gwana le moedi wa ka valo ke tlo fitisa mabenkele metsotsong yene mashuma mabedi pili ka moga o rena ya le shumelena le motsolomo ebe ka nnete he dintho tsa gona di la mo re di hlokang teng re ke fitise kgwebo o bane nako intumela o hlaka mo kya
3: nako ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama se di swa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: la dibuka lentswa ke Roikat Motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena neng la re mmoho ho lesedi FM ke molelwa
5: I've never seen I ever thought I would see anyone like you I want to get next

Girl, what's your name? Barry White, my berries. Metsotso le mashoma mabedi metso e tlhakotse letsoho ka mora hore ya leshome le nang le motso o le mong sentse bile le mogahlele wa ho qetela wa lenano lena la remoho ya mami modisenyane ka moka zone 5 ke lebuile haholo dumela o sentswa ke yo ya ba interview e matla e rutang e ahang le ausi kineilwe ke mampopi mokwena ka maneka ka bohloko morana ranthiba ke lebuile haholo mofukeng weso ka monoka Kimberley o mametse lesedi haholo bang re kete ka 66 years ke mametse hle ka mono ke mothabetse haholo ke makinisi ka mono hle o bua nnete ke thabetse ho bona a eme ka maoto a le ka bophelo hape ke leboha modimo ka tsela e kgetheileng ka matlao ao a fileng kgaitsedi eno ya ka ga ke tsebe na la sa itlhalosa ngwanena weso Maria Mogotho ke lebile ka mono ka thabeng ka Welkom le Malerato Mabaleha ka mane ka Pambridge versus Bronwyn mo Monyakeng ke mang motho yona fela o itse fela o mametse ka leqhubu se o soka ja mo gao fela melaitse mane ne le mang ke sabata thedisi o no lebetse le ngwala le bitso la hao what an inspirational song yani ya wantwanela kana kusuhle ha sitwe ke letho

0: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 a metso e
1: tsheletseng.
0: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
2: E tsheletse metsotso ka morago ra ya 10:30. Setšhaba se mengwa go thonga batho ba nang le tsebo e ya ditaba tsa kgaso le bophatlalatsi kapa makala a amagangwang le ana go ba karolo ya komiti ya BCCSA go tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne go tloa ka phato selemong sa 2026 go fitlhela Tshitwe ka selemo sa 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa kamohelo e tswang ho bathongwa le CV e kgutshwane di ka romellwa ho bccsa@nabsa.co.za. bccsa@nabsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di tla kwalwa ka la 17 Phupjane a 2026 bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabello ba ditho tsa komiti ena BCCSA le molaotheo. O ka etela jwalo www.bccsa.co.za. Jwale ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang go tla hlongwa dipotso.
3: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
2: Mamela tshebeletso ya Lesedi e ka jeno ke la bobedi kgwedi ya Phupjane e na le matsatsi a mabedi selemong sa 2026 Afrika Borwa. Ona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathanga kampeng opere edumela motho motle le biso la ka ke pitso solve exitsumane le rato la hao empa mora bontjina ba mpitsa ka gore ke ponto wa serwa ha mamelwe nke ke ka usiya ba dipinera ke apre bisa ka gore ke nke ke ka usiya le nna ke re nke ke ka usiya la gago.

0: ho ba bosiu le ponto wa selele boku
1: Mamedi pinena e katang ho fela ke pina ya Tracy Chapman e bitsa ka hore ke a fast car. Na le pina tse monate tse re utlo utlwa hana go ntse tsamaya kwano ska ba fetwa mamela jolo tshebeletso ena ya le sedi le shumele metso e robedi metsotso ka mora hora ya le shumele metso medi mametse mokgatlhelo wa pele re qhoba bosula ponto wa selebo ska ba fetwa le ke puisana ka mo ke tabeng ke buisana le mme Mlei Ramakaele ka nkane ho metsotso mashumi a mararo ka mora hora ya pele go tlo bua ditaba tsa bohlokwa. Re tlo bua ka ditaba tse amang di-baby mama le di-baby daddy, batho ba ileng ba nyalwa, jwale ba se ba le ka hara manyalo a matjha, bana re ba hodisa jwang mmoho. Ke tla o etsa hore o be karolo ya puisano ya ka le mme. Jwale se ka ba ya kae kapa kae, mamela jwalo tshebeletso ena ya lesedi. Ke itse ke tshwere ntho tse monate, o na le pina mona o tla e utlwa ha nako e ntse e tsamaya e bitswang ka hore ke Love New Steel. Ona le ngotla itlo bitsang ka hore ke risky maybe I deserve. Hore se dia family se dia family ke molelwa happy birthday le se dia family goodness of God. Sisi wena se ba re ponto tlo la bua fela go utlwise hore e tlile o tshwereng.

0: wa metsebeletso ya lesedi e dumela hle
1: ka ntse dumela shangatuwa
0: o zwang
1: ha teng ka e shedi sifuba
0: wa ski sihle
1: thank you ga tolaka
0: ntse tsa ba mo street ya ntse ntse tsa jwa
1: he
0: ntse tsa jwang re selaole ho ntse nwang
1: jo ke na mo rena wa doctor wa ntate
0: o la ka o la lo bona ngaka
1: e ke la ka ya di tinga ke
0: ya o fola wa utlwa
1: ke tla fola mo gatwe wa ka utlwa
0: ke
1: e seba ke re mapatata she ka mo ha tswe spetlile mo she e ke fitile na ka khona ke la sale ke le di funkwa ne ke khona ke ne ya di ya le funkwa ke re mmampe mo khuzeni ke mona ka ga mo di tsika mo ke re khona malamola ka fela fenka kona na ha ba be le tsatsi le monate le na siyo ma ba ga ka le na ponti yo ka
0: tsatsi le monate
1: tsatsi le monate ga ka la ka tanki
0: me di jinga ba ba hlano ba o qatela ke le sedi dumela hle
2: eh ma di dumana go khonthe mo khonthe wa ka
0: eh Mr Bishop
2: ya wa bona o monate bile o kwala ka nna ke
0: eh jinga ba ba hlano ba o qatela wa pele ho ba ba hla
2: oh ya mani ke ba tsere mo khompe a gore ke ke me masimama ka man ka tione ka mane ke re ma tota mane mari sho mari he ka mane ke re kala mo le fo ke nga ro di porto ka man te ke le ka skeme keme ke le fa tsara nga ma fa tsane ka mona ka tuile nke ke ha re kube mo sibu mo ka le wo a mo ga tumane
0: di tswelela ntate bishop le tswaka
2: ha ntate ke go le ntse ka lona e bile ka lo wa tiba mono wa e bona senta mme ka meeting
0: oh e mona le ribe mo
2: wa e tiba
0: a jere ke dula fi fix ba ke wa o tsebe re ya mapuje ka maoto
2: ke tsema o lo mono a ka o tla o bua ka maralla ne nya ke na le family mo
0: e ke na sekolo maralla ne secondary school
2: go tla jwalo go tsongwa ka maralla
0: ke kena mo marallaneng secondary school
2: ke baina
0: eh ka nne
2: eh ya ono bu ke ne bu ke brana ka ke le buile ga le ha ke le mo ka tamme ka e bi jona la bi sho po ke le fue ke eh bi sho ma ba tsana na go ne wena lo se ga o ba ke
0: eh
2: eh ya kana go ene le go le tona mo re ka tamme ka mono bari e sala mphama bitjwana e sala le jwalo
0: o tsebele sothumane bo maputse mo o nana mo ka janga 19 randa motho na gona o tsela tsama ya lo ja fela papa ka fare ke bo maputse mo
2: ke a o tseba ne ke a tseba ntho e re e ga nyo e go ke ne le e ga wa ke
0: go tsiwa
2: e go tsimo ha le ke a o tswa di ne go tsela ka mola ke le ba la ntse di ke te mo
0: de ke sa tsene no ke
2: Mwali jivali
0: Tata demi shopa kisho pala visi vyo tusikia peshe Ile kitsi lale mwoko ho
2: Mwali jivali ya hola nchen nana ni chwendi Nchweda we mwana fasa ukwa
0: Alright, tiki ala mwoto
2: Ufem bide mwana naka
0: Tata demi shopa mwoto kata mwoto kisho Ya mwoto ya matakasili nene kukwela kisho Nene kima kini ke bona le tegase nnepe mona fix ba ke mo ke o mama tsidisa batho ka madrasa o thona le batho tukidi go gobele mo dumela le seri
3: e ponto di mo
0: ke mangwe kae
3: ke nana nga ka kamana ka pakete
0: ke
3: e go re ke go pausa kana ke re nna mo le ya tsuwe ke e welcome ka shma ka re ra tsu ke khutle le mona ga ke ntshana go tshikira ka tsela be sa tsu ba tla ka ke le boitla
0: Isa tsile bonatse.
3: Thank you.
0: Uma be tsile sedi ke saletswe ke ba babedi dumela.
4: Santle ka re one ponto.
0: Hey, o jwa ndenze.
4: I'm not decent at work.
0: Eh, o khathetse o etsala.
4: A ka khatla le go ba metsi ke wena fela moya.
0: Ke eng o ba neng wele moya?
4: Hey. A ba tsile ntse ntse tsa ga ikutlwa ke sa ga dudu ya radio mara he ha ona ta. Ke kopa go tshwenya bana ba latela. A ke kgobe go tshwile di tshwana ba so, ke tshwara ka go tile. Le tshwara mo thege ya tsa o manedi ba ga ta ponto 11. kere obti Johannes Mashamba ke qetelle ka ba a ile se ba ba tsa re khwe mo se re mamela ka one point
0: ya le go tsa tsile mona to utlwa
4: thank you papa lo yana ka mkhotsana
0: mamedi ke nka ba o qetela khotso
5: ah tito
0: rotle he se ke sa leswe ke a le mo
5: di tsho utwa bua mona wa namme
0: ke
5: a go di botsuba le e makhale ma wa le khosi mona ba tsan teni mona le gore le leng koi hona mona ba tsan teni mona le di tatela ka lindi masimba ba botsuba le di ka tsho utwa wa namme
0: le tsa sile mona ta utwa
5: tangi
0: wa o qatela
6: tsola tsola a di ponto
0: hozwa
6: e ho mona to ba nye kholo
0: tangi e kholo
6: e yana khang le ya ya APFD le se di FM APFD APFD ya sala ga tsa di tutlo se ga tiponta sala ga tsa di tutlo se
0: tsa dile le ine le tsa dile le holo mane le sedi le bohlokwa batho
6: le monata tiponto le sedi le bohlokwa batho ga tiponto le sedi ke mollelwa
0: sedi ke mollelo
6: le sedi ke mollela tiponto ke re ke window ke mana tiponto e tlhobe bosule batsadi ba ka ka moo ka makereke e tla ka mono ke gutlwe ke temo nako gore seata ke tlhobe bosule mofumagadi wa ka mono ma moketejulo ya pheko ee ya diponto a ke iteboela diponto
0: tsatsi le monata
6: a le wena o be letsatsi le monate o sebetsa monata diponto
0: yo taba mametse sebeletso ya lesedi ya tseba ke batho bape batho ba feng ba pele ba ompitsa diponto ke batho ba Lesotho a ke ntse ke sebetsa community radio station nkwa community radio station ya rona jolo ka ga le pela le diboho ya kena la ka rona ga kwa na rena ba ma ne rena la ba ma bidiwa bangata ka rona ga kwa ke bona batho ba pele ba go ja ja tipontwa ati mama he la tipontwe ga utlwa ke gatile na lena ko ene bile o maganga ga mona ne ke ipitsa tipontwa ke ba mpitsa ya wa tipontu ndu wa la tipontu ya le tata tsa ga tipontu ku tla ke hopola bo ga ku tla monate ka monate ku vetsa nete ku vetsa nete le yone ntwe ya ha mamelwe ho tuna le ngwana sekolo wa ngwana nana ana e tsa le ka tlase a itsa medrik ka ke tabo radio e na matla mane ga di ene la matla o thongwe nne tsa ga mamelwe a le ka tlelase ga ga mamelwa ke bapala voicenote ga ga mamelwe ke a e fitlha e trend ga mamelwe ponto o fitlheletse ke bile ke kela lesedi bola ga se ga mamelwe enchene ke ga mamelwe ya gane ponto wa selebile ke ya gane mamelo ya tshebeletso ya lesedi jale le bapala karolo e kgolo gagolo go rona ke a leboa gagolo e senganyana I solfex the p wa lesedi FM ya yo atlo lobetsa ka di shelfex tsena tsana da di tsaka tla sala ba getse fela jwale boemo bo bombo pelong ha o tetibela o tla bo tetibetsa batho ba bang ha ba tla o tetibela bo batla maemo a manga bohloko ba batla o smile o bo so selele tla sa maemo a jwa go re tsane le nna se sentse ke tshwaye ke re mme a ntswalang a folo na ntsa mjetsa re ke tswile sepetlele ne ke le sepetlele ke ke ene ngwanaka hehe ebe ke ntsa go feta mane ntse letsetsa maikutlwa o mathata ga ke gopola gore banna Mr. Antonio sa ile a ntshia le boantsumane ke ntate a ntswalang ao ga moya wa ya phomola ka kgotsolo wa badimedi botlhe ba seng ba lesio ke re banna se ke setso ka ena go qetela modimo a boloke mme a ntswalang o utlwa ngwana ga wa o fela o ntsa ora ata ha go le senganyane o tsebe ke motswalle o etse motswadi wa ho motswalle o tsebe ke motswalle gida ka mo botsa ke go baneng o qetelletse ho bala ngwana ka nna go ba nna ne ke sa batle o qetella ge wena se ka ba bua nthono o nkudisitse mpe ke ne ke kula ke ka ho o lahla ka di operation ya ba se go kudisitse ke o ke bo go ke le wa o qetela lape sa batletho don't worry ke le bua he mada e tsumbisa mada mabedi vale ke ba tla go khotha le mohlomong ona le motho a heno a kulang ka pa mohlomong o ka ga boima bo itseng jwa le wanya wa tetebela le wena lo ka ga maemo gona ga semela ge jile makhoko ga ge ba tlo go bona gore ge jile makhoko ga tla strate mo tsheo sa gona se monate ka ga sa motho ana entse ditapole papa tsheo sa gona ga tla strate re a go re ke go jwetse le kunutu ke go etsetse mohlolo mohlanta twa ka hlokaetseng ke tsebile ke le moyeng ke ntse ke hasa ke qetile le nane lo e ka ga o etsa la letho ke la ka gwehla mangwele ka mora go ke tswela nane o o kwana di buri di imetswe ba o kwana di buri di imetswe ba ka tla me a hore la ga e di ke tswa ka 9 ga di o a ire 8 wa tlhila taba tse bohloko ke tsena ba bona jwa le maemo a mang o ska dumela o hatelle man o ska wa dumela a o hatelle nne le bososele gore batho ba gothale le bona batse ba o tlalwa ke thabo ka ha go bona jwa ha o lla motho o santse imetso pele ha mo na o sunsulla o motitibetsa o feta o ka re ke mmona to nne mahlo o shibile mahlo mona o utletse bohloko ka ntse jwa le wena ka nqena wa lla o tetibetse o ntotse ho tswana kana le batho be leng hore ha ba lo bona batho bana ba kulang kapa ba petlabentse ba ba jwetsa mathata botho ena o santse ana le mathata ya ukula ana na go ona ana ebe jwalo o tla bo bua ka taba ya dikoloto tse le imetseng le tla be le bua ditaba tse tetebetsang tse stressa motho ena na haholo tse stressang yena motho ena na haholo bela re ska ga ye tsa getse go ba gothalo ke dira go le dingaka ba tswa sepetlelo tla kwa tsere ba re ska la ba stressa la ska letsa tsena la ska letsa tsena ba je tsena ba etse tsena ba re nna tla be di bua taba tse sega se swere kona le re complain ka di family tse sa utlwaneng family tsena ga re tse utlwaneng tloa ga letse o utlwa he jole he ke ditaba tsa bohlokwa tseno mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi wa rato wa lelo ho hlemela ngo roma metsena tshebeletso o re hona teng le sedia FM ke mo lelo happy birthday to le sedia FM.

0: koloi ka mahahapa lo hlasela dikgwebo ne ba utswa dikgwebong mona he jalo e hlakile go letsholo lena le ya sebetsa bontate le bomme ba molao wa e hlakile gore letsholo lena le ya sebetsa more than 15,000 ikwana bana ba fetang 2,000 ke ba batlwang bakeng sa mabaka a bohlokwa ga kakang jalo go thu ara batho ba ba tshwereng ba bararo o isa ba babedi mane go thu ke matswalelo a ka mane ka Malawi go thu a le mongwe o tswa ka mane ka Zambia o ile a tshwarwa ke bane ba BMA Border Management Authority diofisiri tsa BMA yo jalo go thu go na le teraka e ileng ya tshwarwa ke batho bane ba Border Management Authority officials ba ile ba tla gore ba tla ba fumane dithethefatsi tse ba lwantšheleteng e kalo ka 1 billion not million 1 billion bogogong ba ne ba Beitbridge provinceng ya Limpopo 1 billion dithethefatsi tse ne di kena ka rona ya Afrika Borwa jalo thu sepolesa se ile sa lekola dikoloi tse pedi ke ditaba tsena di ile tsa phatlalatswa ke sepolesa sa Afrika Borwa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi gona ge sa ntse re shebile mona re fumana ditaba tse bontshang gape gore melaelwa ya neng a ameya mane Umlazi bakeng sa polao wa hlotswe go atla betšhankaneng dilemo tse 30 kao fela wa hlotswe go tlhola bophelo ba e tšhankaneng bophelo ba gae botlhe makgetlo a 8 le dilemo tse 30 a re tšhankaneng o fumanwe wa hlotswe jalo ke lekgotla le phahameng la dinyewe la mane Durban ka labone ha kgwedi na la matsatsi a 28 bekeng ya neftileng jale ena e ka re mamedi wa tshebeletso ya lesedi o fumanwa re molato bakeng sa go bolaya makgetlo a 2 e ka go bolaile gabedi e supile metsotso ka mora gorra ya pele mametse lesedi FM
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela

0: Mamedi re tlo kena ho 5 play at 1.
1: Ke tseo di tabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho lesedi FM fela.
0: Re tlo fa pina ya ma kwa kwesta tshego e bitswang ka roke khetile khetile ke ya pele re tlo qala ka yona. E tla hlahlangwa ke pina ya Voice Nova ba yang dijikela. Ebe re bapala pina ya offense tlabe le pina ya boraro e bitswang ka gore ke wena fela. Pina ya bone e tla ba pina ya Brian Temba e bitswang ka gore ke ratolaka. Nguwe Malaika e tla ba e qetellang. Ha nako e le teng re tla ba le di-bonus play. Bonus play Tamiya Loving You Still. Ebe re buisana le mme Molebogeng Mlei Ramaqele. 5 play at 1.
1: Ke tseo di tabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho lesedi FM fela.

0: Mamelo ya sebele sa lesedi ke leshome le metso mehlano ke metsotso pele re kena goreng ya bobedi kwano mogaleng ke na le mme Mle Moleboheng Ramaqele. Ne re lokela gore e be re buile bekeng ya go feta ga kgona go bua tlasa mabaka a kekeng a qojwa empa ka mojwetsa ka go botlhokwa mo mamedi tshwantse o tla re tlo bua jole re nka qeto gore re tla buisana bekeng ena o teng kwano mogaleng mme Moleboheng dumela. Phetse wa phela wena?
1: A se sa bo lekue ka mahao.
0: Ke o taba a go dumedise mo mamedi ha re kene tabeng tsa rona.
1: Ke re ke dumedise mamedi wa tshebeletso ya lesedi letsatsing lena. Ke motlotlo haholo go ba le bona gape.
0: Ke mme Moleboheng Mle Ramaqele. Ya. Ke mosebeletsi wa setšhaba ke ene re buisanang le ena. Re batla boeletsi ya ke re la tseba ga ba le bo motlhoka le boitso mo bao ditaba tsa bona o utlwang gore tsena tsona di tlhoka boeletsi. Re tlo bua ka taba ya gore na ba bang ba lona le hutlo lokela go hodisa bana mmo jwang ntle le go be le dikgotlhano kapa le ka qoba bo merusu jwang ga e batlabe le kopanetse ngwana jale ga le sa ratana kapa wena o no o phela le ponto jale o se o phela le mamang na ditaba di lokela go sebetsa jwang go hodisa ngwana jwang mmogo Mme Ramaqele motlhomong ga e baneneng ke re ga re tswe ka arolong yalo empa re arolelana ngwana mme e mong go na le motho a sa utlwana le ena ka thoko re ditaba di sebetswa jwa
1: ke lebile haholo wena ngwanetse tsatsi lena ke thabile haholo ka ka ka tswelela mathata ka bua ka go rena le sebetsang jwang ga mmogo go etsa tse ntle go ntshetsa bophelo ba rona ga o so etsa etse gore ngwana o teng pakeng tsa rona empa re sa nyalana jale ebile ke se ke tswetse pele ka bophelo bona le tse tla nna e be ntho e teng gagolo dikamanong tsa ka tse ntšha ngwana ga se ntho e pategang ga re pate ngwana go tloa o kena fela o santse o mobetsa gore a tšha bokiponto nna o tsebe gore ke tla sentse ke tshwere ka ntlena fele e le gore o fe motho kgetho gore na o tla ananela le ngwana e wa gao na gobane etlile go utlwana le motho a nang le ngwana ga se ntho bobebe gagolo mme ga se botlhe re ga e kgonang jale ha o se o ile wa tlhalosa gore ngwana o teng mme motho a se a o ananetse go botlhokwa gagolo gore o mo tsebise gore na dikamano tsa gago le ntate wa ngwana kapa le mme wa ngwana di jwang ga e be le ntse le le boemong ba go bua o lokela gore o tlhalosetse motho ono wa gago gore ae re ntse re bua le ntate wa ngwana re ntse re kopana mo na le mane lebakeng la ngwana mme sena o se etsa le go ntate wa ngwana gore o mobetse ka ke se ke tswetse pele ka bophelo ke se ke utlwana la dipontlo mme ka gona ke kopa o tlo ntlhomphe dikamanong tsena tsaka tse ntšha re tle re kopanye ke ngwana fela ga e be le ne ntse le kgona gore le atle le tswe le ye diphakeng le o bapala le ngwana o tlo mo tsebise gore eno ga e sa tlhotse e sa tlo etsagala ka lebaka la motho eno a motho a seng a le teng
0: 079-758-8560-06-079-758-5066 re tle re o meme o be karolo ya puisano ya rona voice note ya ska batelele mamedi a gana nako ka nnete 079-758-5066 holesedi FM holesedi FM ke molelwa ke a tseba ba bang ba lona le hodisa bana le batho bao le seng le se dikamanong tsa magato le bona jwale re batla gore re tle re utlwa wena boemo ba gago bo jwang motlhomong boeletsi bo ka bo tlhokang kapa o tshwaela o ka reng 079-758-5066 jwale mme Mle go na le taba tse o di qeteletseng ka tsona tsa botlhokwa mona ga o ntse o bua mona e nngwe ya dintho tse ke naanang gore e ba ke dikgotlhano yone e naya gore jwale o tla bo o lo kopana le mme wa ngwana o lo lata ngwana motlhomong o le o ganna nako le ngwana o fumane jwale e nwana ya teng ona ba le tsena o thola go jala semane
1: ka tsoma taba ya mona nta te ponte e ba kwa sala go ho se tshepe motho no nang le lena empa ha be le go ka ka ntumuleng ha ho hloka ha le hore le be mo u be mona ke ka lebaka lena ke reng batho bana ba tlameha go tseba ka bobedi ntate wa ngwana a tsebe ka motho wa motšha motho wa motšha a tsebe ka ntate wa ngwana empa eo re sa e kgothaletseng ke ya gore o tsebise ngwana mothong wa gao wa motšha a ke ga le a nyalana wena le ena ke motho wa gao wa motšha e ka nna ba ke mofeti ka tsela jwale go koba go tlo selekanye ngwana a tseba gore papa ke ponto go sane papa e se le mamang ga re kgothaletse go tsebise ngwana motho wa gago a motšha go fitlhela le se le na leng le tumelano e nngwe e le tlamang mmogo
0: polase ba na le go ba tsebisa bane motho a ntse a thabile ka ga dikamano ka mona e be ka nnete o isa ngwana eno wa motho enana ga ditaba di le jalo o nagana go jale ke gona a fumane legato
1: e leng phoso wena ntate wa ka gobane jale ga re tsebe gona bophelo bo tlo go latlhela ka ye go sane ga o mo tsebisitse ena tsatsinyana go sane o mo tsebisane ke go sekekanya ngwana fela le ena qetelong a qetelelela ipotsa gore ka nthunyane go etsagala jang boemong bo e leng gore o ka gaka dikamano fela ngwana o tla nna gore a tsebe ntate wa gage
0: ao bona sage ke boragadi ba bakatakakang kwa march kwa september kwa lebotse pedi septi
1: wa kwa ke phenkane e kakang go ngwana
0: ke pherekano ga ke re utlwa mo mamedina o reng kwano le sedi 079-758-5066 motho o teng kwano kgotso
2: Abdi Ponto le mmeka mo hamnat Abdi Ponto na datwa mwana asala amusiana le 3 years amuri se he antsa mo maintaine antsa charity ya support jwalo hona jwali mwana sana le 10 years mwana hana le 10 years o sa hatetse pila ka bophelo le na ke hatetse pila ka bophelo jwale mo malente ha o monate jwale nna ha sa batla ho bua le ngwana ha sa batla ho etsa nix jwale ke re ngwana o kena jwang dipakeng kwa sekwa hao hoba nna ke tswetse pele ka bophelo ba ka jwale ke batla ho botsa mme mo gona ke sebetsa jwang tšhelete yona o ntsa e ntsha mara nako ya ngwana hana yona ho ha thank you ntate
0: mera maqala wa utlwa
1: ee ke utlwile le ga e mogala wa ga e ne o sa tlhaka gantle empa ke nagana gore qetelelong mona ke utlwile gore na o ne a tlhoka keletso jwang
0: o ka tswela pele
1: batho ba bontate gangata ke batho ba kgethang gore na ba ba leng bophelong ba ngwana kore re kare ke ba botho ba mona ba on and off ne neng wa batla ne neng ga batle jwale e nngwe e bohlokwa ko gore o ka seke wa qobelela motho ba motswadi ke nnete ka thabela ka ofela gore bana ba be teng matlhong a batswadi ba bona ka bobedi ebile e ntse e tlhile le tokelo ya ngwana gore a be teng bophelong ba batswadi ba gae ka bobedi empa boemong bo e leng gore motho a na thasello go koba gore o qeteletse o tlhekefeditse ngwana maikutlong le go mo ferekanya tle re kgothaletse gore ka nnete ha sa o bontshitse ka gotlhe gotlhe gore ga ke na thaselelo se ke wa mo qobelela gobane qetelong ya letsatsi o tlo kenya ngwana tlo kotsing ya tlhekefetso e ka ba tlhekefetso yona a maikutlo kapa tlhekefetso tse dintsi tse teng tse re di tsebang
0: jwale ga re ke re utlwe mona he batho ba kopanetseng bana jwale e mongwe a sa le karo lenyalo kapa ba le karo lenyalo ka bobedi jwale ngwana a le teng kapa bana ba le teng tsela e ntle ya gore dikgotlano se ka tsa ba teng godiso e tlebe ntle ya ngwana le ka fana ka dikeletso di feng
1: boemong bo e leng gore re se re nyalane wena ntate Ponto go botlhokwa gagolo go tsebisa ngwana molekane wa ga wa motšha ka lebaka lena re re ngwanena o se a iphumanetse batswadi ba bangwe batho bana ba rona e se le batswadi ba ngwanena mme ka gona go botlhokwa gore meralong ya rona e lebaneng le ngwana batho bano ba rona ba batšha ge ba tla ba kenyeletsa e leng go tlo go be le ponaletso dipakeng tsa rona ge le bane go seka ba la utlwang e kare ga re boteke go ntse go etsagalang go ntse go etsagalang di-activity tse kang tsena tsa go tswa o sotho ngwana o isitswe dijong ke batswadi ba gae ga re di etse go hlompha balekane ba rona ba seng ba le teng gobane ka go etsa jalo ntate Ponto le fa ngwana tshepo e siko lona le le batswadi ha se lengile ngwana se ga e re sa ya di jong kae kae le fa ngwana tshepo e siko ya ho mo hlomo nka le lena matsatsi le ka bona hala le khutlelane mme sena se ka etsa se ketelle ngwana ena wa lona a hlile di partnera tsa lona tseo le phelang le tsona mo hlomo a eleletse hore na le thaba ha ka kang ha le tsile le lebakago mme sena nang se hlile se tla mo hlekefetsa ha ho kenelong ka ho mo introduce partnering ya how we enter ho ho mo bontsha hore re se ke na le motho enwa jwale ke nna ke mme e be ba mangwane kapo ke nna ke ntate e be ba ka ngwane ga ngwana o sale teng bophelong ba rona mme hape hape e leng hore e bohlokwa ke hore rona re le bane kapo re le bararo ke le batswadi ba ngwane re lokela ho utlwana re tlhokela ho utlwana ka lebaka la hore ho na le nako e neng hore ngwana o tlo tshakela ha boemong ke lapeng la e mong mme ha ngwana a tlile le lapeng la ka ke lebelletse hore ke mo tshware hantle ke nna ke tlo mo tshware hantle ha nna le mme wa hae re sa utlwane ho ke ke ho ba jwalo jwale ho tlameha ho be le kutlwano dipakeng tsa rona re le bane ho be le tsamaiso dipakeng tsa rona re le bane hore na ke eng ya moelehang ke eng e sa moeleheng
0: Mamedi ke bona he ya panya panya mehala ka kwano ka bongata jwale nna ko ena ke sega meta batsena ke utlwa hore ke ditabatsengata tselo ke la ngwe hore re tle re dintsetse pele mme mo leboeng ramaqele ke kopata ba ena re tle re ntsetse pele bekeng ya o qatela ya kgodi ena ya phupjane re se re kopantse le tabatse e dingapetse o rileng ra rutlwa tsa mohloka le bitso gena le se tlo phanyana sa batho ba bana ba o iseng ba madi ho bontate ba itseng ba re bana bana bana ba re bontate bana ha bomme ba le siyo ba ile mesebetsing ba batla thobalano ba bang ba hopotswa ho ila ke nna o hlokometse mona ha re ke re bua ka taba eo hape nako e tlang letsatsi le monate re lebohetse nako ya ho haholo ke lebohetse le momamedi hore o kgone ho re tlobeteng ka jeno
1: ke lebohile haholo ntate Pontu
0: mamedi hle ke kopa o tlo ntshwarele ka lebaka la nako ke a tseba ditaba tsena ke ditaba tse molemo ke ditaba tsa bohlokwa Jwale re tlotla re tabolwa ke nako tla ba temozwa tshe kachela ditheo dikalaneng o tla horeng ena ya bobedi ho ya jalo horeng ya bohlano re nya bohlano ke makumane a kwano tshebeletso ya lesedi na ke sebeditse ho lekane mo diphoso di bileng teng e khopotswa le maotomane mo re sebeditseng hantle re pele a pele tshebeletso ya lesedi a so ba le a tshatsharamo ke ho khamata disakopane ke dithaba mpa le tsona thwe ka meriti di a kopana mabedi wo monate bana neng o hlatlangola tela tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa good morning and good night